0: Kamusta?
1: Hindi pa. Pwede kayong sabihin mo yun sa Senator Judge. Di ba kayo nakinig?
0: Contemporary.
1: Sabi ko lang, kakasabi ko lang. Meron ba kayo?
0: Ulit-ulit.
1: May dementia ba kayo?
0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Mutiano Masa, Doris Bigornia, Robert Mano. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy! I object!
3: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
3: DTTZMM, numero uno sa aksyon!

0: Your Honor, objection.
1: What is the pleasure of the gentleman from Candava?
0: Just to the time, please.
1: I object.
0: Please.
1: Tutu time po natin at walang object, walang kokontra, walang lalaban. 8:04 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
5: Good morning!
4: Love, love, love!

0: Good morning!
1: Mali!
0: Mali agad!
1: Hindi pa nagsisimula ang programa. Mali si Doray!
0: Good morning, partner.
1: Ikaw ba ay nakatulong na?
0: Of course!
1: Mabuti naman. At ikaw ba ay nawala ng kahit paano yung iyong pagod dahil sa nangyaring, anong tawag ba yan?
0: Direct examination.
1: Direct examination.
0: Nako. So bakit ulo?
1: Para same-same tayo.
0: Oo, tapos kinabahan pa ako, partner. Bakit? Sinabing ipiplay yung dalawang oras na
1: yun
0: press call. OMG, yun na lang nasabi ko, nasa session hall ako.
1: Grabe, no? Ipalabas na yung dalawang oras. Eh, ang importante lang naman nun, may mga snippets.
0: Oo, yung 2 minutes something.
1: Yun na yun. Nakita naman ng halos lahat ng sambayan ng Pilipino and beyond.
0: Mm. Uh-huh.
1: Oo, diba? Pati naman abroad, nakita na yung kumalat na.
0: Mm-hmm.
1: Ayun nga lang ang katanungan, syempre ng depensa, authentic ba yan?
0: Aha.
1: Pero meron namang pinisanta ang prosecution. Kami, meron kaming ipipresenta na authentic na tao.
0: Oo.
1: Siya ang,
0: at ang buhay niya, alamin, di ba? Gumawa ng mga forensic examinations, digital forensic examinations.
1: Meron palang ganun, ano, partner?
0: Dati ang forensic lang na alam natin kapag may krimen, halimbawa, di ba, nag-iikot-ikot kung ano-ano ginagawa doon sa...
1: Agad-agad tigok.
0: Oo. Kung ano na ginagawa-gawa doon sa crime scene,
1: correct,
0: mga ganun. Ito, dahil online, chine-check din niya yung katotohanan kung nag-i-exist ba talaga ito, saan ito, at kailangang i-preserve.
1: Pero kunyari, itatrack nila, itatrace niya kung saan ang galing, ganun ba yun?
0: Kaya kasama din nila yun. Kaya din nila yun, partner.
1: May mga equipment sila.
0: Meron. May mga applications din sila ginagamit.
1: Ayun, oo. Pero napaka-komplikado.
0: Oo, no? Yung witness kahapon, sanay palang humarap sa korte dahil yun ang buhay niya.
1: Ayun,
0: diba?
1: Pala naman.
0: Sa digital forensic examination, so lahat ng mga krimen na ginawa online, siya yung pala tumitistigo sa korte para mag-testify doon sa mga kung katotoo ba, nag-exist ba talaga, saan talaga yung source.
1: Pwede pala siyang lapitan. Kunyari ako, binubuli ako or ginawa na ako ng cyber libel. Pwede siya.
0: Cybercrime, oo.
1: O siya yung mag-authenticate kung totoo nga yung mga yon.
0: Mm-mm.
1: Pero paano mo malalaman naman na inimbento lang?
0: Aba, syempre, kailangan niya maghanap ng source, i-compare niya yung original doon sa ibang existing. Ganun daw ang ginawa niya. Kagaya doon sa video, ginawa niya pala manually. Kinumpare niya yung entire video doon sa screen recording niya kung parehang na parehas.
1: Okay. At ang kanyang napag-alaman...
0: Conclusion ay the same.
1: One and the same.
0: Correct.
1: Ay, nako.
0: Isa pa lang yan, ha? Umpisa pa lang po yan.
1: Oo. I object na tayo.
0: One of the many.
1: Kaya nga tayo, sabi ko kay Alvin kanina, abutin kaya tayo lang ilang dekada bago ma-resolve itong komplikadong kaso na to. Hindi naman natin sila pinagmamadali, di po ba? Pero yan na nga po ang gusto natin sanang mangyari. Pero, kaya nga nasabi ni Senator Pia Cayetano, may procedure May dapat sundin.
0: Mm-hmm.
1: At kung siyempre, kung ikaw naman yun doon sa prosecution, sige, banat ka ng banat. Arya ka ng arya. Sugod na sugod. Pero sa dulo, sasabihin sa iyo pala ng korte, mali ang ginawa nyo. Paano yun?
0: Mm-hmm.
1: Back to zero ka.
0: Then, siyempre, diba, doon sa mga objections kahapon naman ng defense, leading daw ang questions, di ba?
1: Ano ba leading pinagsasabi nila?
0: Ibig sabihin,
1: nila?
0: Para may gusto ka nang ipasagot doon sa... Halimbawa,
1: kumbaga inayos mo na.
0: Oo. Na parang konti na lang sabihin mo, eto, isasagot mo.
1: Ayun.
0: Hindi dapat ganun, di ba? Dapat free will nung tao. Base lang, kukuha ka lang ng tanong base doon sa mga nabanggit niya.
1: Kung ano lang, at saka kung kunyari ikaw nandoon sa witness stand, kung ano lang ang alam mo, huwag ka lang magkwento ng kung anik-anik pa. In the same vein, yun naman ang mga senator judges natin, huwag na kayong magtanong ng kung ano-ano pa. Idiretso nyo na.
0: Ang mga senator judge
1: na
0: may 2 minutes magtanong,
1: tapos,
0: pwede sila kung clarification, ganyan.
1: Ang sagot,
0: ano sa buhat?
1: Kunyari, nagtanong
0: ay, bahala. Sa ako, gano'ng kahaba yun.
1: Sawa.
0: Basta 2 minutes ang binibigay kay Senator Judge para sa clarifications niya.
1: Ah, ganyan. Mm-hmm. Pero all in all, partner, ang nakita naman natin kahapon ay hindi masyado mataas ang drama factor.
0: Anong hindi? Di ba na doon ang Vice President?
1: Hindi naman yun ang trial proper eh. Lumabas siya.
0: Wala, di ba? Wala siya doon sa court.
1: Bago pa magsimula, ginawa niya yun.
0: Nagpakita lang siya doon sa legal team niya. Pero hindi siya humarap. Kaya ang sabi ng Attorney Lorna Kapunan, pwede niyo bang tanong dyan kung aaten o hindi? Dahil gagamitin namin siyang hostile witness.
1: Yaman din lamang na andyan naman siya. Pero nakita mo, press conference, pero bawal magtanong.
0: Tsaka tapos, one line lang dapat.
1: Tsaka nginuso niya na naman si Attorney Poe.
0: May ano na kasi, maintindihan natin, partner, dahil ongoing na yung kaso, baka ma-sub judice sila. Kaya, better quiet na lang at kaway-kaway na lang.
1: Tsaka pakita yung bagong tina na buhok.
0: Bago hair.
1: Maganda.
0: Bagay, di ba? Maganda. Eh, maganda naman talaga ang Vice President.
1: Mas maganda kung haharap siya. At upo.
0: Tingnan natin kung i-manifest that na tuluyan ng prosecution, susulat sila sa court at kung ano magiging desisyon ng impeachment court.
1: Correct.
0: Dyan,
1: pero ang una sa lahat, hindi pa na naman tayo nagpakilala.
0: Sino ka nga?
1: Anak. Saan ba tayo?
0: Mami, nag-mami.
1: Tandem po kami. Tandem ng bayan. Wala na pong mag-object.
0: Mm-hmm.
1: Doris Bigornia po ito.
0: At Robert Bano, sa mga nagtatanong ha, baka sabi, puro impeachment kayo. Ang tanong ko, may pasok ba? Wala.
1: Ayan.
0: Oo.
1: Eh, kasi naman hindi kayo nakinig sa Gising Pilipinas. 2 beses kong inulit ah.
0: Sabi, na-miss ko kasi nag-prito ko. Maingay yung pag-prito ko eh. Hindi ko narinig si Doris.
1: Sige.
0: So, eto ha. Ang mga wala pong pasok ngayon sa Caloocan, daycare to senior high school, public and private schools. Aha. Ang Malabon, no face-to-face classes, all levels. Sa Navotas, preschool to senior high school and public and private schools. Sa Negros Island Region, Canlaon City, Negros Oriental, all levels, public and private. At sa Dawi, Negros Oriental, all levels. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Dalawang southbound lane down ng North Avenue sa Quezon City, pansamantalang isasara. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, bakit?
2: Good morning, Robert at Doris. Isasara muna ang dalawang southbound lane ng North Avenue mula Sugar Center hanggang harap ng Ninoy Aquino Park and Wildlife Center simula ngayong araw hanggang September 30 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa DOTR, bahagi ito ng pag-i-install ng gable roof para sa Quezon Memorial Circle Station ng MRT7. Para makatulong na makabawas sa inaasahang traffic, magpapatupad ng sleeper lane sa northbound lane ng North Avenue. Pero ngayon pa lamang nakararanas na ng moderate hanggang heavy traffic sa paligid ng Quezon Memorial Circle, lalo na sa mga sasakyang papasok at lalabas ng North Avenue. At asahan ang posibleng lumala pa ang pagsisikip ng daloy ng traffic sa mga susunod na araw habang tuloy-tuloy ang konstruksyon. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at dumampit ng mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang proyekto. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Rowan, sige lang ha. Gagayain ko yung nasabi ni Senator Tito Soto kahapon. Ipapaulit ko, hindi ko nakuha lahat eh. Hindi ko nakuha lahat ng sentence eh. Una, ano yung eksaktong location na isasara sa trapiko?
2: Ang eksaktong isasara dito ngayon ay itong southbound lane ng North Avenue simula yan sa Ninoy Aquino Park and Wildlife Center hanggang dito sa labasan ng Quezon Memorial Circle. Kaya nga mamayang alas 10 ng umaga ay magpapatupad na sila ng zipper lane dito sa northbound na lane naman ng North Avenue, Robert at Doris.
0: So mula North Avenue, yung sa may...
1: Binivisualize ko
0: Ako din eh. Hanggang pa-elliptical.
1: Ayun, oo.
2: Yes, tama ka dyan, Robert.
0: Sa may Ninoy Aquino Parks and Wildlife.
1: So, So habang sinasabi nila na maghanap ng alternatibong ruta ang mga motorista, Eh, sila ba ay gumagawa ng plano? Saan nga ba kami pupunta? Alternatibo kayo ng alternatibo.
0: Saan, eh, saan nga? Tama, oo, tama.
1: Saan nga?
0: Eh, ano nga ba yung pinrovide nila na dapat, alternative roads?
1: O dapat, hindi la, at saka hindi lang yung mga signages. Mm. Dapat may mga tao kayo na magigiya sa mga motorista nang sa ganun ay hindi uminit ang ulo at mag-object na mag-object.
0: Para sabi, oh, sige, hindi na kami dadaan dyan sa North Avenue, diba? Na yan. Saan kami pwede?
1: Saan pwede?
2: Doris, pwede sila, kung papunta sila ng Quezon City, pwede na sila lumiko dito sa may kanto na bago sumapit ang Vertis North, pwede na sila lumiko papunta ng QC or EDSA. Kung papunta naman sila ng Commonwealth, pwede din sila doon dumaan at baybayin ng Quezon Avenue at doon na lang sila lumabas sa kabilang Quezon exit ng Elliptical Road. Pero kung dito talaga yung daan nila, ay magsasagawa nga at maglalagay sila ng zipper lane simula doon sa U-turn slot ng Ninoy Aquino Park and Wildlife Center papunta, palabas at papasok ng North Avenue, Robert Catoris.
1: Mm. Di ba nandun din, partner, sabi niya yung wildlife? Di ba katapat yun yung ando o kahilera, yung NKTI, yung Kidney Institute? Hindi.
0: Hindi. Sa kabila yun, partner. Sa kabila side. Preterence
2: yun na, Doris, yun na sa kahilera
1: okay,
2: nito.
1: Ayun, oo.
0: Ito yung, alam mo na, kung saan na confine at nakulong ang dating former president at kay congresswoman, di ba?
1: Ah,
0: doon, yung veterans di ba? Tapos abante ka ng konti, sumulong ka lang ng konti, nandiyan na yung wildlife palabas ng elliptical. Yan, so, pupwede ba na bago o sa may veterans kumanang kayo pasandigan ay pa ombudsman pwede doon
2: Robert, at saka kung doon ka dadaan diretso na yun ang kakanan ka, labas ka na ng EDSA. Kung kakaliwa ka naman diretso ka ng Quezon Avenue, ang labas mo naman ay Quezon City Memorial Circle.
0: Ayun, tama.
1: Pwede kaya itanong natin sa MMDA kung ganyan na ang laki na closure yan
0: up hanggang September
1: tama ba? Hindi kaya po pwedeng hindi kaya pwedeng suspindihin ang coding.
2: Aalamin natin yan, Doris, at pupunta nga tayo mamaya sa MMDA para sa presko nila. Tatanungin natin yan na Robert at Doris.
1: Okay.
0: Kaso usually ang MMDA nag suspend kapag may bagyo tsaka holiday. Pero pag mga ganyang closure, no?
1: Siguro ang mas importante pa rin yung traffic management.
0: Yeah. Ah, pakiulit-ulit, ang sarap pakinggan. Yung ano importante?
1: Your Honor.
0: Da?
1: Ano to? Ang sabi ko?
0: The traffic?
1: Traffic management.
0: Social talaga. Apaka-elitista.
1: Pagbigkas mo, hindi. Management. Liitan mo lang ang bunganga mo. Traffic management.
0: Kaya pagdaan ko dyan, dala ko yung pedicab ko. Itatanong ko, ganyan ba talaga ang traffic management nyo rito?
1: Liitan mo pa ang bunganga mo, pardon.
0: Traffic management.
1: Yan.
0: Roel, maraming salamat. Pero syempre, babantayan natin yung epekto ng closure na
1: correct,
0: yan. Ha?
1: Correct.
0: At ang syempre, mga motorisang daraan dyan, anong kanilang sentimento?
1: Relax lang po kayo, ha? Naway ayusin ang traffic.
0: Basta may abiso na po sa inyo, ha? Sinabi na sa inyo ni Roel. Thank you, Roel.
2: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
0: Mula dyan sa lungsod ng Quezon, punta tayo sa Maynila.
1: Yan, sige.
0: Ang ilang residente daw ng Maynila maaga naghahanda sa epekto ng pinalakas na habagat kung magtutuloy. Ito po malakas na ulan, ha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, good morning.
3: Good morning, Tandem. Muling nangamba ang ilang residente ng Barangay 355 sa Santa Cruz sa Maynila matapos nga yung malakas na buhos ng ulan kagabi dulot ng localized thunderstorms sa pangabang muling pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Ngayong inaasahan palalakasin pa ng bagyong Inday yung habagat. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ngayon, maaga na silang naghahanda dahil nangangamba silang muling umapaw ang Estero de San Lazaro. Ayon sa mga residente, kung hindi titigil ang malakas na pag-ulan, posibleng umabot hanggang Bewang ang baha na maaari pang magdulot ng iba't ibang sakit lalo't may mga nagtatapon pa rin ng basura sa Estero.
4: Nakahanda na rin dahil yung mga bangko na kami. Pinagpapatungan, mababaw yung lugar namin. Tataas na kami ng mga ano namin, gamit namin. Pagka talaga, lalo yan, yung Inday. Super bagyo daw yan.
5: Naghahanda din po, ganun din po. Pagka medyo mataas yung tubig, pag bumaba yung bahay namin, inaangat-angat po yung mga gamit namin. Sana po sa Barangay 355, maghanda lang po sila dahil alam naman po nila yung bawat dating ng bagyo, lumalaki yung tubig dito sa amin.
3: Sa Samantala, nagbigay naman ng safety tips sa Manila Police District sa publiko sa tuwing may banta ng super typhoon. Kapitan Dito, ang paghanda ng emergency go bag na naglalaman ng inuming tubig, mga pagkaing hindi madaling masira, first aid kit, mahalagang gamot, flashlight, radio power bank, mahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof pouch, sapat na pera at damit. Pinatitiyak din sa publiko na matibay ang kanilang bahay, alamin ang pinakamalapit na evacuation center at ihanda ang plano ng pamilya sakaling kinakailangang lumika.
0: Eh Steve, yan ang lugar nila na yan, yung barangay nila na yan, saan ang pinakamalapit na evacuation center nila?
3: Sa may avenue, sa may San Isidro Avenue yan, banda Robert. Pero ang pinakamalapit din sa may complex sa may Maynila, dun malapit sa Manila Social Welfare Development, Robert. Pero alam po natin yung ibang evacuation center tulad ng mga paaralan kung pwede ba, lalo doon naman usually yung kanilang pinupuntahan tuwing may malakas na ulan, Robert.
1: Oh, pero sa Steve, sa Maynila ba wala pa yung talagang designated na evacuation center? Di ba sabi hindi na muna gagamitin ng mga eskwelahan?
3: Alam ko meron na, Doris, na hindi ko lang matandaan yung pangalan ng eksaktong evacuation center, pero meron yan sa may Tondo at designated
0: area. Sa may Tondo yung Del Pan Evacuation Center. Diba? Pag may mga nasusunog, doon din dinadala.
1: Oh, malaki yun. Malaki yun. Okay.
0: Eh, ang importante dyan, ready sila at aware sila. Yun ang maganda doon.
1: Sumunod lang po tayo sa ating mga otoridad at kay Steve Raz.
0: Oh, correct. Oh. Diba? Basta sinabi ni Steve Raz, ni Pogi to, larga.
1: Siya yung nagbabalita.
0: Oo. Siya yung nandun eh. Maraming salamat, Steve!
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala,
1: meron pa.
6: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: Eh, nung isang araw, sabi mo, na-miss mo ito eh. Eh, ayan na, dumating na.
1: Bakit dumating na? Oo. Dala ba ang...
0: Ito, tingnan mo ha. NDRMC, naglabas na po ng direktiba sa lahat ng LGU at ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang bantan ng super typhoon Inday. Ganun ba? Paano nga, partner?
1: Super typhoon Inday.
0: Oh.
1: Para BIR box.
0: Ayun. Narito ang balita, kumpirmado, sigurado. Atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos ng DZMM. Marlene, good morning!
7: Magandang umaga, Robert at Doris. Inutusan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng miyembro ng ahensya nila at regional at local disaster risk reduction and management councils at maging ng mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang paghahanda sa banta ng Super Typhoon Inday. Kaugnay nito ay iratasan din ang mga lokal na pamahalaan ang magsagawa ng pre-disaster risk assessment, tukuyin ang mga high-risk area lalo na ang mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa at magpatpad din ng mga maagap na evacuation sa mga komunidad na nasa danger zone. Binigyan din ng pagbibigay ng prioridad sa mga senior citizen, persons with disabilities, kababaihan at mga kabataan at gayon na rin ang iba pang mga vulnerable sectors sa panahon nga ng paglilikas. Habang pinatitiyak din ang maagang prepositioning ng mga relief goods, rescue equipment sa sakyan at response team, sapakit-kapagnayan na rin yan sa AFP, PNP, BFP, PCG at iba pang response agencies upang mapabilis ang pagtugon sakaling magkaroon ng sakuna. Inatasan naman ang Department of Transportation na maglabas ng travel advisories kung kinakailangan kabilang ang pagkapatupad ng no-sail policy at posibleng suspensyon ng land, air at sea travel sa mga lugar na maaapektuhan ng masamang panahon. Habang pinatitiyak naman sa Department of Tourism at mga tourism operator na ang kaligtasan ng mga turista at suspendihin ang mga high-risk outdoor activities tulad ng island hopping, water sports at mountaineering kapag may umiiral ng babala ng masamang panahon.
0: Marlene!
7: Yes, Robert.
0: Ibig sabihin ng NDRRMC on alert na dito, just in case nga na maramdaman na natin yung epekto nitong super bagyo na ito, partner, idagdag mo pa si Habagat, partner. Ay ready na sila sa any eventualities.
7: Tama ka dyan, Robert. Tulad na lamang ng mga nakalipas na pahayag ng NDRRMC, kapag may mga ganitong mga masamang panahon o bagyo, ay lagi sila nakahanda dahil hindi naman ito yung unang pagkakataon na makakaranas yung mabansa natin na ganitong mga klase ng kalamidad.
0: Oh, so, lalo't super bagyo.
7: At all set na sila, Robert.
1: Oh. Sana lang, partner Marlene, ano, handa rin agad-agad yung mga LGU natin kasi sa kanila magbumula yung pag-anunsyo ng may pasok ba o wala. Wala. Mm-hmm. Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati sa mga tanggapan. Mm-hmm. O para lang sa ganun ay hindi naman malagay sa alanganin at ano ang danger.
0: Panganib.
1: Panganib ang ating mga kapamilya. Sana ay handa sila. Hindi ba, Marlene?
7: Correct. Tama ka dyan. Kaya nga ngayon pa lang, since may nakita ng yung posibleng epekto na itong Super Typhoon Inday sa ilang bahagi ng bansa, eh talaga naglabas na ng advisory itong NDRMC. Address doon sa lahat ng LGU, sa mga local disaster units, at maging doon sa iba't iba ahensya ng pamahalaan na kalahok para maghanda nga at tumugon sa posibleng maging epekto nitong Super Typhoon Doris at Robert.
0: Yeah. Ikaw ba, Marlene, handa ka na magpunta sa Northern Luzon?
7: Kaya yan.
1: Parang dineploy mo na.
0: Hindi, si Marlene po. Si Marlene po ang magbabantay sa atin. Nandiyan siya sa NDRRMC para sa mga anunsyo, para sa possible effect. At kapag ongoing na ang bagyo at syempre yung aftermath ng bagyo, si Marlene po ang makakasama natin.
1: Siya po ang magiging kaantaway natin sa pag-aabang kay Super Typhoon Inday.
0: Very Marlene ba yung prono namin? Katanggap-tanggap ba sa'yo, Marlene, ang aming tono?
7: Tanggap-tanggap.
0: Ayan, pasado naman pala tayo.
1: Pasado, sa'yo. Thank you naman.
0: Pero ito na ang original.
1: Ayan.
0: Pakinggan niyo po. Maraming salamat, Marlene Padiernos.
7: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Sabi ko sa iyo, yan si Marlene Padiernos. Maraming salamat, DZMM!
6: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Time is beautiful.
1: Kalain mo yung partner, ganun-ganun lang, 8:27 na ng umaga.
8: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Yaman din lamang na inilahad sa atin ni Marlene Padiernos ang latag ng NDRRMC.
1: Marlene ng DZMM.
0: Oo, si Marlene Padiernos ng DZMM. Makakausap po natin.
1: Oh.
0: Pupunta tayo ng Batanes mismo, partner.
1: Oh. Andoon ba?
0: Sana hindi lang telepono, ano yung pagpunta natin.
1: Eh, kasi ano yan masyadong mahirap. Una-una ang komunikasyon dyan, mahirap. Oh, oh. Pagpunta dyan, mahirap. Eh, next time lang. At saka pagka maganda.
0: Ang weather. Yun yung priority doon. Pag maganda ang weather, saka na tayo magpunta.
1: Correct.
0: Kakausapin po natin ang LDRRMO 4 ng Batanes, Local Disaster Officer, si Sir Dan S. Dicul. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
9: Yes, magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert. Good morning po.
0: Opo. Eh, kami po yung makikibalita sa inyo. Kanina po, binabanggit ng PAGASA na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyo. Pero dyan po sa inyo sa Batanes, so far, as we speak, kumusta po ang weather sa inyo ngayon?
9: Yes po, nakapasok na at ngayon na yung Batanes ay kasalukuyang nasa signal number 1 na po. Pero ang panahon natin dito ay medyo maulap at maganda pa naman sa ngayon ang panahon.
0: Mm-mm. So ibig sabihin, ito yung kalma muna na
1: kalma.
0: Moment.
1: Walang malakas na hangin?
9: Wala pa po. Yan yung minsan nakakatakot kasi kalma bago ang bagyo.
1: Yun nga yung sinasabi mo, partner. Mm-hmm. Oo. Pero kailan po ba daw ang inaasahan na bubulabugin ni Inday, tama ba? Ang yung kalma na yan, kalmang sitwasyon.
9: We are expecting, according to PAGASA, ng either Friday night or morning po ng Saturday, mararanasan natin yung malakas na hangin. Pero ang inaalala namin ni kung makadaan yung bagyo, kabagat naman po ang papalakas namin.
0: Mm-hmm.
1: O kasunod din, no, partner?
0: Kung ito po ang mga ina-expect natin na darating dyan po, mararanasan sa Batanes, Sir Dan, paano naman po ang preparasyon ninyo ngayon at ang guidance ninyo sa inyo po mga local residents dyan, sir?
9: Yes po. Sa ngayon naman po ay nakadagkaroon kami ng pre-disaster risk assessment kahapon at napag-usapan lahat doon ang mga iba pang preparasyon na kailangan. Pero nagsimula pa kami last week na magbigay ng advisory sa ating mga LGUs and even yung mga stakeholders na maghanda na po para sa bagyo, maglagay ng tali sa bubong, maglagay ng tapangko o window shutters, at saka yung mga mangingisda ay inumpisahan na po agad na magtaas ng mga bangka.
1: Ayun. Yung, di ba sabi ko nga po kay Robert kanina, isa sa laging problema dyan sa lugar ninyo ay yung komunikasyon. May mga kinatawa na po ba nung mga telcos para masiguro na hindi basta-basta babagsak na naman ang komunikasyon? Lalo pa't super typhoon po itong ating
0: kakaharapin.
9: Yan nga po. Sa ngayon po ay sa lukuyan pa okay pa naman ang ating linya ng komunikasyon. Both mga telcos natin dito ay gumagana pa. Bagamat wala silang opisina dito, kaya minsan na yan ang naging problema dahil hindi namin masabi sa kanila agad kung ano nangyayari. So we are hoping na hindi naman po mawawala. And ang nagiging katulong na lang namin pagka ganun na nasisirang linya ng komunikasyon ay yung satellite po na Starlink.
1: May alternatibo naman, partner. Meron na kasing Starlink ngayon.
0: Opo. Oo. Pero yung mga relief goods natin, Sir Danny, alam naman natin kapag kasagsagan, hindi na natin ito maididistribute and all. Paano po ang diskarte po ninyo dyan?
9: Sa ngayon po ay nakadistribute na po sa lahat ng bawat munisipyo ang sapat na family food packs para po ay anytime na kailangan ay nandyan na po sa mismo sa kanilang munisipyo.
0: So, kumbaga, nasa bahala na ang munisipyo kung what time, kailan at sa tamang oras i-distribute ito mga ito, sir.
9: Yes po. Naka-preposition na po, kumbaga, sa lahat ng bawat munisipyo.
0: Yung pasok dyan, sir, kumusta? Dahil po nagbi-meeting na kayo, mga makapaganda yung mga bata kung mapapasokin pa ba nila bukas o sa Friday yung kanilang mga anak.
9: Sa ngayon may pasok pa naman po, hindi pa naman po suspended, pero dahil signal number one na automatic na po ang kinder at saka preparatory or nursery wala pong pasok na yan.
1: Oo. Pero kayo po ay sanay na kayo po ay laging binibisita.
0: Oo, lagi may bisita doon.
1: May bisita. Sa ano po ang masasabi ninyo na pinakamalaki, siyempre bukod doon sa pagiging super typhoon ito, ano yung pinakamalaking challenge o mahirap na gawin pagka ganyan pong sitwasyon? Na paulit-ulit naman po, pero naiiba lang paminsan-minsan sa level nung lakas. Tama ba ako, partner? Level ng lakas nung bagyo po.
9: Yes po, dahil minsan ang nangyayari kahit mas mahina pero mabagal ang bagyo, mas malaki ang danyo sa amin dito, lalo na sa agrikultura at sa infrastructure. Pero ngayon naman kung medyo mabilis, mas maliit po ang danyo sa pagka ganun. Ang madalas lang namin na inaalala dito ay yung linya ng komunikasyon pagka nagkataon na ganun. Bagamat meron tayong Starlink, siyempre nakadepende rin tayo sa power, so may standby power naman po tayo. Kadalasan yun na magiging problema namin, communication para sa ibang munisipyo para at least makapag-update kami kung anong kalagayan.
0: Ano po bang advice ninyo doon sa mga turista na gusto magpunta or baka mga naka-schedule ngayong pang-weekend na papunta po dyan sa Batanes, sir?
9: Advice po namin sa kanila, if they really wanted to get stranded here, they could go. Pero advice po namin sa kanila, if they can defer their visit, para at least ho, hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan, aeroplano lalo na. Ngayon eh, hindi na pwedeng lumipad yung mga maliliit na aeroplano. Kumbaga yung Philippine Airlines na lang po may biyahe ngayon. So, we're hoping na hindi naman po makakancel, pero definitely either by Friday or Saturday, baka hanggang Sunday, hindi natin masigurado ang flight.
0: Oh, kasi before may kakilala ako, nagpilit partner eh, na magpunta dyan sa Batanes kahit may bagyo. Inabutan sila doon at after noon, hindi naman agad-agad makakauwi din. Kung baga akala mo, after ng bagyo, wala na kinabukasan, uwi ka na. Hindi siya ganun, hindi ganun yung situation.
1: So, kailangan pa rin ayusin.
0: Oo, kaya tama yung sabi ni Sir Dan. Kung gusto nyo ma-stranded, tuloy nyo. Oo, pasyal kayo dito sa Batanes.
1: Nasa inyo na ang ano. Pero, ganun pa man, sige, ma-stranded ka doon. Eh, marami ka rin namang mapupunta
0: pa rin naman,
1: magandang ano doon, kaya nga. At saka ang weather. Kahit walang bagyo, maganda ang weather.
0: Kaya nga. Anyway, Sir Dan, syempre, dasal po natin ay ang kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa Batanes at hindi umepekto talaga, no? Kumbaga, wag na lang sana talaga na maramdaman itong epekto ng bagyo at nung habagat po na pinangangambahan po ninyo. For the meantime, Sir Dan, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you po.
9: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
0: Good morning po at mag-iingat. Si Sir Dan S.D. Cool, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4 ng Batanes na ngayon po ay nasa signal number 1.
1: Sabi ko, partner, ang syunga-syunga ko.
0: Bakit?
1: Sabi ko, maganda ang weather, no? Ano maganda? Binabayo lagi ng bagyo yan.
0: Pero pagkatapos ng bagyo, ang sarap naman na talaga.
1: Yun ang sinasabi ko, malamig. Mm-hmm. Malamig kasi. At saka yung amoy ba?
0: Ay, syempre. Alam mo yun? Very relaxing.
1: Oo. Sige, punta tayo.
0: Oo, after ng bagyo. Ha? Ayoko ma-stranded eh.
1: Ang oras po natin habang hindi pa tayo stranded ay 8:36 na po ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang mutya ng basa, Doris!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ring, ring, go away.
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi.

0: tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
5: Tapang daw eh.
6: Matapang.
5: Matapang lasing.
6: Hindi. Palagay ko lasing. Ay, nagbabalik po ang tandem ng bayan. Kami po yon, Doris Bigornia at the one, the only,
5: Robert Bano. Oh, sa mga may mga nangungulit partner.
6: Uh-oh.
5: Nag-message na naman.
6: Bakit?
5: Nagtatanong ng schedule ng pasok. Ang kulit!
6: Hindi
5: nakikinig eh.
6: Oo, baka hindi lang siguro na hindi nakikinig. Kagaya yung nanay ni Lawrence.
5: Oo.
6: Eh, naglaba.
5: Ah,
6: kaya na hindi lumayo doon sa television.
5: Oh, oh.
6: Kaya hindi niya narinig.
5: Oh.
6: Yung iba naman, binisita ng kumare niya. Uy, Mare.
5: Nawala yung pakikinig sa atin. Kaya, ano?
6: Oh, ito po nga announcement na ito ay para sa inyong lahat.
5: Oh, oh.
6: At makinig po kayo. Mamaya ulitin pa rin namin kung gusto nyo.
5: Oh, ito po ha.
6: Go!
5: Aling Bebang, Aling Barang, ito po yung mga walang pasok. Eh, lalo na yung mga panghapon yung apo nyo.
6: Yun nga.
5: Eh, patulugin nyo muna para relax lang sila. Walang pasok po sa Caloocan. Daycare to senior high school, public and private schools. Sa Malabon, no face-to-face classes, all levels. Sa Navotas, preschool to senior high school, public and private schools. Ang walang pasok. Sa province of Baguindanao, Dato Odinsinsuat, all levels, public and private. Sa Lasam, Cagayan, preschool, kindergarten, private and public, wala pong pasok. University of the East, magsishift po sa asynchronous learning modality. Sa Cabancalan City, all levels po, public and private. Sa Negros Oriental, ang Canlaon City, all levels, public and private. Dawin City, all levels, public and private. Chaton City, wala pong on-site classes sa inyo ha. Walang face-to-face. Sa Negros Occidental naman, sa mga taga-Negros, sa La Carlota City, all levels, public and private schools. Hinobaan City, all levels, public and private. Sa Hinigaran City, all levels, public and private, wala pong pasok. Himamaylan City, all levels din po, public and private, ang walang pasok. Sa San Carlos City, all face-to-face classes, public and private, wala po. Moises Padilla City, all levels, public and private schools, walang pasok. Isabela City, all levels, public and private. At sa Pontevedra City, all levels po, public and private, wala rin po yung pasok.
6: Ayan, yung mga pag-anunsyo na yan ay galing mismo. Kung hindi man doon sa LGU ninyo, ay doon sa inyo mga MDRRMO.
5: Correct.
6: Tama. So, kumpirmado po yan at sigurado.
5: Mm-hmm.
6: Yun po mga nagtatanong kung mayroon naman silang pasok sa kanilang tanggapan, i-check nyo po muna bago kayo sumugod. Kasi iba-iba ang sitwasyon, partner.
5: Correct.
6: At saka yung iba, kinakailangan pumunta kayo doon sa tanggapan ninyo kasi kayo ay kailangan sa paghahanda.
5: Oo, tama. E bako kayo bahagi ng disaster group.
6: Yan.
5: Diba? Uh-oh. Disaster Relief and Rescue Operations.
6: Eh, mati.
5: Eh, kailangan.
6: Oo, mati.
5: Nasa dugo yan, partner, diba?
6: Correct.
5: Papasok at papasok talaga sila.
6: Oo, yan.
5: Oo, samantala, balikan natin ang nangyari sa Senado.

0: Ayan.
1: Eh, ang tanong dyan, eh, di ba ka, ang, ay, naku.
0: Ayaw object.
1: Halatang, ayaw mo, ayaw pag-usapan. Halatang, ang dami nakatutok, partner. Hindi pa natatapos yung hearing. Sa social media, ang dami ng meme agad.
0: Oh, kaya
1: wow.
0: Nga.
1: Di ba may pag- oh, wow.
0: Ganyan.
1: May mga pag-ganan.
0: Meron pang binato ng laptop. Peste.
1: Mali. Kausapin po natin ang Professor of Law at Litigation Lawyer. Eh, para bigyan tayo ng perspective sa nangyari kahapon, ha. At convener po ng isang bayan coalition, si Attorney Howard Hobby Calieja. Attorney Howard, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Attorney.
2: Good morning!
3: Good morning, Doris. Good morning, Robert. At good morning, tagapanood. Magandang umaga. Buhay po kayong lahat.
1: Opo, good morning.
0: Si Robert Mano po ay eksperto na po sa pagko-cover ng mga ganap dyan sa Senado. Kami po, na wala naman talagang alam masyado, eh, ano ba ang masasabi natin na dapat naging takeaway natin doon sa direct examination ba?
1: Na, kahapon.
0: Na ginawa kahapon.
1: Attorney. Pa-unmute po, attorney. Nakamute ata si attorney.
0: Nakamute. Oo. Tsaka lakasan nyo po. Attorney! Ay, ginugulat.
1: Ayan. Okay na. Yeah. Okay na ulit.
0: Ayan.
3: Can you hear me?
0: Yes.
1: Opo, opo.
3: Ayan. Yeah.
0: Opa.
3: I object, I object.
0: Yun nga po ang term
3: so, siguro
0: of the day.
3: Ang importante nating ang importante doon eh kasi masyado tayong magaling yung abogado, kung magaling yung salita o yung pero ang importante ang tingnan natin ano ba yung evidence. Example, ano ba yung video na sa mga sinabi doon sa video, meron bang ditong threat, number one, no? Ang mga dokumento na prinisinta, na pag-usapan, na pag-awa. Xerox lang ba, eh, pwede ba yon? So, klaro yon na kahit dokumento, kahit ito ay Xerox, ito ay napakita na sa pre-trial. At hindi dapat objekan to. So, yung mga nagsasabi nito, tignan po natin, that's why ang sabi ko, i-concentrate. Kasi hindi ito laban ng pasipala, pero laban ito ng ebidensya. So sana makita natin at ma-appreciate natin na yung video,
1: doon. Attorney Howard, sorry, medyo nawawala po yung signal ninyo. Hindi okay, na intindihan yung sinasabi. Sayang yung discussion.
0: Tawagan natin siya ulit.
1: Tawagan natin ulit. Establish lang po namin yung linya ulit sa inyo, attorney. Baka sakaling mas
0: kaya
1: maliwanag. Sayang yung paliwanag.
0: Kasi hindi natin makuha eh. Kasi paputol-putol.
1: Mm-mm.
0: Attorney, mag-wait lang po kayo dyan, panyero ha. Tatawagan ka ulit. In the meantime, partner, tayong dalawa ang maging magkampanyero at kampanyera.
1: Kompanyero.
0: Ay, mali. Sabi, naiisip ko, kampanero.
1: Ay, di nagkakampana tayo.
0: Kampanerong Cuba.
1: Iba yun.
0: Iba yun. Mali nga ni. Yun na nga, ang lahat ng katanungan kahapon, yung video na plinayback doon.
1: Mm-hmm. So, sinubukan. Number one kasi, partner, sa umpisa pa lang, di ba, ang sabi ng defense, hindi nyo dapat ipinipresenta itong taga NBI na ito sapagkat hindi naman siya kasama doon sa impeachment. Impeachment complaint, 'di ba?
0: Oo, diba? Pero ang sabi naman ng prosecution, kung ang labanan natin dito ay ebidensya, ito yung para sa prosecution, ang maliwanag na ebidensya doon sa kanilang paratang.
1: Correct. Ang linya nila ay nasa prosecution 'yan kung paano niya gustong ilatag, 'di ba? Kung paano niya gustong ipresenta. Ngayon, siyempre, mabibigyan naman sila ng pagkakataon, ibig sabihin ng depensa, para i-counter kung ano man yung nakita nila na medyo hindi katanggap-tanggap para sa kanila, sa kanilang kliyente, ay may pagkakataon din naman sila doon. Even doon sa video, even doon sa
0: lahat,
1: authenticity, ng mga pinresent na documents, 'di ba? So
0: lahat may pagkakataon naman sila na kontrahin. Kung gusto mo pa ng mas maliwanag na paliwanag, meron naman, anong tawag, rebuttal.
1: Aha, meron naman sila. Meron so ganyan. Mamaya, may cross-examination naman sila.
0: Cross-examination.
1: So pwede nila yung gawin. Pero, sabi nga, diskarte yan ng mga defense lawyer. Mm-hmm. Kasi po pwede na kapag nakita nila ay, hey, wala naman tama pala sa kliyente namin. Oo. Ay, wala namang epekto sa vice president yung pinagsasabi nitong witness na to. At yung mga video na ipinalabas nila ay hindi naman makaka-diin doon mm-hmm. sa aming kliyente. Mm-hmm. Ay, no need para i-cross-examine yan. Proceed tayo sa next witness. Pwedeng ganun, partner.
0: Pwedeng ganun, oo. Pero yung ano ang take mo doon sa eye object?
1: Eh, yun naman talaga ay normal, sabi nga, di ba? Hangkat may pagkakataon, i-object mo nang i-object kung nandun ka.
0: Oo.
1: Kasi role mo yun, ipagtagol mo yung kliyente mo.
0: Oo.
1: Pagalingan na lang kayo kung paano mo ilulusot yung objection mo.
0: Oo, tsaka strategiya din yan ng depensa man o ng prosecution. Hindi naman siguro pahabaan, partner, ano? Kasi kailangan nating matapos ito bago matapos itong dekada na ito.
1: At ito lang, partner. Balikan na natin si Attorney Howard Javi Calieja. Good morning po ulit, Attorney.
2: Hello.
1: Ayan, malinaw na malinaw.
2: Ayan, mas malinaw, mas ayan. Malinaw. Salamat po, Robert, saka Dory. Sorry po kanina at naputol po tayo.
0: Opo.
2: Pero ulitin ko lang yung sinabi ko at narinig ko rin yung sinabi nyo. Yung mga labang ng abogado, yung pag-object na yan, sabi ko, pero mas importante, it's not on the personality kung sino yung mga abogado or whatever.
1: Mm-hmm.
2: Mas importante, ano ba yung ebidensyang linabas, no? Ano ba yung ebidensyang linatag? Kasi tingnan po natin, ang unang testigo ay yung investigador sa NBI, no? Na nag-imbestiga dito sa grave threats, dito sa mga video na linatag ng prosecution dahil nga sa mga sinabi ni Vice President Sara na grave threats na gusto niyang patayin si tawag dito si Presidente Bongbong at si First Lady Lisa at si Speaker Martin. Nakita ba natin na yung pagkalatag ba ng prosecution, natanong ba niya yung mga tamang tanong at na-express pa kasi dapat ang testigo ay personal knowledge. So nakita ba na talagang yan kumbaga tunay yung video, tunay yung mga dokumento at doon po natin titingnan kung matibay po ang presentasyon ng prosecution laban po sa depensa kahapon.
1: Attorney Howard, ito pong unang testigo ng prosecution, masasabi ba natin base sa kanyang naging mga statements kahapon sa pagtatanong na rin ng prosecutor sa kanya ni Attorney Armando Ligutan, nakita ba natin na nakatulong ba yung mga pagtestigo niya, yung mga sinabi niya kahapon para mas mabigyan ng bigat yung akusasyon lalo na doon sa threat at betrayal of public trust?
2: Apo, Robert, kung makikita natin, ang purpose ng kanyang testimony ay patunayan yung video. Patunayan yung mga sinabi ni Vice President Sara. So, klaro naman yon na napakita yung video at napatunayan na authentic yung video at yung mga sinabi doon, talagang si Vice President Sara, hindi ito AI, no? O kaya inimbento or kaya in-splice, no? Kaya kung sinasabi na lang na hindi yan yung buong video in-splice, alam mo, pwede naman yun kasi basta yung kumuha at yung nag-testify, yung matawag dito, mapapatunayan niya na yun parte ng buong video, yung sinasabing 2 hours video.
0: Mm-hmm.
2: So klaro naman yun napatunayan na ito part at yung nagsasalita doon at yung nakikita nating mukha doon, mismong si Vice President Sara at yung mga sinabing pagpatay, talagang sinabi niya at kumbaga meron pang mga action doon na gigilitan niya ng leeg, no? So, klaro yun. Lahat yun lumabas at napatunayan na sinabi at ginawa ni Vice President Sara.
0: Opo. Sa ganitong ka-high profile na kaso, Attorney, paano tayo makakaiwas doon sa sinasabi nga, sabi mo kanina, dapat hindi ito patungkol sa mga personalidad, kundi ang ebidensya. Pero tayo po, syempre, tayo mga nakikisawsaw, tayo mga usisero, syempre doon tayo sa partner, ano, yung kung ano yung, kumbaga, madrama ito. Di ba? Yung parang teleserye ito. And dumilihis na doon sa pagtingin sa ebidensya na pinipresenta.
2: Opo, nakakatawa nga 'yon kasi 'di ba yung magaling ang presentasyon ni Attorney Ligutan, yung isa si Mr. Objection na uutal-utal kada objection, Pero hindi 'yun ang hindi 'yun ang basihan ng kung sino ang, kasi hindi naman ito, Doris, parang boxing na round 1, round 2, sino unang nakasuntok o sino unang magandang hindi naman ito based on that, based ito on evidence. Kaya nga sabi ko, kailangan nang tingnan nila ano ba yung lumabas na ebidensya kahapon at ano ba yung pinatunayan, kasi ang kailangan naman doon sa NBI di ba siya yung investigador. Ano ba, di ba, ang tinanong, ano ba ang resulta ng investigasyon ninyo? So, yun po ang mga kailangan na, kumbaga, takeaways natin. At importante ito, kasi today, ata yung cross-examination, hindi pa ata nag-cross-examination kahapon.
1: So,
2: doon natin titignan na paano, kasi yung sinabi kahapon, kailangan yan, patunayan niya through cross-examination na kahit na anong tanongin ng depensa, hindi siya matitinag doon sa mga sinabi niya kahapon. So, titignan natin po yan. Kaya yun yung aantabayan natin mamayang hapon.
0: Ayun. Sa hapon ba ang resumption nito?
1: Yes, alas dos ulit yan ng hapon.
0: So, teka lang. So, ang ihaharap si...
1: siya ulit.
0: Siya pa rin. Oo, sige.
2: Opo. Kasi Doris, direct examination. So, tinanong ni Attorney Liguatan. Magtatanong ngayon mamaya si Attorney Narvasa, yung batang Narvasa. Cross-examination ang tawag dyan. Tapos meron na naman isang chance si Attorney Liguatan, ang tawag diyan redirect examination, redirect. Para tanungin ulit, liwanagin.
0: Oh.
2: Meron pang isa pang chance ulit si Attorney Narvasa, recross examination. Pagkatapos ng recross, tapos na po, pwede nang matapos yung testigo. Hanggang doon na lang po ang tanungan.
1: So ngayon ang bida pa rin doon sa si NBI agent, 'di ba, John Mark Kalilong pa rin.
0: Kalilong.
1: Yung haharap pa rin. Pero Attorney Howard, kahapon nag-manifest na po in open court ang prosecutor na mismo gusto nila ang vice president ay maging hostile witness, 'di ba? Kailangan ba talaga ito? Substantial ba ito sa pagwari po dito, sa pagtantsa ninyo para mas mabigyan bigat yung akusasyon itong ang threat?
2: Opo, alam mo magandang maging testigo siya, pero since siya ay respondent, siya po yung akusado dito sa kasong ito, hindi natin mapipilit ang akusado na lumabas o maging testigo. Kaya part ng tawag dito ng defense, no? Nasa sa kanila yan whether to present the vice president or not. Ngayon, yung prosecution, ang kanilang way nga is to present her as a hostile witness. Ngayon, kung papayag sila o hindi, hindi mo nga mapipilit. Kasi nga, sabi ko nga, siya ay akusado. Hindi ordinary witness, siya ay akusado. So, hindi lang ito basta-basta mapipilit to present. She can still decide to be present or not if she wishes to. That is her privilege and her right being the accused in this case.
0: Oo. Pero sa palagay mo, malaking yung bigat nung yung presensya, yung presence ng akusado ay magiging malaking epekto doon sa takbo ng pagdinig?
2: Opo, Doris, tama po yan. Ako po, pag ako may mga kliyente, whether ako ay nasa complainant o sa akusado, mas maganda to show interest in the case. Kasi kung ako si Vice President Sara, pakikita ko na interesado ako sa case at talagang gusto ko yung katotohanan, lobas, talagang humarap ako. Not necessarily to sit as a witness, but to go and attend the hearings. Yung pag hindi niya pag-attend sa hearings, tingin ko ito parang pangbabastos at pang hindi galang sa korte ng Senado. Kaya medyo sa akin, medyo hindi maganda yun na hindi siya sumisipot sa mga hearing.
1: Okay, sige. So magbabantay tayo muna
0: Pa tayong kailangan na kunin na impormasyon.
1: Correct.
0: At insights mula kay Attorney Howard.
1: Siyempre, cross-examination, redirect, ang dami pa pala ang proseso. At pagkatapos yan, babalikan natin sa Attorney Howard.
0: Sige.
1: Pa-assess din natin ulit kung anong assessment, anong mangyayari dun sa naging... testigo number one, ikaw nga.
0: Tama.
1: Attorney Howard, maraming salamat for the meantime.
0: Thank you, Attorney.
2: Yes, good morning. Anytime. At anytime. Ay,
1: salamat po.
0: Salamat
1: po. Si Attorney Howard Howie Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer at Convenor ng isang bayan coalition. Mula sa usaping impeachment, punta tayo sa usaping critical.
0: Ay, bakit?
1: Level ng tubig, critical na daw yung Samagat Dam partner, malapit na sa critical level.
0: Okay.
1: Kaya tanungin natin ang Department Manager ng Water and Sewerage Management Department, the Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, Kaugnay nito, si Engineer Patrick James Dizon. Engineer, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Morning, sir.
4: Good morning! Hi, good morning, Robert at Doris at sa lahat po ng nakikinig po at nanonood po ng inyong program.
1: Opo. Opo, patuloy na bumababa po yung mga water level natin, Engineer. Pero alam natin, may papasok na bagyo. Yun may na. Habagat na nagbabanta. Nakikita ba natin na ito na yung sagot dito sa bumababang level ng tubig natin?
4: Opo, actually yan nga po yung inaasahan po natin sa ngayon po, no, na magre-refill po sa ating pong mga reservoir sa tatlong reservoir po na binabantayan po natin sa Angat, Ipo, sa Kalamesa. Kasi ayon naman po Robert saka Doris sa ating pong historical data po, no, pagdating ng July po talaga hanggang August ay yan po yung time na nag-start na po na mag-refill po sa ating mga dams para may magamit po tayo sa susunod na taon. Kaya yun po inasahan po natin po, no, ayon nga po sa PAGASA, ayon po sa ating pong meeting with them kahapon ay inasahan po na babagsak din po, magkakaroon po ng epekto yung bagyo even though hindi po dadaan po sa kalupaan pero yung drop po ng habagat ay dadaan naman po sa ating pong mga reservoir.
0: Oo, so hindi tayo kailangan mag-alala muna.
1: Ayan,
0: hindi
1: uh-oh.
0: Pa, hindi pa.
4: Opo, sa ngayon po, no, though mababa na po, no, na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no, kasi sa ating pong Angat Dam po, no, 1967 po yan na construct, 69 years na po. So, na-experience po natin yung pinakamabagbang level po ng ating Angat Dam noong July 14, 2010. So, 157.55 meters po yun. Nahit na po natin yung pinakamababa po niya. So sa ngayon po, no, kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So mababa na po siya dahil nga po sa walang ulan na nangyayari sa ating pong mga watershed. Pero kami naman po sa MWSS kasama po yung ating pong mga konsesyonaryo ay nagkakaroon na rin po ng mga conservation measures at mitigating measures po natin para hindi po lalong bumagsak po yung ating reservoir.
0: Ayan.
4: Tulad po kagabi po, no, ay talagang naramdaman po natin yung matinding ulan po sa ating pong mga watershed.
1: Ayun,
4: kaya ang ginawa po natin ay binawasan po natin yung hinuhugot po natin mula sa Angat Dam, kaya po natin ginamit po, no, yung mga inflows po, no, yung ulan na dumaan po sa ating pong mga reservoir. So sa ngayon po, no, ay mababa po yung ating pong pagbaba ng level po ng
0: tubig
4: kada oras.
1: Naku, sana nga magtuloy-tuloy yan doon sa watershed. Doon sa watershed kailangan. Engineer, maraming salamat po.
0: Thank you, sir.
4: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Good morning po si Engineer Patrick James Dizon ng MWSS. Partner, bago tayo magbabay,
0: yes,
1: bati ko lang ng happy birthday.
0: Sino yan?
1: Happy birthday sa aking napakagwapong tiyuhin.
0: Oy.
1: Tito Alvin Magpayo, happy birthday.
5: Happy birthday!
1: At syempre, happy 70th birthday din kay Tatay Dodong Azares dyan sa North Caloocan. At kay Michael Cruz, happy viewing. Thank you!
0: Tatay Dodong, happy birthday to you!
1: Iyon, no, pinagkanta si Tatay Dodong. Thank you! 9 o'clock, eksakto kaya! Bye!
0: Bye-bye po!
6: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan! Ang Bigonia at Mano Tandem sa DZMM!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, naglagay muli ng mga barikada ang ilang residente sa may halige sa Tondo dahil sa pangamba na matuloy ang nakaambang demolisyon sa kanilang komunidad. Ayon sa kapitbahayan ng May Halige Neighborhood Association, dumating noong Hulyo 2 ang mga sheriff na may dalang notice kaugnay ng survey sa lugar. Meron umano 5 araw na ibinigay sa mga residente bago maisagawa ang mga susunod na hakbang, kaya nananawagan sila sa sinasabing may-ari ng lupa na ipagpaliban muna ang demolisyon dahil hindi pa raw sila nakababangon mula sa sunog na tumama sa lugar noong Abril. Samantala, umaasa ang mga residente na isusulong umano ng lokal na pamahalaan ng Maynila na expropriation case para mabili ang lupa at mapigilan ang pagpapaalis sa mga nakatirang pamilya. Sa sports, inoperahan sa kalibang wrist o pulso si Finals MVP Jalen Brunson ng NBA champion New York Knicks. Ayon sa ulat, sumailalim sa operasyon sa kaliwang pulso si Brunson matapos makaranas ng discomfort habang tinutulungan ng Knicks na masungkit ang kanilang unang NBA championship sa loob ng 53 taon. Pero tiniyak naman ni Brunson na makababalik siya sa mga basketball activities bago matapos ang summer. Itinanghal na Finals MVP ang 29 anyos na guard na nag-average ng 28.4 points noong playoffs. Isang daang centenarians at mahigit 1,000 senior citizens sa Lanao del Sur ang tumanggap ng cash assistance at iba pang tulong mula sa pamahalaang panlalawigan. Ginanap ang Senior Citizens Day sa provincial capital sa Marawi City bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga nakatatanda sa lipunan. Sinabi ni Governor Mamintal Bombit Adyong Jr., ang programa ay nakatuon para ipagmalaki at bigyang halaga ang mga senior citizens, lalo na ang mga umabot na sa 100 taong gulang. Tumanggap ng ₱30,000 ayuda ang mga centenarian, habang ₱6,000 naman ang ibinigay sa mahigit 1,000 senior citizens. Naghandog din ang pamahalaan ng panlalawigang libreng medical at optical services para sa mga benepisyaryo.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Magandang Wednesday morning sa lahat ng mga kapamilya natin. Kailangan naman natin mag-gear up for the third day ng impeachment trial ng Vice Presidente mamaya. Ano na naman kaya ang mga surprises ang magpapakembot sa atin ngayong araw na ito? Kahapon, partner, dumating sa Senado ang Vice Presidente na umaga, di ba? Pero di siya nag-appear doon sa hearing mismo.
1: Yeah, pero ang tawag pa rin doon ay apparition.
0: Aparisyon ng Vice Presidente.
1: Oo, the apparition.
0: Oo.
1: As quickly as she moved in, she quickly vanished.
0: Totoo nga yan. Parang isang minuto nga lang yung ano, yung tawag dito, yung pag-upo niya, pagharap sa media, tapos umalis na siya agad.
1: Oo, nag-recite lang siya ng Invictus.
0: Oo. Sige, sabihin mo nga yun. Yung buong, ano, buong tula, di ba tula ni, sino ba yung ano na yan?
1: Ang sumulat po nun ay yung aking kumpare, si William Ernest Henley.
0: Ayan. Oo.
1: Bago pa to, nung sinulat ito, nung 1875.
0: Oh. Tugol na polo. Isang siglo na rin pala ang lumipas. Siglo! Ang galing siglo. Ko doon! Baka ni-research ko yun.
1: Yung siglo or tiklo.
0: Oo, kasi tiklo na nga siya. Dahil sa siglo na siyang wala.
1: Alam mo, favorite itong Invictus nung panahon namin kapag may declamation. Kasi dito nanggaling yung walang kamatayang phrase na nagsasabi, I am the master of my fate.
0: Uh-huh.
1: I am the captain of my soul.
0: Uh-huh.
1: Oy, ni-recite ko ito, ha?
0: Ah, talaga? Sample nga? Sige, no? Pakita naman ako ng oratorical declaimer na si Peter Musingi.
1: Kayang-kaya yan. Oh. Pero usually, nilalatagan muna ng cheque yan.
0: Pa-inspire. 25 million acceptance check.
1: Para give na give, di ba?
0: Totoo.
1: Kapag low budget, low energy.
0: Saks lang, ganyan.
1: Ay, biruan lang po yun.
0: Invictus. Yan din yung sinabi ng, tama ba ako? Yan yung sinabi ng tatay niya nun?
1: Na ano?
0: Yung bago siya mag-hearing sa ICC.
1: Parang naalala
0: diba?
1: Ko nga
0: Invictus.
1: Yun.
0: Invictus. Oo,
1: na,
0: naalala ko yan eh.
1: I may be, sabi ni VP, I may be bludgeoned and bloodied,
0: but
1: I shall remain unbowed.
0: Yun.
1: Tapos, bow.
0: Eray, thank you.
1: pero, grabe yung ano na yun, yung hearing na yun, Rica. Ha? Talagang dinugo ako doon.
0: Oo.
1: Oo, yung... parang weather forecast eh.
0: Oo.
1: Sa pangalawang araw ng hearing po ay magkakaroon ng matinding pag-ulan ng Your Honor, please.
0: Oo.
1: At objection.
0: Sunod-sunod eh. Yung may isang punto pa nga yun na sinabi na. Same argument. Ano yun? Same reason bakit nag-object. Tapos, sige, same reason din but i-deny. Teka lang, partner.
1: Ay.
0: Meron tayong pailaw dito. Meron daw tayong kukuning flash report.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Ang detalye ay hatid sa atin ni Nico Bagsik. Nico.
3: Magandang umaga, Rica at Peter. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa o yung mga bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa May 2026 sa 2.5 million. Mas mababa ito sa 2.41 million noong April 2026. Habang tumaas naman bahagya sa mga bilang ng mga Pilipino may trabaho yung employed sa 49.63 million mula sa 48.89 million noong April 2026. Ang service sector pa rin ang pinakamalaking may ambag sa employment rate at ang mga subsector na pinakamaraming dumagdag sa may mga trabaho ay ang admin and support service katulad na lamang ng call center activities at temporary employment activities. Ang pabayaran pang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kompado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Ang oras 9:11.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Ang mga lugar partner na walang pasok, ang dami na agad nagdeklara ngayong araw pa lang, no?
1: Ayun na nga eh, hindi ko maalam. Alam mo, iniisip ko nga kagabi, Nagkataon lang ba ang super typhoon ay ang pinangalanan din?
0: Inday.
1: Inday.
0: Oh. Ano eh, sabay, no?
1: Pero I know that they have lined up the names. May mga pangalan na yan prior to the dawning of a new year. Parang gano'n. Ito po ang mga pangalan ng bagyo. By some cosmic energy in the universe.
0: True. Nag-converge ang mga Inday sa Pilipinas ngayon.
1: Yun din ba ang inyong internet provider?
0: Hoy, internet provider namin mahina ngayon. Ha? Baka apektado nito ni Inday. Mga walang pasok na lugar ngayong araw na ito. Caloocan Daycare to Senior High School, Public and Private School. Wala pong pasok. Gayun din po sa Malabon na mag-shift nga po sa alternative learning dahil face-to-face, no face-to-face classes, lahat ng level sa Malabon.
1: Sa Norte, sa amin pong lalawigan, Cagayan, Lasam, preschool, kindergarten, private and public. Wala rin pong pasok. Ito, Go UE Fight, University of the East, will shift to asynchronous learning modality.
0: Nalito na ako sa asynchronous, tsaka dun sa alternative delivery, iba-iba na, no?
1: Mas maalat yung
0: yung asynchronous. Isipan mo yung mas matamis. Itatanong ka talaga sa mamayayan. Nabotas, preschool to senior high school, public and private school, wala rin pong pasok. Pati na rin sa Cabangcalan City. Lahat ng level po, all public and private school, wala pong pasok.
1: Okay, ito po, from Mayor Benji Miranda naman. Mayor Antonio Fungan Jr., Lake Cebu. Opo, Cebu ang pangalan nun, hindi po Cebu. S-E-B-U, Lake Cebu, South Cotabato. At all levels, public and private.
0: Dito din sa Dato, Udin, Sinsu at sa Maguindanao del Norte, all levels po, public and private, wala rin pong pasok.
1: Sa Sultan Kudarat, Calamansig City, all levels, Palimbang City, all levels, Lebak City, all levels.
0: Maguindanao del Sur, nag-anunsyo na rin po ang Dato Piang City at Talayan City, lahat po ng levels, public and private, wala rin pong pasok ang mga bata.
1: All levels, public and private, Canlaon City sa Negros Oriental.
0: Ang susunod ay hindi ko maikot ang papel. Darwin City, all levels po ng public and private school, pati na rin sa Siaton City, no on-site classes po, ayon kay Mayor Ator.
1: Sa Negros Occidental po, La Carlota City, Hinubaan City, Hinigaran City,
0: Himamaylan City,
1: San Carlos City, Moises Padilla City, Isabela City. Akalaan mo, Isabela may city pala.
0: Ang dami palang ganun.
1: Oo, probinsya namin yun, pero meron palang siting Isabela. At Pontevedra City. Ay, marami po. Pati yata dito sa Metro Manila, may mga nag...
0: Ito yung mga Caloocan na naman tapos, na butas.
1: Grabe yung ulan kagabi. Sobra.
0: Daw. Kasi kasalukuyan nakaupo pa kami noon ni Attorney Noel to wrap the night ng impeachment.
1: That's right.
0: At partner, pumasok ako, ang init. Paglabas ko, isang oras matapos, umula na.
1: Ako'y nabasa kagabi. Talagang sinuong ko yung dahil nagbabara na yung balkonahin namin.
0: May bago na naman tayo flash report. Tapakarami nito. Ito pa po.
2: TZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ang Flash Report hatid naman ni Robert Mano. Robert.
5: Recast, Peter, nagsampa ng panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo laban sa mga individual na nag-uugnay sa kanya sa mga ibinabatong paratang noong nakaraang buwan. Sa reklamo inihain sa tanggapan ng Mandaluyong City Prosecutor's Office, kinasuhan ni Tulfo ng grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang mga nagpakilalang dating niyang bodyguard ni dating Congressman Sal Dico na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban. Kasama rin sa mga inireklamo sina Attorney Levito Baligod, dating kongresistang si Mike Defensor, ang kasalukuyang Quezon City Councilor na si Ranulfo Lodovica at Attorney Virgilio Garcia. Ayon sa kampo ni Tulfo, nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag na inilahad ng mga inireklamo sa isang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na nauwian niya sa isang press conference sa Double Gem EDSA Garden Events Place noong Hunyo 16, 2026. Hindi pa naglabas naman ang opisyal na pahayag ang mga pinangalan ng respondents kaugnay sa panibagong reklamo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
2: CMM Radyo Patrol Flash Report.
4: Time check 9:17. Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Abay, ang dami agad nating nailabas ng mga report doon, partner. Umpisa pa lang ng nagbabagang morning.
1: Umuusok na kagad, oo. Today is the third day po ng impeachment trial laban kay VP Sara. Uh-huh. Mamaya po, makakausap natin si Attorney Rico Domingo and we'll find out kung ano yung dapat na asahan mamaya because I think ang magsisimula mamaya yung cross-examination.
0: Tama. Defense naman ang magtatanong.
1: Oo.
0: Dapat pala binilang natin gaano karaming objection yung kahapon. Tignan natin gaano karaming objection din ngayon. Pero kasi...
1: Meron bang quota yan?
0: Wala eh.
1: Ganyan yung OPM dati. May quota eh.
0: Ah, talaga?
1: Oo, yung OPM. Etong OPM bago.
0: Oo.
1: Objection per minute.
0: Ang dami, nagkakasunod-sunod. Pero kasi strategy din pala yan, partner, di ba? Para guluhin yung mga train of thought na ito, mga abogado natin.
1: Kaya nadidiskrel kung minsan eh. Pero sabi nga nung mga kapisana ng mga walang magawa, sabi niya, yan ang nilamon ng buhay.
0: Yun nga.
1: Kayo naman, pre-trial pa lang, sinasabi nyo na yan.
0: Oo nga. Pero dito nga natin makikita gaano kahanda yung prosekusyon at ang depensa dun sa kanilang mga magiging argumento.
1: Apo.
0: Ang layo din naman, partner, nung experience ng dalawa, no, senior. Talagang, we give that to Attorney Ligutan, yung experience. But the skills, of course, malayong, ibang usapan yan.
1: Opo, medyo malayo pa po ang tatahakin ito. So, aabutin nga tayo dito ng
0: 92 days in total, pero dahil day 3 na tayo, 89 days.
1: This is the last day
0: for
1: this week. For this week. Opo. So, yan ang it's not a 500 meter dash.
0: Uh-huh.
1: This is a marathon.
0: Uh-huh.
1: So, marami pa pong mangyayari. Sabi nga ni Attorney Virgil, hold your horses. And it has nothing to do with animal rights.
0: Naalala ko lang, wow. Dito na muna tayo sa mga nagbabagang mga balita ngayong araw na ito. 8th of July,
1: ito po
0: Wednesday.
1: Ang mga headlines na aming tinututukan. Signal number 1, nakataas na sa 7 or 7 lugar dahil sa super bagyong Inday. Physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila gaya ng aming binanggit kanina. Sinuspindi ngayong araw na ito.
0: Video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, ipinresinta sa impeachment trial. Paglilitis, posibleng lumagpas ng 72 araw.
1: Hala. Pag-alal kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer kinwestiyon sa Korte Suprema, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng petisyon.
0: Senador Rodante Marcoleta hindi pa maaring humarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
1: Contractor na si Sara Discaya pinayagang magpiansa sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Davao Occidental.
0: Mahigit 70 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea. Pagpapakawala ng missile ng China, kinundin na rin ng Pilipinas.
1: At sa labas ng bansa, 15 ang patay, mahigit 300 ang sugatan sa pag-ulan at pagbaha sa China.
2: Balita-patan!
1: Idugtong din natin na ilang oras pa lang nakakalipas ay inatake ulit ng Estados Unidos ang Iran.
0: Bayan, hindi na natapos.
1: Dahil pinaputokan ng Iran ang ilang mga barko na malapit sa Strait of Hormuz. Ito po yung tit for tat. Delikado yung kanilang usapang pangkapayapaan.
0: So, yung ating inaasam na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay matagal-tagal pa yan.
1: Tumaas na nga eh. 76.20. Ang Brent crude, tumaas na ng 4 na dolyar.
0: Ayan ang kamalas-malasan natin. Pero ito, partner, may isa tayong report mula sa ating Radyo Patrol, si Christian Yosores.
2: Radyo Patrol!
0: Pangulo Marcos Jr. magiging abala sa iba't ibang aktibidad sa loob at labas ng Malacanang ngayong Miyerkules. Ang detalye, hatid ni Christian Yosores. Go ahead, Christian.
6: Magandang umaga, Peter at Rica. Nasa Bulacan na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang aktibidad ngayong Miyerkules. Bibisita sa bayan ng Bulacan, Pulilan ngayong alas 9 ng umaga ang Pangulo para sa national kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan. agad namang babalik ng Malacanang ang Pangulo para sa ipinatawag niyang courtesy call sa mga opisyal at ginatawa ng Amazon Web Services Incorporated na susundan ang selebrasyon ng GOCC Day na idadaos din sa Malacanang mamayang hapon. May kipagpulong din ang Pangulo kay dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair na susundan ng isang pribadong pulong. Magtatapos ang aktibidad ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa oath-taking ni bagong Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Philip Lo at Attorney Nesauro Firme bilang ad interim member ng Judicial and Bar Council. Nauna nang nanindigan ng Malacanang na hindi imo-monitor ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil mas nais niyang tutukan ang mahalagang trabaho. Pero gayunpaman ay makakarating pa rin naman anya kay Pangulong Marcos ang mga impormasyon sa nangyayaring impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patron sa East 30.
0: Mamaya po, alauna ng hapon, ang ating pre-trial prepper. Kasama pa rin ang aking partner. Napakagwapo nitong dalawang partner ko na to sa hapon.
1: Oo,
0: Peter Musi at si Danny B. Mamaya pa kayo, alauna pa eh.
1: Ah, akala ko tayong dalawa.
0: Ay, hindi. Kahapon lang. Okay. Kasi may mahalagang inasikaso daw pala si Sir Danny yesterday. So, sino makakasama niyo mamaya, partner?
1: Eh, di si Attorney Rico as part of the panel.
0: Yes.
1: And then we'll probably have another subject matter expert.
0: Ayan. Na ang ganda dahil natatalakay po natin what happened before and then what we're gonna expect later. No?
1: So, tsaka yung ano, yung the balance, eka nga, na how did the prosecution do on day one?
0: Uh-oh.
1: At saka yung defense naman. Kagaya nung sinabi ni Senator Frank Drilon kahapon, di ba? Sabi niya, medyo malambot.
0: Oo.
1: Ganyan.
0: Oo. Na tingnan natin, baka tumigas mamaya. Kasi syempre, magpe-prepare ka, kain ng balut at ng saging
1: yan. Oo. Pero napaka-teki ka ang discussion kahapon.
0: Tama.
1: At 1 hour and 42 minutes and 50 seconds. Diyos ko.
0: Samantala, partner, mangungumusta tayo sa ating mga kapamilya.
1: Kasi ako'y medyo... Siyempre, may konting kaba sa dibdib.
0: Bilang taga-norte ka.
1: Napakalakas nitong bagyo na ito eh. Kahit na hindi magla-landfall eh.
0: Oo, kaya ito na nga po.
2: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: Alamin natin ang sitwasyon sa Cagayan, kaugnay nga po ng super bagyong Inday at ang kanilang nagiging preparasyon ng mga oras na ito. Kasama natin ang head ng PDRRMO Cagayan, si Sir Rueli Rapsing. Sir Rueli, magandang umaga po, Peter at Rica, sa programang Balita Patan.
7: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Hi, Sir Rueli. Na imbaga bigat. Apo. Okay. Up to... Ito yung masakit diyan eh. Up to 230 kilometers per hour ang gusts nitong si Inday. So far po, Sir Rueli, ano ang lagay ng panahon diyan po sa norte?
7: Mainit pa po sa amin. Andito pa ang haring araw. Wala pa kaming nararamdaman ni banayad na hangin po.
1: Medyo malayo-layo pa eh. Ano po? Ngayon, ang signal number one ay over Batanes and Cagayan including Babuyan Islands, Apayao, northern portion of Aurora and parts of Isabela, Kalinga and Catanduanes. This is expected in the next 24 hours. Ano po ang inyong mga preparasyon?
7: Yes sir, nagpatawag po ng pre-disaster risk assessment kahapon ng ating Office of Civil Defense Region 2 at naitaas po tayo sa blue alert, sir, no?
1: Mm-hmm.
7: So under the emergency response protocol, ang kailangan po natin preparedness ay yung assets natin, evacuation centers. Yan naman po ay nakahanda na since we're still under state of calamity dahil nga dun sa double shock ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at build-up na itong El Nino. So napakat po lahat ng mga personnels natin sa mga areas of concern. Dito kay Super Typhoon Inday, ang areas of concern po natin dito sa mga coastal municipalities natin sa northern portion of Cagayan.
1: Mm-hmm.
7: Ito yung Santa Ana going towards Santa Pacatas, San Pedes, ano? due to the threat of, dahil nga malakas itong si Super Typhoon Inday, we may experience some storm surge, pagtaas nung alon. So, naka-advisory na kami kahapon, nag-prepare na yung mga coastal municipalities natin. Although yung mga nakapakat po natin mga personnel, dahil nga tuloy-tuloy yung ating distribution sa assistance nung affected nung netong build-up ng El Nino at pagtaas ng presyo ng petrolyo, although bumaba na ngayon, still affected pa rin yung mga farmers natin.
1: Opo.
7: So we're hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday yung southwest monsoon.
1: Uh-huh.
7: At umabot dito sa amin dahil talaga nga silang natigang yung ating talupaan dito sa lalawigan.
1: Okay.
7: Ang magatam, in fact, below normal level, ang normal magatam natin is 180 meters. Mm. Ngayon po ay 162 meters lang.
1: Naku po!
7: So may problema tayo sa irrigation talaga ng mga farmers natin.
1: Mm. Opo, so talagang tagtuyot po ang Cagayan ngayon?
7: Malapit na kaming mga pumasok sa drought. We're still sa dry spell.
1: Mm-hmm.
7: 3 months na walang pag-uulan. 6 months, papasok kami sa drought na dito. Kung sakali mang hindi kami aabuti ng southwest monsoon.
1: Opo,
0: ang bilis pa naman ang panahon. Diba?
1: Oo, pero alam mo ang, well, let's call it a plus factor dito.
0: Oo.
1: Walang pagbaha na maaaring idulot dahil sa pag-overflow ng magat. Ano po?
7: Nananalangin yung ating mga magsasara na bumuhos nga ang ulan at nang mabiyayaan naman ang ating mga kalupaan.
1: Opo.
0: Napaisip din ako, Sir Noelie, no? Kasi kapag ganito na may in-expect tayo na malakas na pag-ulan, magiging malakas po ang buhos ng ulan niyan, makakatulong sana dun sa pag-angat nga po ng ating mga dam. Meron ba tayo mga ginagawa para kahit papano ay makalikom tayo ng tubig outside the dam po, na, no, kung hindi dun man tatama, para lang makaipon tayo? Parang kung sa bahay, di ba, meron tayo mga timba, may mga ganun din po ba tayo on a larger scale for the province?
7: There's an existing joint effort sa province ng Cagayan through the Office of Provincial Agriculturist with the Department of Agriculture para doon sa seeding and yung distribution ng mga solar-powered irrigation systems and identifying yung permanent irrigation system powered by solar as well. So, yun po yung mga ginagawa natin, especially all of the municipalities, may mga upland areas na talagang puro rain-fed ang irrigation system nila.
0: Mm-hmm.
7: So, yun yung mga efforts po ng ating agriculture sector.
0: Opo, hoping na itong magiging pag-ulan ngayong weekend ay makatulong po doon sa pangangailangan irrigasyon talaga ng ating mga magsasaka. Pero kung babalikan po natin, ito pong mga ginagawa nating mga efforts, no, para sa paghahanda po for the weekend, Sir Noelie, aside po dun sa mga agricultural natin na mga ginagawang paghahanda, paano po doon sa mga residential na maari pong tamaan kung meron po mga area na may mga previously known na binabaha po?
7: Yes, ma'am. Ang identified naman natin, ano, if ever na umabot sa 6 meters ang pag-swell nitong Cagayan River, identified na natin yung mga barangays that needs to be evacuated kaagad. Especially yung Pinakanawan area, dalawa kasi kapag nag-swell itong Cagayan River, yung Pinakanawan River goes the same, nag-swell din siya. So yung areas po na yon, ang unang-una sa Tuguegarao City, since Tuguegarao City is the catch basin talaga ng Region 2, yun kaagad ang pinapauna nating ini-evacuate. Pag nag 6 meters na, several barangays affected, so nag-evacuate na yung ibang mga barangays, the same way yung mga low-lying areas po natin.
1: As a result of itong sinasabi po ninyo na malapit nang pumasok sa drought situation, ano, kumusta po ang power situation sa inyong lugar? Ang supply ng Cagelco, wala naman pong problema?
7: Wala naman pong problema sa power supply, sir. Ano? Although there are some interruptions, may mga inaayos yung NGC sa mga lines po nila. But as to supply, wala naman pong announcement pa sa kanila na may problema tayo, may pagkukulang.
1: Mm-hmm.
7: Sapat pa rin ang supply ng power with the province.
1: Intermittent brownouts po, nakaka-experience po ba?
7: Well, right now, the entire Tuguegarao City is may power interruption. So, kasi nag-announce previously yung NCCP, yung kanyang line 1 and line 2 ay aayusin niya. So this will take until 6 p.m. today.
1: Ah, okay. Today. Today only, oh.
7: Mag-ayos ng linya ang
1: Okay. Alright. Sir Rueli, we wish you well at sana nga po hindi naman napakatindig. Okay lang yung ulan, ha? Gaya nga ng sabi ninyo, ano po? Yung pag-ulan is most welcome.
0: Oo, kailangan talaga.
1: Huwag lang yung devastating na ulan. Oo, tama. Thank you. Thank you very much. Sir Rueli Rapsing, thank you po.
7: Maraming salamat sa inyo po at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Ingat po kayo, ang ating head ng PDR Remo Cagayan, Sir Rueli Rapsing. At sa ating mga kapamilya din, partner, dahil napakalaki ng scope nitong si Inday.
1: Mm-hmm.
0: Di ba kahit na panorte yung tahak niya, tatamaan pa rin tayo dito sa Metro Manila. Sabi nga nila, mararamdaman daw natin yan.
1: Ang baga ano to, magkakocause ng thunderstorms and heavy rains.
0: Okay.
1: Kagaya nung kagabi.
0: Tama.
1: Hindi ko alam kung yun na yung effect. No? Pero actually, kapapasok pa lang ng power, tama ba? Tapos, ang epekto nito ay Thursday, Friday.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Sa weekend. Tinitingnan ko nga yung app ko, partner. Ang galing ng mga weather app, ha? Tinitingnan ko yan to track kung ano mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Para yung pag-alis natin, di ba, papunta ng school ay ng ospital, ng opisina, pabalik, alam natin kung anong oras tayo makakarating, ganyan. Makikita talaga natin over the weekend, tataas ang precipitation levels.
1: Precipitation?
0: Yes!
1: Pwede naman sabihing ulan.
0: Ay, ito syempre, para mas smart tayo makinggan. 95% by weekend.
1: Yeah.
0: Sa Metro Manila.
1: Ay, gusto kong banggitin din ito, Rica, sa aming mga kailan. Sa Isabela. Ang signal number 1 po ay nakataas din sa Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Naguilian, Dinapigi, Rojas, Luna, Delfin, Delfin Albano, Cagayan City, San Pablo, Ilagan City, Benito Solivento, Tumawini, Cabagan, Reyna Mercedes, San Manuel, Palanan, Cabatuan, Quirino, Divilacan, Gamu, Malig, Makunakon, Burgos, San Guillermo, Angadanan, Alicia, at San Mateo. Sa amin ni San Mateo eh.
0: Oh.
1: Sa iba San Mateo, di ba?
0: Oh.
1: Sa amin ni San Mateo.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ayun.
0: So mga apektado yan over the
1: ito
0: weekend.
1: Ito po yung merong signal number 1.
0: Oh, too many to mention, ano?
1: Oh, ang laki ng Isabela, ang land area ng Isabela, napakalaki. Not sure if it's one of the top 3 or top 2. In the entire archipelago.
0: Ayan, kaya kahit po hindi pa natin nararamdaman yung bugso ng pag-ulan at lakas ng hangin itong si Inday the Bagyo, ay kailangan po natin itong paghandaan para nga po over the weekend hindi tayo ma-caught off guard. Maglaba na po habang hindi pa umuulan para yung mga matutuyo mabango pa ang ikatutuyo sa susunod na mga araw. Partner, bago tayo mag-break, pwede ba ako bumati kasi nakalimutan ko to ng mga nakaraang araw.
1: Oh, hindi ka naman talaga pwedeng bumati dahil impeachment yung pinag-uusapan.
0: Kaya ka din. So habang wala pa tayo, bago tayo mag-break, hello muna tayo at babati lang ako ng very, very light. Kay Tita Helene at Tita Helen C. ng Caloocan. Everyday siya nakikinig sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Ang aking college best friend na si Ian at ang kanyang mami. I miss you. Hindi kami nagkita over the weekend. And si Sir July Marcelino ng 70s Bistro na miss ko ang kanyang birthday no Sunday. Pero meron silang pa-party over this Friday. Oh, weekend ba? Oh, Sabado ba? Oh, yan. So, invited ang napakaraming tao dyan. Happy birthday, Sir July.
1: Yung aking ka-meeting mamaya, si Mike Takadena at saka si Angel Katigbak ng Maxis. See you later. At congratulations. Medyo maganda.
0: Long meeting yan. Tama ako dyan. Parang kainan yan. Hinga muna tayo bago tayo bumalik sa pag-uusap natin sa impeachment trial. Na ito pa rin po ang programang
2: Balitapatan. Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosyn, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalik

0: Bebel. Panita. Gallo.
1: Kapamilya, posibleng magdulot ng mas mataas na panganib ng tagtuyot, heat waves at matinding pag-ulan ang lumalakas na El Nino sa Tropical Pacific ayon sa World Meteorological Organization o WMO. Ayon sa WMO, inaasahang magpapatuloy ang mas malakas na El Nino sa mga susunod pang buwan. Ipinakikita ng Global Climate Forecast na patuloy ang pag-init ng karagatan sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko na isang senyales ng mas malakas na El Nino event. Dahil dito, posibleng makaranas ang ilang bahagi ng mundo ng matinding init, kakulangan sa ulan o di kaya naman ay malalakas na mga pag-ulan. Senator Marcoleta, posibleng hindi pa maiharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ngayong araw ayon sa PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Marlene Padiernos, Mars.
2: Rica, hindi pumatiyak ng Philippine National Police kung maaari nang mailabas sa PNP General Hospital ngayong araw si Senator Dante Marcoleta para maiharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant sa kanyang kasong plunder. PNP spokesperson Vice Colonel Allen Rico, malabo maiharap sa Sandigan Bayan ngayong araw si Senator Marcoleta, pero asahan anin magibigay sila ng update ukol dito sakaling magkaroon ng pagbabago. Sa hiwalay na Viber message naman, sinabi ni PNP Health Service Director Pulis Brigadier General Portia Manalad na hinihintay pa nalas na ngayon ang resulta ng ilan pang laboratory test ng naturang mambabatas. Matatandaan ito na, ikalawang araw ng pananatili ni Marcoleta sa PNP General Hospital matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at maas na blood pressure. Samantala, sitwasyon dito sa labas ng PNP General Hospital sa Campo Crame, mahigpit ang pinapatupad na seguridad ng PNP at may presensya na rin tayong, may namataan ng presensya ng ilang tauhan ng CADG na pumasok sa loob ng naturang pagamutan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tiwala ang ilang residente na may haligi sa Tondo, Maynila na hindi matutuloy ang nakaambang demolisyon sa kanilang mga bahay dahil sa utos ng korte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Rica, muling nabuhayan ang pag-asa ng mga residente ng Mayhaligi Street sa Barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila matapos umano silang makakuha ng panibagong Temporary Restraining Order o TRO na pipigil sa nakaambang demolisyon ng dandang bahay sa kanilang komunidad. Bagamat kumpiyansa silang hindi matutuloy ang demolisyon, naghahanda pa rin ang mga residente sa anumang posibilidad. Naglagay pa rin sila ng mga barikada sakaling dumating ang demolition team upang ipatupad ang paggiba. Umaas rin ang mga residente na maaprubahan ng expropriation case upang tuloy mapunta sa kanila ang lupang matagal na rin ang tinitirhan at kung saan sila lumaki, nagkaroon ng pamilya at nagkaapo. Ayon sa kapitbahayan ng Mayhaligi Neighborhood Association Inc., noong May 2025 ay napigilan ng mga residente ang isinagawang demolisyon sa pamamagitan ng sama-samang pagbabantay at pagtatayo ng mga barikada. Dahil dito, pansamantalang naantalang operasyon at nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng komunidad at ng pamahalang lungsod ng Maynila kaugnay ng planong expropriation ng lupa. Ayon pa sa grupo, naglaan ng pamahalang lungsod ng Maynila ng 14 million pesos at nagpasa ng isang ordinansa para sa expropriation ng nasabing ari-arian. Gayunman, sinabi nilang hindi tanggap ng Ethan Realty ang alok ng lungsod at sa halip ay humihingi mano ng higit 849 million pesos bilang kabayaran sa lupa. Iginit ang mga residente na dapat manaig ang karapatan sa pabahay kaysa sa pribadong interes sa real estate, lalo't pagsubok sa kanila ang sunog na sumiklab sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Good news naman para sa mga magsasaka ng ube sa Visayas. Mahigit 60,000 planting materials ng ube ang ipamamahagi ng Bureau of Plant Industry o BPI sa mga magsasaka sa Leyte at Bohol. Bahagi ito ng programa ng Department of Agriculture na layong palakasin ang produksyon ng ube at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Umaabot sa 900 farmers mula sa mahigit 60 samahan ang makikinabang sa proyekto. Ayon sa BPI, tumataas ang demand sa ube, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa iba't ibang bansa dahil sa pagsikat ng mga produktong gawa mula dito, katulad ng ice cream, pastries at inumin. Umaasa ang pamahalaan na ang paglawak ng produksyon ng ube ay makatutulong sa paglikha ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka at mas malaking oportunidad para sa pag-i-export ng mga produktong Pilipino. At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

bayan. Kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan. Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.

0: Good morning sa ating mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kapamilya, kaserbisyo. Aba, gising na ho kayo kung medyo late kayo. Kala nyo walang pasok ngayon. Meron hong pasok ang mga government employees. Ah, ngayon is July 8, 2026 at dalawang inaantabayan ng ano natin, mga malalaking mangyayari dahil ngayon day 3 ha, yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at ngayon may bagyo na inaantay din natin na hopefully hindi naman siya ganun ka disruptive sa ating mga trabaho at saka sa mga pumapasok sa eskwela. At ito ho yung bagyong Inday, kagabi ho naramdaman ho dito sa Metro Manila, ang lakas to, pero ito ho hindi pa bahagi ang balita natin, no? Pero for today babati muna ako. Ako po si Danny Buenafe para sa mga hindi pa nakakabukas ng kanilang pitan, no? Dito sa Radyo Patrol sa East 30. Walang pasok ho sa Caloocan, ha? Daycare to senior high school, public and private schools. At Malabon, ha? Itong mga no face-to-face classes daw, all levels, ha? Dahil alternative delivery modes daw sila of learning. According dyan kay Mayor Jeannie Sandoval sa Navotas, ganoon din, preschool to senior high school, public and private schools. At sa Salazam, Cagayan, tapos sa University of the East, shift to asynchronous learning modality. Tapos Kabangkalan City, all levels, public and private. Sa Lake Cebu, South Cotabato, ha, all levels, public and private. Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, all levels, public and private. Sultan Kudarat. Tapos Calabansig City, Palimbang City, Lebak City, Maguindanao del Sur, Datu Piang, Calalayan City, Negros Oriental, Sacanlaon City. Tapos itong Datu Dawin City, ha, Siaton City. Tapos Negros Occidental, ha, wala ring pasok. Himalayan, Himaymalayan, Himaymalayan, ano ba to? Himamaylan City, all levels. Diyan ho ito sa, ano rin to, dito sa Hinobaan City, sa San Carlos City, Moises Padilla City, Isabela City, Pontevedra City. Diyan ho, ang mga walang pasok for today. Ang oras ho natin, 10:10 ho ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Bueno, ang TCMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, pasok na natin ang una nating Radio Patrol Report. AFP, nilatag kay Pangulong Marcos Jr. ang mga nakalinyang plano para sa mga sundalo at seguridad ng bansa. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
2: Iniulat ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang campaign plan at operational accomplishments para sa isang ligtas at matatag na bansa. Itong Martes nang bumisita sa Camp Aguinaldo si Pangulong Marcos Jr. at humarap sa AFP Command Conference kung saan nagbigay ng briefing ang hukbong sandatahan kaugnay ng kanilang mga tagumpay sa unang kalahati ng taon, gayon din ang mga plano at layunin para sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Pangulo ang mga plano na nakatuon sa pagtatag ng isang matibay at ligtas na kapuluan sa pamamagitan ng magkakaugnay ng mga programa. Kabilang na dito ang mga plano para palakasin ang seguridad ng bansa, kahandaan ng militar sa mga operasyon at pagsusulong ng kanilang defense capabilities. Sa nasabing pulong ay binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na pangako ng administrasyon na susuportahan ang moderno at mission-ready na sandatahang lakas na nagsusulong ng pambansang soberanya, pagprotekta sa territorial integrity ng bansa at pagdiyak ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad para sa lahat ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check ulit tayo. 10:12 in the morning.
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan at syempre nakatutok tayo dito sa Super Bagyong Inday. Ah, kagabi ho talagang malakas yung pag-ulan at saka hindi lang ulan eh, hangin. Ah, at saka may pagbaha diyan sa may circle na daanan ko kagabi, no? At para makakuha tayo ng mga update, no, sa mga nangyaring pagbaha, ha? Ay makakausap natin ang spokesperson ng Quezon City DRRMO, walang iba kundi si Peachy De Leon. Peachy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
4: Danny.
0: Yeah, good morning. Ma'am, okay ba signal ko? Can you hear us?
4: Yes, I can hear you po, loud and clear.
0: Okay, so for now, can you give us an update? Kagabi ho, grabe ho yung ulan at saka yung hangin at saka yung mga pagkulog, kidlat. For now, how would you assess? Kamusta naman yung ating mga flood control? Gumana ba? Kasi may mga ilang pagbaha dahil napaka bilis din lang ng ulan pero ibig sabihin, malakas. Di ba?
4: Opo.
0: Eh, kamusta?
4: Yung may mga certain areas po na na hindi naman po actually na baha, na gutter deep lang naman po at
0: okay.
4: Naka-monitor po kami kagabi at mabilis naman din pong humupa yung mga gutter deep na mga floodings po dahil huminto rin naman yung ulan. Usually po talaga pag biglang lakas ng ulan,
0: yes,
4: tapos masyadong na-overwhelm yung mga drainage systems po natin, kaya medyo tumataas ng konti, pero as soon as huminto po ang ulan, bumababa naman po siya agad. At ang gagawin po ng engineering department ay magde-declogging po uli agad para po ma-maintain na hindi na tataas pa hanggang gutter.
0: Oo, at least eh, malaki, mabilis na ho eh. Yun na napansin ko, mabilis na ang paghupa ngayon, no? Hindi katulad dati. Pero ang pangamba lang, pag medyo prolonged yung ulan na baka hindi kaagad humupa. Pero katulad ho, yung mga usual na mga talagang binaba, katulad ho ng Araneta Avenue, yung mga Espanya, is this something para lang doon sa mga malapit na mga residente doon? Ito ho ba, tingin nyo, mahirap na mangyari uli kasi very active na ho tayo after itong mga flood control problem?
4: Actually, meron pong project ang national government dyan sa area po na yan, but we have yet to see po pag talagang very effective na siya kasi masimula pa lang po naman yung lakas ng ulan. And we will know kasi meron pong mga instances dahil sa climate change na malakas ang ulan.
0: Extreme
4: at a very short
0: Extreme
4: time na parang equivalent ng 3 araw na pag-ulan.
0: Tama.
4: So minsan hindi po talaga kinakaya ng drainage system po natin.
0: Oo. So for now, Ma'am Peachy, kasi itong bagyong Inday, ano ho ba ang mga, let's say, in terms of paghahanda? Naaasahan ng mga, siyempre malaki ho ang Quezon City, meron ho ba tayo mga tinitingnan o mga posibleng i-identify ng mga areas na hopefully wala namang kailangan ilikas?
4: Okay po, meron po kaming mga pre-disaster risk assessment na meetings at based po yan sa ng pag-asa kung tatamaan talaga ang Quezon City, at naka-cluster po ang aming mga bawat barangay sa mga flood-prone areas. Ini-inform din po namin ang mga bawat barangays para to be ready. At dahil 6 po ang distrito ng Quezon City, meron din po kaming 6 na satellite offices na naka-pre-position po ang mga rescue capabilities po namin, mga rubber boats and rescue boats, pati po mga manpower, naka-on standby na po, at maglilift po kami ng higher alert once po na talagang dadaan po si Inday sa Quezon City po.
0: Pero for now ho ba, may feedback na sa, although kumukuha rin naman kami ng update sa pag-asa, mukha namang, kasi ang pinakasentro mukhang Northern Luzon naman eh, no? At baka raw bukas pa yata or Thursday or Friday. Pero ang Quezon City or Metro Manila, ano ba ang nakikita nyo na meron ding mararamdaman din ng mga pag-ulan over the next days?
4: Mararamdaman po natin yan through the habagat po. Habagat na kasama ni Inday, yun po yung makaka-apekto. Kaya po, syempre, kahit na sabihing medyo northern portion siya, malalaman din po natin yan pag nag-landfall na po siya or kung dumaan na po siya. Kaya mas maganda pong handa na lang po tayong lahat kesa sa hinihintay natin saka tayo magre-red.
0: Pero yung kagabi ho ba, yung nangyaring, hindi pa ho ito, no? Naging bahagi ng Inday, no? Yung naramdaman natin kagabi na sobrang lakas ng hangin at saka ulan?
4: It's like an isolated thunderstorm lang po.
0: Ah, ganun ba? Ah, okay, okay. So, sa traffic situation, although naramdaman ko rin, no, bahagya, kasi I was coming from Southern Luzon. Pag balik ko namin, nasa skyway ko yun, nung biglang lumakas yung ulan, eh, tsaka yung hangin. Na-contain naman natin, no, yung volume, let's say yung traffic na, di ba, nag-cost because of some certain flooding, kung sabi nyo, kahit nag-gutter dip.
4: Opo, yes po. Usually po, ina-announce naman po yan sa FB page ng Quezon City Government kung ano po yung mga possible at not possible po na areas, lalo na pag malakas po ang ulan.
0: Uh-oh.
4: So we can check the updated information po through the FB page po.
0: Sige po. Okay, so maraming salamat po sa update. Anyway, sana naman ho, wala na hong mangyari mga ganun dahil marami rin ho tayong...
4: Sana po.
0: For now naman, regular ang klase o dito sa Quezon City, di ba, Ma'am Pichi?
4: Oh, yes po, regular po. Importante ang education ng mga bata. Aba, kaya talagang iniisip po namin yan at inaaral bago merong mga announcement. Hindi po kami sumasabay sa iba kasi may sarili kaming system na sinastudy kung talagang uulan o hindi.
0: Ayun, sige ho. Maraming salamat ho sa oras. Thank you, Pichi.
4: Thank you po, Sir Danny.
0: Okay, yan o si Pichi De Leon, spokesperson ho yan ng Quezon City, DRRMO. Time check ulit.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ang oras, 10:19 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: Balik ulit tayo dito sa Kabayan at siyempre ang talagang sentro nitong bagyo ay Northern Luzon. So may makakausap na ho tayo ngayon ng Operations and Warning Section ng Nueva Vizcaya PDRRMO naman. Walang iba kundi si Robert Dimer Malakat. Robert, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
5: Hello sir, good morning po.
0: Tama ba Dimer o Dimer?
5: Dimer po, sir.
0: Okay. Robert, thank you sa oras. At for now, as we are talking, ano ba? May ulan na ba kayo nararamdaman dyan sa Nueva Vizcaya?
5: For now, sir, partly cloudy naman po tayo. No rains. Last na kasi pa rin po si Haring Araw.
0: Mm-hmm.
5: Bale, makita pa rin po natin ang mga updates sa following days. Pero for now, sir, okay pa naman pang weather natin dito sa Vizcaya.
0: Oo. So ano naman ang feedback sa inyo? Kasi mukhang yan ang babayuhin. Eh. Hopefully nga, hindi naman talaga masentrohan tayo. At ang unang balita, hindi naman tatama ng kalupaan. No? Pero meron daw 39 villages na prone sa landslide. So ano ba? Binabantayan ba natin yan sa Nueva Vizcaya?
5: Yes, sir. Opo. Ongoing po ang ating preparedness action plan. Oh. For now, sir, ang ating mga lahat naman po kitbi ng... places natin dito Vizcaya, sir, for now, mahigit pa namin na advice is mag-ready na po tayo ng mga anunsyo po nagaling sa mga sa LGU tapos dito po sa PDR kapag kailangan na po natin lumikas at pumunta sa pinakamalapit na evacuation center po.
0: Okay, alam mo kasi Robert, yung Nueva Vizcaya is very familiar ako sa lugar na yan because my father is from Nueva Vizcaya, so Solano, Robert. So alam ko no, alam marami diyan yung talagang area na talagang prone nga sa landslide. So ano yung mga let's say masasabi natin na mga lugar, ano ba Bayumbong, Aritao, ano mga area ang potentially na may risk na pwedeng magkaroon ng landslide?
5: Ang ating mga places na potential risk po is sa mga mountaineers, mountaineer na munisipyo natin which is Cayapa po, Jadi, Ambagyo, Dupax del Sur, ganun
0: Dupax.
5: Po. Alfonso Castañeda po. Ganun po.
0: Okay, yung mga area na katulad ng mga Bayumbong, Solano, yung Bagabag ba part din ng Vizcaya?
5: Opo sir, part po ng Vizcaya 'yon.
0: Okay. So ano yung mga let's say pwedeng paghahanda ng ginagawa? Ito, may mga areas ba na prone din sa flooding na pwedeng bahain kung just in case mahaba yung pag-ulan?
5: Yes, sir. Dito po sa may mismong areas po na nating Bambang, Bayombong, and Solano, prone din po siya ng flooding kapag po sa mga malalapit po sa ilog, sir. Ina-advise po namin na lagi po tayong maghanda ng mga emergency kits katulad ng go bag, yung mga ready-to-go food po natin, na flashlight, tubig, ganun po, damit, ay may importanteng dokumento. Ayun, paulit na po paalala na maghintay lang po na anunsyo kung makapagbigas na tayo sa evacuation center.
0: Pero ano ba ang, ano sa inyo, ang, let's say, balita, mga anong oras o anong araw ang potential na pag, ano, pagbayo o kung darating man dyan si Inday?
5: Sir, for now po, waiting pa rin pa kami sa exact, yung update po kung anong exact time or exact date ang mismo nating maramdaman si Super Typhoon Inday. For now, sir, wala pa po tayong update doon. Magagaling sa pag-asa.
0: Pero sa ngayon, makulimlim ang lugar ngayon.
5: Dito sa Biscaya, sir, sunny po tayo.
0: Sunny? Ah, maganda. Haring araw. Ano talaga? Ramdam ngayon, ha?
5: Yes, sir, napangat na po siya. Nakasakit na po. Mainit-init nga po, eh.
0: Okay. Kung kasi baka daw bumisita bukas ng gabi, 'di ba? Webes or Friday. Let's say ang mga eskwelahan ay naman ready naman 'yan if ever na i-cancel or 'di ba? I-suspend ng klase.
5: Yes, sir. Opo, laging handa po na naman po ang ating mga school, sir, if ever po may mag-update po tayo ng pag-cancel ng klase mga galing sa PLDU.
0: At yung mga paaralan na yan, meron pa rin tayong gagamitin dyan just in case kung sakaling maglikas tayo, no, at gawing temporary shelter yan, Robert?
5: Yes, sir. Although hindi yun, opo, sir, optional naman po tayo sa mga elementary schools, sa mga schools po dito sa province natin, sa evacuation centers. Although may mga pinatayo naman po bawat munisipyo at barangay ng kanilang individual evacuation centers, sir.
0: Pag ganito ba, Robert, na let's say 39 villages, no, ang parang mayroong risk ng landslide, sa mga previous ba na mga bagyo na dumaraan dyan sa Nueva Vizcaya, may mga, let's say, mga kalye na nagiging problema na madaanan or not passable? May mga ganun bang pwedeng mangyari if ever na ito nga si Inday ay bumayo dyan?
5: Yes, sir. Possible po yan, lalo na po sa mga nabanggit kong munisipyo na nasa bundok po siya, no? Laging may mga landslide doon at mapababang mga bato po sa daan tapos kailangan pong i-clear. Doon po yung mga prone areas na natin na posible po nating makakaan ang kadaanan, ma'am. Sir.
0: Oh, sige. Okay. At saka if ever, di ba, yung mga previous ano dyan, mga karanasan nyo, yung kusakali, yung mga kuryente ba, ay let's say, na apektuhan dahil bumabagsak ka mga poste, may mga ganun bang possibility?
5: Possible naman po yan, sir. Never say ano naman po, sir. But it's possible po yan since last experience namin sa Baguio, sir. Opo.
0: Pero ngayon, di ba, nakaranas din, lalo na dyan sa Isabela, itong tagtuyot, di ba? Before this, itong mga Habagat at saka itong si Inday, meron pa rin talagang tagtuyot kayo naramdaman at naapektuhan ang inyong mga pananim? Robert?
5: Hello? Yeah, yes, sir. Opo. Medyo mainitipin po dito sa may province natin, sir.
0: Oo, El Nino.
5: May mga reported po tayo, sir, na tagtuyot, sir.
0: Okay. Kasi, siyempre, may epekto to, di ba? Yung Magat Dam, malapit lang din dyan na di ba? Nakakatulong dun sa inyong irrigation dyan, di ba, Robert?
5: Yes, sir. Opo.
0: Okay. Robert, babalikan ka namin, if ever, na merong mga developments kasi hindi pa natin malaman kung talaga sana nga, no? At lumihis yung bagyo, no? Pero maraming salamat, Robert, sa oras.
5: Thank you, sir. Thank you din po. Ingat po kayo lagi.
0: Okay. Ingat din kayo dyan, ha? Diyan sa Nueva Vizcaya. Yan o si Robert Diver Malakat, Operations and Warning Section ng Nueva Vizcaya PDR RMO.
3: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Okay, ngayon naman sa pagkakataong ito, makausap naman natin ang mismong governor naman ng Catanduanes. Dahil din na kuha tayo ng update dyan sa sitwasyon kaugnay ng Super Bagyong Inday. Nasa linya na ng telepono si Governor Patrick Azanza. Gov, good morning o. Si Danny Buenafeo sa Kabayan.
2: Magandang araw po, Dani, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: Oo, maraming salamat, Gov, sa oras. At kami ho ay kumukuha ho ng We Are On A Running Coverage kaugnay nitong si Super Bagyong Inday. Kamusta naman ho sa inyo, sa lugar ninyo? Meron ho ba tayong nararamdaman na malakas na pag-ulan o maayos naman for now?
2: Sa ngayon po ay hindi pa naman ganoon nararamdaman ang epekto ng Super Inday. Subalit nagpalabas ng direktiba si Secretary John Vic Remulla na ang lahat po ng mga probinsya kasama na ang Catanduanes. Kami po ay signal number one na sa kasalukuyan. Kung kaya po kami ay nagkakaroon ng paghahanda, heightened alert po at nagkakaroon ng mga preparasyon sa lahat na bahagi ng ating probinsya, lalo na yung northern and central part ng probinsya, dahil ito po ay ayon sa PAGASA ang siyang nakasailalim ng signal number one. At ayon na rin sa direktiba ng DILG, ang ating PDRRMC ay nagkakaroon na ng coordination meetings. Mamayang alas 3 po ay magkakaroon tuli kami ng meetings ng lahat ng concerned agencies po dito upang paghandaan itong Super Inday. Ito kumbaga ang unang bagyo na tatama sa atin sa Catanduanes, kung sakasakali hopefully hindi ganoon kalakas ang maramdaman na
0: sana.
2: Epekto. Subalit ang paghahanda sa mga kalsada, yun pong laging binabaha na areas, lalo na sa mga coastal areas, na nagpasintabi na po kami sa mga fisher folks, sa mga mangingisda, na iwasan ang
0: paglalayag.
2: Sa paglalayag, no? At maging yung mga areas na delikadong lugar ay pinagsasabihan na namin sila na maging alerto, dahil kung kailangan magkaroon ng preventive evacuation ay gagawin po namin. Ngayon po ang lahat po ng mga mayors ay naka-alerto na rin at tuloy-tuloy po ang aming koordinasyon alinsunod sa tagubilin ng ating ginagalangang Secretary ng Local Government, Kadani.
0: Gov, for now, when you say nakataas ngayon ang signal number one, ano ho ba? Ibig sabihin, nararamdaman ho ngayon as we speak na meron na ho talagang pag-ulan nangyayari dyan sa Catanduanes? Gov?
2: Sa ngayon po ay wala pa naman po.
0: Uh-oh.
2: Actually, nakalapag pa po ang aeroplano dito
0: kanina?
2: Sa Catanduanes.
0: Okay.
2: Po. Once a day ang flight. At hopefully, huwag pong lumakas
0: sana
2: ito, Kadani. Pero mabuti na po, better safe than sorry. Magkapaghanda na po kami.
0: Okay.
2: Kaya't nag-preposition na rin po ang ating mga kanya-kanyang munisipyo at mga barangay alinsunod doon sa usual na ating ginagawa sa pakikipag-ugnayan with DSWD, DILG, and the PDRRMO offices po.
0: Pero for now, Gov, ano ho ba ang feedback sa inyo? Kailan ho ang expected na posibleng tumama ang Super Bagyong Inday sa Catanduanes? Okay, kasi ang lapad ng kanya sakop, ha? Region 5 ang Catanduanes, tapos kanina kausap namin Nueva Vizcaya, eh sana Region 1 yun, eh. Diba? Eh, ibig sabihin, ganun kalawak yung kanyang sakop dito ng Super Bagyong Inday?
2: Yes po. Sa ngayon po ay pinag-aalerto lang kami at inaasahan natin na ito ay maaaring lumakas, or kung hindi man lumakas, at least preparado po lahat sa mga susunod. Within the next 24 hours po, kami po ay nagmamatsyag at naghahanda para masiguro lamang ang safety ng lahat po dito sa Isla Kadani.
0: So for now, Gov, nagpalabas na ho kayo ng kautusan sa mga, let's say, fishermen dyan, pati siguro yung mga nandiyan nag-ooperate na mga bangka o mga, let's say, motorboats, na huwag nang lumayag starting now para at least maiwasan ang anumang aksidente or na trahedyang posibleng mangyari?
2: Yes po, lalo na sa central and northern Catanduanes po. Yun po ang ating direktiba. Automatic po yun kapag itinaas ang signal number one. Maging ang biyahe ng barko ay kansilado rin po yan pagka nasa ilalim tayo ng signal number 1 po.
0: Wala kasi ako masyadong idea, no? In terms of, let's say, dyan sa Catanduanes, marami ba kayo mga coastal barangays dyan na yun na nga na pwedeng maapektuhan? Kasi, di ba, pag sakaling nagkakaroon ng ganyan, yung storm surge at saka, alam nyo na, na maaring mangyari at yun na nga, sabi nyo, kailangan preemptive evacuation ng mga nakatira doon sa mga coastal barangays?
2: Yes po, Kadani, out of 11 towns of the island province of Catanduanes, isa lang po ang landlocked, ang San Miguel, ang bayan lamang ng San Miguel.
0: So, kaya
2: po
0: yung coastal.
2: 10 bayan po, halos lahat po may coastal areas po yun, Kadani.
0: Ayun, para lang maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon. So, pag sinabing sa Catanduanes, yun ang mga risk na pwedeng mangyari dun sa mga coastal barangays. Kasi yung storm surge, di ba? Kung malakas ang hangin, lalo na yung, yung malakas na ulan, di ba? Gob.
2: Yes po. Actually po, nitong nakaraang Super Typhoon Uwan, mismo ang Pangulo po ang dumalaw dito sa Catanduanes at umabot po ng halos ilang metro, no? Ang taas ng mga storm surge, halos 2 meters yung iba. Kaya naman yun nga po ang findings mismo ng ating Pangulo, yung mga areas na ito ay talagang kapag ka merong ganitong pagbabadya ng masamang panahon ay agapang ilikas. Yun po ang nangyari nung Super Typhoon Uwan. Marami po ang nasalbang buhay. Umabot ang storm surge sa napakataas na hampas ng alon sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Pero dahil nagkaroon tayo ng preventive evacuation ay naisalba po ang mga buhay doon. At ganun din po ang paghahanda, ang uri ng paghahanda sa ngayon ng ating isla po dito sa Super Inday or Super Typhoon Bobby. Kadani.
0: Yeah, for now Gov, so ibig sabihin maganda pa naman ano no, pero may nakataas na signal number 1. Wala pa hong pagsuspindi ng klase no. So meron pa ho ba tayong pwede nang i-announce by tomorrow kung sakali isuspindihin ang klase?
2: Yan po ay aming
0: i-assess
2: po na kalayaan sa kada munisipyo po. Ang bawat mayor
0: kung
2: po
0: ay signal number 1 lang, diba?
2: Magde-decide po kung kinakailangan na suspindihin nila ang klase po depende sa insidente or sa sitwasyon ng kada munisipyo po.
0: Okay.
2: So, nakikipag-coordinate pa po kami sa ngayon sa DepEd, mga principals.
0: Okay.
2: But so far po ay dahil wala pa namang nararanasang pag-ulan o pagbaha.
0: So tuloy lang. Tuloy lang ang face-to-face classes for now.
2: Yes po. Opo. Iniiwasan natin na magkaroon ng pagkaantala.
0: Yes, tama.
2: Or magkaroon ng epekto sa learning continuity hanggat maaari ay inire-reserve natin yung mga actions na ganito doon sa kung kailan nararapat po para maiwasan yung pagkaabala or pagkatigil sa mga aktibidades po sa loob ng paaralan.
0: Kasi natanong ko lang kasi Gov, kasi syempre yung mga paaralan nabanggit nyo kasi lagi kayo naghahanda ng preemptive evacuation. Di ba yung mga paaralan karamihan dyan ginagamit nating temporary o evacuation center? Di ba?
2: Yes po. May mga ating iniiwasan po hanggat maaari na magamit na evacuation center ang
0: mga paaralan.
2: Ating mga paaralan. Pero may mga pagkakataon po kasi dahil na rin sa limitadong resources ng probinsya ay hindi maiiwasan po na maging designated evacuation center po ang ilang classrooms kadani.
0: Okay.
2: Kaya pati po sila talaga ay naapektuhan din kapag may mga ganitong pangyayari po.
0: Well, sana ho na wag nang umabot pa sa puntong ganun uli no at sana lumihis yung bagyong Indayo sa Catanduanes.
2: Marami. Yes po.
0: Yes.
2: Yan po ang aming dasal kadani at maraming salamat at natutukan ninyo ang aming kalagayan. Malaking bagay po na namo-monitor ang aming kalagayan dito dahil yung tulong ng mga ahensya ni gobyerno at nagpapasalamat kami kay PBBM po dahil sabi niya nga, we are just one text away. Pagka merong nangyari dyan, binigyan niya ako ng paintulot na direktang makipag-coordinate po sa kanyang kabinete na makakatulong po kapag may emergency kadani.
0: Okay. Nako, maraming salamat. At saka malaking tulong ho dahil ang aming dito, yung meteorologist namin, si Ariel Rojas, taga Catanduanes eh. So, di ba, malaking bagay.
2: Kaya kilala po siya
0: dito. Oo,
2: kaya... Apo, maraming salamat.
0: Okay.
2: At more power po kay Dani at
0: yes,
2: kay Ariel.
0: Okay, more power din sa inyo at good luck at sana ho, wala na hong bagyong umabot dyan sa Catanduanes. Thank you.
2: Maraming salamat po.
0: Yan o si Governor Patrick Azanza ng Catanduanes. Ganun daw dapat eh.
3: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: O, patuloy ho, nakatutok tayo dito sa super bagyong Inday. Ngayon naman ay meron tayong report. Kaugnay pa rin ng si bagyong Inday. Asahan ng mas malalakas na pag-ulan sa Metro Manila sa Biyernes at Sabado dahil sa epekto ditong Super Typhoon Inday. Yan ang balitang kumpirmado.

0: Diyan mamaya 11:30 in the morning, kaugnay nitong si Bagyong Inday. So antabayanan ho natin yan. Malapit na ho yan. Halos less than an hour from now ay meron hong update pula sa PAGASA. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil magpapatuloy ang programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanunar.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Pan. Una sa balita, una sa public service.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Ang DZMM, napakahalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan. Medyo naputol kanina ang linya, no? At magbibigay ng update ang ating kasama. Kaugnay ho ito tungkol dun sa posible maramdaman yung mga ano na naman, yung ulan, Biyernes at Sabado, bunsod nitong si, diba, Super Typhoon Inday. At nasa linya na ho ng telepono si Rowan Cueto. Rowan, ano ang latest? Ay, naputol na naman si Rowan Cueto. Kasi pinag-uusapan natin kanina, nakausap nga natin sa, kanina sa linya ng telepono ang governor ng Catanduanes at sinasabi niya na talagang for now ay wala pa, no? Hindi pa nararamdaman, pero siyempre nakahanda na sila forever, if ever, yung preemptive evacuation ho ng kanilang, ang dami pala, coastal barangays, karamihan dyan sa Catanduanes, so Region 5 yan. Tapos kanina nakausap din natin ng PDRRMO naman dyan sa Nueva Vizcaya, naghahanda na rin sila, no? Kasi yan din ho ang mga posibleng mga sentro ng Bagyong Inday. Super Typhoon Bagyong Inday. Anyway, nasa linya noon ng telepono si Rowan Cueto. Rowan, anong latest? Rowan? Wala pa? Rowan? Okay. Nasaan ba siya? Diba Metro Manila lang yan? Napuputol ang linya ni Rowan Cueto. Anyway,

0: Okay, balikan na lang natin mamaya. Ha?
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at kanina nga balikan natin mamaya yung bagyong Inday, no, super typhoon. Pero ngayon ho ay day 3 ng impeachment trial. At every Monday to Wednesday na ho yan, napapanoodo yan sa DZMM Teleradio, special coverage namin dito, until July 27, pa nagkaroon na ho ng SONA ang Pangulo, ay malilipat yung schedule na yan every Tuesday, Wednesday, Thursday, pero magsisimula ng alas 3 naman ng hapon. Mamaya ho, alas 2 ng hapon ang pagsisimula every Monday to Wednesday each week. So yan ho, bantayan ninyo yung mga dates na yan dahil napaka-importante. Ngayon, makakausap mo natin sa linya ng telepono at syempre kukuha tayo uli ng kanilang mga legal insights kaugnay nitong nangyari sa day 2 ng trial ni Vice President Sara. Walang iba kundi Assistant Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law, si Attorney Paolo Tamaze. Attorney, good morning uli. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Magandang umaga, Danny, at sino mga taga-subaybay.
0: Okay, maraming salamat ha. At syempre, kami ay laging nakatutok dito sa impeachment trial. Kahapon ho, humarap na yung unang witness, di ba? Yung taga-NBI na si John Mark Kalilong. At kinumpirma niya itong video, supposedly noong November 2024, na talagang nandoon yung pagbabanta ho ni Vice President Sara Duterte against the President, the First Lady, at saka si dating Speaker Martin Romualdez. How would you assess yung the way it was handled by Attorney Ligutan at saka yung syempre puro objection from the side of the defense, Attorney Paolo?
2: Okay po. So, una po siguro, kailangan natin alalahanin na yung trabaho talaga ng prosecution ay maipasok yung ebidensya na iyon, yung videos na iyon doon sa record ng impeachment court. So, naging parang judicialized na itong proseso na ito, unfortunately, but ganun po yun sa korte talaga. Ipapasok po yung ebidensya sa record ng korte. So kahit alam mo naman ho nating lahat na may video po na ganoon, kailangan meron pong authentic na kopya ng video na iyon na makapasok sa impeachment court. Kasi yun po yung pagbabasihan nila nung ebidensya, no? At isa sa mga pagdedesisyon na nila 90-something days from now. So yung trabaho po talaga ng prosecution ay mapatunayan yung kredibilidad ng testigo, no, na magsasabi na pareho po yung video na iyon, hindi may integrated po yung kopya na iyon, hindi po yun na AI generated or whatever, and mukhang na-achieve naman po yun, no. Simple lang po dapat kasi yung presentation, but doon sa second point medyo madami po kasi yung objections na nailabas ng defense counsel, no. Patas naman po yun, trabaho po talaga ng depensa yun. Kung normal po to na legal trial, in-expect po talaga natin na mangyayari yun, kasi papakita niyo po na hindi credible, no, yung authentication or yung pagpapatotoo doon sa video na iyon.
0: Okay.
2: I guess yung pangatlo, mabilis lang na punto, ay pag tinignan niyo yung konteksto kasi ng impeachment, hindi lang naman ito legal na proceeding, political po siya. At hindi po yung mga senator judges lang ang nakikinig, buong taong bayan po yung nanonood.
0: Yes, tama, tama.
2: So importante po doon sa lawyers, both in prosecution and defense, na alalahanin na yung taong bayan mismo nanonood. And kung patas nga po yung objections na ganun ka-frequent sa legal court process, hindi po ako sigurado kung ganun po yung acceptance ng mamamayan. Kasi baka mukha pong obstructive or mukhang tinatago yung ebidensya. So, maaga pa naman po, day 2.
0: Too early. Too early to tell.
2: Mag-a-adjust pa po siguro yung mga estilo at strategy ng parehong panig.
0: Okay. So, kami, from an outsider looking in, lalo na kami na non-lawyers, no, attorney, kahapon, marami kasi pag tinitignan mo social media, parang lumutang kaagad na very convincing ang ginawang direct examination ni Attorney Ligutan, no? So far, kasi mamaya naman, cross-examination din ng defense. So, hindi natin, sabi mo nga, too early to tell, di ba? To validate lahat ng mga, let's say, dito sa ginawang pag-testify nitong si Kalilong. So, ibig sabihin ho, kayo ho, from your own viewpoint, hindi pa natin dapat hatulan, no, as a whole, di ba? Dahil mahaba pa itong proseso, Attorney Paolo?
2: Opo, definitely. Unang testigo po to of 90. na makikita natin. So, mahirap po pangunahan this early na sabihin na nanalo na yung prosecution or guilty na si VP Sara. Yun po yung una. Pangalawa is yung tipo ng ebidensya na naipakita kahapon. Kasi video lamang po iyon. No? At yung video po na iyon, ang tanong po kasi talaga at the back of the mind ng Senator Judges siguro kung huhula po ako ay ano ngayon kung sinabi po niya na gusto niya patayin or ipapatay. Totoo po ba yun? Nag-hire po ba talaga siya? O nasabi lamang niya yun kasi mainit ang ulo niya. So, yung mga ganun na tanong, masasagot pa po yun ng ibang ebidensya ng magkabilang panig. And yun po yung dapat natin antayin on this first article or fourth article ng impeachment.
0: Pero sa pananaw ninyo, kasi unang inihain ka agad itong fourth article di ba itong grave threats, yung pagbabanta, no? Is this, kayo bilang isang lawyer at isang law professor, is this a good legal strategy? Kasi ang sabi nila, kaya inuna itong fourth article, itong grave threats, this is something na madaling makarelate ang mga Pilipino. Madali sila, kaya ito, maikli lang daw ang 11 trial dates lang daw to attorney. So, ibig sabihin, para ma-establish ka agad, if ever na merong malakas na ebidensya against the Vice President?
2: Kapo, no? So, both legal and politically, naintindihan ko kung bakit inuna nila itong inuna? Article 4. Una po, on the legal part, no? Inuna po siguro ito kasi, una, medyo simple yung ebidensya. Dokumento po at video yung
0: video, nakaka-relate lahat.
2: Pinapakita. Opo, at supposedly hindi po contentious masyado ang presentation ng mga ganitong dokumento. And yet, para nakita natin kahapon, it's more complicated than what you would have book. No? Parang very legal yung tingin nila doon sa pagpapapasok ng ebidensya na iyon. So, mas simple po siya. Pangalawa, mas madali siya ma-digest ng taong bayan. Kaya nga, napansin nyo kahapon yung pinilit talaga ng prosecution na 2 minutes lang yung ipapakita nila. Kasi kung 2 hours yun, dinalunod na naman yung attention span natin sa video na iyon. So strategic yung call na yun from the legal side, but also from the political side. Kasi yung dokumento ukol dun sa confidential funds, COA reports, yung mga numero na involved, baka hindi po natin ma-digest kasing dali nung panunood lang ng video na ito. Tapos itatali siya dun sa kwento nung anong klaseng tao ba si VP Sara, mayroon ba siyang experience sa karahasan, seryoso ba itong mga threats na ito. Mas relatable po yun, yung issue na iyon, kaysa doon sa pagdating sa pera, no? Na medyo mahirap
0: pa i-comprehend yun ng mga, lalo na ng madla, di ba, nung mga nasa marginalized sector, attorney, di ba? So ibig sabihin, kaya inuna nila ito very
2: kasi sa dami ho nung dokumento na involved doon. So strategic po yung call na yun. I think maganda naman po yung call nila na unahin itong ground na ito.
0: Tingin mo ba by this afternoon, let's say sa cross, hindi na yan masyado kakain ng oras at mas interested kasi kami, lalo ako, no, na ang balita ko by next week, ang nakasalang, yun namang chief of staff ho ni Vice President Sara na si Zulaika Lopez. This was the main reason kaya siya nag-alit nag-meltdown allegedly, di ba, nung time na yun, kasi ikinulong to . Di ba si Zulaika Lopez na chief of staff niya na parang galit na galit siya, di ba, at that time kaya nanlilisik yung mata niya sa video dahil sa ginawa ho ng House, di ba, at that time yung Quadcom na ikinulong ang kanyang chief of staff. Tama ba, Attorney? So interested din kayo sa next week kasi kasama rin doon sa hopefully mag-testify din ang NBI director mismo, si Attorney Matibag.
2: So tama po, no? I think yung today malaki yung depende po yung tagal nitong presentation na ito or yung remaining cross-examination kung gaano din po kasigasig yung prosecution.
0: Tingin mo,
2: kasi gaya lang po na may objections ang defense pag prosecution ang nagdidirect. Mayroon din pong objections ang prosecution kapag defense naman ang nagko-cross-examine. So pwede nilang ibaliktad yun, no? Sila mismo yung makulit, masigasig doon sa pag-object. Now, depende po yan sa strategy nila. Kasi kailangan nga po isipin ng bawat panig o parehong panig na hindi po to purely legal na proceeding, no? Ang abogado po sa Senado, 5 lang. 5 lang, therefore, yung nakakaunawa na minsan patas lang sa trabaho ng abogado na ganito kakulit. But insofar as naiintindihan to ba ng taong bayan yung ebidensya na lumalabas, no? Ang choice po actually kasi, instead of being makulit or masigasig sa objections, ay maging mabusisi sa cross-examination. Doon mo babawiin. No? Mm. Parang bubutasan mo yung testimonya ng kabila instead of pinipigilan mo na makapasok.
0: Mm-hmm.
2: So yun po yung pwedeng gawin na strategy ng prosecution, na hahayaan lang po nila yung cross-examination tapos lilinisin po nila later.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may redirect pa ho yan, normally. Mm. But makikita natin today, I think nandun tayo sa punto, napakaaga ng trial na yung parehong panig mismo, pinapakiramdaman pa nila kung gaano, kung ano yung strategy na gusto nilang kunin or gaano init yung mata ng impeachment court. Kasi nakita niya na kahapon, medyo nainip na yung Senator Judges, nagtanong sila in the middle nung direct. Very unusual na nangyayari yun. So, usually sign siya na baka nainip. So, makikita natin today, I think the way that the trial will be conducted today, kung gaano kabusisi yung cross-examination, kung gaano kasigasig yung prosecution doon sa cross, will be determinative of the next few sessions as well.
0: Attorney, for now, yung unang witness, si Kalilong, how would you size him up? Ano ba siya? Do you think he was credible, he was not intimidated by the way he's answering all the questions kahapon?
2: With the caveat po, na natitest po ang credibility ng testigo usually sa cross-examination.
0: So mamaya, okay, malalaman.
2: Opo, mukhang okay naman kasi may training po siya.
0: Digital, niya. Digital
2: forensic. Nakita niya po yung testimony niya kahapon, maingat siya, di ba? Yung pwede ko pabuksan, pwede ko po patanggalin itong tape.
0: Tama.
2: Ibig sabihin po na naintindihan niya yung importansya ng integrity ng dokumento at ebidensya na dinadala niya. No? Document witness po kasi siya. Ang purpose lang po niya ay ipakita na secure po yung video na yun at na-verify siya. Yun po yung main niya na dahilan. So, yung today, malalaman natin kung credible siya. Batay dun sa cross-examination.
0: Magiging cross-examination.
2: Kasi trabaho po ng depensa sa cross-examination na magtanong ng mga bagay na magpapakita kung mahina ba talaga yung credibility ng testigo na yun. So, pag nalusutan po niya yan today, then credible po yung ebidensya na nadala niya kahapon.
0: Yung the way he handled himself kahapon, as far as the direct examination. So malalaman natin mamaya talaga during the cross-examination. Anyway, bago kita bitawan, attorney, yung namang the way the presiding officer, si Jesus Cudero, yung handle niya dun sa ang daming objection, yung overrule, or diba, sustained kung talaga yung merong puwang yung objection. So, parang ang dami kasi nagko-comment na mukhang ito, redemption time for Jesus Cudero, na nakikita nyo ba yung value niya as the presiding officer now, as he is handling this impeachment trial?
2: Opo, no? So, to begin, siguro, no, hindi naman po kailangan abogado ang mag-preside sa impeachment.
0: Okay,
2: in fact,
0: nandun
2: yata ako sa minorya ng mga abogado na palagay na masyadong nalilegalize itong proseso na ito.
0: Mm-hmm.
2: Parang mas nagbumukhang criminal trial na nga halos kaysa sa political na process. But, kung yun po ang desisyon ng Senado, yun po yung pakiramdam nila na best way to ensure yung fairness ng proseso, then nakatulong certainly, no, yung parang si Senator
0: experience, litigator.
2: Firm yung hawak niya doon sa proseso. Ibig sabihin po nun, hinahayaan niya yung both sides na magdebate. Pero maingat po, no, sinasabi niya paunahin, patapusin mo muna yung isang side na ito, patapusin mo muna yung defense, no, magpaalam muna kayo bago magsalita. Tapos hindi po endless yung balikan. Pinipigil niya. Ano pong sabi nitong prosecution, anong sagot nitong defense, tas ruling na. No? The chair will make a ruling.
0: Mm.
2: So, isa yung pamamaraan to ensure na nabigyan ng pagkakataon yung parehong panig na magreklamo at depensahan naman yung sarili nila.
0: Mm.
2: Tapos, yung ultimately, gusto ng chair, no, on behalf of the Senate, na pausugin pa rin yung proseso, na paandarin pa rin yung proseso.
0: Yeah, tama.
2: So, mabilis ho yung rulings niya. I think nakakatuwa from trial lawyer's perspective po, no, na ang bilis mag-rule nung judge or nung Senator
0: Cudero.
2: Para siyang judge talaga sa korte.
0: Okay. Nako, maraming salamat, Attorney Paulo, sa inyo uling binigay ng mga legal insights. Salamat po.
2: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Yan ho ang Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Patuloy yung ating special coverage. Mamaya ho, alauna pa lang dito sa DZMM Teleradio. Makakasama ko si Peter Musngi. Pero maraming salamat ho. Bago ko magwakas, shout out sa 17,000 viewers natin sa YouTube. DZMM Teleradio, maraming maraming salamat. Kay Lina Ho, Plaridel Bulacan, sabi niya magandang umaga, Sir Danny. Sabi ni Troy Dan, nanonood din siya sa impeach at saka nakatutok sa impeachment trial special coverage ninyo. Si Dulce Orate, nanonood. Si Sara Concepcion, good luck sa tandem mamaya dahil sa impeachment trial with Peter Musngi. At si Black Arachnid, Sir Danny B, happy hump day. Akala ko maulan, pero bakit kaya matarik daw ang araw? Well, as far as Quezon City is concerned, pero kaya yung talagang babayuhin daw, sana naman, wag na. Diyan ho sa mismong, Northern Luzon at diyan sa Catanduanes. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho ko bukas para dito sa programang Kabayan at mamaya ho ang special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara. Bye-bye! See you later!
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa naklipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Pwede rin na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:01 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Inyo Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kaya pa ba? Kayang-kaya dahil today is a July 8th, Wednesday. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Hello to my partner. Good morning, ate.
1: Hi, good morning. Mm-hmm. Maan makapagal, humahalili po kay Maring Ninya Corpus. It's midweek.
0: Yeah. Oo nga, midweek.
1: Oh, dalawang tumbling na lang.
0: Dalawang tumbling na lang.
1: Sa mga kaya pa ba?
0: Kaya pa.
1: So, nangyayari sa ating bayan?
0: Sambayanan. Oo. Para nga kada araw, iba-ibang chapter.
1: Yes.
0: Oo
1: ano
0: nga
1: eh. Episode ano tayo?
0: Episode
1: 3.
0: 3
1: na. Day
0: today.
1: 3 na.
0: Day 3 na. Oo.
1: So, episode 3.
0: Oo nga eh.
1: Ay, abangan natin mamaya.
0: Oo nga eh.
1: Fresh na fresh.
0: Fresh na fresh. Pero yun nga po, day 2 nga po ng impeachment trial kahapon. Actually, 24 hours ago, actually yung balita na si BP Sara ay pumunta nga siya sa Senado, yun lang pala to meet with her legal counsel.
1: At doon nag-meeting.
0: Nag-meeting.
1: Pero hindi lang simple yun.
0: Oo.
1: Kasi sabi ng mga analyst, ay isa itong statement.
0: Oo.
1: May hidden message doon.
0: Oo nga.
1: Na parang ano yun, pinapakita ang kanyang presensya.
0: Oo.
1: Kasi may psychological effect yan.
0: Correct.
1: Halimbawa, sa kalaban, kung matitinag ba,
0: oo.
1: Or sa mga kaalyado,
0: mm-hmm.
1: Or dun sa mga dating kaalyado, alam na this. Eh, syempre, yun yung sinasabi nila, baka ano rin yun, parang isa ring mensahe sa kanyang mga taga-suporta na, di ba, kasi hindi siya nakita ng mga nakaraang araw.
0: Correct.
1: Anong sabi niya? May isang
0: bludgeoning? Ano ba?
1: Bludgeoning?
0: Bludgeoning? Parang na-nosebleed ako doon.
1: O yun, di ba? Eh bakit bloodbath? Dabi, may bloodbath?
0: Oo nga.
1: Eh, parang kung talagang pokpokan, edi sana humarap ka na rin.
0: Tony na to. Segway lang pala yung kahapon. No? Segway lang, meeting, ta segway ulit. Di ba? Sa atin sa media, segway.
1: Yun hindi natin alam, no? Kung doon siya nakikipag meet sa kanyang defense team sa bakuran mismo ng Senado, daily na ba yun?
0: Oo nga eh.
1: Araw-araw na ba yun?
0: O baka naman ano lang.
1: Once
0: in a blue moon. Pero yun nga kahapon.
1: Parang ama na kayo, isang best lang.
0: Yung naging takbo nga kahapon talaga nung impeachment, actually yung legal counsel sa prosecution and ng defense, diba, kumbaga talagang salitan eh.
1: Mm-mm.
0: Diba ng respondent, kumbaga talagang puro objections.
1: I object. Yan.
0: Oo nga. Pero,
1: sabi nila magtatagalog sila or wikang Filipino.
0: Wikang Filipino.
1: Hindi naman.
0: Nagtagal nga doon, actually nakikinig ako sa DZMM kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Actually doon nga nagtagal, no, one of the main highlights is kung ipi-play ba yung video o hindi.
1: Uh-oh.
0: Pinag-uusapan kasi 2 hours plus or 2 minutes 18, ipapakita, dapat daw ipakita yung buong konteksto.
1: Uh-oh.
0: So parang doon sila nagtagal. Na observation ko lang naman.
1: Ang sabi naman ng mga netizen, kung na-nosebleed din sa English,
0: mm-hmm.
1: Is, meron ding mga ano Latin terms. Ab initio. Ad cotelam.
0: Sabihin nun.
1: Prima facie. Sinidie.
0: Sinidie.
1: Sui generis. Sabina duces tecum sabina. Ad testificandum. Your honor.
0: Wow, your honor.
1: Ab initio ay from the start. Mula sa umpisa.
0: Yes.
1: Ad cotelam daw with caution. Proceed with caution.
0: Okay.
1: Prima facie. Mm-hmm. At first view. Diba?
0: At
1: ganun
0: first
1: eh.
0: View.
1: Ano lang naman ito. Sinidie ay indefinitely o yung walang definite. Nabawa, suspension ba yan? Ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Ano pa? Sabina duces tecum, yung pag-summon po, yung pagpapatawag na nire-require yung evidence.
0: Mm-hmm.
1: And sabina ad testificandum, yung pagpapatawag na kailangan mag-testify.
0: Ayan.
1: I think ang prosecution ay gustong ipatawag, ipa-summon si Vice President dan Sara Duterte para sumagot.
0: Yan. Pero yun na nga. So titingnan nga po natin ngayon day 3.
1: Sabi nila, mas maano daw ngayon. Madugo ba? Sabi bloodbath eh.
0: Bloodbath. Pero hindi naman kailangan maging bloodbath. Diba ano lang naman to eh. Kumbaga, well, they're all under oath.
1: Yes.
0: So dapat kung ano lang naman yung katotohanan, 'di ba? So kung ano yung katotohanan on your part, magsabi na ng katotohanan, 'di ba? Nga the truth shall set you free.
1: Ay, kasi pagpapatuloy ito nung pag-examine, cross-examination na, no? Ng, ng defense kasi hindi natapos kahapon. Direct examination lang yung kahapon ng prosecution. Ngayon, cross-examine. Eh, sabi kasi nila, parang one witness per day.
0: Sana.
1: Kung mabilis. Kung wala yung mga objection, Your Honor. Ganyan.
0: Oo nga. Pero ganun diba? Pala, no, para sa mga madla, no, actually kahapon yung witness nga po from NBI Forensics. Ganun pala talaga, no. Just ano lang, layman's terms lang. Yung mga talagang kapag sa litigation, yung susuriin mo talaga bawat klase ng move. Mm-mm. Kahit obvious na obvious eh, pero kailangan mo talagang himayin sa korte.
1: Hindi, tsaka ano yan, trabaho din lang ng defense din.
0: Tama,
1: yun.
0: Tama, trabaho lang din yun.
1: Talagang every details talaga. Kung siguro, gano'n naman ang defense eh. Hanap lang naman ng butas din talaga.
0: Correct.
1: Diba?
0: Kaya.
1: Kaya kailangan, wala talagang lusot
0: yung
1: mga ibibasin. Pero, may recross pa yan. Di kinross exam mo.
0: May recross.
1: May redirect din yan. Oo. At may recross na naman. So, hindi natin alam kung matatapos din. Yung isa pa lang to, ha? Mm-hmm. Na testigo today. Kasi may pangalawa pa eh. May pangatlo din sana today.
0: Pero sabi mo nga, episodes, parang sa mga serye, may mga seasons.
1: Sure, may cliffhanger yan. Kayo naman. Alam mo, ibigay na lahat.
0: Weekly ba to? Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Tapos magbabago siya after Sona.
0: After Sona.
1: I think magiging Wednesday, Thursday, Friday. Tapos magiging 3 o'clock na.
0: Ayun na nga. Ayun.
1: Kayo naman.
0: So, syempre, kada linggo.
1: Sabi, di ba? Pag mga teleserye, may cliffhanger yan. Alam mo na ibigay na lahat. Kayo naman.
0: Dahil nga ang ating question of the day, Ate Maan, madalas ka ba makapag-debate online?
1: O hindi.
0: Share mo na po yan, 0919.
1: In person.
0: 2783,000. Ako kung in person, ibang kaso. Pero yun din, no? Sa
1: ikaw
0: mga,
1: ka ganun? Sumasagot ka? Hindi. Bash?
0: Hindi.
1: Or, di ba, minsan may mga nag-comment, tapos hindi, kasi, kailangan mo mag-comment yung sa iyong sariling opinion.
0: Then number one, Ate Maan, media personalities tayo. Media practitioners tayo. Eh. So dapat objective tayo. Number one, di ba? Online. Kasi kung ano man yung magiging views natin online, personal yun.
1: Mm-mm.
0: Pero at the same time, para sa akin, objective pa rin. Kahit sa social media ko, as much as possible, objective pa rin.
1: Hindi, kasi di ba minsan may mga pinupost na issue. Anong tingin nyo dito?
0: Smiley
1: ka ba mag-comment? Sumagot doon?
0: Ay, hindi. Lurker lang ako. Tingin-tingin lang sa comments. Tapos, ganun lang. Tapos, pinag-uusapan na lang natin dito yung ating, kumbaga pwedeng saloobin, tao lang naman din, mamamayan lang naman din, doon na lang, di ba? Sa tamang diskurso.
1: Sa damang time and forum, ika na. Di ba?
0: Kaya, pag sa social media, dami na kasing nagbaba ngayon eh. Good vibes na lang, di ba? Share lang ng mga happy thoughts, di ba?
1: Tapos may bagyo tayo ngayon.
0: Yun na nga, exactly. Dahil ito, Ate Maan, para po sa mga nakaantabay na hashtag walang pasok 78-2026. Pero tayo magsalit-salit. Magsimula muna ako sa Camanaba area. Sa Caloocan Daycare to Senior High School, public and private. Sa Malabon po, no face-to-face classes all levels. Shift to alternative delivery modes of learning at sa Labotas, public and private school sa preschool to senior high school.
1: Okay, sa Lasam, Cagayan, preschool and kindergarten, private and public, wala din tong pasok, yay! Eh, University of the East, hindi ko alam kung saan to. Di ba may mga ano to?
0: May UE Manila kasi.
1: Pero lahat yata to, shift daw sa asynchronous learning modality.
0: Meron din Caloocan eh.
1: Yeah, Arellano University, ganun din. Ay suspended din ng face-to-face classes, shift din sa online.
0: Diyan. Ito naman sa Kabangkalan City, sa all levels, public and private. Lake Cebu, South Cotabato, all levels, public and private. Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, all levels, public and private.
1: At sa Sultan Kudarat, Calamansig City, all level. Palimbang City, all level. Lebak ba to? City, all levels. Okay, Maguindanao del Sur, Dato Piang, all levels din, public and private. Talayan City, all levels, public and private.
0: Negros Oriental, dito po sa Canlaon City, all levels, public and private. Dauin City, all levels, public and private. Siaton City, no on-site classes.
1: Mm-mm. Sa Negros Occidental, La Carlota City, all levels, both public and private. Hinobaan City, all levels, public and private. Hinigaran City, all levels, public and private. Himamaylan City, all levels, public and private. San Carlos City, all face-to-face classes, Ah, may face-to-face sila. Sorry. Wala. Private and public.
0: Yes.
1: Moises, Padilla City, all levels, private and public. Man pa ba?
0: Oo, Isabela City, all levels, public and private. At Ponteverde City, all levels, public and private.
1: Dati kasi pag wala tayong pasok, wala talaga.
0: Wala talaga.
1: Eh ngayon, wala kang lusot. Sorry, yan. Online.
0: Ayan. So ngayon po, makakasama po natin ang ating kaserbisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KODD, kaserbisyo of the day.
0: Makakausap po natin ngayon via Zoom, walang iba kundi ang spokesperson ng DSWD or Department of Social Welfare and Development, Asik Irene Dumlao. Asik Irene, good morning po. Migs Bustos and Maan Makapagal.
1: Good morning.
3: Po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Thank you for having us this morning.
0: Of course, Asik, as baka po narinig po ninyo, inanunsyo po namin ang mga syudad all over the Philippines na at least nagsuspend po ng kanilang mga klase. Ibig sabihin, kumbaga, ano po ito, no? Talagang preparation at syempre para maging safe ang ating mga bata. But nonetheless, Asik Irene, as usual po, ano po ba para po talaga mas ma-appreciate ng taong bayan ang preparations po ng DSWD sa mga ganitong klaseng mga bagyo.
1: Mm-mm.
3: Yes, Migs and Maan, para sa paghahanda sa paparating na bagyong Inday, ang Department of Social Welfare Development ay nakapag-preposition na po ng mahigit 4.7 million family food packs sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. Paano po ginagawa ito ng DSWD? Araw-araw po nagpo-produce tayo ng mga around 20 to 25,000 family food packs dyan po sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center dyan naman po sa Mandaue City. So araw-araw may mga goods tayo na napoproduce, dinadala po ito sa mga warehouses natin sa iba't ibang panig ng ating bansa. And dahil nga for several months ay walang mga bagyo o ibang mga kalamidad ano, na naka-apekto sa ating bansa, except of course doon sa 7.8 magnitude earthquake doon nga po sa Sarangani, nakapaghanda po ang DSWD dahil konti lang yung tinugunan natin ng mga kalamidad. So yung araw-araw na naproproduce natin ay nai-imbak o nai-preposition nga po sa ating mga warehouses. So because of that strategy of the DSWD, ay mabilis po tayo na nakakatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At nakita naman po natin yan ano, doon sa naging tugon natin dyan nga po sa Mindanao nung tumama yung earthquake. So ngayon po na panahon na ng bagyo, sapat yung ating mga resources. So lahat ng ating mga major hubs, mga spokes, and even mga last miles, ito yung mga warehouses, hanggang sa mga remote areas o geographically isolated and disadvantaged areas, ay meron tayong mga food packs. Sa katunayan, ano po, Migs and Maan, bago last week lang ito, ay nakapagpadala pa tayo ng karagdagang mga 7,000 family food packs sa Batanes. So sa probinsya po ng Batanes, nasa mahigit 23,000 na food packs ang ating ang ating pong na-preposition. At yan ay nagagawa natin sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, dahil nagagamit po natin yung kanilang assets para madala yung ating pong mga goods in those areas.
1: Ayan. So anong sinasabi ni ASIC ay all bases covered. Ayan. Eh, may na-monitor na ba kayo na nangangailangan na ngayon ng relief goods, ASIC?
3: Well, sa ngayon, wala pa po. Ano? Wala pa tayong mga natanggap na mga requests from local government units. Nonetheless, handa po tayo. And idagdag ko na rin na sa mga major ports ay meron na rin tayong mga na-preposition na mga ready-to-eat food boxes. Mm-hmm. Ito naman ay para doon sa mga pasahero na maaaring ma-stranded dahil nga sa sama ng panahon. Dahil sa pakikipagtulungan din natin with the Philippine Ports Authority, nagagamit natin yung kanila pong mga facilities para makapag-imbak nito nga pong mga ready-to-eat food boxes para sa madali ang distribution.
1: ASIC, dahil palalakasin din ng bagyo, yung habagat o yung southwest monsoon, asahan daw yung malakas na pag-ulan kagabi lang. Diba?
0: Biglaan.
1: Talagang ano, raining cats and dogs.
0: I know.
1: Diba po? Opo. So yun,
0: may mga ganung combination pa.
1: Opo.
0: Asik. Oh, yes. Sige man.
1: Sabi, hanggang Biyernes daw yan, hanggang Linggo. So, kabilang sa babantayan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol at Mimaropa. So, dito naman po, medyo wala tayong problema, no? Kapag dito sa Metro Manila, nearby provinces, no? Ganun din, naka-preposition na rin lahat.
3: That's correct, Maan. Mm-hmm. Dito po sa Metro Manila, matatagpuan ano, yung ating Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City po iyan. Mm-hmm. So dyan po araw-araw nagpo-produce tayo ng mga food packs and currently ang stockpile natin sa Luzon Disaster Resource Center ay nasa mahigit 600,000. Mm-hmm. So kung kinakailangang tumugon tayo at mag-augment sa resources ng LGUs dito po sa Kamaynilaan, nakahanda po ang DSWD. May mga warehouses din tayo sa mga karating na lugar, halimbawa Region 3, gayon din sa Region 4, and of course sa Region 5, at tayo po ay may mga nakapreposition na rin na mga goods po each dyan.
0: Mm-hmm. Alright. So ngayon po, ASIC, no, magsishift lang po ako. Meron po kayong programang called Therapy. Ano po itong Therapy program?
3: Yes, tama po. Nakapag-pilot tayo ng tinatawag nga natin na Therapy o yung Therapy for Fee. Just to provide context, ano po, marami kasi tayong mga kababayan, ano, yung mga persons with disabilities. Mm. At marami po sa kanilang mga family members or community members ang tumutulong at nag-aalaga sa kanila. Kasi alam naman natin, in a family, ano, pag minsan iniiwan yung person with disability sa kanila pong tahanan kasi kinakailangan magtrabaho o maghanap buhay ng ibang family members. Now, para hindi naman po maiwan yung ating mga kababayan at matiyak na may mag-aalaga doon sa person with disability, ay sinusuportahan po natin sila, no? Yung family and the community members na nag-aalaga sa isang person with disability para, kumbaga parang we incentivize yung kanila ng duty as care workers sa pamamagitan niyan ng cash for work. So,
1: okay.
3: In other words, kung ikaw po ay nag-aalaga ng isang person with disability, araw-araw tinitignan mo na nakakakain, perform din ng ibang activities itong isang person with disability, ikaw po ay bibigyan natin ng tulong pinansyal. Oh, kaya ang tawag natin dyan is Therapy for a fee.
1: Oh,
3: bahagi yan ng ating pong tulong para doon sa mga families at mga community care workers na dinidevote nila yung kanilang time at yung kanilang effort para alagaan ang isang person with disability. So you might ask, magkano naman po yung natatanggap nila ano na fee in taking care of a person with disability? Depende po iyan doon sa regional minimum wage rate.
1: Mm.
3: So kung magkano ang regional minimum wage rate, imumultiply natin, no, doon sa number of days na nag-engage siya dito sa pag-angalaga ng isang person with disability. So pwedeng ano yan, maximum of 90 days per year, maximum of 8 hours of work per day yung pong engagement niya.
1: So talagang parang
3: saan
1: work
3: ibigyan natin siya ng cash for work.
1: Oh, regular, parang regular work na din, ganun?
3: Yes, tama.
1: Kasi yung iba hindi nakapagrabaho.
3: Incentive sa kanya actually ano, na nag-aalaga. Well, of course, ginagawa niya talaga yun ba, dahil family member siya, naalagaan natin. But kinakailangan kasing alagaan din natin yung nag-aalaga sa ating pong mga vulnerable na mga kababayan.
1: Teka lang, ASIC, malinaw lang, no? Kasi halimbawa, ito ay mga relatives, no? Family member. Mm-hmm. Halimbawa, kung pinaalagaan mo sa ibang tao, hindi siya qualified.
0: Opo.
1: Doon, yung nag-aalaga na yon.
3: Well, pwede kasing member of the community, pwedeng kapitbahay mo eh, no? Kasi may trabaho ka eh. So,
1: yes.
3: You ask a community member to take care of your family member who is a person with disability. Pwede naman po iyon.
1: Mm-hmm.
3: But, kinakailangan mag-undergo muna sila ng isang capacity building activity para itong care worker natin, itong kapitbahay mo na mag-aalaga sa iyong person with disability na family member ay matulungan at ma-improve yung kanyang skills. Kasi kinakailangan ano na mabigyan natin sila ng information doon sa home days care, tapos yung, of course, yung tamang pag-aalaga, mm-hmm, doon sa isang person with disability, kasama na rin, of course, yung iba pang mga gender, gender-sensitive na pangangalaga or information ay naibabahagi rin natin sa mga magiging care workers natin.
1: So, after
3: na makapacitate natin, then we engage them.
1: ASEC 8 PWD, pwede rin ba yung mga senior citizen na syempre matatanda na rin? Yung iba nga,
0: na need care.
1: Mga bedridden, ganyan.
0: Opo, yung mga kailangan ng mobility.
1: May problema sa mobility.
3: Yes, oo. Hmm. Pwede rin po yan, no? Kasi kapag halimbawa nag-classify nga as person with disability, yung pong senior citizen, ay maaari rin naman po na maalagaan or i-engage din natin yung pong care worker at babigyan din siya ng tulong pinansyal.
1: Eh, wala pong edad to. Halimbawa, minors, say 17, 16, 15, mga pamangkin.
0: Opo.
3: Wala naman actually, no? Basta yung ating mga primary beneficiaries, yung mga persons with disabilities na inaalagaan, ay merong mga irreversible na mga physical or sensory or intellectual at pati na yung kanilang psychosocial impairments na nalilimitahan yung kanila pong independent functioning. Ibig sabihin talaga hindi nila kaya mag-function mag-isa. Kinakailangan mo siyang i-assist. At kinakailangan nga ng continuous na suporta para doon sa kanilang daily living. Halimbawa, no, yung kailangang suportahan siya para makakain or kailangang suportahan talaga siya para makapunta doon sa palikuran. So yun, kasi may mga tagang irreversible na impairments.
0: Opo. Panghuli na lang po, ASEC, paano po mag-apply ang let's say direct na lang family member para po dito sa Thera Fee?
3: Yes, maaari para po doon sa mga interesado na mapabilang dito sa ating Thera Fee for Fee or Thera Fee, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD at ia-assist po kayo ng aming pong mga staff. Kinakailangan din po na mag-undergo rin ng capacity building activity before we engage you for this. Okay. Now, Migs and Maan, idagdag ko lang na itong Thera Fee, ang lalayunin natin talaga dito is i-monetize yung unpaid care work. Para doon sa ating mga family or community members while providing, of course, yung targeted assistance para sa mga persons with disabilities. Kasi kinakailangan talaga na matutukan yung kanilang mga pangangailangan, especially yung may mga permanent na and total disabilities.
1: Di ba may mga kapatid, dinivote na yung time. Minsan pamangkin, hindi na nakapagtrabaho. Minsan nga hindi na nakapag-asawa din. Yung mga ganun eh.
0: Correct, oo.
1: Mahabang panahon talaga yan, lalo kung magulang yung aalagaan.
0: Totoo
1: minsan
0: yan.
1: Yung mga anak silang, yun ang nag-devote ng time.
3: That's correct.
1: Sa kanila kapatid. That's correct.
0: Pagmamahal yan.
1: Kahit asawa.
0: Oo, pero diba? At the same time, yung pagmamahal, talagang, pagmamahal is nandyan. Pero at the same time, maganda rin yung, kumbaga, nasusustentohan din natin.
1: Para makatulong din.
0: Para makatulong din.
3: Ma-alleviate din yung financial burden.
1: Correct.
3: Kasi even if talagang, you're part of the family at gusto talagang tulungan yung person with disability, but we understand na may personal ka rin pong mga pangangailangan. No, na nasasakripisyo mo na rin yung oras mo, yung efforts mo. So, na-recognize naman natin na kinakailangan mo din mabigyan ng assistance para, yun sinasabi natin na makabuo pa rin talaga tayo ng isang inclusive environment for the vulnerable sectors and the marginalized population, of course.
0: Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras. As always, spokesperson po ng DSWD, walang iba, ASEC Irene Dumlao. ASEC Irene, maraming po salamat. God bless.
3: Salamat din, Migs and Maan. Magandang umaga sa inyo.
0: Thank you po. Ang oras, 11:25 ng umaga.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Umukha na nga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Delivery! Maria Jose!
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Nino Corpus at Migs Bustos. Hello, Ate Nins. Hello and good morning. Pagaling ka. Of course, pero syempre, no? Wednesday pa nga lang ngayon. Sabi nga natin, kayang-kaya pa. Ayan. Syempre po, para sa masiglakas na araw, katawan ng DZMM ang Gardenia, sa paghahatid ng serbisyo publiko, salamat po sa pagbabahagi ng mga masasarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ito na nga nung ating question of the day. Sagutin nyo naman po yan para po mabasa po natin ang inyong mga comments. Madalas ka pa makapag-debate online? Oo, hindi. At bakit? Share mo na po yan. 0919-278-3000. At ngayon nga, no, makakasama natin ang ating sociologist for today. Paano magkakaroon ng maayos sa diskurso kahit online? Makakasama po natin, nagbabalik po dito po sa studio, Attorney Eman Caliwan, isa po siyang sociologist. Attorney Eman, good morning po.
1: Good morning.
0: And welcome back to DZMM.
2: Good morning po.
0: Okay. So actually, napapanahon all year round. Dahil hindi lang naman ngayon na impeachment, hindi lang naman ngayon na ang dami-dami nangyari sa society, election season, maraming mga, diba, mga iba't ibang samut-saring issue. Na-achieve pa ba natin to? Yung paano magkaroon ng maayos sa diskurso kahit online, Attorney Eman?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Sa ngayon, no, makikita natin na hindi ganun kaayos yung diskurso. No? Medyo super polarized na no, yung lipunang Pilipino. At bunso dito, no, ayon sa aming pag-aaral, no, sa politika din, no? Populist ang dating administrasyon kung saan hinahati nito, no, yung mga mamamayan, no, yung mga sumasang-ayon sa kanya bilang popular na leader at yung mga hindi, mm-hmm, no, na bumabase sa ebidensya at sa mabuting argumento, mm-hmm, no, kasi sa populist leadership doon pumapasok yung identity politics, no, kaya hindi ganun kaayos, no, yung ating pagkakaroon ng mabuting diskurso, no, hindi na nga mabuting diskurso ngayon.
1: Mm-hmm. Ito napansin ko yan nung nakaraang eleksyon, no? Parang ang sabi, hindi pa yung national presidential,
3: oo. Yun
1: parang marami nagkagalit. Kumbaga nahati tayo sa color.
0: Correct.
1: Okay.
0: Maraming nag-unfriend.
1: Nagtasa uli ang ng kandila.
0: Correct.
1: Okay, oo. mga in-unfriend sa Facebook kasi nga doon sa kanyang
0: pati pamilya.
1: Kandidato.
0: Pati diba? Sa pamilya.
1: Oo. So big sabihin, pumasok na sa talaga emosyon. 'Di ba sa personal relationship, no? Yung
0: politics
1: o yung politika. So ganun din. Tapos ngayon napapansin ko kapag ba nag-comment ka, ikaw ang ibabash.
0: Yeah. Oo nga.
1: 'Di ba? Para pag magkamali-mali ka. So parang ngayon you're walking on eggshells kapag magko-comment ka dahil baka ikaw naman ang mabash. Mm. So yung mga ganun sa ito na lang politika ngayon, 'di ba? Ngayong impeachment trial, nako, masigasig na naman. Masigabo na naman ang damdamin, di ba? Oo, yung mga taga-suporta sa magkabilang panig. Anong tingin nyo doon? Pumapasok na kasi sa personal.
2: Yeah. No, yan yung problema, no? Ang diskusyon kasi ay mahalaga sa isang demokratikong lipunan, no?
1: Mm-hmm.
2: Hindi masama yung pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala, no? At pagiging pagkakahati-hati, no? Hindi siya masama. Nagiging masama siya, no? Kung nawawala yung tiwala sa isa't isa dahil sa kanyang paniniwala, no, nagiging masama rin siya kung wala na yung konsepto ng respeto.
1: Mm-hmm.
2: At nawawala siya lalo, no, sa amin sa sociology kung wala na tayong shared facts, no?
1: Mm-hmm.
2: No? So, yan yung problema, no? Yung katotohanan ngayon ay nagiging sa postmodern society katulad ng nangyari sa Pilipinas, wala na yung truth na capital T, no?
1: Yes.
2: Yung nagiging relative na siya kung ano ang totoo sa iyo, hindi yan ang totoo sa akin. So dahil diyan, no, kaysa magkaroon ng solidarity, yan yung aim ng isang lipunan, no, na magkaroon ng pagkakaayos-ayos, no, social cohesion, nagiging conflict na talaga ang pangyayari, no? Mas na-highlight yung conflict. At dahil dyan, no, kaysa mas magkaroon ng maayos na lipunan, dahil sa pagkakahati-hati, pare-pareho tayong bumabagsak.
0: Opo. Nare-repair pa ba yan? Kasi ngayon, parang ako, sa tingin ko personally, parang irreparable damage yan, eh. Na yung you just believe your own truth, attorney.
2: Mm-hmm. Basically, yun nga, no? una, makikita natin na parang hindi na siya maayos.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa amin sa sociology, laging may pag-asa, no? Yan ang pagtingin namin, no? Kasi we need to admit na itong generation na to will all die and there would be a new generation.
0: Mm. Yeah.
2: So the future really is in the hands of the new generation. Kaya dapat i-focus natin na mas maturuan yung bagong henerasyon na mas maging critical,
1: mm-hmm,
2: at ang diskusyon ay positibo, no? Huwag mo lang siyang gawin na, yun nga, yung identity politics na kung hindi ka niniwala sa akin, ikalabang kita, no? Hindi ganun dapat yung
1: yung
2: punto de vista ng mga tao, eh.
1: Hindi kasi, eto ha, based on experience lang, kasi sabi ko dun sa ano sa friend ko, oh, in-unfriend mo sa ano, oh, hindi ko nakakinakausap eh. Eh, bakit? Naging mabuting tao siya sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Naging, sige, as in, maganda yung samahan. Pero dahil dun sa kanilang, yung kanyang paniniwala sa politika, ayoko na sa kanya. Ganun lang yun. So, isi-set aside ba yung mga pinagsamahan ninyo?
0: Or at least ingat ka.
1: Oo,
0: ganun din. Ingat ka rin. Tinitingnan mo rin.
1: Hindi raw niya kayang iset aside. Kasi nakikita niya yung mga comments din, mga pinupost. Mm-hmm. Parang talagang taliwas sa kanyang pinaniniwalaan. Mm-hmm. So, ganun yun, sir. Maraming mga relasyon na nasira because of that.
2: Yun nga, eh, no? Kasi ang lipunan ay gumagalaw through social interaction, no?
1: Mm-hmm.
2: No, yan yung foundational concept sa sociology. At itong mga social interaction na to ay produkto ng ating socialization, no? Yung learning, mm-hmm, na nakuha natin. So, minsan, no, sinasarhan natin yung ating punto de vista pag sa tingin natin ay yung sinasabi niya ay contrary.
1: Mm-hmm.
2: No? Diyan pumapasok yung mga concept ng echo chambers and all. Mm-hmm. No? Basically, yun yung problema, no? Hindi lahat ng debate o pagtatalo ng paniniwala dapat may manalo.
1: Mm-hmm.
2: No? Ang aim talaga ng diskusyon ay magkaintindihan. No? Hindi wakasan kung anumang relasyon ang meron kayo, no?
1: Mm-hmm.
2: So dapat tignan natin, no, yung point of view niya, matuto tayo kung may pagkakamali doon at subukan nating ituwid yung mga pagkakamali.
1: Or win over.
2: Or win over, yes.
0: Kasi siguro attorney kaya naman nagkakaroon ng conflict kasi, mm-hmm, siguro sabihin natin maayos nga yung diskusyon muna, nag-escalate siya because triggered by emotion.
2: Mm.
0: Saan ba nagagaling yung mga triggers na yun?
2: No, yan, no. So basically kasi itong social media nire-rewards niya yung conflict and sensationalism, eh.
1: Mm-hmm.
2: No, doon pumapasok yung pagiging emotionally attached ka na doon sa paniniwala mo at inilalaban mo na siya, no. Yan yung problema, no. Kung hindi bukas yung pag-iisip ng iyong kadiskusyon, eh talagang magbubunsod siya sa pagkakahati-hati at pagkakaroon ng mga walls,
1: mm-hmm,
2: no. At yun yung mali, no. Sa amin nga sa sociology, dapat yung communication, it creates action, eh. At yung action na to will be for positive result, no? Yung tinatawag na communicative action ni Habermas, no? So basically ito yung problema ngayon sa lipunang Pilipino. Hindi pa tayo ganun ka-mature enough,
1: mm-mm,
2: natanggapin na may mga contrary belief. At yung mga contrary belief na yon ay kung mali siya, dapat bigyan mo siya ng ebidensya para mapakita mo,
1: yes,
2: na ito ang tama, no? Ito,
1: oo,
2: yung suportado ng ebidensya, hindi yung emotionally triggered ka na kagad na you attack the person and not the argument.
1: Kaya,
0: yes, oo,
1: oh,
0: ad hominem.
1: Hindi nagkakaintindihan.
0: Opo,
1: diba? Oo. Tsaka yung kuyog, yung,
2: yeah,
1: tipong, dahil na, diba, kayo,
0: press
1: mas malaki,
0: eh, no?
1: Mas malaki ang grupo, oh, na to na same ang paniniwala. Kuyog yung isa.
0: But at a bigger scale when it comes to bullying, bashing online, hindi lang naman yan sa Pilipinas, eh. Panghuli na lang po ito, muna ito, Attorney Eman, dahil papasok po ang press ko na pag-asa. Dahil may minamonitor tayo na bagyo. Pero at least, no, bashing, it happens all over the world.
2: Yeah.
0: Bakit,
2: mm-hmm,
0: po kaya naging behavior na ngayon ng tao na kumbaga yung kabaitan, yung morality, kumbaga talagang nawawala?
2: Mm-hmm.
0: Sige po.
2: No, yan yung problema, no. Mostly because of the social media nga, no. Mas pinalakas nito at pinaigting yung mga boses na dati ay tahimik lang.
1: Mm-hmm.
2: No, ngayon, sa tingin nila, mas superior sila once they are able to bully others, no.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung problema.
0: O yun nga. Okay, so sige po, puputuloy lang po natin saglit ang ating discussion dahil meron po tayong alerto. Kumbaga naka-alerto po tayo sa bagyo.
3: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Pasok, Radyo Patrol, Nico Bagsik mula sa Pag-asa. Nico?
4: Nandito tayo ngayon sa Pag-asa Weather and flood forecasting center kung saan magbibigay nga ang pag-asa ng ulat tungkol dito sa Super Typhoon Inday. Pakinggan natin ang press briefing ngayon.
5: Yung forecast track, forecast intensity.

0: po yung mga official forecast tsaka warnings na nilalabas po ng PAGASA. With that, let us now proceed sa latest weather briefing ng Tropical Cyclone o Super Typhoon Inday. Maraming salamat po.
1: Salamat po, Engineer Galang, Chief of the Weather Division. Ngayon naman po para sa latest updates tungkol sa binabantayang malakas na bagyo na si Super Typhoon Inday, mula sa Weather Division ng DOST PAGASA, ang ating Duty Weather Forecaster and Assistant Weather Services Chief, Engineer Chris F. Perez.
2: So magandang umaga po sa kanila. Ang lahat, patuloy po tayo nagpapalabas ng Tropical Cyclone Bulletin every 6 hours at i-explain ko po sa inyo or be-breakdown natin yung nilalaman ng pinaka-latest Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ngayong alas 11 ng umaga patungkol sa super typhoon na si Inday or may international name na Bobby. So sa latest satellite imagery animated ngayong umaga, mapapansin po natin offshore pa rin or malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero mapapansin natin na patuloy itong kumikilos, yung mga outer cloud bands nito, bagamat manipis dito sa portion, ay nahagip na ilang bahagi ng ating bansa. At kanina alas 10 ng umagang, Super Typhoon na si Inday ay tinatayang nasa layang 1,270 kilometers ang layo, east of Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 195 kilometers per hour, malapit sa gitna at ang pagbugso, abot ng hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So mapapansin natin, napakalawak ng kaulapan nito at meron pang mga ulap dito sa may bandang central at southern part ng ating bansa. Yan naman po yung pinag-iba yung habagat or southwest monsoon. Pero uunahin natin himayin yung mga wind signal, associated hazard. Dahil sa super typhoon na si Inday, susunod naman kung ano inaasa natin pag-ulan, dala ng pinag-iba yung habagat. Sa patuloy na paglapit ng super typhoon na si Inday sa kalupaan na ating bansa, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue dito sa ating mapa. Sa lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Bubuyan Island, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, dito sa northern at central portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at northern portion ng Abra. Pag may wind signal po, number 1 po tayo, ibig sabihin, posibleng maranasan natin yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour with a lead time of at least 36 hours. So, it doesn't necessarily mean na may epekto agad sa mga oras nito. Binibigyan po tayo ng konting palugit, 36 hours or less, para mapaganda natin yung actual na lakas ng hangin na posible nating maranasan sa ating locality. Kaya sana po, huwag magtakay mga kababayan natin na sasabihin nila, naka wind signal number 1 tayo, pero generally good weather po sa kanilang lugar. Paunang abiso po ito para sa paparating na hazard o lakas ng hangin na pwede nyong maranasan in 36 hours or less. Ngayon, sa pinaka-latest forecast track ng PAGASA, base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin no, ang current location ng super typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang APA or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging actual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is sa 875 kilometers ng Northern Zone in the next, over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring Pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast track at yung area probability

0: may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typo na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon nito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayo ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayang habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayang habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na rin tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-shift towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, Lalawigan ng Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, lalong-lalo kung ilang araw na pong nakakaranas ang pag-ulan. No? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the Tropical Cyclone Bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Inday, ang pinag-ibayong habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-ibayong habagat. Lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly Tropical Cyclone Bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-alo ng karagatan sa ating bansa. Dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Inday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid ng Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, may nakataas po dyan gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of northern Samar. Hanggat maaari, huwag na po malawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin, no? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast track na since may kalayuan ang sentro nito, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, the Batanes Group of Island, Bascoy, Bayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero, maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: At ngayon naman, para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Inday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paulo P. Pamintuan.
2: Okay, so yan po ang press conference tungkol po sa Bagyong Inday. Nico Bagsik, nasa linya. Nico? Okay, tinatawagan mo po muli natin muna si Nico Bagsik. Pero yun nga po, no, ang isa po sa mga common questions, Maan, ang highest wind signal na pwede pong, kumbaga, talagang yung epekto po nitong si Bagyong Inday is wind signal 2 or 3. O, kasi diba kapag meron tayong mga binabantayang bagyo, pag sabi, ay naku, pwede maging signal number 5, yung wind signal, ha, yung lakas po ng hangin. Ito po, Nico Bagsik, Radyo Patrol. Nico, go ahead.
3: Yes, Migs, sa patuloy sa nangyayaring press briefing ng PAGASA dito sa kanilang forecasting at flood center, sinabi nila na itong super typhoon na Inday na may international name na Bavi ay nakatakda ay nasa super typhoon level na at mananatili yan hanggang sa Huwebes, July 9. At pagsapit naman ng Biyernes ay ito ay bababa na sa typhoon category. Pero pinapaalalahanan pa rin nila yung mga lugar sa Northern Luzon, particular na ang lalawigan ng Batanes sa magiging impact nitong bagyo. Bukod dyan ay dahil sa super typhoon ito ay magkakaroon din ng panahalakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, particular na sa Sultan Kudarat at Sarangani Province sa Mindanao. Magkakaranas din ng malakas na pag-ulan dala ng habagat sa lalawigan ng Palawan at ilang mga lalawigan sa Western Visayas, particular na sa Antique. Makakaranas din ng malakas na pag-ulan ng Southern Luzon, particular na sa Occidental Mindoro, sa Central Luzon, particular na sa Zambales at Bataan, at pati na rin dito sa Metro Manila. Mararanasan ang minimal impact nitong super typhoon na Inday sa Biyernes dito sa Batanes Island at maaari pang magbago ang track nitong bagyo, kaya antabayanan pa ang mga susunod na forecast ng PAGASA sa mga susunod na araw. So yan muna, Migs, ang na-discuss dito sa press briefing na PAGASA. Din i-discuss naman ngayon ang magiging lagay naman ng tubig dito sa iba't ibang mga dam sa ating bansa kaugnay nga nitong super typhoon Inday.
2: Nico, isang yan tanong lang.
3: Kumpirmado. Yes,
2: Nico,
3: yes,
2: isang Nick, tanong Nick. Lang. Meron ba nabanggit mulit to emphasize kung magla-landfall ba? Inaasahan ba natin yan?
3: Base dito sa forecast ng PAGASA, hindi ito magla-landfall dito sa ating bansa. Pero dahil nga super typhoon ito, at ipinakita yung lawak, yung range nitong super typhoon Inday, magdadala talaga ito ng malalakas na pag-ulan doon sa mga probinsya at lalawigan na nabanggit ko kanina.
2: Alright. Nico Extro.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Alerto sa super bagyong Inday at habagat.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik, ang ating Radyo Patrol. Nandito po si Attorney Eman para po pag-usapan ng ating timely topic. Timely topic all year round. Pero saglit lang po, magta-time check lang po. Oras, 11:54 na umaga.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alert ninyo sa kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Capas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
2: Nagbabalik po ang aming programa. Panghuling tanong na lang po, Maan, para kay Attorney Eman.
1: Ayan, eh sabi nila May, pagsamahin ko na ha, Irish at Jojo. May epekto po ba yung mga debate sa politics sa isang romantic relationship? Eh baka kasi yung alay labas sa Colombo. Ayan. Ano pang maaaring gawin kapag yung kadebate ay sarado ang isip? Paano rin yung kapag kapamilya mo na, lagot ka.
2: Oo nga.
1: Kung kadebate mo sa politika, nos nanay, magkaiba kayo ng nanay at tatay.
2: Opo, Attorney Eman, ang inipong say dyan.
9: Okay. No, direct answer, yes. No? Kasi yung mga paniniwala, lalo na kung ini-embodied mo to, ay talaga nakakapekto sa isang relasyon. No? Be it a romantic relationship or be it a familiar relationship. No? Pero ang sagot dyan ng sociology, sabi ni Max Weber, lahat tayo ay umaayon base sa mga kahulugan na nakikita natin. No? So sabi niya, lahat ng tao nga ay kumikilos ayon sa mga kahulugan na nakikita nila. Hindi sapat na sabihing mali no, yung isang tao. Mas mahalagang itanong, bakit nila ito pinaniniwalaan? At dun papasok na mawi-win over natin sila kasi mas maiintindihan natin sila at makikita natin kung saan ba nagkakaroon ng conflict.
2: No? Correct, oo.
1: So, para rin hindi kayo mag-away, pwede bang putulin mo na? Eh, kahit pa nagigigil ka, di ba? Putulin mo na yung discussion?
9: Pwede din,
1: lang,
9: no?
1: Para tahimik na.
9: Or sabihin natin na ang ating paniniwala, no, does not really define us.
1: Mm. Yes.
9: No, kasi yun ang ginagawa ng iba, yung paniniwala nila, ini-embodied na nila. At dinidefine na nito kung ano sila. No, it doesn't define us. Mas mahalaga yung relasyon na meron tayo bilang sa isang romantic relationship or bilang sa isang pamilya. No, mas mahalaga yun kaysa sa mga external politics na ini-embodied natin.
2: Panghuling paalala na po, Attorney Eman, pasensya na po, we only have a few seconds left. Panghuli paalala po sa ating mga viewers and listeners. Mm-hmm.
9: Sa isang diskusyon no, o sa isang debate, hindi mahalaga na may manalo. Mas mahalaga na magkaunawaan kasi yun yung pinaka-sentro kung bakit nga kayo nag-uusap no, para maintindihan natin ang isa't isa.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong knowledge and insights at ipong sociologist Attorney Eman Caliwan. Sabi nga maganda yung sinabi ni Attorney Eman, aking takeaway dyan. Sabi nga ng fictional character na si Ted Lasso, be curious, not judgmental.
1: Ayan.
2: So dapat intindihin natin muna bago po tayo manghusga. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos ng Cesar Bicho.
10: At ako naman si Maan Makapagal. Ay, ingat po tayo.
2: Bye! Bye.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: the AM. DZMM.
1: Kanila, if they can be further visit para at least ho, hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan.
2: So, na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no? Kasi sa ating pong angat dam po, no, 1967 po yan na construct. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So, mababa na po siya.
3: Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, eh hindi magkakasya yung pinag-igihan nilang 90 days. Impeachment ito. Ano nga naman abuti ito ng 20 years.
4: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday, yung southwest monsoon. At umabot dito sa amin dahil talagang tigang na tigang yung talupaan dito sa lalawigan.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Super Typhoon Inday, magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Signal number 1 nakataas na sa 12 lugar.
1: Prosecution, pinuri na ilang eksperto sa sinasabing malinaw na paglalatag ng reklamong grave threat sa impeachment trial. Depensa, inaasahan namang babawi sa cross-examination mamaya.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas ng higit 2 milyon nitong Mayo.
1: Tatlong bahay sa Navotas, nilooban sa loob lamang ng isang araw. Babaeng sospek, tinutugis. Higit 100 milyong pisong smuggled na vape, nasa bat naman sa Maynila.
0: 2 pulis patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat. 2 high school students sugatan matapos saksakin sa Davao City.
1: At Bel Mariano, emosyonal na binalikan ang 7 taon ng Don Bel.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Herdaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa retalye ng mga headline ngayon.
2: Panahon.
0: Mga kapamilya, nakataas na ang signal number 1 sa 12 probinsya dahil sa Super Typhoon Inday. Kabilang po dyan ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduares, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province, at northern portion ng Abra. Bahagya pa lumakas ang Super Typhoon Inday na huling namataan sa layong 1,270 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong 240 kilometers per hour. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo, inaasahang hahatakin ito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahang lalabas ng par ang bagyo sa Sendado.
2: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
1: Suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong Miyerkules dahil sa inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday at ng Habagat. Kanselado ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Malabon, daycare hanggang senior high school sa Caloocan at preschool hanggang senior high school sa Navotas. Suspendido rin ang physical na klase sa Manila at Caloocan campus ng University of the East. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat at Negros Occidental, Canloon City, Negros Oriental, Lake Cebu sa South Cotabato, Dato Odin Sidsu at Maguindanao del Norte, at Dato Piang Maguindanao del Sur. Suspendido rin ang face-to-face classes mula preschool hanggang elementary sa Lasam, Cagayan.
0: Pinaghahanda na ang mga lugar na posibleng bayuhin ng Super Typhoon Inday sa utos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinapagawa na ng pre-disaster risk assessment ang mga lokal na pamahalaan at pinatutukoy na ang mga high-risk area, lalo na yung mga lugar na lantad sa pagbaha at pagguho ng lupa. Iniutos na rin ang evacuation kung kinakailangan at pinatitiyak din ang maagang pre-positioning ng relief goods, rescue equipment, sasakyan at response team. Tinatasan din ng Department of Transportation na maglabas ng travel advisories kung kinakailangan. Kabilang ang pagpapatupad ng no sale policy at posibleng suspensyon ng land, air at sea travel sa mga lugar na maapektuhan ng masamang panahon. Habang pinatitiyak naman sa Department of Tourism at mga tourism operator ang kaligtasan ng mga turista at pagsuspinde sa mga high-risk outdoor activities tulad ng island hopping, water sports at mountaineering kung may umiiral na babala ng bagyo.
1: Naabisuhan ang mga turista ang ipagpaliban muna ang pagbisita sa Batanes na nasa signal number 1 dahil sa Super Bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Dan S. Dicul ng Batanes LDRRMO 4 na hindi muna pinayagang lumipad ang mga maliliit na eroplano dahil sa bagyo, habang hindi rin tiyak kung tuloy ang commercial flights pagsapit ng Biyernes o Sabado. Ayon kay SD Cool, sinabihan na rin ang mga residenteng maglagay na ng proteksyon sa kanilang mga bahay. Umaasa naman ang LDRRMO na hindi mapuputol ng bagyo ang linya ng komunikasyon sa lalawigan.
3: So advice po namin sa kanila, if they can be further visit para at least so, hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan. Simula pa kami last week na magbigay ng advisory sa ating mga LG News and even yung mga stakeholders na maghanda na po para sa bagyo, maglagay ng tali sa bubong, maglagay ng tapangko o window shutters.
1: Samantala, itinaas na ang blue alert status sa Cagayan bilang paghahanda sa bagyo. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na naghahanda na ang mga coastal municipalities sa posibleng storm surge o daluyong. Umaasa ang PDRRMO na makatutulong ang ulang dala ng palalakasing habagat sa mga sakahan at Samagat Dam.
4: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday yung outwest monsoon at umabot dito sa amin dahil talaga nga tikang na tikang yung ating talupaan dito sa lalawigan. Malapit na kaming pumasok sa drought. We're still sa dry spell. 3 months na walang pag-uulan.
1: Naka-heightened alert na rin ang Catanduanes dahil sa bagyo. Sinabi sa DZMM ni Catanduanes Governor Patrick Azanza na kanselado na ang biyahe ng barko matapos itaas ang signal number 1 sa lalawigan.
5: Ito, kumbaga, ang unang bagyo na tatama sa Catanduanes kung sakasakali. Hopefully, hindi ganoon kalakas ang maramdaman na epekto. Maging yung mga delikadong lugar ay pinagsasabihan na namin sila na maging alerto dahil kung kailangan magkaroon ng preventive evacuation ay gagawin po namin.
1: Sa Nueva Vizcaya, isinailalim sa close monitoring ang 39 na barangay dahil sa posibleng pagguho ng lupa.
0: Nakalero na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa posibleng malakas na ulan dulot ng habagat na palalakasin ng super bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni QCDRRMO spokesperson Peachy De Leon na nakakluster na ang mga barangay na lantad sa pagbaha habang may 6 na satellite office ang LGU sa 6 na distrito ng lungsod kung saan naka-preposition na ang mga rescue equipment at naka-standby na rin ang mga personnel. Nakahanda rin anyang magtaas ng alerto sa lungsod kung direktang tatamaan ng sama ng panahon.
6: Maramdaman po natin yan through the habagat po. Habagat na kasama ni Inday, yun po yung makaka-apekto. Kaya po, syempre, kahit na sabihing medyo northern portion siya, malalaman din po natin yan pag nag-landfall na po siya or kung dumaan na po siya. Kaya mas maganda pong handa na lang po tayong lahat.
1: Samantala, inakyat at itinali na ang mga bangka sa Batanes na inaasahang hahagupitin ng Super Typhoon Inday. Balita, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Mahigpit na paghahanda ang ipinatutupad sa Northern Luzon sa inaasahang hagupit ng Super Typhoon Inday. Nagpatupad na ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard sa mga karagatang sakop ng rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at iba pang naglalayag. Naka-heightened alert na rin ang mga deployable response group gayon din ang mga Coast Guard station at substation para agad na makaresponde sa anumang emergency na maaaring idulot ng sama ng panahon. Sa bayan ng Sabtang sa lalawigan ng Batanes, nagtulong-tulong ang mga residente at mga otoridad sa pag-akyat ng mga bangka sa kalsada at mahigpit na itinali bilang pag-iingat sa inaasahang paglakas ng alon at hangin. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Batanes, wala pang inililikas na residente pero patuloy ang pagbabantay at paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sumadsad sa bagong record low ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa datos ng DOST Pag-asa kaninang umaga, bumaba pa sa 157.07 meters ang water levels ang Angat Dam mula sa 157.64 meters kahapon. Sinabi sa DZMM ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick James Dizon na mas mababa na ito kumpara sa 157.55 meters na naitala noon pang July 14, 2010. Inaasahan naman ng MWSS na muling aakyat ang antas ng tubig sa Angat at iba pang dam dahil sa mas madalas na pag-ulang dala ng habagat na palalakasin ng Super Bagyong Inday.
8: Na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no? Kasi sa ating pong Angat Dam po, no, 1967 po yan na construct. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So mababa na po siya. Dahil nga po sa walang ulan nang nangyayari sa ating pong mga watershed. Kagabi po, no, ay talagang naramdaman po natin yung matinding ulan po sa ating pong mga watershed.
9: Ayun,
8: kaya binawasan po natin yung hinuhugot po natin mula sa Angat Dam.
1: Nagpatupad ng online class ang De La Salle Lipa sa Batangas, bunsod ng banta ng pamamaril sa social media. Tatagal ang online class hanggang sa Sabado para makapaglagay ng walkthrough metal detector sa school entrance ayon sa magulang ng isang estudyante na nakatanggap ng screenshot ng pag-uusap kung saan nakasaad na may mangyayaring mass shooting sa eskwelahan. Noong nakaraang linggo, nagsuspende rin ng klase ang Batangas Integrated High School dahil sa estudyanteng nagbantang mamamaril sa paaralan. Natukoy ang 17 anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril.
0: Patay naman ang isang babae sa pamamaril sa Sitio Mendez sa Barangay Baysa, Quezon City. Nakita pa sa CCTV ang biktimang may kausap na lalaki habang kumakain sa tindahan alas 6 ng gabi nitong Martes. Nang tumalikod ang biktima, sirundang pa ito ng suspect at pinagbabaril. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang pamamaril.
1: Hindi lang isa, kundi tatlong bahay ang nilooban ng isang babae sa loob lang ng isang araw sa Navotas. Sinasabing modus ng suspect na papasok sa target na bahay at tatangay ng maaabot ang gamit o pera. Unang nilooban ng suspect ang bahay sa Barangay Sipak Almasen na may bedridden na pasyente kung saan 2,000 pisong pambilisana ng gamot nito ang natangay. Makalipas ng higit isang oras, 20,000 pisong halaga ng cellphone naman ang ninakaw sa isa pang bahay sa Barangay Bagong Bayan South. Tumawid pa ang suspect sa katabing barangay para pagnakawan ang bahay ng kapitan pero nabigo matapos masita ng kaanak nito. Pinaghahanap na ang suspect na nasa watchlist ng mga barangay sa Navotas.
0: Daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na vape ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Balita mula sa Baydila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve. Babalikan po natin si Steve Ras.
1: Ngayong ikatlong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, inaasahan ng cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon na si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, obligado pa rin si Kalilong na dumalo mamaya. Gayon din si NBI Agent Jeremy Lontok na parehong testigo sa Article 4 o grave threat ng impeachment complaint. Kahapon muling ipinalabas ang mga video ng sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Huwag kang mag-alala nga sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke.
1: Sinabi ni Kalilong,
9: nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
1: Sinabi ni Kalilong, nabahagi ang 2 minutong video sa video na kanyang na-authenticate. Nagsagawa rin aniya ang kanyang team ng open source investigation para matukoy ang mga nakaraang pahayag ng bise na may pagkakahalintulad sa video noong Nobyembre 23, 2024.
10: As part of our standard procedure, sir, kailangan namin makita yung full context kung bakit ito nagsimula. Kaya nagtingin kami ng mga prior statement made the Vice President against the President and the family.
1: Pero bago ito, nagbakbakan ang prosekusyon at defense team sa pagpresenta ng naturang video. Isinulo ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na ipalabas ang nasa 2 minutong bahagi ng mahigit 2 oras na press conference ng Vice Presidente noong November 23, 2024. Nilinaw naman ni Ligutan na hindi edited ang 2 minutong video. Pero agad itong kinontra ng defense team dahil hindi umano nito maipapakita ang buong konteksto sa press conference. Hirit ng defense team, ipalabas ang buong 2 oras na video, bagay na tinanggihan ng impeachment court.
11: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23 and also not allow the proper identification of by this witness.
12: So we invoke, Your Honor, please, their ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly, because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a two-minute portion of the two-hour video is relevant at this point in time.
1: Para naman kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, mahalagang ipalabas ang buong video para malaman ang context ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara.
13: Why don't we just watch the whole of it? Because we're going to have to assess if it was really a threat. What did she say before or after? And I don't really want to go home today believing one thing based on a two-minute clip and then come back next week to watch the two-hour clip.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Bukod sa umunoy pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker, ipinalabas din sa Senate Impeachment Court ang video kung saan pinatutsadahan ni VP Sara si Pangulong Marcos sa press conference ng Office of the Vice President noong 2024, October 18, 2024. Pinatikos ni VP Sara ang kakayahan ni Pangulong Marcos na maging pangulo na na-imagine niya pa umanong pugutan. Kasama rin sa press conference ang pahayag ni VP Sara na sinabihan niya ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos na ipahuhukay sa libingan ng mga bayani ang labinang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Sinabi ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na bahagi ang mga naturang pahayag ng Vice Presidente sa nai-record at binerify niyang video. Iginit din ng NBI na nagsagawa ng open source investigation ng ahensya kung saan nakuha ang pahayag ng iba't ibang ahensya at personalidad kaugnay ng mga pahayag at umano'y pagbabanta ni VP Sara. Kabilang na sina Pangulong Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez.
14: Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
15: Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan.
0: Tinanong naman ni Senator Riza Ontivero si Kalilong kaugnay ng natuklasang pagkakatulad sa press conference ng Vice noong November 23 at October 18, 2024. Sagot ni Kalilong lumalabas na hindi na magkasundo ang Vice at Presidente noong October 2024 pa lang. Sa panig naman ng prosekusyon, tanong ni Ontiveros, ano ang impeachable acts?
10: Both were... Ang tinutukoy po, pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po.
12: These statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the president, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances, of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like.
0: Pero si Senator Judge Pia Cayetano, iginiit na mistulang mali ang paraan ng pagtatanong ni Senator Judge Ontiveros. Kaya nagmosyong ipatanggal sa record ang tugon ng prosecution team sa tanong ng senador. Dilinaw naman ni Senator Ontiveros na tungkol sa materiality ng ebidensya ang kanyang tanong.
16: Some parts are exciting, some are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, you know, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen,
17: happen. Natin yung process.
18: My question po had to do how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, hindi naman papatunayan na the vice president actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
0: Wala namang naging pasya sa motion ni Senator Cayetano na isinantabi muna ng impeachment court.
1: Para sa ilang eksperto, maliwanag na nailatag ng prosekusyon ang kanilang kaso sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni University of Makati Professor of Public Administration Dean Ederson Tapia na nakuha ng prosekusyon ang sentimiento ng ordinaryong mamamayan na gusto maintindihan ang aligasyon at malaman ang totoo. Bagamat trabaho ng depensa na harangin ang mga inilalatag ng prosekusyon, hindi anya nakabuti sa kanilang posisyon ang mistulang walang puknat na objection. Kabilang naman sa tututukan mamaya kung paano babasagin ng depensa ang kredibilidad ng witness ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilo.
19: I think from my observation, the prosecution did a fantastic job, no, ng pag-expose ng kaso nila. Yung defense naman also tried to do its job, except that for the most part, yung dami ng objections kasi naiintindihan natin that parte yan ng isang legal process, kaya lang sa mga ordinaryong tao, nakakasagabal ito sa pag-intindi ng katotohanan.
0: Balikan po muna natin ang report ni Radyo Patrol Steve Ras. Daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na vape ang nasa bat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Steve!
20: Jeff, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang siyam na container naglalaman ng halos 137 million pesos na halaga ng mga smuggled na vape at iba pang vape-related products sa Manila International Container Port. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nagmula sa China ang mga shipment at idineklara bilang mga sari-sari produkto gaya ng cardboard boxes, accessories, packaging bags at iba pa. Tiniyak ni Nepomuceno na masisibak at mapapurusahan kung may sangkot man ng opisyal ng BOC dahil sa umiiral na one-strike policy. Simula 2025, umabot na sa 2 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na illegal na vape, habang nasa 10 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang puslit na sigarilyo. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang mga sangkot. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 80 ang naisasampang kaso kaugnay ng mga nasabing paglabag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Naghahanda ang depensa sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
21: Rika, pangungunahan ni Atty. Carlo Joaquin Narvaza ng defense team ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Calilong. Magugunitang ilang ulit na nag-object si Narvaza sa pagtatanong ng prosecution sa witness na si Calilong, kung saan marami sa mga ito hindi pinahintulutang ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Una nang lilinaw ni Atty. Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, na natural lang sa litigation ang pag-object ng depensa sa mga motion. Hindi rin aniya nila binibilang ang bawat panalo o talo base sa mga araw, lalo't kasi simula pa lamang ng impeachment trial. Nilinaw rin ni Poa ang pagdalaw ni VP Duterte sa Senado para makipagpulong sa defense team. Ugali aniya ng Vice Presidente na puntahan ang mga gusto nitong makausap para hindi maabala ang mga kamiting nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Bago naman na isa lang bilang testigo, si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong, naging mainit din ang pagkatalo ng prosecution at depensa. Iginiit ni Private Prosecutor Amando Ligutan na may tuturing na eksperto at may sapat na training sa digital forensic examination si Kalilong. Pero kinontra ito ni Defense Team Member Attorney Carlo Narvasa na hindi kabilang sa pre-trial order.
11: May we move for the exclusion of Agent Kalilong for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
12: The defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Sabalya complaint. This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sabalya et al. Is done. This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. No ground for objection.
0: Matapos ang palitan ng argumento, nagpansya si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibasura ang motion ng defense team na tanggalin si Kalilong sa mga testigo.
3: The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated.
1: Sa harap ng mainit na sagutan ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala ang ilang eksperto sa publiko na huwag magpadala sa mga tangkang ilihis ang paglilitis. Sinabi sa DZMM ni Professor of Law at Litigation Lawyer na si Attorney Howard Calieja na dapat pagtuunan ang sustansya ng ebidensya at kung sapat ito para patunayan ang akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Importante rin ani ang makita kung consistent ang testigo sa kanyang mga ipinapahayag at kung bumabangga ito sa mga inilatag na ebidensya. Bagay na mabusisi sa cross-examination ng depensa sa paglilitis mamayang hapon.
4: It's not on the personality kung sino yung mga abogado or whatever. Mm-hmm. Mas importante, ano ba yung ebidensyang linabas, no? Ano ba yung ebidensyang linatag? Nakita ba natin na yung pagkalatag ba ng prosecution, natanong ba niya yung mga tamang tanong at na-express pa kasi nakita ba na talagang yan kumbaga tunay yung video, tunay yung mga dokumento at doon po natin titingnan kung matibay po ang presentasyon ng prosecution laban po sa depensa.
0: Wala naman nakikita ng epekto ang ilang eksperto sa pagpunta sa Senado ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sinabi sa DZMM ni Dean Ederson Tapia, Professor of Public Administration ng University of Makati, optics lang ang pagpunta ni VP Sara sa Senado para kausapin umano ang kanyang defense team.
19: Yesterday was a wasted opportunity dahil nandun din naman na siya. Pero bakit hindi pa siya humarap? So medyo sa taong bayan, mapapatanong ka din naman eh. Anong point?
0: Kahapon ilang oras bago ang day 2 ng impeachment trial, dumating ang Vice Presidente at sa maikling pagharap sa media, iginiit nitong hindi siya susuko sa gitna ng bloodbath sa impeachment trial. Nag-react naman dito ang prosekusyon.
22: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
1: Pinuna ng ilang eksperto ang mistulang mabagal na takbo ng pagpipresenta ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM na constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na posibleng may pagkukulang sa naging pre-trial conference kung saan dapat naresolba na ang usapin ng authenticity at iba pang aspeto ng ebidensya na ilalatag sa impeachment trial. Hindi na niya kailangan masyadong legalistic ang trato sa impeachment trial dahil kaiba naman ito sa court proceedings. Dagdag ni Attorney Cayosa, posibleng bahagi ito ng diskarte ng depensa pero dapat resolbahin ito ng impeachment court.
23: Baka nga, yun ang isang niya, na ipor tayong lahat, suyain tayong lahat, para hindi na tayo makinig.
24: Ayan.
23: Sila na lang. Ang nag-aalala lang tayo sa pagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, eh hindi magkakasya yung pinagtigihan nilang 90 days. So, impeachment ito. Alam nga naman, abuti ito ng 20 years.
0: Hirit na subpoena sa bank records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Campio. Idadaan sa oral arguments ng Senate Impeachment Court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
5: Jeffrey, nakatakbang magsagawa ng oral arguments ang Senate Impeachment Court kaugnay sa hirit na subpoena sa mga bank records ni Vice President Sara Duterte at maging ng kanyang asawa. Sa kabila naman nito, hindi nakikita makakaantala sa pag-usad ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo ang oral argument ng impeachment court. Sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, itatakda pa ni presiding officer Francis Escudero ang petsa ng oral argument sa oras na makapagsubmiti na ng kanilang komento at oposisyon ang prosecution at defense team ng Vice President. Bibigyan ng tiglimang araw o hanggang sa Lunes, July 13, ang Defense at Prosecution para sa kanilang komento at oposisyon sa kaitatakdang oral argument bago naman magdesisyon ng impeachment court kung pagbibigyan o hindi ang motion ng prosecution.
6: First, it will just be one day kasi nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, the parties will just given 1 hour to argue their motion and 1 hour for the other side. So, medyo mahaba na po yung 2 hours na yun. Kaya, it will take up a much time kapag magkaroon po ng oral argument sa lahat ng mga incidents.
5: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito, ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMN.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Ako si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na lalabanan ng dismissal order ng Ombudsman kaugnay ng shooting incident sa Senado noong May 13. Sa mensahe sa ABS-CBN News, naniniwala si Aplasca na hindi ikinonsidera ng desisyon ng Ombudsman ang mga isinubitin niyang ebidensya. Nanindigan si Aplasca na bahagi ito ng kanyang tungkuling protektahan ng Senado laban sa mga nangihimasok sa loob at iginiit na may isang tumutok ng baril sa security personnel ng gusali. Dagdag ni Aplasca, inilabas lang ng Department of Interior and Local Government ang ilang bahagi ng video na naaayon sa kanilang panig. Sabado, na inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkakasibak sa serbisyo ni Aplasca dahil sa grave misconduct at gross neglect of duty kaugnay ng insidente.
0: Bahagyang tumaas ang unemployment rate nitong Mayo na umabot sa 4.8% mula 4.7% noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.5 million na Pinoy na walang trabaho noong Mayo. Sinasabing dahilan ng tumaas na jobless rate ay ang kawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na pinaniniwala ang dulot ng El Nino. Bumaba naman ang underemployment rate o mga manggagawang may trabahong naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan mula sa 15.2% noong Abril na itala ito sa 12.2% nitong Mayo. At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
7: Vintage bomb na hukay sa Talisay City, Cebu.
1: At ang headline ngayon sa Mindanao ni Lirio Bompat.
8: Dalawang pulis patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat.
1: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline ngayon!
2: Headline ngayon!
0: Oras po natin mga kapamilya, 12:36.
24: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
25: Rain, rain, go away!
26: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
25: Cough, cough, wet away! Yay!
26: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kung alaga ng DZMN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako ng buhay. DZMN, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities, on the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasays, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Mga bagal ang mga odaya sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin, bibili ang Arthrisin ng mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamit yung panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga aligasyon, humanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama kita Peter Musngib, Ani Buenafe, Tony Velasquez, Atty. Noel Del Prado, Rick Alazo, at ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Ang oras 12:40, nagbabalik ang headline ngayon. Vintage bomb nahukay sa abandonadong residential property sa Talisay City. Iba pang armas at pampasabog na recover. Balita mula Cebu at ni Annie Perez. Annie?
18: Gulat ang mga residente na matagpuan ng isang vintage bomb sa abandonadong residential property.

0: Babaeng motorcycle rider matapos madaganan ng truck sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
1: Dead on the spot ang babaeng manager ng Lending Corporation matapos madaganan ng truck sa Waling-Waling Street, Barangay Buhangin proper, Davao City, kahapon ng umaga. Sa investigasyon, parehong binabaybay ng motorsiklo at truck ang diversion road patungo sa Buhangin proper. Pagdating sa lugar, tumama umano ang truck sa likurang bahagi ng motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, sumemplang ang motorcycle rider at nadaganan ng gulong ng truck na agad niyang ikinamatay. Dinala naman sa Buhangin Police Station ang 55 taong gulang na lalaking truck driver para sa investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
2: Patay ang dalawang pulis sa pamamaril sa Sultan Kudarat. Ang balita hatid ni Lirio Bompat. Lirio?
3: Sakay umano ng motorsiklo ang dalawang pulis na kapwa nakatalaga sa 1202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 nang pagbabarili ng mga ito pasado alas 7 kagabi nang hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay Tinumiga sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat. Batay sa paunang impormasyon, M16 rifle ang umano'y ginamit ng mga salarin sa pamamaril na kapwa ikinasawi ng dalawang pulis. Patuloy ang investigasyon at follow-up operation ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilala ng mga sospek at ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompat.
2: Maraming salamat, Lirio Bompat.
0: Sugatan ng dalawang high school student matapos masaksak sa rumble ng mga kabataan sa Barangay Lanang, Davao City. Ayon sa pulisya, naglalakad pa uwi ang mga biktima ng atakehin ng mga out-of-school youth hanggang sa magkasuntukan at masaksak ang dalawa. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang mga biktima habang nasa kustodiya ng pulis ang anim na kabataang sangkot sa gulo. Na-recover din ang Swiss knife na ginamit sa pananaksak.
2: Sa Sulu, daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasamsam sa isang isla. Balita mula Sulu, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Isinakay sa isang motorized vessel ang mahigit 3,000 master cases ng imported na sigarilyo. Naharang ng mga operatiba ng Naval Task Force 61 ang kontrabando sa Tungkil Island sa Sulu nitong July 6. Kasunod ito ng 3 magkahiwalay na operasyon ng Navy sa Maguindanao del Norte, Zamboanga Sibugay at Sulu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Inaasahan ni Pangulong Marcos Jr. na maglalabas na rin ng desisyon ang mga Regional Tripartite Wages Board sa hirit at dagdag sahod sa iba pang lugar kasunod ng ipinatupad na aumento sa Metro Manila. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang sa Setyembre hanggang Oktubre ay maglalabas na rin ang kanikanilang desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga hirit at dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon. Sa ambush interview sa Pulilan, Bulacan, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang pag-aaral ng mga Regional Wage Board para matukoy kung kinakailangan ang wage hike at kung magkano ang nararapat na dagdag sahod batay sa sitwasyon at presyo na mabilihin sa bawat rehiyon. Ilalabas niya ang rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pagsusuri. Matatanda ang anunsyo ng Dore Kamakailan ang pag-aproba sa 85 pesos sa dagdag sa minimum wage dito sa NCR. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na sa nakalipas na 4 taon ay umabot na sa mahigit 200 piso ang kabuuang itinaas ng minimum wage sa Metro Manila na anya'y pinakamalaking naitalang wage increase sa NCR sa buong kasaysayan ng bansa.
6: Ang Tripartite Wage Board, sa Regional Tripartite Wage Board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o wage, kung kailangan ng wage hike, kung magkano.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you, Christian Yosores.
2: Nagsampa ng panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo sa Mandaluyong City Prosecutor's Office laban sa mga nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Kabilang sa mga inireklamo ng grave oral defamation ng dalawang nagpakilalang ex-bodyguard ni dating Congressman Zal Dico, ang kanilang abogadong si Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at iba pa. Sinasabing nagugat ang reklamo sa pahayag sa hindi umano otorisadong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang lugar sa EDSA.

0: noong June 16. Noong June 8, sinampahan din ni Tulfo ng kaparehong reklamo ang tatlong individual kaugnay ng alegasyong nakatanggap ang senador ng mali-maletang perang kickback umano sa flood control projects.
1: Natalakay din sa day 2 na impeachment trial ang authenticity ng mga kontrobersyal na online press conference kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong na ini-livestream sa Facebook page ni dating presidential spokesman Harry Roque ang naturang video ng online press conference. Hiniling ng NBI sa kumpanyang Meta na i-preserve ang naturang online press conference na tinugunan naman ng kumpanya sa pamamagitan ng email at binigyan ng case number.
2: I have a screenshot of the acknowledgement of Meta. Sinip ko muna po yung electronic copy ng screenshot sa laptop ko and printed it. Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
1: Pinwestiyon naman ng defense team mga presentang dokumento ng prosecution team na anila'y hindi certified true copies. Gate ni Narbasa, nagkasundo ang prosecution at defense team sa pre-trial conference na original na mga dokumento ang ipapakita sa paglilitis. Pero hindi kinumpirma ni Ligutan ang sinasabing kasunduan at nanindigang maituturing ng original ang mga photocopy alinsunod sa batas. Inatasa naman ng Senate Impeachment Court ang magkabilang panig na magpresenta ng original na dokumento sa susunod na paglilitis.
3: It is not the same document. It's not faithful reproduction of anything.
4: So that the documents that the defense are perusing have been identified by the very person who authenticated and who executed that exhibit. So, Your Honor, please, we move that the comments of the defense be noted.
3: Your Honor, that's irrelevant. What we're saying is that this is not the copy mark. It is not the same as the original.
4: We would like to put into record certain realities of the law. A photocopy is now considered as an original. 2019 amendments in the rules and evidence. Number two, Your Honor, please. This is the person who authenticated the documents. So there's no other person who is competent to testify as to the veracity of those documents other than the witness.
0: Iginigit ng ilang law expert na dapat dumiretso na si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos makipagpulong sa defense team sa Senado kahapon. Sinabi sa DZMM ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law, na posibleng istratehiya ng kampo ng pangalawang pangulo na unti-untiin ang pagpunta ng kanilang kliyente sa Senado. Pero sakaling humarap sa paglilitis, magiging balakid-anya sa prosekusyon ang posibleng paggamit ng right of incrimination ng Vice Presidente para hindi tumestigo. Una nang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na plano ng prosekusyong ipatawag bilang hostile witness ang bise sa diskusyon sa ika-apat na article of impeachment.
5: Dapat itinuloy ko na yon sa hearing. Pagdating sa hearing, you could just imagine yung emotional electricity, tataas na naman yan. Tsaka baka mabago na ang narrative. It's a psychological warfare. No? Yung punto na papasok siya, talagang magbabago ang atmosphere dyan. Baka unti-unti nila yung strategy niyan.
1: Itinanggi ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na dawit siya sa sinasabing planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulla. Kasunod ito ng akusasyon ng isang blogger sa social media. Sa Facebook post, binalikan ni Congresswoman Arroyo ang kusang pagbibitiw sa pwesto ni Rebulla noong mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada kasunod ng EDSA 2 para malaya-anya siyang makapili ng opisyal na itatalaga sa Malacanang. Naging kaalyado rin anya si Rebulla noong naging congressman ito at nakatuwang sa pagbalangkas ng legislative policy at oversight ng kanyang administrasyon. Kasabay nito, iginiit ni Congresswoman Arroyo na tututulan niya sakaling magkaroon ng impeachment resolution sa Kamara laban kay Rebulla.
0: Mga senior citizens sa sabak bilang community tour guide sa Angeles City, Pampanga. Ang balita hatin ni Gracie Rotao. Gracie.
6: May bagong hakbang ang Angeles City para mas mapalapit ang kasaysayan at kultura ng lungsod sa mas nakararami. At ang mga bida rito, ang ating mga senior citizens. Nasa 30 nakatatanda mula sa Angeles City ang lumahok sa kauna-unahang community tour guiding program sa buong Central Luzon. pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, Department of Tourism at ng Angeles City Tourism Office. Layunin ng programa na sanayin ng mga senior citizens bilang community tour guides para maibahagi ang mga kwento, kasaysayan, kultura, at mga kilalang pasyalan ng Angeles City. Bukod sa pagbibigay ng bagong oportunidad sa mga nakatatanda, nagsisilbi rin itong paraan upang maipasa ang kanilang mga karanasan at kaalaman sa mga batang henerasyon. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang turismo habang hinihikayat ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizens sa komunidad. Sa huli, pinatutunayan ng programang ito na walang pinipiling edad ang pagmamahal sa sarili lungsod. At minsan, ang mga pinakamagagandang kwento ay nagmumula sa matagal ng nag-iingat ng kasaysayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: Nasa ilalim sa Blue Alert ang buong Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
7: Jeff, magpapatupad ang Blue Alert status ng Office of Civil Defense o OCD sa buong Metro Manila simula bukas, Huwebes, Hulyo 9, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa ilalim ng Blue Alert, bubuksan ng Metro Manila Regional Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ehensya ng pamahalaan at ng 17 local government units sa National Capital Region. Magiging 24/7 na rin ang monitoring ng mga nakahandang tauhan, kagamitan at mga response team para agad matugunan ang anumang insidente na maidulot ng bagyo.
8: Ito pong Blue Alert, siyempre nasa may MMDRMC tayo. So Metro Manila po itong nirecommend natin at inaprubahan at inadapt ng council. No? So when you say Metro Manila, that covers the 17 LGUs. No? Pag Blue Alert, no, lahat po, 24 hours po kaming nakaready sa Blue Alert. At bukod sa face-to-face, meron din tayong virtual EOC.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Hindi pa makakalabas ng PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos sumanong makitaan ng ilang kondisyon sa isinagawang laboratory test. Balita mula Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
9: Rika, inaasahang matatagal lang pa bago makalabas ng PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelie Bayani ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service, nakitaan ng mild pneumonia ang senador pati sa resulta ng chest x-ray nito na posible anyang nabuo bago pa man siya ma-admit sa ospital. Bukod dito, kinakailangan ding maisailalim sa rehabilitation therapy si Marcoleta dahil na rin sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Hindi naman anya ito nakakabahala at clinically stable na ang senador, pero hindi pa fit to travel, lalo't mas tumaas pa ang kanyang presyon sa 160 over 90. Sa ngayon, may ilan pang resulta ng lab test ang hinihintay ng mga doktor bago siya maklear at mapayagang makalabas ng paggamutan.
10: Sa ngayon po, may pneumonia po si Dr. I, si Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po eh. Eh pero yung siyempre, hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya.
9: Ang tinik ni Lieutenant Colonel Benelie Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Karagdagan pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
11: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado sigurado, DZMM.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay.
15: Liver Aid Pro.
14: May Silymarin. May multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
17: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
1: Oras po natin 12:58, nararanasan na po ang katamtaman hanggang sa masikip na dali ng traffic sa paligid ng Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Simula kasi kaninang alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon, isinara na ang dalawang southbound lane ng North Avenue na tatagal hanggang Setyembre. Ayon sa Department of Transportation, dahil ito sa ikakabit na gable roof sa Quezon Memorial Circle Station ng MRT 7. Magpapatupad naman ng zipper lane sa northbound lane sa lugar para mabawasan ang traffic.
17: Showbuzz ngayon!
19: Showbuzz ngayon!
0: Senti mode ang kapamilya star na si Bel Mariano nang balikan ng 7 taon nilang love team ni Donnie Pangilinan. Sa kanyang social media, may nakaka-touch na mensahe si Bel para sa kanilang fans na sumuporta sa Don Bel sa loob ng 7 years. Gate ni Bel, masasabing simpleng numero lang ang 7 taon pero nag-uumapaw ang memories, lessons at mga sandaling bumago sa kanilang buhay forever. Kahit nagdesisyon aniya silang magkanya-kanya muna ng career, tiniyak ni Bel na suportado niya si Donnie o ang kanyang NATO sa lahat ng pagkakataon.
1: Partner, kanina parang nasabi ko pala kanina, ay naasang sa sa Senado.
0: Lalabas sa Senado.
1: Yung bagya na.
0: Oo. Sa
1: Sabado
0: ibang
1: pa.
0: Ibang Inday naman yung nasa Senado.
1: Ibang bagyo yun. Oh, oh. Yung si Inday naasang lalabas ng par sa Sabado.
0: Sa Sabado. Ayun pala.
1: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
17: Headline ngayon sa DZMM Teleradio. Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake, minabalita.
21: DZMM.
15: Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
21: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
22: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
21: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, igahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang dinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anglo. Kasama si na Peter Musni at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Pilipino, saan mang panig ng mundo! Ako po si Peter Musni. Ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magpapatuloy ang isa sa pinakamahalagang constitutional proceedings sa kasaysayan ng ating republika.
3: Ako naman si Danny Buenafe, inaasahan ng cross-examination ng depensa sa testigo ng prosecution na si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong.
0: Gaya ng dati, kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na patuloy na magbabantay at nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabago, pinakasariwang impormasyon at mga live report sa bawat yugto ng pagdinig.
3: Siyempre, sa loob ng Senado, Robert Mano, Jom Garner at Pamela Vasquez. Si Steve Ras, nagbabantay naman sa labas ng Senado.
0: At ito po ang
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Sa ikatlong araw ng impeachment trial laban kay VP Sara, inaasahang magbabago ang timpla ng pagdinig. Muling maghaharap sina Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosekusyon at defense lawyer Attorney Carlo Narvasa. Kung kahapon po ay inilatag ng prosecution ang kanilang unang testigo at mga pangunahing ebidensya, ngayong araw na ito ay pagkakataon naman ng depensa na subukin, questionin at hamunin ang mga ito.
3: Kapamilya sa impeachment trial na ito, hindi lamang mahalaga kung anong ebidensya ang naihaharap. Mahalaga rin kung gaano ito katibay kapag sumasailalim sa masusing pagtatanong. Ano nga ba ang aabangan at inaasahan sa day 3? Nakatakdang bumalik sa witness stand ngayong araw ang NBI senior agent na si John Mark Kalilong, ang unang testigong iniharap ng prosecution panel kahapon. Siya ang nagsagawa ng forensic examination sa video na bahagi ng Article 4 ng impeachment complaint. Ang alegasyon ng grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Pero hindi na direct examination ang sentro ng usapan ngayong araw na ito, kundi cross-examination ng depensa. Dito sisikaping busisiin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kredibilidad ng testigo na si NBI Agent Kalilong. Ang proseso ng pagkuha at pagsusuri sa video at ang mga konklusyong iniharap ng prosecution panel. Sa madaling salita, kung kahapon ay inilatag ang ebidensya, ngayong araw ay susubukan naman itong tibagin ng depensa.
3: So, bakit nga ba mahalaga ang cross-examination? Ayon sa ilang legal observers, mas malawak ang galaw ng depensa sa cross-examination kumpara sa direct examination ng prosecution. Ah, silang pwedeng magtanong sa iba't ibang aspeto ng testimonya para subukang makita kung mahina o may pagkukulang sa mga pahayag ng testigo. At dito rin madalas lumalabas ang pinakamahalagang detalyeng maaaring makaapekto sa bigat ng ebidensya sa mata ng impeachment court.
0: Inaasahan ding magpapatuloy ang serye ng objections na napakarami kahapon na nakita natin at naobserbahan. Sa unang araw ng presentasyon ng ebidensya, ilang beses na nagbanggaan ng prosecution at depensa sa usapin ng mga tanong, sagot at maging sa mga poses. Pati poses. naging ito may kinalaman doon sa pagpapakita ng video evidence na nagbibilang ng minuto pati segundo. Dani.
3: Oo, kaya gusto natin malaman, 'di ba? Kaya rin narinig ko yung inyong yung mga komento nyo ni Rica. Oo. Dapat binibilang kung ilan ba objections.
0: Oo, kasi dapat diba? Talaga may threshold yan eh. Oo, you can only object.
3: Oo, pero
0: 22,500 times.
3: Oo, yung objection kasi may mga nagpaliwanag sa akin, importante rin yan eh. Kasi yung train of thought, di ba? Parang gustong gibain ng depensa, di ba? So, mamaya naman sila may pagkakataon mag-cross.
0: Oo.
3: Di ba?
0: For
3: the same witness.
0: Hindi yung prosecution attorney ang ang nalito. Ang nalito, yung tinatanong. Ano na nga ulit yung tanong niyo?
3: Pag-unit niya. Pero, in fairness, mukha namang as far as nakausap din natin si Attorney Tomasi kanina, parang ang feeling naman niya, mukhang hindi na intimidate yung witness kahapon. He is very credible naman. Alam niya, bilang isang forensic specialist, di ba?
0: Cool under pressure.
3: Digital forensic. Oo,
0: parang, actually, iniisip ko nga eh, sana makunan siya ng BP, ano?
3: Cool eh, cool naman. Mukhang he knows what he's talking about. Yun. Okay. So, habang sinisikap na magkabilang panig na alamin kung hanggang saan ang papayagan ng impeachment court, posible pang makakita ng mas maraming legal na banggaan ngayong araw.
0: Isa rin sa mga puntong maaaring balikan ngayong araw na ito ay ang video na ipinakita ng prosecution kahapon. Alam niyo po, matatandaan na 2 minutong bahagi lamang ng video ang ipinalabas ng prosecution. Habang nais naman ng depensa, at least initially, na maipakita ang mas mahaba at mas kumpletong version nito na mahigit 2 oras. Eh dahil dito, maaaring muling uminog at umikot ang usapan sa konteksto ng mga pahayag sa kung paano ito dapat timbangin ng impeachment court.
3: So wala pa namang kumpirmasyon kung muling makikita ang Vice Presidente sa Senado ngayong araw, pero nananatili itong isa sa mga development na mahigpit na sinusubaybayan ng media at ng publiko. At ngayon nga, 3rd ng paglilitis, sisikapin ng depensa kung gaano katatag ang unang haliging itinayo ng prosecution.
0: So, may mga nagtatanong, magkakaroon kaya ulit ng apparition?
3: Yung biglang napapakita at biglang aalis?
0: Wala.
3: Di ba?
0: Yeah, alam niyo po, very unpredictable itong mga nangyayari. Yeah. Simula kahapon, ano? Kagaya nung day 1, Danny, naalala mo, diba, ang inaasahan nating magbabanggaan ay yung mga abogado ng prosecution.
3: Hindi, yung mga senator judges.
0: Yung mga senator judges ang nagbanggaan eh.
3: Tama.
0: Okay, itinuring naman ng defense team, alam niyo na, normal lamang ang sunod-sunod nilang pag-object sa mga tanong ng prosecution sa 2nd ng impeachment trial. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, karaniwan ito sa mga paglilitis. Lalo na kung may mga isyung legal na kailangang linawin sa pagdinig.
3: Ayun. Okay. So matatanda ang ilang beses na humarang ang depensa sa mga tanong para sa testigo ng prosecution. Kung saan may mga objection na pinagbigyan at mayroon ding ibinasura ng impeachment court. Giit naman ni Poa, hindi nila tinitignan ibilang panalo o talo ang mga naging pasya sa 2nd ng paglilitis.
0: Yan. Meron ding him.
4: UAC naman sa lahat naman ng litigation, ayun, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination ng witness, talagang magkakaroon ng mga objections sa bawat panig, lalong-lalo na kung sa tingin namin, meaning yung question, you know, because, for example, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, pag ikaw ang nasa direct examination, o kunwari ay yung prosecution today, kung ano ginagawa na sa direct examination, you cannot kasi lead the witness, meaning you cannot, usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi parang, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, pinapakon, ikaw na yung nagtitestify, pinapakonfirm mo lang. Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan, yung mga preliminary matters, okay lang naman na yes or no. So,
0: yun ang explanation. So, merong nangyayaring palitan ng argumento pero kasali rin yung pag-object doon sa overall strategy ng either the prosecution o ng defense. Ayun po ang ina-explain ni Attorney Poa. Ano po? Samantala, kumuha tayo ng update mula sa Senado. Standby, Radyo Patrol!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Una, si Pamela Vasquez via Zoom. Pamela, go ahead please.
5: Yes, Peter at Danny, good afternoon. O, ilang minuto na nga lang bago yung paglilitis ay nagsagawa ng press conference kanina yung House Prosecution Panel. Kabilang nga doon sa mga natanong ay kung posible bang maiharap yung isang testigo na si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Ang sabi ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ay hindi pa ito tiyak dahil ngayong araw nga ay inaasahang mag-cross-examine yung depensa kay NBI Senior Agent John Mark Canilong at nakadepende pa rin ito sa pasya ng Senate Impeachment Court. Sa kabila nito, Peter, ay tiwala ang prosekusyon na tatayo ang mga inilatag nilang ebidensya. Nilinaw din ang prosekusyon na hindi nila kiniklaim no yung victory o yung tagumpay ng trial, lalo na at nasa early stages pa lamang tayo no, ng paglilitis. Kanina rin iginiit na satisfied o kontento sila so naging takbo ng trial kahapon. Sa kabila umano ng mga tangka na pigilan nga yung pagpresenta ng Article 4. Ikinagalak din nila na sa kada pivot na objections no ng depensa ay hindi naman ito kinatigan ng Senate Impeachment Court. Dagdagpaan nila na hindi ito paramihan ng objections o favorable rulings kung hindi patibayan ebidensya. Samantala no, Danny at Peter, kasama natin ngayon si Congressman o si Impeachment Spokesperson at Congressman Zia Alonto Adyong no. Ayan.
6: Yes.
5: Good afternoon po, Kong. Unang question po muna siguro no earlier kasi di ba meron po kayong clarification na hindi nyo naman kiniklaim na victory at this early stages of impeachment.
6: But una-una kasi mababaw na yung kaligayahan natin. Basta lang mag-umpisa yung trial tapos mapakinggan ng tao ba yung evidensya dahil yun naman talaga yung gusto natin from the, you know, from all, from this, since mag-start itong usapin ng impeachment since last year. So nung nagpresenta na ng ebidensya, that alone is a victory because nakita ng taong bayan. That's the premise where I'm coming from. No? Na pag nagulsad itong impeachment na to, nagulsad na rin yung panahon na may lalatag na natin ng ebidensya, that is already to me a victory because the people can now see mapakinggan nila yung mga ebidensya. Yun naman talaga yung gusto natin, yung patagal natin sinasabi. It's not victory in a sense that we won because in the end, it's the court that will decide either conviction or
5: acquittal.
6: So, medyo mababa lang talaga yung ano natin, yung kasi kaligayahan natin na nag-upisa tayo yung proseso.
5: And later nga po, kung inaasahan nga po na i-cross-examine ng defense si John Mark Canilong, ano po ba yung kumbaga magiging move ng prosecution para mandarin kumbaga dahil nga in-expect natin yung possible moves or strategies ng defense to undermine itong fourth article and especially yung integrity nga po nitong witness na to?
6: Well, una-una, titingnan natin kung paano i-cross-examine ito ng defense. Pag-ano naman yan, pag-depende naman yan doon sa actual na flow ng trial niya. Pero ang masasabi lang natin kahapon ay very stellar yung performance ng ating House Prosecution panel. No? Si dahil nagpresenta yung ebidensya na established na credible yung witness na ito, siya mismo yung nag-preserve ng mga clips, ng mga videos and interviews ni Vice President Sara Duterte na established na may talaga may pattern, iba pa doon sa Zoom meeting kung saan pinantaan niya sa presidente, ang unang ginang at ang dating speaker. Pero yung preceding interviews niya, puputulan niya ng ulo, et cetera, no? So ito yung na-establish na meron talaga siyang pattern na gano'n. No? We were able to present that to the court as well as to the Filipino people na kita naman nila. So, well, there were attempts to object to some of the presentation of evidence, pero the prosecution was successful na ma-safeguard yung presence of evidence and hindi mabutasan. So that's what's important. So ngayon, of course, the prosecution panel is well prepared to anticipate kung paano yung flow ng cross-examination.
5: Peter at Danny, no, baka lang may tanong pa kayo dito kay House Trial Spokesperson and Congressman Zia Longtonio. Go.
0: Oo, Pam. Pakitanong lang please kay...
5: Peter, naririnig.
0: Naririnig, okay.
5: You can ask.
0: Congressman, magandang hapon po.
6: Okay.
0: Thank you for being with us. Ang tanong ko po what is your reaction po doon sa urgent motion na final sa Supreme Court seeking to invalidate yung election bilang presiding officer ni Senator Cheese Escudero?
6: Well, kung hindi natin kino-question yung right at kapag yung karapatan nila para tumulong sa Korte Suprema kasi karapatan naman kulit na ito, ang kino-question po natin is yung timing at saka yung objective. Ano ang purpose ng hospitalized makuha? Kasi unang-una, assuming without conceding na palagay natin may grant ng Supreme Court, what would does it do to the country and to the impeachment trial? It's general. It will cause further confusion. It will delay the trial, which actually does not benefit the political. Does not benefit not only the constitutional panel. It does not benefit not only the constitution, but it will not definitely not to the benefit of the entire political. So we question the motive, and we question the objective. And claro naman, these individuals have been not supporting the respondent,
7: been associated with the respondent. And so this is part of the, I think, continuing attempts and effort to block and delay the process, no, by which the Constitution ensures na dapat tuloy-tuloy ang proseso at nandito na tayo sa Senado, ang the only way to move forward is to for the Senate to try and decide the impeachment complaints or the articles of impeachment against the Vice President.
0: Okay. Thank you for that, Congressman. We're not supposed to talk about the merits or demerits of the case, ano, the impeachment case. Pero are you satisfied with the way things are going? Okay naman po ba ang bilis and how it's being handled so far by the senator judges and the presiding officer?
7: Well, yes. So far, okay naman po. Maganda naman po yung flow. Ito po sa Article 4 na pinag-uusapan po ngayon sa korte, ay may 11 days na po na trial date. So far, maganda naman po yung takbo ng korte at confident naman po ang House Prosecution Team na mailalatag po natin yung mga pang ating ipapresenta na mga dokumento or mga ebidensya, pati na rin po yung mga potential na witnesses. So everything is going well. In fact, masayang-masaya tayo dahil ito po yung pananawagan natin matagal na po na umpisahan po yung trial para sa magkaroon po ng clarity at yung taong bayan talagang gusto na talaga nila na maringan o madinig ang ebidensya at matapos natin itong proseso na ito.
3: Okay, Kong Adyong, si Danny Buenafeo, tungkol dito kay John Mark Kalilong, di ba? Siya ho ay expected natin na cross-examination this afternoon by the defense lawyer, no? Pero sakali ho, tingin niyo ho ba gaano katagal to at meron ho tayo ipipresenta pa na isa pang agent na naka-schedule for this afternoon ho ang prosecution?
7: Yes. So sa ngayon, inaasahan po natin na mag-cross-examine ang depensa. Pero nag-submit na po tayo ng dalawang pangalan.
3: For today?
7: Part po ito dun sa compliance natin sa direktiba ng Senado. No? Kung tayo po ay mag-presenta ng mga testigo ay kinakailangan pong within 5 days ay ma-inform. Kaya nga po tayo nagsubmit na ng pangalan. So far, pagdating po dito sa attestation, verification ng itong digital evidence that we have shown yesterday, yung mga in charge po na naging parte doon sa investigation, ang ati pong pinatawag na ati pong magiging bisaksi, no? Ito isa nga po dito si John Mark, no? Dahil siya po yung custodian nung nag-preserve nitong mga videos na to kung saan ay inimbestiga ng NBI. So meron po din po tayong isa na sinumite na pangalan that would also corroborate yung mga yung ating presenta ng mga ebidensya kung saan established nila na itong mga digital evidence na ito ay hindi doctored straight from the interviews that were conducted with the Vice President. Hindi ito manufactured or hindi ito gawa-gawa na mga videos. So ito po yung isa natin na establish kahapon. At the same time, yung authority nitong itong mga saksi na ito to prove to the court na talagang itong pinipresenta namin ay ito yung actual na video. So kasi sila po yung nag-custodian o nag-preserve nitong mga videos na ito. So yes, we were given 11 days to finish the finish Article 4. So after John Mark, we would be presenting another witness from the NBI.
3: Kong, yung ano kasi, very interesting yung next week, di ba? Yung next trial day is on Monday, di ba? At alam ko, para pinasusumpina na ninyo, isa dun sa mga importanteng witness next week, yung si Solaica Lopez, yung chief of staff ni, di ba, ni Vice President Sara. At I think ito yung punot dulo eh. Nang kaya nagkaroon ng meltdown ang dating yung Vice President natin, nagalit siya dahil ikinulong ito si Solaica Lopez. Kumpirmado ba na haharap ang Chief of Staff ni VP Sara at yun na nga napaka-importante na siya ay maging parte nitong impeachment trial. Kong.
7: Well, unang-una po, 'di ba, tinatahi po natin, pinuproof po natin sa korte, no, na ang gumawa po nitong banta dun sa Zoom conference na ito ay ang Vice President, no? So si Ms. Lopez po ay nandoon po sa isang area o sa isa sa kwarto kung saan ito pong conference na to, Zoom conference, ay pinatawag, no? Ibig sabihin, when the Vice President was making all these threats, Ms. Lopez was there.
3: Yes.
7: Inside the room. So we will request the court to subpoena her as probably our hostile witness, because alam naman po natin na she's in the she's with the camp of the of the Vice President. So what is important also to note here is that hindi lang po yung pagbabanta, pero ano po yung naging epekto nito sa ating taong bayan at sa gobyerno, no? But second question is, katanggap-tanggap ba ito? Itong mga ganitong pananalita coming from the second highest official in the land, kung saan ang kinontrata niya na tao ay, of course, isang individual na ang kabuhayan niya o isa sa mga pinagkukunan niya ng lang kita ay yung pumatay ng tao. Okay. So that alone to us is constitute betrayal of public trust. Dahil unang-una, pa ikaw ay halal na official ng gobyerno, eh pag may kilala ka na mamamatay tao, hitman, at the very least, isusumbong mo ito sa barangay o isusumbong ito sa pulisya para hindi na siya magagawa ng mga krimen. Pero sa kaso nitong grave threats na ito, ay kabaliktaran. No? May kilala siya na hitman, kinausap niya yung hitman, at inutusan na patayin ang presidente. So that alone betrays public trust, no? Culpable violation of the Constitution, dahil we are expecting na being the Vice President, she will promote the rule of law. She believes in in our justice system, and she will not do anything that would weaken the implementation or the workings of our justice system by simply contracting a hitman and then put the justice into her own hands. So yun po yung malaking mensahe na gusto natin ipahiwatig sa ating taong bayan. Which, yesterday, we were able to, again, establish that, no? Based on the presentation of the footages or the videos that the Vice President were making these grave threats against the President.
0: Alright, Kong Zia, maraming salamat po.
3: Maraming salamat.
0: Exciting Kong. Days ahead talaga. Alright, thank you Kong Zia, Alonto, Adjong, Pamela, go ahead.
7: Maraming salamat din po. Magandang hapon. Assalamualaikum.
0: Okay, maganda sa hapon po. Pamela, go ahead please. Pam?
5: Yes. Thank you po, Kong. Thank you po again for your time. Ayan nga po, nakausap natin si House Trial Spokesperson, Congressman Zia Alonto Adyong, no? Kanina din, no, Peter, nabanggit din niya kanina sa press ko, no, about doon sa mga, syempre, kung paano nila hinahandle sa mga misinformation or misunderstanding. Kasi nga, kahapon talagang tumatak sa maraming netizens siguro na yung sinabi ni Attorney Libutan doon sa, about sa photocopy being considered as a original copy, no. Ang sabi naman ni Congressman Zia Alonto Adyong, no, patuloy naman yung kanilang pagka-counter doon sa mga misinformation. And while may mga ganito mga news or posts, ay ibig sabihin lamang nito na maraming mga Pilipino or audience na talagang tumututok dito at nanonood dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Peter?
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Thank you. Susunod, live via Zoom din, Robert Mano mula sa Senado. Robert, go ahead please.
8: Magandang hapon, Peter at Danny. Handa na ba kayo sa mas pahapang deliberasyon ng impeachment court? Yan ang sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court kung saan ang banggit niya ni Attorney Reginald Tonggol ay asahan na yung mas mahal na mga paglilitis sa mga susunod pa mga ako. Dahil ito daw talaga yung standard, lalo't ang target ng Senate Impeachment Court ay isang testigo ang iyang harap na direct examination, mako-cross-examine sa loob ng isang araw. Pero kahapon pa lang ay hindi na ito nangyari at ngayong hapon ang gagawin yung cross-examination. Nangyayari din daw talaga ito, bagamat hindi natupad yung nais o yung target ng impeachment court, mas kailangan mang ibabaw daw ay yung investigation nila, yung mga pagtatanong para mas lumabas yung katotohanan. Pwede anya na sa mga susunod mga araw, hanggang alas 6, alas 7 o higit pa, yung mga pagdinig ng Senate Impeachment Court. At dahil dito, nakadepende rin kung tatagal ng higit sa 8 buwan yung pagdinig, depende pa rin daw yan sa itatakbo ng hearing dito ng Impeachment Court. At kahapon, natanong din siya dahil kung nakakaabala ba yung mga susunod na objection and all. Ang sabi naman ni Attorney Tonggol, bahagi ito ng pagdinig, karapatan ito ng magkabilang panig. Kaya wala silang nakikita na problema pagdating dito. Kaya sabi niya, normal daw na portion sa occurrence sa isang court na magkaroon ng mga objection, lalo na doon sa mga magkabilang panig. At karapatan nga daw ito. Samantala, si Senator Judge Panfilo Lacson sa kanyang tweet ngayong araw ay nagpasalamat naman sa kanyang mga kapwa Senator Judges dahil sabi niya ay hindi pinatulan yung isa nilang kasamahan na simula day one ay nilelekturan sila. Ang dating anya sa kanila ay hindi sila magiging, dahil hindi sila mga abogado, ay hindi sila magkakaroon o makakapagbigay ng fair judgment. Wala siyang binigay na pangalan doon sa kanyang tweet, Danny at Peter. At yun lamang yung kanyang naging patayag.
0: Meron pang blind item talaga, Robert?
8: Sabi niya, I commend my fellow Senator Judges for keeping our cool and not engage a colleague who has been lecturing us since day one of the impeachment trial. At sabi niya, as if not being members of the bar, we will be less judicious in rendering fair judgment. Yun yung dating sa kanya na porket ba hindi kami abogado at porket ba ikaw ay abogado, nilekturan mo na lang kami dahil ang dating ay hindi kami makakapag-desisyon ng patas, ng tama at base sa mga umiiral na batas.
0: Parang sinabi na hirap na nga kami sa eye object lalay.
3: Okay, tsaka yung
0: nadagdagan mo pa.
3: Tsaka, di ba, yung sabi, you're starting on the wrong foot by putting the wrong presiding officer. Ganun yung dating. Di ba? Tama ba, Robert?
8: Continuing objection yan sa panig ng
3: continuing objection.
8: Minority sila, wala naman silang magagawa doon. At sabi naman, impeachment court, yung mga abogado na nag-file ng petition sa Korte Suprema, kaugnay nga sa pagkwestiyon, sa paghalal ng presiding officer, hanggat walang TRO, magtutuloy-tuloy lang itong impeachment trial at no comment ang impeachment court pagdating dyan sa issue na yan, Peter at Danny.
0: At least man lang, tanungin mo kung ano ba, may mga letters P and A ba yan? O may letter C?
3: Mamaya.
8: Itatanong natin, abangan natin ulit, baka magbigay ng kung sa susunod dyan.
0: Mamaya, tatanungin din natin si Attorney Rico Domingo kung sino ang hula niya. Kasi...
3: Mamaya, dito na si Attorney Rico eh.
0: Okay.
3: Robert, thank you. Paki-extro, Robert, extro. Okay.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Thank you, Robert!
3: Thank you, Robert. Mula dyan sa loob ng Senado kay Robert Mano. Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas naman ng Senado ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Steve Raz. Steve, go!
9: Magandang hapon, Danny at Peter. Pasado alauna ngayong hapon, wala ni isang presensya ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nasa labas ngayon ng Senado kasabayan na ingat nung araw ng impeachment trial ni Vice President. No? Tahimik ang labas ng Senado dahil wala rin nagkasa ng kilos protesta pabor naman sa pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang pangulo. Nagpahayag naman ng pagkondena ang grupong bayan sa umunay marahas na pagdispersa ng mga pulis sa mga anti-corruption protesters sa unang araw ng paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente. Ayon sa bayan, tinututulan nila yung umano'y ipinapatupad ng no-rally zone at ang mahigpit na seguridad sa loob ng at labas ng Senado. Sa kabila umano ng unang pangako ng mga otoridad na ginagalang nila ang karapatan ng mga mamamayan na magsagawa ng mga protesta at vigil kaugnay ng impeachment trial. Bagamat walang presensya ng mga rallyista sa ngayon, naka-standby pa rin ang mga tauhan ng pulisya para matiyak nga yung seguridad sa labas ng Senado. Nakapwesto rin ang mga metal barrier na may barbed wire. Abiso lang din sa mga motorista dahil pansamantalang sarado ang dalawang lane ng Joklo Boulevard dito sa Pasay City para magbigay daan nga sa impeachment trial. Base sa abiso ng Pasay Traffic and Parking Management Office, sarado ang mga nasabing kalsada tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kaya sa mga motorista maaaring dumaan sa alternatibong ruta, particular yan sa kahabaan ng Makabagal Boulevard dahil sarado ang Seaside Boulevard papuntang Atang de la Rama Street. Sa mga oras ito, wala pong informasyon kung may mga magkakasa ng kilos protesta kasabay nga na ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: So Steve, walang any group at all dyan sa labas ng Senado?
9: Oo Peter, sobrang tahimik dito. Wala ni isang analista. Pabor man o hindi pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, yung sinasabi ni NCRPO, kahit ganun yung sitwasyon, nasa 2,000 pulis ang naka-standby o nakapakalat dito sa Senado para matiyak nga yung seguridad.
0: Buti pa pulis, 2,000. Malas tayo. Nilangaw tayo, Steve.
3: Okay.
0: Maraming salamat.
3: Steve Raz, thank you.
0: Thank you.
9: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Alamin naman natin ang paghahanda ng defense team para sa pagharap sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong araw na ito. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Wala pa si Jom? Biglang nawala si Jom.
10: Peter, Danny, go ahead. Peter, Danny, arangkada na nga ngayong araw ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan inaasahan ang pag-cross-examine ng defense team kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Natapos magagawa yung impeachment trial sa pagpresenta ng prosecution kay Kalilong at sa mga digital evidence na may kinalaman doon sa Article 4, yan ay yung alleged death threats ni Vice President Sara Duterte kay First Lady Eliza Araneta Marcos, kay Pangulong Marcos Jr. at kay dating Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Carlo Joaquin Narvaza ang manguna sa defense team sa pag-cross-examine kay Kalilong na makilang ulit nag-object sa mga tanong ng prosecution sa witness kahapon. Marami sa mga ito, kung matatandaan natin, ay hindi pinahintulutan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Una nang lininaw ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, na natural lang sa litigation itong mga pag-object na ginawa ni Narvaza kahapon. Sa tanong naman na kung maituturing ba nilang panalo ba sila o talo sa naging takbo ng impeachment kahapon o impeachment trial kahapon, sinabi nito kung hindi nila binibilang kung panalo ba sila o talo sa bawat araw dahil kauumpisa pa lang naman umano ng impeachment trial. Nininaw rin niya ang naging pagbisita ni VP Duterte dito kahapon ilang sandali bago yung mismong impeachment trial, kung saan sinabi niyang ayaw lang umano ng Vice Presidente na ma-inconvenience o magkaroon ng inconvenience sa part ng mga gusto nitong kamiting. Dahil ang dahilan ng pagpunta ng Vice Presidente dito ay ang pakikipag-usap niya sa kanyang mga abogado. Sa ngayon, nagsasagawa ng press briefing itong si Attorney Michael Poa ilang sandali bago nga itong ikatlong araw ng impeachment trial. Peter and Danny, let me know kung if you want to hear some of it.
0: Okay. Ngayon ba as we speak meron, can we pick up some of the discussions dito, sure. Please?
10: Yes.
0: Okay. Sige.
11: Alam po ba 'to? Hindi na pwedeng sabihin dito kasi hindi na lang siya tapon.
0: John?
10: Yes.
0: Okay, John, medyo malabo yung audio. Mailalapit mo pa ba ng bahagya? Okay. Mukhang malabo.
3: Technical issue.
0: Okay, John, maraming salamat. John, mamaya, kuha ka muna ng, recording niyan. Tapos, babalikan ka namin mamaya, okay? Maraming salamat.
3: Thank you, John.
0: John Garner at ang ating mga Radyo Patrol na walang pagod na nagko-cover sa Senado, sa labas ng Senado at kung saan-saan pa.
3: Mm-hmm.
0: Ayan. Mamaya, babalikan natin sila isa-isa. Pero at exactly 2 o'clock, as has been the case for the past 2 days, eksakto 2 o'clock pumapasok sila.
3: Tama.
0: Kaya ngayon, habang meron pa tayong pagkakataon.
3: Oh, may ilang minuto pa eh.
0: Let's post our questions. At least one question kay
3: in-house expert natin.
0: Oo.
3: Legal expert natin.
0: Yes. No? On the hot seat, the reigning and defending. The undisputed.
3: Talagang tail of the tape pa.
0: Ay nako, one of the hottest SMBs.
3: In the hot seat.
0: Oh, si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, magandang hapon po at
3: maraming salamat ho, nandito ulit tayo ha.
0: Yes, okay. So let's talk about however briefly, let's talk about yung mga nangyari kahapon, Attorney Rico, no? So isa sa mga tinanong ko kanina kay Congressman Zay Alonto Adyong is, are they satisfied with the pace? Sabi nila okay naman daw. What do you think?
12: I think that's fairly a good assessment of the second pre-trial date. Pero ang nakikita natin dito ay mas mahaba ngayong araw na ito.
3: Ah, ganun? Oh. Sa cross-examination?
12: Cross-examination.
3: You feel na ganun?
12: Yeah, mahaba? I feel so. Yeah.
3: Okay.
0: Whoa.
3: And you don't expect objection naman from the other side?
12: Well, it will not stop them from doing that, no? Oh. But nonetheless, medyo technical kasi po ito. Eh.
3: Uh-huh.
12: Ay pinag-usapan po natin yung mabuti. At sinabi natin na maraming bagay na dapat introduce some prosecution.
3: Mm-hmm.
12: At fairly, we can assess that they have done their homework. But nonetheless, that will not stop the defense counsel to demolish or rebut the introduction of certain documents and the testimonial evidence of Attorney Kalilong.
0: At the very onset kahapon, Attorney Rico, I remember that yung defense was actually trying to exclude etong si NBI agent Kalilong.
3: Wala daw sa complaint.
0: Oo, as a witness. Can they actually go back to this motion? Kasi kung sila na yung it's their turn ano po, to cross-examine, can they revive that motion to exclude?
12: That's a little unlikely because magko-cross-examine na sila. So the best step right now is to conduct the cross-examination. But nonetheless, if they raise that

0: for the first witness. Ito ho, isang pakiusap sa parehong grupo. Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. But if possible, can we allow the testimonies to be heard? Can we have proceedings that will go straight to the point? Kasi po, nanonood ang taong bayan, pati po kaming mga senator judge. Gusto rin ho naming makita itong mga proceedings, yung mga ebidensya na mas madali ring maintindihan. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. But if possible, the succeeding...
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Let's have proceedings where we can go straight to the point. Malaman natin yung puntos ng bawat grupo para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos. Ito po isang... This is a plea, no? This is not an order to both parties. But if we can, this is the People's Tribunal. We're watching. Everybody's watching. Sana po, payagan natin na lumabas yung mga katotohanan, lumabas yung mga ebidensya upang maging mas madali at mas kaya-aya po yung ating proceedings. Yun lang po, Mr. President.
2: Thank you so much.
3: Noted and entered into the records. Chair would like to give Senator Bam, bibigyan ko ng konting pag-asa sa Senator Bam. Usually, ang mga paglilitis tulad nito, parang diesel yan. Sa simula, siyempre dahil una pa lamang, nagkakasanayan, nagkakaestimahan, pero bibilis at bibilis ito sa pagdaloy din ng ilang araw lang ng trial natin. And you will be able to see that the next couple of days. Chair declares a 15-minute recess. We all come back. Yes, counsel for the prosecutor.
4: Before the declaration of recess, I suppose that the reason is for the presentation of the next witness for the prosecution. We manifest, Your Honor, that John Mark Kalilong will be our witness for this afternoon. We'll be presenting the next witness during the next hearing on Monday, Your Honor, please.
3: You won't present attorney Lotok anymore?
4: Yes, Your Honor. On Monday, Your Honor, please. We will utilize the 11 days allotted to Article 4 of for the prosecution, Your Honor, please.
3: So, no attorney Lotok today?
4: Today. We'll do that on Monday, Your Honor, please.
3: So, Your Honor. Chair would like to... I guess there's no need to declare a recess,
4: yes,
3: Senator
4: Your Honor,
3: Judge Lacson. Thank you for that manifestation. Yes, counsel for the respondent.
5: Your
3: what
5: Honor,
3: do you
5: maybe
3: want to
5: just
3: say?
5: Clarified if Attorney Lotok is the witness on Monday because they had already disclosed the witness.
3: I was about to ask that question.
4: Yes, Your Honor. Attorney Jeremy Lotok will be presented by
3: Monday?
4: The prosecution on Monday, Your Honor, please.
3: Likewise, can you name us? You manifested that you will also be presenting next week or requesting a subpoena to... Yes, to Attorney Lopez and Attorney Director Matibag.
4: That would be Captain Belinda Bello, Your Honor, please, and NBI Director
3: Matibag.
4: And then
3: Lotok first.
4: Lotok, Your Honor, please, and then
3: Matibag.
4: And then we'll disclose on Bellew, Your Honor, please. Captain Belinda Bellew of the House of Representatives, Your Honor, please.
3: So, those two witnesses?
4: Yes, Your Honor.
3: We have 3 days, counsel.
4: No.
3: Wait. Name me one more.
4: Okay, that would be NBI Director Matibag, Your Honor, please.
3: Given the manifestation of the counsel for the prosecutor, Chair hereby orders the issuance of... subpoena once again to Attorney Lotok for the trial dates on July 13, 14, and 15, as well as for Attorney Melvin Matibag. No need for a subpoena for Ms. Bella?
5: Your Honor.
3: Before I recognize counsel for respondent, no need for a subpoena?
4: There's no need for a subpoena, Your Honor. Please.
3: You did not request for a subpoena, counsel?
4: Yes, Your Honor.
3: So no need?
4: No need, Your Honor.
3: You will produce... can you state the name again for the record, counsel? Can you state the name of the witness again for the record?
4: Your Honor, the first witness will be Captain Belinda Bellio. That would be Attorney Jeremy C. Lotok.
3: Mm-hmm.
4: Number two is... Captain Belinda Bellio. And number three, NBI Director Matibag. And number four.
3: Thank you.
4: That's for no. Thank for you, next week, those are the witnesses, Your Honor, please.
3: Thank you. Counsel for responded. Your Honor, your pleasure.
5: Your Honor, considering the change in schedule, may we just confirm if that is the exact order of presentation next week?
3: I believe so. The chair would like to be the one to confirm that. To reiterate,
2: Your Honor, may I be recognized? I apologize.
3: Yes, the member of the panel of prosecutors, Representative Defensor, what is your pleasure, sir?
2: Your Honor, may I just correct, since the private counsel is under the direct supervision and control of the counsel
3: of prosecutors.
2: For Monday, Your Honors, we will be presenting Attorney Jeremy Lotok. For Wednesday, we will be presenting Tuesday, we'll be presenting Attorney Zulaika Lopez. And for Wednesday, our third witness, we will be presenting Captain Belinda Bellio.
6: Captain Belinda.
3: So, Director Matibag is not yet going to be presented next week?
2: Not yet, Your Honor. We will manifest on Monday if we can consider him for the Wednesday's session, depending on how the trial goes or how long the testimonies will take for both parties.
3: Noted. What is the pleasure of counsel? Chair would like now to discuss and dispense with some administrative matters. The BIR box, which the chair ordered to be returned on July 6, has actually been returned to the BIR, sealed, untouched, and duly received accordingly. And the counsel for the prosecutors have filed a motion for the issuance of subpoena duces tecum ad testificandum to the BIR. Concerning this box, has a copy been furnished to the counsel for the respondents?
5: None yet, Your Honor.
3: None yet? I thought, yes.
2: Your Honor, we confirm that we emailed a copy to the respondents.
7: Last Monday,
2: Your Honor.
3: So that we can dispense with the need of reading the subpoena. Having said that, given that this has been put an issue in the pre-trial brief of both parties, of rather the counsel for respondent, we will accord the same treatment to this with respect to the subpoena, request for subpoena for the bank accounts of the spouses, Vice President Sara Duterte and Attorney Mans Carpio. Therefore, the presiding officer orders both parties to submit a memoranda on the subject matter of the subpoena of the BIR records on Monday. And we will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday. Each party will be given 10 minutes without prejudice to a rebuttal and or sir rebuttal by the other side for another 3 minutes before the court shall decide.
2: We will comply, Your Honor.
5: We will comply, Your Honor.
3: Thank you. So ordered. In regard to the request for the issuance of a motion for subpoena, asan yung may I ask if counsel for the respondents were likewise furnished with a copy of the most request for subpoena, although this is ex parte because this is only with respect to witnesses. So there is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week, Honorable Defensor. No need?
2: No need, Your Honor.
3: So just Attorney Zulaika Lopez?
2: Yes, Your Honor.
3: Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zulaika Lopez to appear on July 13, 14, as indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents.
2: We submit, Your Honor.
3: So ordered. There being no other matters for consideration by the court, and given that the counsel for prosecution, for the prosecutors rather, have manifested that they will no longer present Attorney Lotok today, but rather on Monday, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 13, 2026.
8: Mga kapamilya, diyan po nagtatapos ang ikatlong araw pa lang po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, kung saan nga po sumailalim pa sa cross-examination si NBI Special Agent John Mark Kalilong At tinanong mismo ng isa sa mga abogado ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte patungkol sa mismong kanyang background o training bilang isang cybercrime investigator. Yung kanyang isinagawang pag-authenticate dun sa video ni Vice Presidente Duterte kung saan umano siya nagpalabas ng banta sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., ni First Lady Liza Araneta Marcos at kay Noy Speaker Martin Romualdez at sa iba pang mga bagay, kaugnay pa rin po ano noong Article of Impeachment, Article 4, patungkol po sa grave threats na ginawa umano ni Vice Presidente Sara Duterte sa First Family at kay dating Speaker Martin Romualdez. At dito nga po nagtapos ang mismong proceeding ng Senate Impeachment Trial. At dahil sa hindi pa daw ipepresenta ngayon yung pong isa pang witness ng prosecution na si NBI agent Jeremy Lotok at ito ay itinakda na lamang sa susunod na araw ng pagdinig sa Lunes po yan, July 13. So maaga-aga pong nagtapos ngayon ang impeachment trial hearing sa ikatlong araw po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero syempre mga kapamilya, hindi pa ho dito nagtatapos ang special coverage ng DZMM Teleradio sa VP Sara Duterte impeachment trial. Magpapatuloy po tayo maya-maya, pero meron po tayo mga makakausap po ng mga legal experts na ating po magiging resource persons. Kasama po natin maya-maya si Attorney Michael Chiu ng UP College of Law at si Attorney Paolo Tomase ng UP College of Law din po. Ha? Huwag po kayong bibitaw sa oras po natin. Mag-aalas 5 na po ng hapon.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ang lamig!
11: Tika, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
13: Oh.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Ranging sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
7: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
8: Oras po natin mga kapamilya, 5:02.
9: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Mga kapamilya, tuloy po tayo sa ating special coverage ng BP Sara Duterte impeachment trial. Nagsimula po ang ikatlong araw ng pagdinig ngayon ng alas 2 ng hapon. Medyo maaga-aga po nagtapos ngayon, mga kapamilya, dahil ipinagpaliban na lang ng prosecution ang pagharap nila, ang pagpresenta nila sa ikalawa nilang testigo, si NBI agent Jeremy Lotok, para po sa Lunes ang magiging ika-apat na araw ng impeachment trial. Bago po tayo magpatuloy sa mga panayam po natin, tanggapin muna natin ang ulat ng ating Raj Patrol para magbigyan tayo ng buod ng mga pangyayari sa ikatlong araw po ngayon ng impeachment trial. Makakasama natin si Raj Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
14: So, dito magalga ng halos 3 oras ng day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalang sa cross-examination ng defense panel at si Spico na si NBI agent John Mark Kalilong, at si Kalilong ang nagsagawa ng forensic examination sa November 23, 2024 na online press conference ni Vice President Sara Duterte, kung saan dito niya sinabi na ipapapatay si Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dati House Speaker Martin Romualdez kapag may pumatay sa kanya. Tinanong ng defense lawyer na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza si Kalilong kung may kaso criminal pa na isinampa ang offended parties. Ibig sabihin, sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, pero ayon kay Kalilong, wala siyang nalalaman na kasong isinampa laban sa Vice Presidente. Bukod dito, wala rin anyang affidavit mula kay Pangulo Marcos Jr., sa First Lady at kay Romualdez na naka-attach sa revised affidavit na of investigation ni Kalilong. Maging ang dalawang journalist na isinama ng NBI sa reklamo ay wala o sa listahan ng mga witness ay wala rin daw affidavit at tanging minutes lang ng interview sa nangyaring online press conference na sinaksihan ng ilang journalist na naroon. Pinakita rin ng depensa ang sertifikasyon mula sa Department of Justice na ang complaint referral mula sa NBI ay hindi masasabing krimen at hindi rin offended party ang NBI na nagsampa ng reklamo. Inamin naman ni Kalilong na meron talaga silang dalawang affidavit of investigation na isinumite noong January at February 2024. Itong sa February ay inilagay na nila yung pitong hinahanap ng Department of Justice para tumayo yung reklamo. Nagtanong din ang ibang mga senator judges kay Kalilong kung saan ay number one, inalam nila kung gaano siya ka-eksperto pagdating sa digital forensic examination, at napag-usapan din ang issue ng artificial intelligence, kung AI ba na masasabi AI generated yung video, yung mismong salita ng Pangulo kaugnay doon sa kanyang banta. Sa kasagsagan ng cross-examination, ipinakita rin ang bahagi nung mahigit 2 oras sa press conference ng Vice President ang defense. Ipinakita yung bahagi kung saan nagsalita ang chief of staff ng dating DepEd Secretary ni Vice President Sara Duterte na si Zulayka Lopez, kung saan sinasabi nga niya kung paano siya ginipit at kung paano siya nilapastangan at hindi sinusunod yung batas at inililipat sa Correctional Institute for Women. Nang tanongin ni Senator Risa Ontiveros ang defense kung ito ba yung sineset nila na dahilan kung bakit nagalit ang pangalawang pangulo, kung ito ba yung dahilan ng pagbabanta ng pangalawang pangulo, ang sabi ng defense ay oo, pero hindi na natuloy yung sumunod pa ng mga tanong, hindi na rin pinasagot dahil hindi ayon sa court, ayon sa presiding officer si Senator Chris Cordero, ay hindi akma yung tanong ni Senator Risa Ontiveros. Ipinunto rin ng defense team na ang NBI ay nasa ilalim ng Department of Justice at ang Department of Justice ay nasa ilalim ng pumumuno ng Office of the President. At tinanong din yung Senator Alan Peter Cayetano itong testigo kung nakipag-usap din sila sa security group naman na nagbantay sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo sa Presidential Security Group, pero sabi nitong si Kalilong ay hindi, at ang dahilan ay ang masasagot lamang daw ng kanilang higher official na aharap din naman sa pagdinig. Hindi na nag-redirect examination ang panel kaya nagtanong na lang ibang senator at itinapos na yung pagtestigo nitong si Kalilong. Nagdesisyon ang court na sa Lunes ang haharap base din sa sinabi ng panel of prosecutor na si Atty. Jeremy Rotok ang kanilang iharap sa Lunes. Si Zulayka Lopez sa Martes, si Captain Belinda Bello naman sa Miyerkules abang pending yung pagharap ni NBI Director Matibag. Pinagsasubmit naman ng memoranda ang magkabilang panig kaugnay doon sa hirit na BIR records. Bibigyan sila ng oral, magkakaroon ng argument singil dyan sa Miyerkules at pagkatapos ay doon sa oral argument ay 10 minuto sila bawat party at may rebuttal din sila na another 3 minutes naman bago magdesisyon ang impeachment court kung pagbibigyan o hindi yung kanilang hirit. Tony, nagkakaroon lang ng maikling press conference ang tagapagsalita ng impeachment court kung yung mamarapatin ay i-hookup natin or pwede rin natin balikan mamaya. Depende kung may malaki pa tayo makukuha ng information mula sa impeachment court.
8: Tony. Sige, balikan na lang natin na Robert para at least ma-summarize na natin kung ano yung mahalagang puntos na inilabas ng prosecution, ha?
14: Okay.
8: All right.
14: Okay, maraming salamat, balik sa'yo, Tony.
8: Maraming salamat si Ranjo Padrol, Robert Mano. Oras po natin, 5:09.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
8: Ang mga kapamilya, para po medyo mahimay pa natin ng mas maigi ang tumagal po ng halos 3 oras na pagdinig ngayon sa 3rd ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakapiling po natin ngayon via Zoom, si Attorney Michael Chu, Assistant Professor po sa UP College of Law. Attorney Michael, magandang hapon.
17: Magandang hapon, Tony, at sa lahat ng mga nanonood.
8: Opo. So nakita nga po natin sa araw na ito, no, on cross-examination ng depensa na pinipilit nila na questionin yung competence o kakayahan, no, nung prosecution witness na si NBI Special Agent John Mark Kalilong sa kanya pong pagsagawa ng authentication nung video ni Vice Presidente Duterte sa kanyang live online press con nung November 23, 2024 kung saan umano siya nag-issue ng banta sa buhay ni Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa tingin niyo po ba, Attorney Michael, naging epektibo yung pag-question ni Defense Attorney Carlo Narvasa dun sa background or yung expertise nitong si NBI Agent Kalilong?
17: Sa tingin ko, they tried but hindi ko nakita na naging effective yung pag-question ng competence, no, kasi yung ginugol nila na panahon dyan ay yung training na binanggit ni Agent Kalilong at nasabi naman niya na meron nga siyang training sa pangkalahatan at in particular yung 2-week training nga na na-explain niya at first medyo tumagal doon sa competence din ng trainer niya, no? But in the end, nabawi niya yung explanation at sabi niya na ang kumpanya na nabanggit niya ay nag-provide mismo ng expert trainer who in the end trained them at hindi mismo yung kumpanya na pinakitaan sila ng articles of partnership.
8: Oo. Kasi ang mahalaga din dito, Attorney Michael, no, hindi lang para sa siguro appreciation ng mga senator judges dahil alam naman natin na ito ay sinusubaybayan din ng ating mga kababayan na kung maaring ang pinapalabas po ng defense attorney Narvasa na walang sapat na kakayahan si Agent Kalilong na makapag-authenticate ng video dahil ang ika nga ni attorney Narvasa, his whopping 2 weeks training. Meron pang ganong adjective eh. Parang medyo merong pagmamaliit dun sa 2 weeks na iginugol niya sa training. Sa tingin niyo ba, maiisip ng mga kababayan natin, oo nga, 2 weeks lang yun, paano ka naging competent resource person? Dahil sinasabi ni Senator Cayetano, dapat hindi siya tawaging expert, dapat competent lang.
17: Yes, Tony, pero I think isa sa mga tanong ng taong bayan natin, tanong ko din kanina is, ano ba ang punto ng pag-question ng kanyang competence? Kina-question ba ang kanyang competence or expertise in some language because of yung pagkanyang pag-transcribe o pag-appreciate ng video or nung investigasyon mismo, no? Kasi kung hindi naman nakaka-apekto doon sa video, parang hindi ko nakikita yung punto kasi yung video naman na nakita ng taong bayan, yung pinalabas din kahapon, wala namang question na same ang video doon, no? So I think nahirapan tayong hanapin kung saan papunta yung mga tanong on competence in particular. At saka, hindi din na busisi na, o hindi din na mention na tatlong at least 30 cases na na naging witness si Agent Kalilong sa court. And that's a court of law with a very strict procedure for establishing the qualifications of the expert witness. So ang implikasyon ba nitong mga tanong na ito ay doon din sa parts na iyon, sa trials na iyon ay hindi din siya qualified? And bakit siya hindi qualified dito and doon sa iba qualified by a judge? So yun, parang malabo.
18: So syempre at yun naman ay isang bagay na sinubukang gawin, no, ng depensa na maglagay ng duda, no, sa isip ng taong bayan kahit sa mga senator judges kung talagang kwalipikado ba na mag-authenticate ng isang supposed video of a threat itong si Agent Kalilong. Pero doon po muna tayo sa binabanggit lagi na kung ano daw ang pinag-ugatan nung binitawang banta umano ni Vice Presidente Duterte. Laging nababanggit po yung OPLAN or Operation, sorry, Romanov, na umano ay plano para iligpit, no? Ipapatay yung buong pamilya ni VP Sara Duterte. Sa paglabas po nitong terminong ito, yung Operation Romanov, maaari ho bang ang binibigay ng diin dito ay justified yung pagpapalabas ng banta ni Vice Presidente as if ito ay parang in self-defense?
17: Naiintindihan natin na importanteng konteksto yung Project Romanov, although that in itself hindi naman verified or was not the one in question, no? Mm-hmm. So that might mean na ang characterization nga ng defense ay unconventional ang kanyang reaction. Pero that aside, ang question pa rin dito sa article of impeachment na ito ay yung reaction ba na yun is not impeachable because of that context. Ibig sabihin sa pagbanggit mismo ng words na yun, yun ba ay that rises not to the level of an impeachable offense? Kasi mayroon kasing options ang Vice President noong na-receive niya yung tanong na yan or information na yan about Project Romanov. Meron siyang option na ipa-imbestiga, meron siyang option na mag-file ng criminal cases against those who are involved in that Project Romanov, no? So marami siyang pwedeng gawin, but this is what she chose to do. Yung sinasabi ng prosecution, she chose to react in a way by making threats against those three personalities and saying that it was not a joke. So I think ang punto ng prosecution ay yung mismong pagsabi na yan, and not even about the contracting of an assassin itself, no? Yung mismong pagsabi na yan, the way she behaved was already a betrayal of public trust.
18: Dahil po yun po yung parang ginawang puntos, no, nung nagsalita pa para sa defense panel si Attorney Mark Binluan, na ang sinasabi niya yun daw pinresenta ngayon ng prosecution sa unang tatlong araw nitong impeachment trial, a stretched narrative of hodgepodge materials, at ito daw ay anong tawag dito, no proof of contracting of an assassin, ang sabi po ni Attorney Binluan. Pag sinabi pong stretched narrative of hodgepodge materials, nakikita niyo ba na medyo dun nga ba yung naging direksyon ng prosecution?
17: Nakikita ko kung bakit sinabi yan ng depensa, no, kasi bukod dito sa statement na yon, nag-recall sila ng ilang interviews ni Vice President Duterte na nagbabanggit siya ng terms like pupugutan ng ulo, anong mga iniisip niya habang iniisip niya yung presidente, so may violence involved. And to that extent, makikita mo nga na meron ba talagang pagtatahi na magagawa dito or iba-ibang insidente ba ito na wala namang kinalaman sa isa't isa? So you can certainly see, pero at the end of the day, Tony, kaya nga relevant din yung tanong ni Senator Ontiveros na nasa apresyasyon kasi yan ng huwese, ng Senator Judge, kung sa kanila ang nangyari na to, whether napatunayan or hindi, ay mag-arise to the level of an impeachable offense. For some Senator Judges, hindi sapat, no? Parang hindi ganun kabigat siguro ang naipresenta.
18: Parang dun sa panghuling pananalita no, na binigay ni Attorney Vinluan ng defense panel ng Vice Presidente, binalikan niya na meron umanong pagmamatsyag o surveillance na ginawa umano sa pamilya ni Vice Presidente Duterte at ito daw ay nakapagdulot sa kanila ng intense trauma and fear. Parang nilalatag ba niya yung basis to say na kahit sinong tao na ganun ang naging sitwasyon ay makakapagbitiw ng mga masasabi nating pagbabanta sa buhay ng iba.
17: That is correct, Tony. So parang nai-humanize ang Vice President, no? Kasi tao din naman siya na faced with a threat from a potentially powerful source. E ganun talaga yung magiging reaction mo out of frustration or maybe out of fear. So ang tanong dito ay hindi ordinaryong tao kasi si Vice President. So whether you grant na ordinary citizen siya but also as Vice President, ganun ba dapat ang reaction na isinasa publiko ng isang vice presidente sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa ehekutibo at kapag ganun ang inasal mo sa isang public conference tulad noong nangyari ay yun ba ay pag betray ng tiwala na ibinigay sa iyo bilang modelo.
18: Oo. So siguro dito sa Article 4 no ng impeachment na tinalakay po nitong mga nakalipas na tatlong araw, ang siyempre sumesentro po dito ay yung mismong statement no o yung online press conference noong 2024 ni Vice Presidente Duterte kung saan nga niya sinabing may kinontrata siya umanong hitman para patayin ang First Family at saka si Speaker Romualdez kung siya mismo ang papatayin no, because of this so-called Operation Romanov. Meron pong sinabi si... Teka, sino nga ba nagsabi? Si Senator... medyo na ano lang medyo na nawala lang sa aking pag recall. I think si Senator Raffy Tulfo ba na kung meron ba talagang batas na nagpipenalize dito sa ating bansa ng sino mang magbabanta sa buhay ng presidente. Dahil ang sinasabi niya meron sa Amerika. Dito sa Pilipinas, hindi pala, si Senator Miggs pala.
17: Si Senator Zubiri.
18: Senator Miggs. Mm-hmm. Na sinasabi niya merong US Code 18 na dapat federal offense yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, dito sa Pilipinas, wala. Wala nga ho ba, attorney?
17: Yes, wala in, na spesipiko sa presidente ng bansa. No? Kasi sa yung sa Amerika, specific doon sa president of the country. No? Yeah. Pero ang sagot naman ng NPI dyan kanina ay meron sa revised penal code na hindi lang tinutukoy kung sino yung pinagbabantaan, pero kahit sino pwedeng pabantaan, kahit sino pwedeng patukulan ng grave threats, at that in itself is a crime.
18: Ayun. Pero siguro maganda rin mapag-aralan ano, kung sila po ay uupo as legislators, hindi po as senator judges. No? Kung nararapat po ba na sa ating sariling criminal justice system ay may spesipikong batas nga po patungkol po sa threats made against the president or members of his family. Sa tingin nyo ba napapanahon na ho para din tingnan kung kailangan nating magpasa ng batas na ganon?
17: I think it is worth looking into. Pero nabanggit din ni Senator Miggs kanina na part ng elemento niyan ay kung ano ba yung credibility ng threat. No? Kasi makikita natin babangga kasi ito sa depensa ng Vice President, which I think is a defense based on principle, which is freedom of speech. Meron talagang mga pagkakataon na meron kang sa frustration mo maybe sa politika, frustration mo sa governance ng bansa, na meron kang masasabi against the President and some of the leaders of the country na hindi ka nais-nais out of your anger. No? So, babangga ang batas na iyan sa karapatan mo na mag-express, no? Yeah. Na mag whatever it is, whether it's anger in that extreme language, ang titingnan talaga ay credibility. May credibility ba yung threat? May kakayahan ka bang i-carry out yung threat na yan? So kung titingin sila ng kanyang klaseng batas, dapat malinaw na malinaw kung ano yung elemento na magiging credible yung threat. Otherwise, babangga siya doon sa tulad ng mga batas na may mabanggit ka lang na konti, pwede nang i-consider as a threat, no? Kung konserbatibo ang bumabasa ng statement mo. So may malaki siyang issue about rights.
18: Oo. Meron ding ipinupuntos kanina si Attorney Narvaza ng defense panel, no, na wala naman daw affidavit, no, o hindi naman complainant mismo si yung mismong nakatanggap umano or naging target umano ng banta, no, si Pangulo Marcos, First Lady at saka si Speaker, na wala man lang daw silang in-execute na affidavit na sila ay complainant. Yun po ba ay relevant pa rin dun sa defense kung may bantaman o wala na ginawa ang Vice Presidente?
17: Yes, relevant iyon in the sense na ang dalawa kasi yung pinupunto nila doon. Unang-una, umakto sila on their own. So baka parang may hindi pulido sa investigasyon kasi hindi man lang nila kinausap, kinapanayam ang mga private complainants sana. Pero yung pangalawa na mas relevant sa defense ay kung yung mga subject mismo ng threat ay hindi na-push na mag-file ng complaint. Ibig sabihin sa utak ng mga pinagbantaan ay hindi mabigat.
18: Hindi seryoso.
17: No, so hindi nila binigyan ng pansin na seryoso enough para mag-file ng complaint kasi hindi naman talaga sila na-threaten.
18: Mm-hmm.
17: So in that case, meron siyang epekto doon sa kung paano mo babasahin yung Article 4.
18: Pero balikan lang ho natin, I think nung unang araw pa rin ng pagdinig nito, meron ho atang ipinresenta naman na video ni Pangulo Marcos Jr. kung saan nag-react siya dun sa banta na ginawa umano ng Vice Presidente na sinasabi nga niya na ito ay lalabanan niya at hindi nga dapat ganoon ang ginagawang aksyon para magkaroon ng gulo sa ating bansa. Meron ho kasi atang pinresenta yung prosecution na ganung video, attorney.
17: That's correct, no? And I think yun din yung kalakip ng response ng prosecution, which is na ang sinasabi nila, wala naman requirement na kailangan may private complainant. In fact, yung binabanggit nila na motu proprio, di ba? So, hindi siya kailangan na may private complainant. Mm-hmm. So, pwede silang mag-investigate on their own.
18: Yeah.
17: At yun ay makakapag-prompt sa kanila. Kung nakita nila na meron talagang crime na na-commit, hindi nila kailangan maghintay ng private complainant for that. And makikita natin na posible kasi hindi nag-file yung mga pinagbantaan ng complaint because of course there's politics here.
18: Politics.
17: No? Ma-appreciate na magiging father siya for hidwaan na naman sa politika kung nag-react sila this way. But they could rely on the NBI to do that on their own.
18: Opo. So sa Lunes, ha, ang ating aabangan na attorney ay syempre yung isa pang NBI agent, si Jeremy Lotok, na ang tatalakay naman daw ng prosecution sa pagpresenta sa kanya ay yung umunoy hitman mismo na kinontrata raw ni Vice Presidente Sara Duterte. No? So aabangan natin yan, Attorney Michael, at kailangan po nating magbabay na ata sa iyo dahil meron ka pa po atang isa pang naka-schedule sa kalendaryo mo.
17: Yes, Tony. Yes, abangan natin yan sa Lunes.
18: Alright. Attorney Michael Chu, thank you so much po sa binigay niyo pong pagpapaliwanag din at paghimay sa issue dito sa ikatlong araw ng impeachment trial. Marami salamat po, Attorney Michael.
17: Marami salamat.
18: Opo. Oras po natin muli, 5:26.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
18: O mga kapamilya, syempre, si Inday Sara Duterte po ang nililitis sa Senado. Eh, anawin naman natin kung nasa na si Super Typhoon Inday. Aba, dalawang Inday po itong binabantayan po natin, ha. So makikibalita po tayo mula po sa ating Pag-asa weather forecaster, nasaan na si Super Typhoon Inday. Kasi yung Inday, hindi po humarap sa Senado, eh. Itong Inday, papalapit pala ng Pilipinas. Makakapiling po na rin sa linya ng telepono si Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Charmaine!
19: Yes po, magandang hapon.
20: Panahon! Patrol! Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
18: Ayun. May music ka pa dapat, Charmaine, bago ka pumasok. Yeah, go
19: yes,
18: ahead.
19: Magandang hapon po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Si Bagong Inday nga ay napanatili ang kanyang lakas na sa kategoryang super typhoon at patuloy na kumikilos pakanluran habang nasa karagatan ng Pilipinas sila ang bahagi ng Northern Luzon. Huling ngayong namataan.
20: Media. Kayo ay nanonood sa BRTV Prime.

0: July 8, 2026, Miyerkules. Habang mainit ang pagilitis kay Vice President Inday Sara Duterte sa Senado, binabantayan naman ang Super Typhoon Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Abangan ang update ng mga balitang yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako si Maan Makapagan.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Matalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Cross-examination ng depensa sa testigong NBI agent sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinutukan ngayong ikatlong araw. House prosecution, iginiit na pasok sa betrayal of public trust ang koneksyon ni VP Sara sa isang di umano'y hitman. Mga ahensya ng pamahalaan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda para sa bagyong Inday. Level ng tubig sa Angat Dam, bumaba sa record low na 157.07 meters. At dating DILG Chief Benhur Abalos, itinalaga bilang bagong Cabinet Secretary.
1: Nagtapos na ang day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina sumailalim sa cross-examination ng defense team si NBI agent John Mark Kalilunga. Makailang ulit naghain ng objection ng private prosecutor na ng Kamara na si Attorney Armando Ligutan. Sumentro ang pagtatanong sa video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tinanong din ang kredibilidad ni Kalilong sa pagbusisi ng mga video. Sa Lunes na ulit magbabalik ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Abangan ang kabuuan ng detaling yan, ihahatid namin sa inyo maya-maya lang.
0: Mas tumitindi ang palitan ng pahayag sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ng mga prosecutor na ang pahayag mismo ng Vice Presidente tungkol sa isang hitman ay maituturing na betrayal of public trust. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Maan, hindi nga sapat ang mga matitinding pahayag kung nananatiling walang sagot dito sa mga alegasyon na laman nga ng Articles of Impeachment. Yan ang naging pahayag nga ng House Prosecution Panel nga matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno.
5: Hindi maaaring baliwalain ang mismong sinabi ng Vice President na mayroon umano siyang nakausap na hitman sakaling may mangyari sa kanya ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Dagdag pa niya, bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, tungkulin ng bise na ipatupad ang batas at hindi makipag-ugnayan sa sinumang inaakusahan niyang mamamatay tao.
6: Yun mismo yung alam niya na merong mamamatay tao at hindi niya ito pinagsabi sa mga pulis, sa mga ahensya ng ating gobyerno. At siya mismo ang nakipag-usap that alone is a betrayal of the oath that she has taken prior to the assumption as Vice President of Islato.
5: Ayon pa sa prosekusyon, hindi lamang authenticity ng video ang nais nilang patunayan sa impeachment court, kundi maging ang epekto umano ng naturang pahayag sa national security. Kasabay nito, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na isa sa pinakamabigat na artikulo ng impeachment ang alegasyon ng grave threats dahil na lang sa direkta umano ang bantang binitawan laban sa Pangulo.
7: Alam kong equally important yung other article pero parang dito talaga may kurot eh, yung sa grave threats.
5: Humarap si Duterte sa Senado kahapon ngunit umalis nang hindi dumalo sa paglilitis at nag-iwan na lamang ng maikling mensahe na tinawag naman ni Ortega na mistulang clickbait lamang. Para kay Adyong, ang impeachment court ang tamang lugar para sagutin ng vice-presidente ang mga paratang, hindi ang pagbibitiw ng mga one-liner sa labas ng sesyon. Ang inaasahan ng publiko ay mga paliwanag hinggil sa confidential funds, OWA findings at iba pang aligasyong nakasabi sa articles of impeachment at hindi ang mga payag na ayon sa kanila tila hango lamang sa mga palabas.
6: Parang it appeared and it sounded like a Game of Thrones inspired punchline. Ay hindi po yun ang kasagutan at hindi po yun ang inaasahan ng mga tao na yun yung sinasabi nilang handa silang sumagot sa proper forum. Unfortunately, the public opposition is again disappointed.
3: Tapos nga ang cross-examination kay Kalilong kanina, hindi na nag-redirect examination itong prosecution. Ayon kasi kay House Trial Spokesperson Adyong, base raw sa tingin ng prosecution ay nag-fail o hindi nakabuo raw ng anumang mahalagang issue itong defense team na kailangan pang bigyang linaw ng prosecution. Itong cross-examination kasi na dapat yung chance nga ng depensa para nga matest itong credibility ni Kalilong, pero ayon sa kanila ng prosecution, tingin nila naging nanatiling kalmado at consistent itong mga testimonya ni Kalilong. Maan?
0: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
1: Bagamat hindi makikialam sa proseso ng impeachment, hindi na pigilang punahin ng palasyo ang argumentong ginamit ng defense panel ni Vice President Sara Duterte kasabay ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
8: Para sa mga kababayan nating
2: walang... 4 na taon ang makalipas nang makatanggap ng mahigit 30 milyong boto sa eleksyon. 4 din na articles of impeachment ang kinahaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng kanyang defense panel, ang mga paratang na ito ay katumbas ng pagkalaban sa milyong-milyong naglukluk sa kanya. Ang Malacanang pumalag sa argumentong ito.
9: Ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya
2: Pumunta kahapon sa Senado si VP Sara, pero hindi humarap sa impeachment trial. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik patungkol sa mga paratang laban sa kanya, nag-iwan lamang siya ng maikling pahayag.
10: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: May pasaring naman ang palasyo sa mga katagang ginamit ng vice-presidente. Tila raw kasing hinango ito sa isang popular na tula.
9: Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanya maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo na dinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya.
10: Is also not...
2: Bumelta rin ang palasyo sa mga banat ni Senator Pia Cayetano nang sabihin itong pinapaboran ng Malacanang ang majority sa Senado. Nag-ugat ito ng magdebate sa pagbubukas ng impeachment trial kung saan nagbigay siya ng subesyon na kung gustong magpatawag ng special session, agad na matatawagan ng mayorya sa Senado ang palasyo.
9: Gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Susuportahan po ng Pangulo, munang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law.
2: Muli namang sinabi ng palasyo na hindi na kailangang mag-monitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagaganap sa Senado. Naabala ngayon, nagampanan ang tungkulin sa bayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nanatiling mahigpit ang seguridad sa labas ng Senado ngayong 3rd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Lester Aler. Lester.
11: Nanatiling sa labas ng Senado payapa pero mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpara noong unang araw ng paglilitis sa Vice Presidente kung saan iba't ibang grupo na pabor at tutol sa impeachment ang nagpunta sa malapit sa Senado upang magsagawa ng kilos protesta, ay mas mapayapa ngayon ang sitwasyon na. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, aabot sa mahigit 1,000 police personnel ang nakakalat sa Senate vicinity. Mas mababa ang bilang na ito kumpara kahapon at noong unang araw dahil wala pa silang namomonitor sa ngayon na magkakasan ng kilos protesta. Sa kabila nito, nananatiling handa ang NCRPO sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa pamamagitan ng paglatag ng mga protocol kung sakali mang may lumabag na rallyista sa security perimeter sa labas ng Senado. Kaugnay nito, mahigpit pa din ang isinasagawang inspeksyon sa ilang mga sasakyan sa Senado kung saan kinakailangan nilang sumailalim sa under vehicle inspection system bago nga makapasok sa Senate compound. Habang ang mga bisita na papasok sa Senado ay kinakailangan pa rin mag-register o sumagot sa visitor management system. Sa mga oras na ito ay may mangilan-ngilan tayong nakikita ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang na nito maana, sarado pa rin sa ating mga motorista. Joke Boulevard, kung saan ako nakatayo sa ngayon na dahil bahagi ito ng pagpapaigting ng security measures at tanging mga empleyado ng Senado at mga media lamang ang nakakadaan dito sa ngayon na kaya pinayuhan ng Pasay Traffic and Parking Management Office ang ating mga motorista na dumaan sa mga itinakda o itinalagang alternative route. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Maan.
0: Maraming salamat sa iyo, Lester Aler. Pag-usapan natin o himayin natin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Dean Maria Soledad Margarita Delequito Mawis, ang Nang Lyceum of the Philippines University of School of Law. Magandang hapon po, Dean Mawis.
12: Magandang hapon mo at maraming salamat sa muling pag-anyaya po.
0: Estratehiya ng depensa ngayong araw kasi sila yung sa cross-examination na pahinain. You know, yung forensic authentication ng NBI dun sa sinasabing threat video, pati na rin yung pag-question sa kredibilidad ng testigo.
12: Opo. No?
0: Pati yung sa limitado raw niyang training. So, tingin nyo ay nakaungos ba sila? Sumakses ba ang defense ngayong araw?
12: Alam nyo po, malalaman po natin yan. I think they will still conduct redirect examination.
0: Mm-hmm.
12: So, it would be best for us to wait for the entire testimony to be concluded para po masabi natin kung siya po ba ay nakaungos o hindi. Kasi po, pagkatapos ng cross-examination, magre-redirect pa yan eh. Maaari kung sa tingin ho iba nakaungos, baka maayos ho at ma-meet head-on during redirect examination ng prosecution, pagkatapos ho nun, re-cross-examination. Pero tama po kayo sa inyong obserbasyon, doon sa cross-examination, bukod sa yung mismong video, yung video authentication na tinatawag, kasi hindi naman po siya yung nahandoon para siya binigay lamang ho sa kanya eh.
0: Mm-hmm.
12: Kaya kailangang i-authenticate yan para malaman ho kung itong video na to ay fake ba o hindi fake. So that's very important. Pangalawa ho, kailangan ho, because he was offered to testify as an expert witness, kaya ho ang atake po ng cross-examination ho, expert witness ho ba siya? May kaukulang ba siyang qualification para magtestigo tungkol dito sa authentication process po?
0: Mm-mm. Pero ito ay kaibahan doon sa, kasi kami minsan napapatawag din sa korte.
12: Yes.
0: Lalo ito yung mga nakunan kaming video sa mga police operations. Yun kasi ay galing sa amin. Yung video, kuha ng aming cameraman. Pero ito kasi ay parang sa isang Zoom.
12: Opo.
0: No? Isang application na kumbaga ay walang kumuha. Pero tinatanong din kanina, sino yung, kasi merong administration eh.
12: Opo.
0: Sino yung gumawa nung Zoom link na yon? Halimbawa, kung Zoom nga yung ginamit, ha, I'm not sure. Ay, yun, posible bang ipatawag? Yun yung source ng video.
12: Kasi syempre sa authentication, no, paano ho ba na-authenticate yung video? Una yung kumuha. Yung tumistigyo ho, hindi naman ho siya yung kumuha. or yung kinuhanan, yung tao na nahandun na kinukuhanan, syempre hindi naman ho titistigo si Vice Presidente. Hmm. So kailangan ho talagang patunayan saan ho nagmula ho yan. Very important ho yan kasi otherwise kung mapakita na ito'y fake, ito'y AI generated, edi masisira ho yung pinaka-foundation po ng kanilang ng prosecution's evidence. So that's very important, ma'am.
0: Mm-mm. Isang matingkad dito ay yung naipasok o naipresenta ng defense yung video ni Zuleika Lopez. No, yung emotional siya, yung parang nagsusumbong siya na nilabag yung kanyang karapatan, ikukulong siya sa CIW.

0: Preso ni attorney, no, na may nagbanta sa kanya, di ba po ang dapat hong gawin kung may banta ay magsumbong sa kaukulan, sa ahensya ng gobyerno para ho nga you bring to justice kung sino man yung nagbabanta. You do not answer a threat of committing a crime with another threat of committing a crime. In other words, you do not take the law into your own hands. Nasa position ho siya, alam ho niya yung proseso, pwede ho silang magsampa ho ng demanda kung talaga hong merong bantang ginawa dun ho sa katauhan nung ho nasabing kinuna ng unang video. Hindi po maaaring maglabas ka ng video at ikaw din magbigay ka ng threat. That is not right.
1: So nakatulong pa paglabas ng video na yun sa panig ng defense?
0: Yes, because to my mind, kung ilalabas mo yan at sinasabi mo na ang itong second video is a mere reaction to the first video, in other words, you're admitting that there is really a second video, di ba? Kasi bakit mo siya ilalabas?
1: Okay. So parang naano lang doon, na-established.
0: Oo, na-established.
1: Na totoo yung video, na there's such a video.
0: Oo. Tama po.
1: Okay. May nagtanong din kasi may comment, yung komento daw sa ilalim ng video na yon, sabi ay madaming nag-comment. At lumalabas daw doon sa mga comments, generally, na hindi naman natakot o hindi considered na banta, threat, yung sinabi ng pagkakas. At ginagamit yon ng depensa ngayon.
0: Alam niyo po, yan ho ay opinion ng ibang tao. Mm-hmm. Anong mahalagang opinion? Ano ho ba ang sinasabi ng batas?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga ho, bago naman ho yan na sinabing threat, yan naman ho ay inimbestigahan.
1: Mm-hmm.
0: At ang ano ho dyan, yung threat na nagbabanta ka, which is very clear. Galit na galit po siya, nagbanta ho siya, nagsabi pa nga may hitman. Paano ho hindi naging threat po yun? Yun ang hindi ko naman po maintindihan. No? Kung sa ibang tao, yan ay dala lang ng bugso ng sa loobin, naggalit lang siya, bottom line is she did say, assuming that the video is really true and authentic, nagsabi ho siya na talagang may papatayin, di ba po?
1: Mm-hmm.
0: Sinabi naman ho niya na may hitman just in case may mangyari po sa kanya.
1: Mm-hmm. Eh ang sabi ng ating mga kababayan, simple lang naman ang Article 4. Dahil kitang-kita sa video na namutawi mismo sa bibig ng Vice Presidente yung sinasabing mga banta. So bakit parang nagiging komplikado? Because of course, may strategiya ang defense.
0: At saka hindi po yun eh. Mukhang madali, pero siyempre kailangan ho may ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Ang ebidensya ho, hindi lang ho relevant, it must be competent. Relevant evidence, ito nga ho yung ebidensya pag napakitang nagmanta siya. Pero competent ho ba yan? Yan po ba ay authenticated para ho maging admissible in evidence?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po siya technically speaking komplikado. Sinusunod lang po yung rules of evidence po natin.
1: Mm-hmm. Eh kung ihimayin naman yung sabi pagkontrata ng assassin o yung papatay, paano po ito maipuprove, no, sa impeachment court na nangyari nga ito?
0: Okay.
1: Kailangan bang ibigay nila yung evidence na ito yung kinontratang tao? Paano kinontrata?
0: Alam niyo po, kung ako po ay tatanungin at ito po ay aking personal na opinion, ang naisampa ho is just threat na ikaw ay nagbanta. So meaning, hindi naman sinabing na talagang kumuha. So to my mind, it is not even necessary for the prosecution to prove na itong taon to, yan ang kinuhang hitman. Ngayon, kung gusto na i-prove, sobra-sobra ho sa hinihingi ho ng minimum. Kasi ho, ang nireklamo ho ay yung pong nagbanta lamang.
1: Mm.
0: So there's no need to prove na kumuha ho siya ng hitman.
1: Hiniling po ng prosecution, House Prosecution Panel, no, sa Senate Impeachment Court, yung pagpapalabas ng sampina.
0: Yes.
1: Para mapasulpot si Vice President Sara Duterte, particular dito sa Article 4, para siya mismo yung sumagot. Dahil siya mismo yung kita sa video at nagsalita. So tingin nyo, dapat siyang umattend?
0: Sa akin ho, sa totoo lang ho, yan magiging simple. Kung yung tao ho nasa sakdal, eh syempre, siya ho ang magsasabi.
1: Mm.
0: But the question is, ito na ho ba yung panahon? Or baka ginagamit ho nila mismo si Vice President na adverse party witness, kung tawagin ho.
1: Mm-hmm.
0: kinukuha nila para siya mismo ang kanilang maging witness para sa prosecution. Mm-hmm. Ngayon ho, sa ilalim po ba ng batas, well, ang ano na ho natin dito, yung rules of evidence natin, if you're going to call an adverse

0: party witness, dapat may written interrogatories. Now, whether that will be applied in the impeachment court or not will depend upon the impeachment court po.
1: Kasi una, binatikos yung pagkuha kay Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, pero siya na ngayon,
0: opo, no?
1: Ang impeachment manager o yung nangangasiwa nga sa impeachment at trial. So, anong assessment niyo?
0: At so far ho, dahil ho, alam niyo malaki yung bentahin siyempre po na abogado rin ho yung nagiging parang pinakamataas na official dyan ho dun sa impeachment court. Kasi kung mapapas, to his credit, parang maayos naman ho. Very prompt ang kanyang mga desisyon, no? Yung pag may objection, prompt ho yung ruling niya. Siyempre, pero may isa lang ho ako medyo a little bit iffy kung tutuusin, nung nagbanggit na ho siya yung numero. You know, na ito ang kailangang numero para ma-impeach. I think that is not the decision of the officer, okay, or the presiding officer. It should be the decision of the entire Senate. So parang napaaga naman ata ang kanyang pagsabi na 16. At bakit siya lamang ang magdi-decision po noon? Siguro dapat sila po na lahat ng mga husgado ho, yung senators po natin, ang magdi-decision po yan. Ngayon ho, magiging questionable po yan.
1: Saka parang in-open niya yung possibility na pwedeng i-elevate sa Supreme Court.
0: Yes. That becomes
1: issue.
0: A justiciable issue because imagine, naghihiring-hiring, tapos pagdating sa dulo, siya on his own, sinabi niya, okay, ganito ang kailangan ninyo. Siyempre, may magtatanong ho dyan. So it becomes now an issue that may be elevated to the Supreme Court. But as far as he being the officer in charge, no, o siya yung presiding West, kung tawagin, judges, senator, maayos ho sa aking palagay ang pamalakad dahil una, naiintindihan ho niya yung proseso. Pangalawa ho, pag nagkaroon ng ruling, resolve ka agad at nami-maintain po niya yung hong orderliness ng administration po ng proseso.
1: Ay, yun na nga. Sumaklolo, no, yung kampo ni VP Sara sa Supreme Court at hiniling yung pag-question sa kung legit nga yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese. And kumbaga ay pigilin muna yung sinasagawang paglilitis.
0: Nasa Supreme Court po yun. Kung mag-i-issue po ng TRO or writ of preliminary injunction, sa ngayon wala po, kaya dumidire-diretso po yan.
1: So, maaga pa lang, mukhang papasok na yung Supreme Court.
0: Maaga po kasi may mga ibang mga or interlocutory proceedings kung tawagin na inihahain nga po sa taas. So maaga pa lang baka ho sakali po. Remember po, pag nagkaroon naman ho ng decision yan, tapos na ang boxing, hindi yan maaapila sa Supreme Court. Kaya yung mga interlocutory proceedings, interlocutory orders, inaakit ho nila kasi yun ang pamamaraan para mag-guard ho nila yung interest nila po. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng decision tapos walang appeal po yan eh.
1: Pero posibleng mag-hands off ang SC, total, maayos naman, napapangasiwaan yung impeachment trial.
0: Posible, kung gusto, nasa Supreme Court ho yan, kung ano ho ang magiging desisyon nila, kung tingin ho nila na hindi ho ito angkop na desisyon na ng Supreme Court. Dahil ho sa independence po, independence ho na the three branches of government, baka ho respetuhin nila na hindi, ano lang, Senado lang ang dapat mag-desisyon.
1: Okay, pag-usapan naman natin yung performance, no? Pero very early, pero at least third day na, prosecution and defense. So, yung kanilang demeanor, yung kanilang pagiging kalmado, yung kanilang strategy, anong assessment niyo?
0: Napakaganda ho, kaya ho maganda hong panuuri ng mga law students ho yan. Kasi natututo ho talaga ho, makikita ho nyo yung demeanor, maayos, wala naman ho nagsisigawan, you know. And they, when they argue like lawyers. Medyo may basihan, may basihan, at atakma naman ho sa batas. So ako, both prosecutor and defense, they went there prepared. Yun naman po ang masasabi ko. Preparado po naman sila.
1: Alright. Maraming salamat po, Dean Soledad, Margarita Dariquito Mawi, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon.
2: Senador Rodante Marcoleta may mild pneumonia ayon sa doktor.
1: Marami pa tayong may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
13: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
15: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman
13: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio.
16: Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, tumutok ang impeachment court sa ginawang cross-examination ng depensa sa testigong NBI agent na si John Mark Kalilong. Para sa detalye, live mula sa Senado, may umarangkad ang balita si Angela Babad. Angela.
17: Jack, napanood nga natin no, yung mahaba-haba ring cross-examination ng Defense Counsel kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pero pagkatapos nito ay nagtanong rin ang mga senator judges sa mismong testigo. Nauna na nga rito si Senator Raffy Tulfo na nagtanong sa testigo tungkol sa kanyang experience at kaalaman sa social media. Specifically, doon sa naging observation ng testigo, doon sa kumagareaction ng netizens. Ayon sa testigo, no, bagamat may iba na nag-agree lamang, ang napansin niya, bagamat wala ito sa record or sa affidavit ng testigo, napansin niya yung pag-agree or pagsang-ayon ng mga netizens sa sinabi ng Vice Presidente doon sa video na ang laban ay wala sa kalsada kundi nasa Malacanang, or specifically wala sa EDSA pero nasa Malacanang. Sumunod naman si Senator Judge Bam Aquino na nagtanong naman tungkol sa affidavit of investigation na ipinresenta sa cross-examination. Habang si Senator Judge Kiko Pangilinan naman ay nagtanong tanong patungkol doon sa mga naging training at qualifications ng testigo para masabing competent witness ito at nararapat lamang na tumayo sa korte. Ilan pa sa mga nagtanong ay sina Senator Judges or Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Erwin Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III. May naging katanungan din si Senator Alan Peter Cayetano kung conditional ba yung nasabing pagbabanta ng Vice Presidente. At ang sagot ng testigo ay the threat is absolute. Ibig sabihin, seryoso ito at may posibilidad na maisakatuparan. Bago nga natapos ang paglilitis, sinabi ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI, na dapat sana ay tatayurin ngayong araw sa witness stand ay sa Lunes na lamang sa salang. Kasunod nito si Captain Belinda Bello, Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives, pati na rin ang kasalukuyang direktor ng NBI na si Attorney Melvin Matibag. Jack?
16: Angela, no? Ito si Kalilong, si Agent Kalilong ba ay sasalang pa ulit or tapos na siya? At bakit hindi natuloy itong si Attorney Lotok, si Jeremy Lotok? May binigay na explanation bakit hindi na siya ngayon at sa Lunes na siya sasalang.
17: Jack, walang specific information no, kung bakit hindi nasasalang si Attorney Jeremy Lotok ngayong araw. Pero ayon na rin sa naging pahayag ng impeachment manager kahapon na si Attorney Reggie Tongol, ay sinusubukan ng korte na pababain or paikliin lamang yung oras ng mga paglilitis kada araw. Ito ay para masiguro na rin na hindi mapapagod or may kakayahan pang magdesisyon at makapag-isip, makapagpresenta ng maayos ang mga senator judges, ang mismong prosecution, pati na rin ang depensa. Jack?
16: Huling tanong na lang, Angela, sino uli mga nakaschedule next week? Tama ba? Ang rinig ko, si Zulaika Lopez ay kasama doon.
17: Sa huling parte kasi ng confirmation doon sa mga witnesses ng prosecution, dadalo nga si yung tatlo, no, si Captain Belinda Bello, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Director Melvin Matibag. Nabanggit rin, I think this is for the defense of si Attorney Zulaika Lopez ay posible ring dumating next week, no, Jack?
16: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad.
1: Kontento ang House Prosecution Panel sa pinakitang performance ng kanilang mga taga-usig. Sa kabila yan ng sunod-sunod na objection ng depensa, ipinagmalaki ng prosecution ang maayos na presentasyon sa kanilang testigo. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
18: Pinatunayan ng House Prosecution Panel na talagang daig na maagap ang masipag. Ito ang naging pananaw ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega matapos isa lang ang Article 4 na may kinalaman sa grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, kitang-kita ang kahandaan ng prosecution sa paulit-ulit na objection ng depensa ng isalang ang testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Una nang hinarang ng depensa ang pagsalang ni Kalilong sa witness stand. Hindi raw kasi kasama sa listahan si Kalilong nang gawin ang pre-trial brief. Gayunman, nanaig pa rin ang argumento ng prosecution. Sa ikalawang araw ng impeachment, iniharap ng prosecution ang mga videos na may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi na rin bago para kay Ortega ang pagtakbo ng depensa sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Sa bigla namang paglutang ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon, sabi ni Ortega, na-clickbait ang marami. Hindi kasi malinaw ang tunay na motibo ng pangalawang pangulo kung bakit ito nagpakita sa Senado. Sinayang din anya ng Vice Presidente ang pagkakataon na makasalang sa witness stand at pabulaanan mismo ang mga ibinibintang laban sa kanya. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Nililitis ngayon sa impeachment court si Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw ang nakatanggap ng pagbabanta, ano ang gagawin mo? Pakinggan nga natin ang inyong...

0: Kung pagbabanta niya sa akin, patunayan niya. Eh kung kinakailangan i-demanda ko, di-demanda ko. Threat yun eh.
1: O hindi yung kagandaan yan. Dahil siyempre buhay ko na yung pinagbantaan eh. Ibang usapin ako yan eh. Kahit kanino mo po talaga sabihin yan, iba talaga yung magiging reaksyon nila. Magiging spill na pwede nila i-demanda yung tao.
2: Kung wala naman akong kaso, siyempre paglalaban ko rin po sa akin eh. Ipablatero ko sa barangay. Tapos kung magingi ako kung anong magandang proseso po sa barangay, pwede ko po sa kakasuhan.
3: Nagpapatuloy pa rin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Himayin natin ito kasama ang dating dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome po sa Arangkada Balita.
4: Good evening, Jack. Good evening, mga kababayan at lahat ng mga tagapagkinig.
3: Yes, Attorney Roy, bago ko itanungin tungkol dito sa Article 4, kamusta kayo overall? Kontento ba kayo sa takbo na itong impeachment trial po or nababagalan po ba kayo?
4: Well, sa simula, okay lang yan. Actually, medyo nagkakaroon na ng konting excitement at napupuna na ng mga tagapanood ang iba't ibang estilo. Mm-hmm. Nakikita rin natin yung control no ng presiding officer at kung paano yung mga kinikilos ng mga senator judges. Mm-hmm. Maraming mga exciting na maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo, sapat naman para maano yung ma-hold yung attention mo no. Mm-hmm. Kahapon nga dumalo pa si VP Sara, so maganda naman ang dating niyan at na-engage tayo no, kumbaga'y tayo na-involve, di ba? At masarap abangan ang ika nga susunod na kabanata.
3: And Attorney Roy, ito nga sinasabi, itong Article 4 yung mas madaling kumbaga ma-absorb ng taong bahay, madaling maintindihan kasi marami nga ang nakapanood ng video, pero lumalabas ngayon parang hindi ganun kadali no, maraming technicalities na didiscuss, hindi marami nagsasabi, hindi ba simple lang na nakita na panood namin na nagkaroon ng threat or pananakot sa laban sa pangulo kay dating speaker, hindi ba ganun kadali lang yun na makikita na kagad na may violation?
4: Well, yung article na yan no, in particular, madali makarelate, di ba? Kasi parang nga sinasabi natin pag ikay hinamon o tinakot, edi syempre mayroong natural na reaksyon ng bawat tao. Mm-hmm. Iba-iba yan, yung iba susugod, yung iba lalapit, makikipag-usap, etc., yung iba magagalit, maghahanda, yung iba nga uunahan pa. Mm-hmm. Diba? So, madali makapag-relate yung average person. Tapos, so in other words, itong article na to, itong paratang na to, this allegation against the vice president, itself, sa istorya pa lang, gets na ng mga tao. Tsaka nakita na nila eh. Mm-hmm. Diba? Matagal nang kumakalat yan. Yung video na yan, matagal nang alam. Now, yung nagiging exciting dyan is paano sasanggain ang depensa to?
3: Oo nga po.
4: Yun ang interesting part na palagay ko, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan interesado.
3: Uh-huh. And correct me if I'm wrong, Attorney Roy, so far sa monitor ko dun sa ano ng defense, wala pa ba naman sila sinasabi na hindi nag-exist yung video na yan. Wala tayong narinig na ganun eh. Kumbaga hindi nila sa ngayon, hindi po nila maitanggi na may nag-exist na video. Pero kanina, nakita ko nga ang nagiging defense nila ay parang bugso ng damdamin or may threat din daw laban sa mga Duterte, kaya niya nabigay yung mga utterances na ganun. Ano po reaction niyo?
4: Napakahirap gawin nung ano ng bahaging yan dito ha sa testigong ito. Kung napansin niyo, ang trabaho lang nitong testigong ito ay patunayan na meron ngang ganitong video. Mm-hmm. Yun lang yun. Yun lang ang punto ng pagpalabas sa kanya na itong video, ito talaga yun, hindi AI to, etc., whatever. Hindi ba nga sinasabi nung testigo na siya ay na-training dyan sa mga analysis ng at iba't ibang technique ng investigation sa video, etc. Mm-hmm. Ngayon, ang gustong umpisahan ng depensa, tinatanong sa kanya, hindi mo ba na-investigahan na merong ganitong kwensya dyan, meron ganitong mga sentimiento o pangyayari na pwedeng maging dahilan kung bakit ito isang reaksyon lamang, di ba? Yun ang teoryang inuumpisahan ng depensa. Now, ito Jack, madali lang explain, no? Yan, hindi kayang sagutin ng testigo yan. Mm-hmm. syempre malay ba niya kung ano yung ibang mga bagay na stimulate o naging dahilan kung bakit ganun ang ipinakita ng ating vice-president na doon sa puntong yun, doon ng panahon na yun. Sabi nga, siguro nga meron siyang natanggap na balita or what, pero hindi yun ang testimonya ng testigo. Ang sinasabi ng testigo, hindi, ito tunay na ano to, sinearch ko ito, nandun sa website nila, etc. So, garantisado ko na tunay ang video na yan. Yun lang ang punto nung ni Kalilong.
3: Mm-hmm.
4: Pero, siguro tatanong mo, bakit yun ang tinatanong ng defense? Kasi, unti-unti nilang pinaaabot sa mga tagapanood at sa senator judges na itong lahat na to, tama, totoo nga nangyari, pero may iba pang storya to sa likod. May dahilan ito. Hindi yan banta na seryoso. Ito'y isang reaction lamang sa mga pangyayaring politika at kung ano man, di ba? Lalabas din yan later on. Kasi kung hindi nila mabuhay ang storyang yan dito, sa pag-cross-examine ng mga testigo ng prosecution, ilalabas nila yan sa kanilang sariling mga testigo.
3: Apo.
4: Pero ganito palang kaaga, nilalatag na nila yung storya na yan, yung narrative na yan, kumbaga.
3: Pero attorney, kunyari nga, magiging ganun nga, yung parang bugso ng damdamin or freedom, kumbaga, yes. Yun nga. Pero sino pwedeng magpatunay niyan? Hindi ba dapat si mismong si Vice Presidente, kasi siya ay nakaramdam nung panahon na yun, walang pwedeng sumagot para sa kanya.
4: 'Di ba nga mayroong mga surprise witness? I think next week kailan ba si Attorney Lopez Sulaika yata tawagin. O baka 'yan ay isang ano, hindi tayo nakakasiguro.
3: Mm-hmm.
4: Baka magte-testify siya doon, gagawing hostile witness. Baka magte-testify yan ang magpipresenta yata prosecution. Baka pag cross-examine yan, lahat pabor kay VP Sara yung sasabihin yan. Ilalahad niya yung buong istorya at yung mga bulong-bulungan na hindi yata narinig ng mabuti doon sa video, sasabihin niya doon. See? So, ganyan ang play niyan. Pero ganito palang kaaga, nilalabas na nung depensa yung kanilang teorya o yung kanilang version ng pangyayari. Ito yung 'di ba nga ang kritisismo diyan, yung kanilang mga sagot at lahat ng mga sinasabi itong mga panahon na to, panay technical, panay mga objection, pa-dismiss, etc. At hindi daw naglalabas ng yung anumang sagot sa mga paratang mismo. Yan ang isa rin plano nila yan para pagdating dito sa trial, magugulat ka. Ganun pala. Meron palang mga pangyayaring hindi na ibunyag noong araw. See?
3: Ayun, attorney, ito nga, di ba, yung dito sa impeachment court ay hindi naman guilty beyond reasonable doubt ang magiging, kumbaga, yung magiging basehan. Gano'ng ka-importante ngayon yung mga ganito, yung mga sinasabi mo na sinasabi ay, kumbaga, hindi naman yung, hindi na nila dinideny yung existence ng video. Yes. Pero ngayon, context na yung kanilang nilalabas.
4: Yes.
3: Gano'ng ka-importante ito?
4: Oh, napaka-importante niyan. Alam mo naman, Jack, ilang ulit na natin yung sinasabi. Ito ay hindi lamang isang paglitis na legal. Ito rin ay isang paglitis na political. Kaya lahat yung mga sinasabi diyan, hindi pangkaraniwang mga salitain o mga sinasabi ng abogado sa pangkaraniwang na paglitis. Pagpunta ka sa regular trial court, hindi naman ganyan ang mga pinapakita ng abogado. Doon, talagang ebidensya lang, diretso, ganito, ganun. Eh dito, nakakapagbigay sila ng konteksto, etc. At pwede nilang pag-ukulan ng pansin yan. So, ang dun sa trial court, komo ang huwes ay trained, no? Aral sa batas, hasa sa batas. Ebidensya lang kailangan mo pag-usapan dun. Kung ano nakadokumento, kung anong tamang salaysay, etc. Kasi naintindihan na ng huwes yun. Dahil siya na-train dyan sa ano, handa siya dyan sa mga bagay niyan. Dahil abogado siya. Eh dito ang ating mga senator judges, hindi naman abogado. So, malaking bagay yung meron kang pagkakataon na himuin or yung ligawan or magpresenta, no, ng mga bagay na emosyonal. Di ba? Nagbibigay ng konteksto. Mabibigyan ngayon ng kaunawaan kung bakit naging ganoon ang reaction nung or ganoon ang statement nung Vice President. Now, remember ha, hindi lang sapat na madrama o may emosyon. Importante rin na yung ibibigay nilang depensa eh yung tinatawag na intellectually satisfying. Nakakabusog din sa pag-iisip. Nabubuo yung storya. Buo na yung emosyon, buo pa yung pag-iisip. Ganyan nila magkakaroon ng chance, no? Na makumbinse yung mga senator judges at sigurado ang target nito yung mga audience, yung mga kababayan natin na nanonood.
3: And Attorney Roy, huling tanong na lang, no, alam naman natin na lahat nakatutok dito sa impeachment trial, pero marami na mga issues na natabunan, no, doon ngayon yung Senate shooting, never na nga uli parang natin narinig na magkakaroon na investigation. Ngayon, meron pa nga ho dito, yung last week lang, medyo na baon sa mga storya, itong ginawa si dating DPWH Secretary Bonoan na gagawing state witness ng ombudsman. Ano po ang reaction nyo dito? Hindi ba parang sa self-preservation ito?
4: Alam mo, Jack, nakakabahala nga eh. Kasi siguro narinig na rin ng mga tagapakinig mo or kahit ikaw man lang na dyan sa state witness na rule na yan, hindi pwedeng ikaw ang pinaka-guilty. Okay? So ang una siguro natin tanungin, ano ba ang krimen na inaamin ni Secretary Bonoan? Kasi ipaghahambing mo yan kay Senator Jinggoy. Sino ba most guilty sa kanila? 'Di ba? Sa unang tingin baka isipin mo si Senator Jinggoy dahil yung paratang sa kanya tumanggap siya daw ng ganito ganung pera at hindi naman ganun kalaki yung porsyento ni Secretary Bonoan. Pero Jack, hindi yan sinusukat sa dami ng pera. Sinusukat yan sa mga ginawang kilos. Halimbawa, dito sa kasong to, ang paratang tumanggap ng kickback si Senator Jinggoy. Yun lang ginawa niya. Hindi ba? Sino nag-mastermind ng plano to? Sino nag-aproba ng mga project? Sino nag-aproba ng bid? Sino nag-aproba ng mga trabaho na naging pinagbasehan ng pagbayad? Sino nag-release ng bayad? Sinong pumili ng kontratista at iba pa? Aba eh, hindi si Senator Jinggoy yun. Ito ba ang mga ginawa ni Secretary Bonoan? Eh, mas marami yun, hindi ho ba?
3: Mapapaisip
4: ka ngayon. Paano nga naman yung isa tumagap? Hindi ko sinasabing walang sala yun, ha? Hindi natin kung ano man, no? Pero sinasabi ko, pag ipinag-isipan mo yung proseso, paano lalabas yung pera kung hindi dadaan doon sa DPWH at aayusin ng mga tao doon? Remember, Jack, sa prosesong ito, yung DPWH lang ang pwedeng mag-approve lahat yan. Hindi naman komo mataas na rank mo, pwede ka lang pumunta at akin na yung pera. Hindi. May bidding yan. Di ba? Meron yan mga spesifikasyon na kailangan gawin. Pipili ka ng kontratista. Magsusumite yung kontratista ng mga progress report na yung progress billing, kung tawagin. Ito, natapos ko na. Maglalabas ng pera ngayon yan. Pati yung paglabas ng pera, maraming mga approval yan. Eh, sino may hawak nun?
3: So, okay, sige. So, lumalabas sa attorney, basically, to summarize lang, sinasabi nyo, ay parang hindi qualified dapat si former Secretary Bonoan.
4: Tignan natin kung ano yung inaamin niya na krimen, di ba? Ano ba yung mga paratang sa kanya? Now, yung nabanggit mo, masyadong magiging willing witness. Isa pa yun. 80 plus na ang edad ni Ginoong Bonoan. Nakasakdal siya. Yung kalayaan niya, nakaipit. Ilan na lang natitirang araw mo sa mundo? Hindi ka ba papapayag? Sige na, basta makauwi lang at matapos na ito. Yun ang delikado doon.
3: Sige, nako. Opo, nako, maraming salamat, Attorney Roy, kasi nga maraming mga issues.
4: Nilalagay mo ako sa peligro eh.
3: Ay, hindi naman po, kasi parang nasabi ko, napansin ko nga po eh, parang nabaon na yung ibang issue talaga dahil nga dito sa
4: laki totoo yun, impeachment. Totoo yun, yung impeachment kasi bagong development yan. Pero sana wag natin kalimutan yung mga ibang mahalagang pangyayari. Sana tayo maging masusing at binabantayan natin yung mga yan para yung palakad ng ating lipunan maging maayos.
3: Opo. Nako, maraming salamat, Attorney Roy, sa oras. Thank na binigay mo din sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo.
5: Posibleng matagalan pa sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Lumabas kasi sa kanyang lab test na mayroon siyang mild pneumonia. Kailangan ding isailalim siya sa rehabilitation therapy matapos makitaan ng degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Gayunman, tiniyak ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine Police Lieutenant Colonel Benali Bayani na clinically stable ang senador. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na may commitment order na ang Sandigan Bayan kay Marcoleta. Nakatakdaan niyang ipiit ang senador sa oras na maglabas ng clearance ang PNP General Hospital sa kanyang kalusugan.
3: Sa ibang balita, buwaba sa record low na 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Miyerkules ayon sa PAGASA. Naitala ang pinakahuling record low na 157.57 meters sa Angat noong July 14, 2010. Ayon sa PAGASA, maaring makarecover ang water level sa Angat Dam sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas ang pag-ulan ng habagat ang inaasahan sa Angat Watershed. Nauna ng buwaba sa critical low level na 160 meters ang dam noong nakaraang linggo. Sa ngayon, hindi pa nagpapatupad ang water concessionaires ng service interruption dahil nakikipag-ugnayan na umano sila sa iba pang pagkukunan ng supply tulad ng Wawa at Laguna Lake.
5: Sa ating ulat panahon, nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon habang nasa karagatan ng extreme northern Luzon ang Super Typhoon Inday. Sa pinakahuling update ng PAGASA na panatili ng Super Typhoon Inday, ang lakas nito habang nasa mahigit 1,000 kilometro mula sa northern Luzon. May lakas ito ng hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 240 kilometers per hour. Asahan ang malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1. Ito ang Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, Batanes, Cagayan, pati na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora, at northern pati central portion ng Catanduanes. Apektado naman ngayong araw ng pinalakas na habagat ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, at Mindanao. Mapapalakas pa ng bagyo ang habagat sa susunod na dalawang araw bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
3: Inaasahan sa mga susunod na araw ang malakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Inday na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Kaya ang pamahalaan, nagsimula na paghandaan ang sakuna. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
6: Inaasahan ng malakas na pagbuhos ng ulan sa darating na Biyernes at Sabado dahil sa Super Typhoon Inday. Ayon sa PAGASA, makararanas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Occidental Mindoro at Antique, habang apektado rin ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at ilan pang lugar.
7: Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendensing umapaw, tumaas ang level ng tubig.
6: Kaya naman ang palasyo, inatasa na ang National Disaster Risk Reduction Management Council na maghanda bago pa man ang sakuna.
8: Nakausap po mismo natin at humingi po tayo ng komento mula sa NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Una-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby.
6: Kanina, ang Metro Manila Development Authority o MMDA nagpatawag ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Meeting para talakayin ang mga hakbang na kanilang gagawin.
9: Una-una, para sa akin, napakahalaga po na mapanatili nating malinis ang ating magdaluin ng tubig, ating mga ilog, mga creek. Pangalawa, ating mga pumping stations, we have to ensure na meron tayong operators 24 hours a day.
6: Tiniyak naman ni MMDA Chairman Romando Artes na gumagana ang 73 pumping stations sa Metro Manila. Gayunpaman, sabi niya, makararanas pa rin ang flash floods pero mabilis naman daw itong huhupa. Nakikiusap naman siya sa publiko kaugnay ng pagtatapon ng basura na anay may malaking epekto sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Kabilang din sa kanilang paghahanda, ininspeksyon ni ng Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at OCDNCR Regional Director and MMDRRMC Senior Vice Chairperson George F. Kaser ang mga humanitarian and disaster response equipment ng MMDA. Ako, si Just Teen Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
10: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jai Ho. Jai?
11: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Sex bomb Sunshine Garcia at asawa na si Vice Governor Alex Castro. Masaya sa mga magagandang nangyayari sa kanikanilang mga karera. At inalam din natin kung ano nga ba ang sikreto para mapanatili ang init ng pagsasama despite of their very busy schedule. Alamin ang detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives! Blessed ang mag-asawang sina Sunshine Garcia at VG Alex Castro dahil for the first time, pinagkatiwalaan sila ng isang perfume brand para maging mukha at mag-endorso ng produkto ng magkasama.
12: First time namin na magkasama sa isang billboard at sobrang masaya kami.
13: Nakaka-proud, napaproud ako sa aming dalawa dahil kumbaga ang layo na ng narating namin.
11: At hinding inalam kung paano ang dynamics nila bilang mag-asawa sa panahon na pareho silang busy sa trabaho, lalo na ngayon sunod-sunod ang mga local and abroad shows ni Sunshine. Si VG naman as a public servant.
12: Kailangan mag-adjust, no? Una-una sa oras. Kailangan nag-adjust kami. Parang kung dati siya yung madalas na nasa bahay kasi siya yung ako yung nag-work. Ngayon, kailangan kong umuwi ng maaga talaga para maabutan yung mga anak namin.
11: Samantala, straight from Sunshine Garcia's heart, inalam natin kung kamusta ang mga experiences niya with the SB Girls sa kanilang tours abroad. Ano ang malaking pagkakaiba sa noon at ngayon?
13: Ngayon mas na-handle mo na talaga, di ba? Lahat naman kami, majority sa amin, hindi naman lahat. May mga anak na. So doon pa lang sa anak mo, sinusubukan ka na talaga yung pasensya mo. Dito medyo kaya mo na. Kung alam mo wala ka na sa mood, wala ka ng ganito, medyo gigilid ka, huwag ka na muna makipag-usap, huwag ka na muna makipag-deal para wala kang makaaway.
11: Bilang mga magulang naman, agad din natin silang tinanong sa kung ano ang masasabi nila sa mga nagiging ganap sa iba't ibang eskwelahan na may kinalaman sa mga kabataan.
12: Very alarming. Siguro kailangan na rin natin paigtingin yung tungkol sa mental health. Siguro comment ko na hindi lang bilang magulang kundi bilang isang public servant, no? Na talagang kailangan higpitan natin yung seguridad.
11: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
10: Maraming salamat, Jai.
14: Oh, partner, na dami mo nakausap ng mga abogado eh. Parang libreng lessons yun. No? Parang pwede na tayong maging abogado din sa dami ng ating natutunan.
10: Naman, ganun eh. Pero yun nga, nakaraos yung tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eh, alam naman natin, naging mainit. Pero yung mga netizen natin, may score sheet.
14: Mm-hmm.
10: Oo. Kumbaga,
14: sino yung nanalo daw?
10: Oo, may one point, tapos bilangan pa ng objection.
14: Pero yung objection, kahapon na mapupurga ka sa dami ng objection.
10: Oo, pero
14: next
10: yan,
14: week,
10: yes.
14: Excited ako kay Ma'am Zulaika kung siya ay pupunta.
10: Oh, papunta pa lang tayo sa exciting part.
14: Yes, mukhang emotional din next week.
10: Yeah.
14: Alright.
10: Yan ang mamarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Ninia Corpus. Ako po si Maan Makapagal.
14: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
10: Arangkada Balita.
15: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
15: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
15: sa PRTV Prime Media.
16: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba?
15: Ang mga nagbabatestigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sumalang sa cross-examination ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Kredibilidad ni Kalilong sinuri.
20: Did he file any criminal complaint against VP Saria as a result of the November 23, 2024 online press conference?
21: I have no questions.
20: Did you really investigate this case?
21: Oh, withdrawn, Your Honor.
20: Withdrawn.
15: Allegasyon, ukol sa banta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker, Inosisa. Matapos iparesto sa kasong pandarambong, Senator Dante Marcoleta nakitaan ng mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease. Metro Manila at ilang lugar sa bansa, todo paghahanda sa superbagyong Inday na palalakasin ng habagat signal number 1, nakataas sa 12 lugar. Exclusive! Magbiyanang sospek sa brutal na pagpatay sa 8 taong gulang na bata, Timbog! Babae, dead on the spot sa pamamaril, suspect ng agaw ng motor para makasibat. At unang batch ng pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival, inanunsyo Vice Ganda Vic Soto Agamulat kabilang sa magpapasigla ng MMFF.

0: nasa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalang sa cross-examination o pagsusuri ng depensa ang unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilong. Kaugnay ito ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y banta ng bise na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, anong pinag-usapan sa cross-examination?
2: Alvin, ipinunto ng depensa ng mismong Department of Justice na kukulangan sa investigasyon ng NBI, kaya ipinaulit ito. Kabilang sa mga naging pagkukulang umano ng NBI, walang affidavit na nang nag-record ng presscon, ng bise o ng mga mamamahayag na lumahok rito. Walang USB kahit sinabing mayroon dahil DVD lang ang kalakip. Pero wala rin affidavit kung anong laman at pati ang kawala ng sinumpaang salaysay ng gumawa ng transcript. Bagay na niliwanag kalaunan sa pagtatanong ng isa sa mga senator judges.
3: This certification dated February 5, 2025 states, and I quote, the complaint referral does not contain all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime. Therefore, it is recommended that the same be first referred for case buildup. Do you see that?
4: Yes, sir.
5: They brought it up upon themselves.
2: Una rin ang depensa, walang reklamo o sinumpaang salaysay na inihain ang mismo mga pinagbantaan at hindi rin sila nagpakita sa NBI habang gumugulong ang investigasyon. Ani Kalilong, wala siya sa mismong presscon at napanood niya lang ito sa online kinalaunan. Pero paliwanag niya nagsagawa ang NBI ng motu proprio investigation o sarili nitong inisyatibo. Punto naman ng depensa, walang korte na naghatol kung guilty ba ang bise sa pagbabanta o sa inciting to sedition.
3: Are you aware if any court has convicted the Vice President for grave threats over what transpired on November 23, 2024?
4: As far as I know, not yet, sir.
3: To date, are you aware if any court has convicted the Vice President for inciting to sedition over what transpired on November 23, 2024?
4: No, on my personal knowledge, sir.
3: Thank you.
2: Inusisa din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung banta ba talaga ang ginawa ng bise.
6: Is it a conditional threat?
4: I believe it's conditional.
2: Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, sinabi ng prosekusyon na may testigo sila ukol sa kinuha o manong hitman ng bise para sa mga pinagbantaan niya.
7: Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman?
8: As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes.
2: Binalikan rin ng depensa ang ilang bahagi ng video ng presko ng bise, partikular ang bahagi sa umano'y banta naman sa buhay ng Chief of Staff ng bise na si Attorney Zuleika Lopez na noo'y nasa kustudiya ng kamera matapos patawan ng contempt. Nang tanungin ng depensa, inamin ni Kalilong na hindi inimbestigahan ng NBI ang umano'y banta sa buhay ni Lopez. Kaya may tanong si Senator Judge Risa Ontiveros sa abogado ng bise na naging hudyat ng paalala mula sa presiding officer.
9: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
10: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor.
9: Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
10: Your Honor, that is not the point.
11: I would remind, would like to remind the Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct. Mm-hmm. Because if he answers, Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness.
2: In full public view. Alvin, samantala, sinuri naman ang depensa at kalaunan pati ni Senator Judge Francis Pangilinan ang kakayahan ni Kalilong sa pag-iimbestiga, partikular yung tinatawag na digital forensic investigation.
12: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cybersecurity, online training, meron ba?
4: Yes, Your Honor.
12: Anong mga ito?
4: I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and Photo and Video Authentication Training. I have also training in Cybercrime Investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau.
2: Alvin, natapos na ngayong araw ang pagtestigo ni Kalilong. Walang hearing bukas, kaya yung susunod na witness sa Lunes na natin maririnig. Yan ay si NBI Regional Director Jeremy Dontok. At sa susunod, kasunod naman yan ay sa susunod na araw nakaschedule ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa kaso pa rin tong lahat ng grave threats umano ng bise doon sa mga nabanggit ng personalidad. Alvin?
1: RG, konting tanong lang, ay nandun ka naman sa kabuuan ng hearing. Lumilitaw ba na nabasag ng depensa ang kredibilidad nung taga-NBI?
2: Yan ay tanong na para na lang sa mga huwes, ano? Yung nakikita natin ngayon ay kanya-kanyang panahon ng prosekusyon at ng depensa para ihapag ang kanilang mga argumento at ang kanilang mga ebidensya. So kahapon may panahon ng prosekusyon, ngayon ang panahon naman ng depensa. Bahala na ang mga senador na humusga dyan at magsabi niyan, at pati na rin ang mga nanonood sa ating mga tahanan. Alvin?
1: Tungkol naman sa tanong ni Senator Risa Ontiveros, na ang dating naman ay parang yun din ang opinion ng ilan sa ating mga kababayan, kasi hindi siya abogado, no? Parang nababagalan, pero bawal ba ang mga ganong klaseng pagtatanong batay sa desisyon ng korte, ng impeachment court?
2: Well, pangalawang insidente na kasi yan, ano? Kahapon din kasi, meron ding, bago natapos yung hearing kahapon, meron ding tanong si Senator Ontiveros na napansin, no, napuna ng mga kasamahan niya at sinita ng kanyang sabi na nating napuna nung kanyang ilang kasamahan na parang nagiging daan para yung isang panig ay magkaroon na ng konklusyon. Hindi pa yan ang panahon ngayon, dahil yung panahon na yon ay pag naipresinta na ang lahat ng argumento ng magkabilang panig, na ilabas na ang lahat ng ebidensya. Dahil yun ay para sa konklusyon na. Pagka daw kasi ang paliwanag ni Presiding Officer Francis Escudero, pagka yan ay ginawa sa ngayon, parang pinalalabas na nilalagay na on the record yung mga napapag-usapan na yon, yung mga ganong salita sa record, nang hindi nanggagaling sa isang ebidensya o sa isang testigo. Dapat kasi yung mga ganun sa testigo o sa ebidensya muna manggaling bago siya magkaroon ng ganong klaseng konklusyon. Alvin?
1: May pruweba ba? Binanggit ba ng depensa, RG, kung may patunay na nangontrata nga ang Vice President na assassin o papatay sa presidente, sa unang ginang at sa dating speaker? Naungkat ba yun?
2: Ngayong araw, parang doon sa part bahagi na cover ko kasi dahil may mga hakahati tayo sa hearing ano, dahil mahaba nga ang hearing ano, walang nabanggit na ganoon, pero maalala ko kahapon bago nga natapos ang hearing, yun yung tanong kay ni Senator Ontiveros na medyo umani ng puna dahil nga tinatanong niya parang walang wala pang nailalabas ang prosekusyon na patunay na may kinuha nga o may kinontratang ang hitman ng bise, kaya tinanong niya kung ano ba dito ang maituturing na impeachable.
1: Hey,
2: Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz!
13: Na-diagnose si Senator Rodante Marcoleta na may mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease sa kanyang cervical spine ayon sa PNP General Hospital. Dahil dito, hindi pa siya personal na makaharap sa Sandigan Bayan at hindi pa nabibigyan ng commitment order para mailipat sa kulungan. At live mula Camp Crame sa Quezon City, nagpapatrol Karen De Guzman. Karen, sa dami ng mga sakit na nakita sa senador, ibig sabihin ba nito ay baka tumagal pa ng ilang araw sa ospital si Marcoleta?
14: Oo, Karen, posible matagalan pa sa PNP General Hospital si Senator Marcoleta dahil irerekomenda ng mga doktor na isailalim siya sa rehabilitation o physical therapy para maibsan yung pananakit ng kanyang leeg. Giit ng PNP General Hospital, kinakailangan na matapos muna ang lahat ng mga procedure bago siya payagang maibiyahe.
15: Good morning po.
14: Pasado alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules nang dumating sa PNP General Hospital ang may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Dinalaw niya ang mister na dalawang araw na nakakonfine, ilang oras matapos arestuhin noong Lunes kaugnay ng kasong plunder. Idinain ni Marcoleta ang pananakit ng kanyang dibdib at mataas na blood pressure. Ayon sa PNP General Hospital, lumabas sa kanyang chest x-ray na mayroon siyang mild pneumonia at cardiomegaly o paglaki ng puso.
16: Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya yun.
14: Mas tumaas ang presyon ni Marcoleta kumpara kahapon na itinuturi ng mga doktor na stage 2 hypertension kaya hindi pa rin siya maaaring ibiyahe. Bukod pa rito, kinakailangan din niya sumailalim sa rehabilitation o physical therapy dahil sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine.
16: Actually po, yung normal aging process na sinasabi natin, magde-degenerate talaga yung cervical spine. Kaya lang, pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, may ringing talaga, ringing of ears talaga dito. And then sa positioning, makikita po yan sa positioning natin, ma-aggravate po yung pain sa neck po talaga niya.
14: Hinihintay pa rin ang resulta ng kanyang 2D echocardiogram at blood chemistry na posible lumabas hanggang bukas. Dahil dito, hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan siya maaaring palabasin ng ospital.

0: ibalik na nila ang kopya ng warrant ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Samantala, inutusan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi at ang Direktor ng PNP General Hospital na magsumite ng ulat kaugnay ng custody status, booking process at pinakahuling medical report ni Marcoleta. Ayon sa hukuman, hindi pa ito makapaglalabas ng commitment order dahil hindi pa humaharap sa kanila si Marcoleta. Sinabi ng Sandigan Bayan na ililipat ang senador sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakakulong ang kanyang mga kapwa-akusado.
1: Karen, kapapasok nga lamang na balita, naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division laban kay Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay naman ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal na gobyerno na tumanggap ng mga regalo o pabor at nagbabawal din sa mga pribadong individual na magbigay ng mga ito. Inatasan ng korte ang sheriff na ihain ang mga warrant of arrest sa mga lugar kung saan kasalukuyan nakapiit ang mga akusado. Karen?
2: Maraming salamat, Karen de Guzman.

0: Arestado na ang dalawang suspect sa brutal na pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo City, Laguna noong Enero. Ang mga suspect sa krimen, mga kamag-anak pa ng biktima. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Anim na pa na ang nakaraan, pero hindi pa rin nawawalang sakit na nararamdaman ng mag-asawang Junjun at Rochelle sa malagim na sinapit ng kanilang 8 taong gulang na anak na si Johnny Rick Nudero. Enero 9 nang matagpuan ang bangkay ng paslit sa isang gubat, natadtad ng saksak sa katawan. Nasa labas ang bahay noon ang biktima at hinihintay lamang ang kanyang ama na maghahatid sa kanya sa eskwelahan nang bigla siyang mawala. Nitong Lunes, nabuhay ng pag-asa ang mag-asawa na makakamit nila ang hustisya. Matapos arestuhin ng San Pablo City Police sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte ang suspect na si alias Lito. Kasunod nito, nahuli naman ang Highway Patrol Group ang kanyang manugang. Sila mga itinuturong responsable sa krimen. Si alias Lito, napag-alamang tiyuhin ng biktima.
2: Sa wakas ay mabibigyan ng hustisya ang aking anak na napakatagal na namin naasamasan.
1: Inaresto na noon si alias Lito pero pinakawalan din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa pagtutulungan ng NBI, San Pablo City Police at Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, nakahanap ng mga testigo na magdidiin sa mga suspect.
3: Walo po ang nagpatunay na ito pong suspect natin ay isa sila ang gumawa sa krimen na ito. Marami po ang witnesses na nagpapatunay para ituro po itong suspect. Narinig nila at nakita nila kung paano namatay yung itong bata at duguan yung bata. Nakita po nila at may mga witnesses tayo na nagsabi po na nakita mismo nila.
1: Hindi naman ipinaaresto ang isa pang suspect, ang 14 anyos na anak ng manugang ni alias Lito, dahil minor di edad. Pero isa sa ilalim siya sa pangalaga ng DSWD. Lumabas sa investigasyon na matagal nang hindi pagkakasundo ng dalawang pamilya ang motibo sa krimen. Kabilang dito ang kanilang alitan matapos makagat ng pusa ni na alias Lito ang biktima na tinanggihan nilang ipagamot. Pero ang pinakamatindi umano ay ang away ng biktima at ng babaeng apo ni alias Lito.
3: Sabi naman talaga nila may kakulitan-kulitan ng bata to eh. Pero pag during naglalaro daw yung kanyang mga apo na mga minor din tsaka yung bata ay allegedly tinataas yung balda siguro larong bata, hindi naman natin masabi kung yun daw ang nangyari kaya nagkaroon sila ng mga awayan.
1: Tumanggi magbigay ng pahayag ang magbiyan ng suspect.
4: Attorney na lang po ang
5: Attorney, hindi lang po kami papa-interview niya po kami po.
2: Hindi, tanagutan nila ang kalang ginawa. Dapat lang naman. Dahil ginawa nila yun na tinanggalan nila ng karapatang nabigaya yung anak ko.
1: Nakatakdang ilipat sa BJMP mula sa custodial facility ng San Pablo City Police ang mga suspect na nahaharap sa kasong murder. Dennis Datu, ABS-CBN News.

0: Dead on the spot ang isang babae matapos pagbabariliin sa Quezon City kagabi. Sa pool, sa CCTV ang pamamaril kung saan ang agaw pa ng motorsiklo ang suspect para makatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Kung titignan, tila kaswal lang na nag-uusap ang babaeng nakapula at lalaking ito na nakasuot ng itinadamit at takip ng bahagya ang mukha mag-aalas 6 ng gabi nitong Martes sa Sitio Mendez, Barangay Baisa sa Quezon City. Maya-maya pa, umalis ang babae pero agad siyang sinundan ng lalaki. Hindi na nahagip sa CCTV pero dinig ang magkasunod na putok ng baril. Dito na nagkulasan ang mga residente. Ang lalaki, hagip sa CCTV na tumakbo rin pero bigla siyang nang agaw ng motorsiklo para makatakas. Laking gulat ng mga kaanak ng biktima sa nangyari.
2: Bumili po siya dyan sa tindahan ng tusok-tusok. Tapos kumakain po siya dyan. Tapos may kausap po siyang lalaki. Nag-usap sila dyan. Tapos nung umalis na siya, biglang may pumutok na nanabaril.
1: Hindi pa matukoy ng mga kaanak kung ano ang pinag-ugatan ng pamamaril. Lalong masakit para sa kanila dahil 6 na anak na pawang mga menor de edad ang naulilan ng biktima.
2: Masakit sa akin. Kasi naiwan yung mga ano, wala rin yung papa niya. Tapos ngayon wala rin yung mami. Nakakaawa rin yung mga bata. Kung ano man naging atraso niya sa'yo, dapat hindi naman ganun. Hindi mo sana siya pinatay.
1: Tumagi munang magbigay na pahayag ang PNP habang nagpapatuloy pang investigasyon sa pamamaril. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Naghahanda na ang mga otoridad sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng hanging habagat na palalakasin ng Super Typhoon Inday sa mga susunod na araw. Kanya-kanya rin ginagawang hakbang ng mga ahensya para agad na makapagbigay ng tulong sa mga maapektuhang lugar. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kailan inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan?
4: Karen, inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan dulot ng bagyo at habagat pagdating ng Biyernes at Sabado. Ayon sa MMDA ay maaari itong magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na dati nang nakararanas nito.
5: Pinataasan ni Catherine ang ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Barangay Santo Domingo, Quezon City noong Enero. Sanay man siya sa halos taon-taong binabaha ang kanilang tirahan. Ayaw na niyang maranasan ng kanyang mga apo ang kanilang pinagdaanan noong manalasa ang bagyong Karina noong 2024.
6: Bagyong talagang may bagyo, katulad nung Karina, paakit ang third floor yun eh. Nabalta namin may super typhoon nga po. Kaya naghahanda na rin kami.
5: Pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday, Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, kahit hindi ito magla-landfall sa bansa, palalakasin ito ang hanging habagat na inaasahang magdudulot ng malakas na ulan sa Metro Manila sa Biyernes at Sabado. Inaasahan ding aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ibabagsak na ulan sa National Capital Region, kapareho ng naitala noong bagyong Nando noong 2025 na nagresulta ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Tiniyak naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations.
7: Mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura, kasi iyan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig.
5: Ininspeksyon din ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora nitong Miyerkules ang mga disaster response equipment ng MMDA na maaaring i-deploy o ipahiram sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin.
7: Meron po tayong virtual emergency operation center na activated na po dito sa MMDA, at ang lahat po ng LGUs sa Metro Manila ay nakalink up po dyan, so we have constant communication with each other.
5: Nag-iikot din ang mga tauhan ng DPWH para alisin ang mga basurang maaaring magdulot ng pagbabara sa mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig para pangontra sa baha. Sa Batanes, tinatakpan na ng mga otoridad ng plywood ang mga bintana ng mga bahay at gusali. Pinuputol ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal at naghahatid na ng mga family food packs sa mga barangay. Nakahanda na rin ang mga evacuation center para sa posibleng paglikas ng mga residente. Nagpatupad na rin ng no-sail policy sa karagatan ng Northern Luzon ang Philippine Coast Guard. Iniutos sa mani Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full government response bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon.
8: Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
5: Ayon sa Malacanang, mayroon nang nakapreposition na 4.7 million family food packs at mahigit 36 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kits at iba pang emergency supplies sa maaaring magamit ang mga maaapektuhan ng masamang panahon.
4: Karen, ayon sa Metro Manila Council, ay ang mga mayor ang magpapasya sa posibleng kanselasyon ng klase sa Biyernes batay sa pinakabagong weather advisory ng PAGASA. Pero tiniyak ni Mayor Francis Zamora na kung if ever mag-aanunsyo ng suspension of classes ay Webes pa lang, iaanunsyo na ito agad ng mga LGU. Karen?
3: Maraming salamat, Izzy Lee. Alamin naman natin ang update sa Super Typhoon Inday mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. O Ariel, kailan natin mararamdaman ang epekto ng super bagyong ito?
9: Karen, sa Biyernes mararamdaman ang masungit na panahon sa extreme Northern Luzon dahil mismo sa bagyo, habang bukas naman magsisimula na ang mas malakas na paghila ng bagyo sa habagat. Madaling araw ngayong Miyerkules pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na binigyan ng local name na Inday. Huling namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa layong 1,100 kilometers silangan ng Northern Luzon. Bahagya pa itong lumakas, ngayon po may maximum sustained winds na 195 km/h at pagbugsong umaabot ng 240 km/h. Kumikilos ngayon ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 km/h. Kita po natin sa ating satellite animation kung gaanong kalapad ang kaulapan ng bagyo kumpara sa size ng Pilipinas. Pero mas malawak po ang naaabot ng malalakas ng hangin ng bagyo na umaabot ng halos 900 kilometers mula sa sentro nito. Hindi po inaasahang tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng bukas ng gabi, Webes, ay posibleng humina na ang bagyo bilang malakas pa rin na typhoon. Dadaan po ito malapit sa May Batanes sa araw ng Biyernes at makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Base sa forecast track at lawak ng naaabot ng malakas na hangin ng bagyo, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1 sa 12 probinsya kabilang na ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, maging ang eastern parts ng mga probinsya ng Mountain Province at Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora at dyan sa amin sa Northern at Central Catanduanes. Babala po kapamilya ang wind signals, kaya kung maganda pa o kalmado pa ang panahon sa inyong lugar, Webes ng gabi o Biyernes pa posibleng maramdaman ang malakas na pagbugso ng hangin. Sabi ng PAGASA, posibleng wind signal number 2 o 3 ang pinakamataas na babala sa hangin na itataas sa pagdaan ng bagyong Inday. Magpapabugso rin po ng hangin at magdadala ng maulang panahon ang palalakasing habagat ng super typhoon. Mas malalakas ang mga pag-ulan sa Biyernes at Sabado sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 9, sa Mindanao malalakas na po ang ulan sa umaga sa May Zamboanga del Norte, maging sa May Sultan Kudarat at Sarangani, at sa Lanao del Sur naman bandang tanghali. Maulan muli sa hapon sa May Southern Mindanao at maging sa May Davao Oriental, at sa gabi asan pa ang maulang panahon sa May Western at Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may maagang paulan na rin ang habagat dyan sa southern part ng Negros Island. Ulan naman sa tanghali sa Panay at maulan muli dito sa may Negros Occidental bandang hapon po iyan. Matindi naman ang aasang ulan oras ng hapunan dito sa may Panay Island at ulan muli dito sa Northern Negros pag lumalim ang gabi. Maapektuhan din ng habagat ang Palawan, maulan po. Malakas ang ulan sa southern part ng probinsya sa umaga. Dito na naman sa may northern Palawan bago lumubog yung araw at pag lumalim ang gabi sa may central Palawan naman may malakas na ulan. Tayo sa Metro Manila or sa Luzon po, maaraw at mainit pa ang panahon sa malaking bahagi maghapon pero may malakas na ulan tanghali at hapon sa may northern part ng Mindoro at may aasahan ding ulan sa gabi sa southern part ng Zambales, Bataan, Western Calabarzon at Northern Mindoro. Tayo po sa Metro Manila, maulap buong araw ng Webes pero may posible ring daraan na di naman kalakasang pag-ulan. Samantala, natala po ngayong araw ng Miyerkules ang pinakamababang antas ng tubig sa Angat Dam na 157.07 meters na mas mababa pa po sa dating record noong July 2010. Sabi ng PAGASA, dahil sa mga paulan ng habagat, pwedeng tumaas po ito ng isang metro. Pero hindi pa po yan sapat, kaya po ang pakiusap ng ehensya maging masinop pa rin sa paggamit ng tubig, lalo tayong mga nasa Metro Manila at mga karatig lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte tapos nang suriin ng prosekusyon at depensa. Babaeng matinik na kawatan, tatlong bahay, pinasok. ABS-CBN News Channel Anchor Rico Hizon, ginawaran ng parangal sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities, on the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby!
15: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: DZMM, numero uno sa aksyon!
24: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang alas 7 ng gabi.
25: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
26: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: TV Patrol sa DZMM.

0: Tapos ng suriin ng prosekusyon at depensa ang unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte dahil hindi na nagsagawa na ang mga taga-usig ng redirect examination. Ayon naman sa mga abogado ng pangalawang pangulo, ang mga testimonya ng NBI senior agent at video na nagpapakita ng pagbabanta sa buhay ng pangulo ay hindi sapat para patalsikin sa pwesto ang bise. Live mula sa Senado, nagpapatuloy sa kanina Domingo. Katrina, ano ang pinanggagalingang depensa ng depensa para sabing hindi makokonvict ang vice dahil sa grave threats?
1: Bernadette, ginamit ng depensa yung mga naging pahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros kahapon na nagsasabing wala pa sa mga ebidensyang naipresenta noong mga nakaraang araw ang magpapatunay na kumontrata ng isang assassin ang pangalawang pangulo. Dagdag ng depensa, maging yung mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng sino mang pangulo ay hindi umano bahagi ng impeachable offenses na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon.
2: None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one.
3: She is absolutely right. Trying to prove this stretch narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
1: Ito'y bagamat sinabi ng prosekusyon sa pagtatanong ng Senator Judges na magpapresenta pa sila ng isa pang testigo kaugnay sa umano'y kinontratang hitman. Sa closing remarks ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsels ni Duterte, iginiit niyang bumuwelta lamang ang pangalawang pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na panghaharas sa kanya ng gobyerno matapos siyang kumalas sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
3: When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
1: Iginiit din ni Vinluan na ang kasong inciting to sedition sa ilalim ng batas ay may parusa lamang na prison koreksyonal o ang pagkakakulong ng hanggang 6 taon. Itinanggi din niya na dapat na ituring na inciting to sedition o panghihimok na magaklas laban sa gobyerno ang mga naging pahayag ni Duterte sa kanyang mga press conference noong Oktubre at Nobyembre 2024. Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok. Si House Legal or si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
4: Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. Can we have proceedings that will go straight to the point para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos.
1: Inihalin tulad naman ni Presiding Officer Cheese Escudero sa diesel ang impeachment trial na mabagal sa umpisa dahil sa mga teknikalidad at pagsusukatan ng magkabilang panig. Pero inaasahan niyang mas bibilis na ang daloy ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. Bernadette, maagang nag-adjourn ang huling trial date ngayong linggo dahil bago pa mag-alas 5 ng hapon ay natapos na ito. Sa susunod na linggo naman ay target ng korte na maibalik yung original schedule na makatapos sila sa pagsusuri ng isang witness kada araw. Pero bago magsimula ang mga pagdinig, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na bibigyan muna ng panahon ang prosekusyon at ang depensa na talakayin yung mga teknikalidad sa pagsasabina ng tax records at bank records ng pangalawang pangulo. Bernadette.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
5: Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na clickbait ang pagpapakita ng Vice Presidente sa Senado nitong Martes. Tugon nila ito sa pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na kumuha lang anya ng atensyon ang pangalawang pangulo pero hindi naman humarap sa paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, biglaan lang ang pagbunta ng kanilang kliyente sa Senado kahapon para makapagpulong sa kanilang kampo at magpasalamat sa kanila ng personal. Hindi rin nila alam kung kailan ulit pupunta si Duterte at hindi pa rin napag-uusapan ng defense team kung isasalang nila ang bise sa witness stand.
6: Right now, wala kaming nalagay na ganyan sa aming pre-trial brief. There will always be remedies, no? Especially if the issue is a fundamental right under the Constitution. So, tingnan po muna natin. I don't also want to preempt the presiding officer, si Senator Scudero, and also the Senator Judges.
5: Yan. Samantala, bumuwelta naman ang Malacanang sa opening statement ng lead defense counsel sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mali ang argumento ni Attorney Sheila Season na target alisin sa pwesto si Duterte na hinalal na mahigit 33 milyong Pilipino. Anya, hindi pwedeng palampasin ang umano'y impeachable offense ng isang public official dahil lamang malaki ang nakuha niyang boto.
7: 25. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat kung liable ka, managot ka.
5: Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panibagong reklamong grave oral defamation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Laban ito sa ilang dating bodyguards ng dating congressman na si Zaldico. Kasama rin sa sinampan ng reklamo sina dating congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligot at dalawang iba pa. Nagugat ang reklamo sa unauthorized o hindi otorisadong Blue Ribbon Committee hearing at press conference na isinagawa ng grupo noong June 16 kung saan idinawi si Tulfo sa isang kickback scheme. Una na itinanggi ng senador ang mga paratang. Matatandaan na noong June 8 ay naghain na rin siya ng hiwalay na kasong libel laban sa tatlo pang miyembro na mga ex-bodyguards.
0: Inanunsyo ng unang apat na pelikulang lalahok sa taunang Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa magpapasigla ng mga sinehan sa Pasko, ang pangmalakasang tambalang Vice Ganda at Vic Soto. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Kalagitnaan pa lang ng 2026, nakapili na ang Metro Manila Film Festival Executive Committee ng unang apat na pelikulang magiging kalahok sa taunang Film Fest tuwing Kapaskuhan.
9: Second Miracle in Cell Number 7.
8: Nagbabalik si Aga Mulak sa Second Miracle in Cell Number 7 mula sa Viva Communications. Matatanda ang top grosser noong 2019 MMFF ang Miracle in Cell Number 7.
10: The movie title is Amir.
8: Nagbabalik din si Dennis Trillo sa fantasy drama na Amir. Makakasama niya si Will Ashley at ang It's Showtime kiddie star na si Argus Aspiras.
11: Haunted Carnival.
8: Pangungunahan niya na Julia Barreto, Fiang Smith, Maricel Soriano, James Reed at John Arcilla ang horror movie na Haunted Carnival mula sa Regal Entertainment.
12: The greatest showdown.
8: At for the first time, magsasama sina Vice Ganda at Vic Soto sa comedy movie na The Greatest Showdown. Sorpresang dumalo sina Vice at Vic sa MMFF announcement event na ikinagiliw ng fans. Kwento ni Vice, hindi nahirapan ang production team na mapa-oo silang dalawa ni Bossing.
13: Okay, nung nagkatanungan kung pwede, sabay naman kami yes.
8: Ngayon pa lang, maingay na ang pangmalakasang pagsasama ng dalawang noontime show icons.
13: Talagang pasabog talaga. Kahit naman ako ang surreal nito for me Kahit nung nagkita kami for the first time last Sunday sa Gateway, pasabog talaga siya. Ako mismo iba yung naramdaman ko. Nahiya ako, nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Na starstruck ako, na intimidate ako. Sabi ko, ang pasabog pala nung feeling.
8: Samantala, inanunsyo rin ang pamunuan ng Execom na hindi lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket ng mga sinihan sa loob ng festival period. Ang lungsod ng San Juan, Mandaluyong at Bacolod ang host cities ngayong taon. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol. Feeding program sa mga paaralan, pinalawak bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng pagkabansot sa mga bata. At mga reklamo kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente, talamak! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
11: DZMM, numero 1 sa aksyon!
15: Ang oras, 7:16 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama si Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
14: Hello, Attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
11: Hello, Attorney!
14: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
20: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
21: Posibleng ilabas na ang desisyon sa dagdag sahod sa mga manggagawa sa probinsya sa Setyembre. Samantala, mas pinalawak na ng pamahalaan ang feeding program sa mga paaralan bilang tugon umano sa pagtaas ng bilang ng stunting o pagkabansot sa mga batang mag-aaral. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
22: Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide kickoff ng pagpapalawak ng school-based feeding program sa mga paaralan sa buong bansa. Kung dati mga undernourished na bata lamang ang pinapakain, ngayon lahat ng estudyante sa kinder at grade 1 ay makakasama na sa feeding program. Inilunsad ito sa Pulilan Central School sa Bulacan, kasabay ng iba pang paaralan sa buong bansa.
23: I'm very, very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program.
24: Tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin.
22: Tugon ito sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute na mas tumaas pa ang level ng stunting o pagkabansot sa mga kabataan.
25: Ito yung unang beses na sa buong school cycle, ibig sabihin yung buong school year, 180 days minimum, papakainin yung mga bata.
22: Tinaasan sa 26 billion pesos ang pondo para sa school-based feeding program. Tuloy pa rin ang feeding program sa mga undernourished na estudyante ng grade 2 hanggang grade 6. Lumagda rin ang kasunduan ng DepEd kasama ang Department of Agriculture para sa pagsusupply ng gatas na makatutulong naman sa dairy farmers ng bansa.
26: Direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila. And sa feeding program ng mga bata is yung brain development, nutrition na address.
22: Bukod dito, inanunsyo ng Pangulo na posibleng ilabas sa Setyembre ang desisyon ng pagtaas ng sahod sa mga probinsya.
24: Ang tripartite wage board, regional tripartite wage board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate no wait kung kailangan ng wage hike.
22: Nauna nang inanunsyo ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila noong isang linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
21: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa sa 4.8% ang unemployment rate o walang trabaho para sa buwan ng Mayo kumpara sa 4.7% noong Abril. Katumbas umano ito ng 2.5 milyong Pilipino. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang malaking bilang ng nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na posible umanong dulot ng El Nino. Samantala, bumaba naman ang bilang ng underemployment rate sa bansa o yung mga naghahanap ng dagdag na trabaho o kita. Sa buwan ng Mayo, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate. Mas mababa kumpara sa 15.2% na naitala noong Abril. Maituturing umano itong magandang senyales pagdating sa kalidad ng mga trabaho sa bansa.
5: Naglabas ng paalala ang Energy Regulatory Commission sa mga consumer kasunod ng pagdami ng mga reklamo sa social media kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente. May karapatan ng consumer na idulog sa ERC ang kanilang reklamo kapag hindi na kontento sa aksyon ng Meralco o iba pang private utility o electric cooperatives. Nakalagay sa mataas na pader sa labas ng kanilang bahay ang metro ni na Dayan, kaya hindi niya ito namumonitor kahit nakita niya sa social media ang ilang reklamo kaugnay sa maling basa ng metro. Hindi niya matsempohan ang nagbabasa ng kanilang metro, kaya kung anong nakalagay sa bill, binabayaran na lang nila.
1: Last ano, nasa ano pa lang, nasa 2,700, ngayon kulang ng 3,000. Kahit na nagtataka ako, wala na akong magagawa kasi yun pa rin yung nasa bill na nakalagay.
5: Pero marami na rin consumer ang nagbabantay talaga ng reading ng kanilang metro. Kagaya ni Leia na nagtataka kung bakit may konsumo pa rin sila ng kuryente gayong isang buwan silang wala sa bahay at nakapatay naman ang circuit breaker. Bago umalis ng bahay, napicturan ni Leia ang reading ng metro, 09712. Pero nang dumating ang bill, may nadagdag sa reading na 50 kilowatt hours, kaya sila may babayarang mahigit 800 pesos.
2: Kinawag ko agad dun sa family namin na nasa Ililia na i-check yung mismo meter namin. So pag-check namin, yun nga po, dun namin nakita yung discrepancy na iba na yung nakalagay dun sa mismong bill namin. Compared dun sa meter mismo.
5: Ibig sabihin, hindi nagbago ang sa metro, pero yung nakasulat sa bill, lumaki ang reading. Kaya nagpost sila sa social media na inabot na mahigit kalahating milyon ng views matapos i-report ang reklamo sa Meralco.
2: Alam naman natin na hindi nila basta-basta napapansin eh. Ngayon na, sobrang powerful na lang ang social media. Hindi naman na bago na kapag may nag-viral, dun lang nila napapansin yung issues.
5: Ipinabot ng ABS-CBN ang reklamo sa Meralco na agad namang kinontak si Leia. Ayon kay Leia, nag-sorry ang Meralco at nangakong aayusin ang problema.
3: Na ito ay sisiyasati namin mabuti to ensure na ma-resolve yung concern niya. Actually, hindi lang sa kanya pero sa lahat ng aming mga customers.
5: Samantala, pinaalalahanan ng Energy Regulatory Commission ng mga consumer na dapat siguruhing accurate o tumpak ang metro sa pamamagitan ng intact na selyo ng ERC sa analog o digital meter. Payo pa ng ERC kung kaya, mas maigi ring mag-record ng meter reading ang consumer kasabay ng meter reader.
4: Ilista buwan-buwan yung mga meter readings ninyo para at least makita din naman po ninyo kung papaano po yung consumo ninyo. At kung tama din po, yung ilalagay doon sa bill mismo.
5: Kung may problema sa maling pagbasa ng metro payo ng ERC, bayaran na muna ang kinikwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ng reklamo.
4: Bayaran mo muna under protest. So ilagay mo dun sa pag nagbayad ka sa Meralco, under protest yan, iko-contest ko yan.
5: Kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o electric cooperative, pwedeng maghain ang formal na reklamo sa ERC para ang regulator na mismo ang mag-iimbestiga. Ibinalik na sa dating antas ang excise tax rates sa kerosene o gas at yung liquefied petroleum gas simula ngayong Miyerkules. Kinumpirma ito ng Bureau of Internal Revenue matapos sertipikahan ng Department of Energy na bumaba ang average price ng Dubai crude oil sa $79.45 per barrel mula noong June 1 hanggang 30. Mas mababa ito sa $80 per barrel na threshold na itinakda sa ilalim ng executive order na inilabas nitong Abril noong kasagsagan ng gyera sa Iran. Batay sa nasabing EO, pansamantalang sinususpindi ng 3 buwan ang mga excise tax sa ilang piling produktong petrolyo.
0: Binigyan ng pakilala si ABS-CBN News Channel anchor at veteran broadcast journalist Rico Hison bilang Asia's Inspirational Leader in Broadcast and Media Excellence sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Sa pagtanggap ng prestiyosong parangal, hinimok po ni Hison ang mga mamamahayag at publiko na magtulungan para labanan ang fake news. Binigyan din niya ang tungkulin ng mga journalist sa pagpapairal ng katotohanan, kredibilidad at pagiging balanse sa paglalahad ng mga balita, lalo na sa panahon ngayon kung saan naglipa na ang disinformation, misinformation at deepfakes. Susunod, nakaparad ang eroplano ng Philippine Airlines na bangga ng Saudia jet sa NAIA. hot stars ng Misbehave sumugod sa San Pedro, Laguna. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo!
10: Hello, attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
19: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
20: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa pamilya.
21: Hindi inaasahang manghihimasok ang Korte Suprema sa ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga petisyon at mosyon para questionin ang nangyayaring paglilitis. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
13: Patong-patong petisyon at mosyon ang nasa kamay ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinakabago ang hirit na temporary restraining order o status quo ante order o pagpigil sa trial ng mga abogado sa pangungunan ni Attorney Israelito Torreon dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ipinunto nila ang deliberasyon noong 1986 para sa konstitusyon kung saan ipinanukala ni Commissioner Hilario Davide na ilagay na kapag hindi presidente ang nililitis, ay Senate President dapat ang presiding officer.
11: I'm not confident but I am hopeful. We are here a situation where, a very unique situation where we have two presiding officers. One the Senate President and another one elected presiding officer. This has not happened in the past.
14: Don't think necessary.
13: Pero naniniwala si University of the Philippines College of Law Associate Dean Paolo Tamase na walang sapat na basehan ang naturang petisyon. Dahil ang Senado ang maaring magdesisyon sa kung sino ang mamumuno sa korte.
14: If you look at decisions ng court, ang explanation doon is yung intent of the ratifiers of the people yung important. And therefore, yung intent of the framers, best guess lang yan kung ano yung intent of the ratifiers. So, the text is supreme there.
13: Sa kaka-file lang din na manifestation ni Senator Alan Peter Cayetano na pagdesisyonan ang pagboto ng mga senador sa gitna ng pagkakakulong ni na Senador Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta at nagtatago naman si Senador Ronald De La Rosa.
15: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void.
13: A peroration. Dineklara na ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto ang kailangan para makonvict ang pangalawang pangulo. Pero maaari pa rin idulog ang issue sa Korte Suprema. Pero ayon kay Tamase, marami pang pwedeng mangyari tulad ng posibilidad ng paglahok ni na Estrada at Marcoleta kahit nakakulong o biglang paglitaw ni De La Rosa.
14: Kilaw pa effectively yung case. And usually the Supreme Court waits for a case to be right, even if the actual case na it waits for the case to be right before it decides. Kasi yung decision niya will be taken as law moving forward.
13: Naniniwala rin si mamamayang Liberal Party List Representative at House Prosecutor Laila De Lima na hindi pa rin panahon para ilapit ang issue sa Korte Suprema.
18: The issue of the voting threshold or the issue of whether conviction requires the absolute minimum of 16 is to us still premature, not yet ripe for adjudication. Wala pa talagang controversy dyan. At this stage, hindi pa ripe, hilaw pa, hindi pa hinog.
13: Bukod sa mga mosyon ni Torreon ay nariyan pa ang mga main petition ni Torreon, Duterte at iba pang abogado para i-nullify o ipawalang visa ang Articles of Impeachment na isinumite noong nasa Kamara pa at hindi pa na ipapasa sa Senado ang mga reklamo. Pero taliwas ang opinion ni Tamase.
14: I think potentially panis na siya, no? Kasi nag-pass na yung moment eh. Kung ano man yung issues doon, no? Nandito na tayo sa trial.
13: Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na walang pumipigil sa mga nagpepetisyon na pahintuin ang paglilitis sa gitna ng mga kwestiyon sa legalidad ng mga proseso at pag-upo ni Escudero.
23: So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment.
13: Sinabi rin ni Castro na ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga desisyon ng Senado, patay sa batas at tamang proseso. Mahirap hulaan kung ano ang magiging hakbang ng Korte Suprema kung bigla ba itong papasok sa eksena. Pero ang tiyak, tulad ng Pangulo, iginagalang nito ang pagkakapantay-pantay ng mga sangay ng pamahalaan. Kasama na riyan ang Senado bilang impeachment court. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
21: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang sa 18th araw ng Barangay Bigaan at ng 65th Patronal Fiesta bilang paggunita sa Mother of Perpetual Help sa hinatuan Surigao del Sur ngayong Miyerkules. Sa mga ibinahagi niyang larawan sa kanyang Facebook page, kita sa pakikisalamuha ng vice-presidente sa mga residente. Nakilahok din siya sa pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School. Bumisita si Duterte sa lalawigan sa gitna ng pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa Senado.
5: Kinumpirma na Malacanang na itinalagang Cabinet Secretary si Pangulong o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benher Abalos. Nanumpa na si Abalos kay Marcos ngayong Miyerkules ng hapon para makatulong sa pagtalakay ng mga issue kasama ng iba pang miyembro ng gabinete. Matatandang inalis ni Marcos ang naturang posisyon pag-upo sa palasyo noong 2022. Nauna ring sinabi ng Pangulo na kukunin niya ang serbisyo ng ilang pang hindi pinalad sa nakarang halalan para magamit ng husto ang kanilang talento. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Abalos sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Aniya, prioridad niya ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, suportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyong Marcos at isusulong ang kultura ng profesionalismo, pagpapanagot at kahusayan sa pagseserbisyo publiko. Tumakbo sa pagkasenador si Abalos sa tiket ng administrasyon noong isang taon pero natalo. Bago ito, nagsilbi na siyang kalihim ng DILG mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ng byuda ng napaslang na South Korean businessman Ji Ik-ju na si Choi Kyung-jin na nagdulot ng ginhawa at closure sa kanilang pamilya ang pagkakaaresto kay dating police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III matapos sa ilang taong paghihintay ng katarungan. Si Dumlao ang itinuturing na isa sa mga utak ng pagdukot at pagpatay kay G sa loob ng Campo Crame noong Oktubre 2016 sa kasagsagan ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Sa pagbisita ni Choi sa Camp Crame ngayong Miyerkules, nagpasalamat siya sa gobyerno ng Pilipinas at kay South Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, sa pagtulong na mapagbigyan ng kanyang hiling na magtayo ng isang memorial marker para sa kanyang asawa na pwede nilang bisitahin sa loob ng Campo Crame.
0: Napinsala ang tail fin o buntot ng nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines matapos masagi ng Saudia plane sa Ninoy Aquino International Airport Martes ng gabi. Batay po sa paunang imbestigasyon, nakaparada sa Bay 25 ang Airbus 320 ng PAL nang mahagip ng dulo ng kaliwang pakpak ng Boeing 787 ng Saudia na may lulang mahigit 200 pasahero. Napag-alamang papunta sa Jeddah ang Saudia jet na napilitang ikansela ang biyahe. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa PAL, walang sakay na crew o pasahero ang eroplano nang maganap ang insidente. Anila, hindi na muna gagamitin ang eroplano habang nagsasagawa ng technical assessment. Inihayag naman ng Saudia na ligtas na nakababa ang lahat ng sakay ng kanilang eroplano. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad at inaasikaso ang kanilang mga pasahero para matuloy ang kanilang mga biyahe. Samantala, inanunsyo ng operator ng DAIA na patuloy po ang normal na operasyon ng paliparan. Gina G ang stars ng Misbehave na sumugod sa San Pedro, Laguna para pasayahin ang fans. Ibinahagi naman sa Oh My God ng veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero ang matinding dagok sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Dumayo sa San Pedro, Laguna ang stars ng hit I Want Original series na Misbehave nitong linggo. Pasasalamat ito ng cast ng mystery suspense drama sa patuloy na suporta ng fans.
2: It's been such a refreshing experience and very inspiring. Feeling ko na fuel ulit yung fire ko sa pag-arte because ang ganda ng material at ang gagaling ng mga kasama ko. Nakaka-inspire.
1: Tiniyak ng I Want na mas lalawak pa ang pagpipili ang Filipino entertainment content matapos silang makipag-partner sa isang multi-vertical entertainment group para sa paglikha ng

0: jeans para sa mga gustong maging bahagi ng Four Seasons ng Sparks Camp. Kasabay din sa mga napapanood sa I Want ang Umay Gang. Sa bagong episode, naging madamdami ng kwentuhan kasama ang veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero. Di napigil ang maiyak ni Tita Winnie nang mapag-usapan ang pinagdaanan matapos mamaya pa ng kanyang mister noong 2023.
1: He was my rock. I don't cry to any other people except him. Mm-hmm. He knows my strengths. He knows my weaknesses. He's my greatest critic.
0: Ibinahagi rin ni Tita Winnie ang pag-umpisa niya sa industriya noong early 90s. Mapapanood ang bagong episode ng Oh My God tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ito sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gay no crush net, ABS-CBN News.
2: Susunod, mga residente, tauhan ng isang government housing project ng kagirian sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Catherine Bernardo, James Reed at Ma Salvador may exclusive pasilip ng kanilang seryeng Someone Someday. Iyan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
4: Oras po ay 7:46 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Tanggap po muna tayo ng mga balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Panibagong warrant of arrest inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
6: Naglabas ng Sandigan Bayan 4th Division ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Ayon sa korte, itinakda sa 30,000 pesos ang piyansa para sa pansamantalang paglayas sa bawat akusado. Nasa kusudiya na si Defensor ng Quezon City Jail Male Dormitory kaugnay ng hiwalay na kasong plunder. Nagretasa ng sheriff ng korte na isilbi pa rin ang bagong warrant at ang commitment order para sa patuloy niyang pagkakulong habang dinidinig ang kaso. Samantala, nasa kusudiya rin ng Criminal Investigation and Detection Group si Marcoleta dahil din sa hiwalay na kasong plunder. Inatasa pa rin ng sheriff na isilbi ang bagong warrant at ang commitment order. Bukod pa rito, naglabas na rin ng whole departure order ang dibusyon kaugnay ng nasabing kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
4: Salamat, Kelly Cordero. Samantala, ilang biyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa, kanselado dahil sa epekto ng Super Typhoon Imday. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.

0: Kumuha po tayo ng balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Kansiladong ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa masamang panahong dulot ng Super Typhoon Inan. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang sa mga apektadong mga pantalan ay sa Batangas, Bohol, Eastern Leyte at Samar, Masbate, Mindoro, Palawan, Panay, Guimara, Surigao, Zamboanga at Zamboanga del Norte. Ilan sa mga kansiladong biyahe ang mga ruta mula Odiongan papuntang Katiklan at Batangas, Pagna, Bohol, papuntang Camiguin, Calapan at Puerto Galera, papuntang Batangas, Coron, papuntang El Nido at Zamboanga.

0: Baga City papuntang Sulu at Tawi-Tawi. Pinapayuhan ng mga pasahero makipag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping lines at subaybayan ng mga abiso ng PTA at PCG bago pumunta sa mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol for Season DZMF.
1: At yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Para po sa oras sa buong kapuluan, 7:50 na po ng gabi.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Makinig na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kapamilya, sinuspendi na ng ilang lokal na pamahalaan ang pasok sa paaralan bukas, July 9. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Aurora, sa bayan ng Barbasa sa Antique, sa San Jose del Monte City sa Bulacan, Negros Oriental at sa bayan ng Culion sa Palawan. Bisitahin po ang aming website abs-cbn.com para sa pinakahuling abiso.
9: Nagkatensyon sa Barangay UP Campus sa Quezon City ngayong Miyerkules matapos alisin ng mga tauhan ng isang government housing project ang ginawang barikada ng mga residente sa pagtatayuan ng planong pabahay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD at UP Diliman. Bumuo naman ang human barricade ng mga residente para tuluyang mapigilan ang pagpasok ng mga pulis at tauhan ng proyekto sa kanilang lugar. Sinabi ng mga tauhan na maghahatid lamang sila ng mga materyales para sa itatayong bakod ng gagawing transition houses ng mga apektadong residente. Linaw naman ang asosasyon ng mga residente na hindi sila tutol sa housing project pero nais lang nilang makipagnegosasyon at magkaroon ng maayos na konsultasyon bago ipatupad ang proyekto. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga pulis pero babantayan nilang sitwasyon sa lugar. Wala pa rin komento ang UP at DESUD sa insidente.
10: Sa pool sa CCTV ang pagsalakay ng kawatang babae sa ilang bahay sa Navota City. Tatlong bahay ang ninakawan ng suspect sa loob lang ng ilang oras, kabilang ang tahanan ng isang barangay chairman. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
11: Habang natutog ang bantay, sinamantala ng babaeng ito na pumasok sa bahay ng isang bedridden na lolo pasado alas 2 Lunes ng hapon sa barangay Sipak Almacen, Navotas. Sa CCTV, kita na tila may hinahanap ang babae hanggang sa damputin niya ang wallet na may lamang 2,000 pisong cash. Hindi pa nakontento, nagmasid-masid pa ang babae hanggang sa magising ang bantay ng pasyente. Para hindi mahalata, nakipagkwentuhan pa ang babae bago tuluyang umalis. Nang bibili na ng gamot ang bantay, dito nila nadiskubre na nawawala na ang pera. Alas 3:30 naman ng hapon, namataan ang parehong babae sa barangay Bagong Bayan South na pumasok sa isang bahay at tumangay ng isang cellphone na 20,000 pesos ang halaga. Hindi pa rin natapos ang pagnanakaw ng babae at tumawid pa sa katabing barangay na Bagong Bayan North dakong alas 4 ng hapon at sinubukan namang nakawan ang bahay ng mismong kapitan ng barangay. Bigong makapagnakaw ang babae matapos masita ng kaanak ng kapitan.
12: Sabi, bibili siya yelo eh. Kaya nakaalis siya eh. Naging alerto po yung ating mga barangay tanod na ganun, na pinagtanong-tanong sila siya kung taga saan siya. At syempre, kasama namin ang kapulisan.
11: Nasa watchlist na ng mga barangay sa Nabotas ang babae na patuloy na pinaghahanap.
13: Hindi sa taga rito eh, kasi kilala namin lahat ng taga rito. Talagang dadakbin na namin siya pag nakita na namin siya. Nag-iikot na rin ako, kasama ko kami mga tanod.
14: Pati?
13: Mga puliso.
11: Pinayuhan na rin ng otoridad ang mga residente na maging alisto at laging ikandado ang mga pintuan kahit na may tao sa bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Sinorpresa ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador ang kanilang mga fans sa isang exclusive pasilip sa trailer ng kanilang comeback serye, Someone Someday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
15: Nagsama-sama ang ilang fans ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador sa Dolby Theater Martes ng hapon. Wala silang kaalam-alam kung ano ang mangyayari. Hanggang sa ni-reveal na panonoorin nila ang trailer ng Someone Someday. Dalawang beses nilang pinanood ang trailer at huli ng kamera ang iba-iba nilang reaksyon. Sa pangatlong beses na panonood, dito na ginulat ni na Catherine, James at Maha ang lahat. Napuno ng sigawa ng theater at nakisabay na ang tatlong bida sa panonood. Maya-maya pa, humirit na si Maha dahil sa kilig.
16: Kasi kung sasabihin ko, good sila mo. Good mo. Agree? Oo, magsasign up ako dyan sa Catherine. President. Baka may vice president.
15: First time na magkatrabaho ng tatlo, kaya ramdam ang excitement hindi lang ng fans, kundi pati ng mga bida. Pero si Catherine may extra reason to celebrate dahil bukas na i-unveil ang kanyang Madame Tussauds wax figure. Halos isang taon ang hinintay ni Kat at ng kanyang fans para makita ang world-class replica ng Asia's superstar.
17: I saw the photo.
18: Ah, nakita mo na!
17: Yeah, but in person, first time ko rin siya makikita. Actually, I expected it to be nice naman talaga. Okay. Hello!
18: Kasi that's
17: Madame Tussauds. And I'm just excited to see it up close.
15: Mangyayari ang unveiling ng wax figure ni Kat bukas sa isang mall sa Makati. Samantala, mapapanood ang Someone Someday simula July 24 sa Netflix, July 25 sa iWant at July 27 sa Free TV at Digital. MJ Felipe, ABS-CBN News.
19: Ano?
20: Yung impeachment, tapos na. Huh? Yung unang testigo.
19: Yung
20: reaction
19: eh. No?
20: Tingnan nyo kung gaano karami
19: yung testigo.
20: Unang testigo pa.
19: Kaya tuloy si Senator Bam Aquino na paano na, na sana.
20: Ano sabi niya?
19: Straight to the point na tayo, diretsyo na.
20: Hindi, mukhang hindi mayayari yung straight to the point.
19: Yeah. Pero alam nyo, maganda ang punto ni Justice Ascuna kaninang umaga. Ang sabi niya, yes, ang impeachment is legal, it is political, pero sana huwag kalimutan, it's about accountability. Kasi naglalabanan na ng legal terms. Eh yung taong bayan, di ba? Hindi naman...
20: Nalulost.
19: Nalulost ang gusto ng taong bayan, accountability. Yeah. Di ba? Simple lang. Ginawa mo ba yun? Patunayan mong hindi. Patunayan yung ginawa o hindi. Eh kasi ang dami ng mga jargon na lumalabas eh.
20: Eh kasi nga may legal. Nangingibabaw yung legal. Meron ding political. Yeah. Pero paano yung taong bayan? Hindi niya maintindihan nga.
19: Dapat ano?
20: Dapat may nagpapaliwanag din talaga.
19: Right, diba? May ganun.
20: Kaya kasi po, kung one witness per three.
19: Kailan matatapos?
20: Monday, Tuesday, Wednesday. Anong pecha matatapos to? Baka 2028 na hindi pa tapos.
19: Election. Di, tsaka hindi, pwera biro lang yung witness na yon sa totoo, it's really to authenticate the video.
20: Ganun lang kasimple dapat.
19: Ganun lang yun eh. Dapat ang tinanong doon, honestly, kung kakayanin, was the vice president.
20: Alam mo, Judge.
19: At saka hanapin nila yung alleged, yung kinontrata.
20: I object!
19: Ay, sustained! Ano ka naman, Ate B?
17: Go!
20: Siya yung judge. Leto, totoo
19: okay,
20: lang.
19: Okay, okay.
20: Oh,
19: sige na, bantayan natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatron sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My
20: paano,
19: God.
20: Paano?
19: Ano?
20: Paano pa? Aliusin mo naman. Maganda.
19: Oh my God! Ako po si Karen Davila.
17: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
20: Hindi ako kontento. Ay, original mo, gumanon ka. Nung dati yung gumanon ka, nag-trending ka.
19: Tuna ba?
20: Paano pagkakasabi?
19: Birthday yun eh.
20: Kaya nga, paano nga pagkakasabi mo?
19: Oh, wag na, sige na. Okay.
20: Plugging mo yun.
19: Okay, sige na, sige na.
20: 3, 2, 1. Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa i1.ph. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvinol Chico. Ay wala no? Sa All TV 2. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Miyerkules,
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, July 8, 2026. Bisyo alas 8 na po, Spot Report na po, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen ay may ebidensang kailangang tuklasin. At bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang katotohanan dapat mong malaman at ilalantad po ang bawat sulok ng dapat ninyong malaman.
0: Ay bawat kaso po aming tututukan. Ako po Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay siyempre, matik po yan ha. Kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Partner!
1: Kami rin po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report. Una ang seguridad ninyo. Aba, pwede po kayo makibahagi sa aming talakayan ngayong gabi sa pamagitan ng aming Viber line na 0919-278-3000.
0: Ay simulan na natin, partner. Abay, sa ulo na ating mga balita, iisa-isahin natin ang mga balitang inyong dapat tutukan. Ay ngayon nga po yung ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partner ha.
1: Mm-hmm.
0: Eh si Senador Escudero ay nagpaalala sa defense at prosecution na iwasan yung concluding remarks, hindi ba, partner?
1: Oh.
0: At si Senador Pia Cayetano ay binawi naman niya yung motion to strike sa pahayag ni Attorney Ligutan kahapon, partner.
1: Mm-hmm.
0: Ano pang nangyari, partner? Go ahead.
1: Of course, partner, itinuloy nga ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan nagsimula ang pagliti sa pagpapaalala ng korte sa prosekusyon at depensang iwasan ang pagpapahayag ng tila closing statements habang tumatakbo ang paglilitis. Kaugnay ito ng naging tanong ni Senator Judge Rizzo Hontiveros sa prosekusyon kahapon kung maikukonsiderang impeachable offense ang sinasabing banta ni Vice President Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung saan tila naging closing statement ang sagot ni Counsel for Prosecutor Attorney Armando Ligutan. Kinumpirma naman ni Senator Judge Pia Cayetano na binawi na niya ang motion to strike sa naging pahayag ni Ligutan at binigyan naman ng parehong oras ang defense team upang makapagpahayag ng kanilang tugon.
0: Samantala, partner, sumentro sa cross-examination ng defense team kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sa cross-examination, kinuwestiyon ng depensa ang background ni Kalilong sa digital forensics, kabilang ang 2 linggong training ng testigo sa photo at video authentication. ay kinwestiyon din ng kampo ni VP Sara kung bakit walang kalakip na reklamo mula kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sa isinasagawang imbestigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente. Ay sinabi ni Kalilong na motopropyo ang isinagawa nilang imbestigasyon pero punto ng depensa, walang korte na naghatol kung guilty ang bise sa pagbabanta o inciting to sedition.
3: Are you aware if any court has convicted the Vice President for grave threats over what transpired on November
4: 23, 2024? As far as I know, not yet, sir.
3: To date, are you aware if any court has convicted the Vice President for inciting to sedition over what transpired on November 23, 2024?
4: No, on my personal knowledge, sir.
3: Thank you.
0: Binalikan rin ng depensa ang ilang bahagi ng video ng presko ng Vice, particular ang bahagi sa umano'y banta naman sa buhay ng Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zuleika Lopez na nooy nasa kusudiya ng Kamara matapos patawan ng content. Nang tanungin ng depensa, inamin ni Kalilong na hindi iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta sa buhay ni Lopez. Inusisa naman ni Senator Judge Risa Ontiveros ang ipinunto ng depensa.
5: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
6: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial, Your Honor.
5: Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
6: Your Honor, that is not the point.
7: We'd like to remind the Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct. Mm-hmm. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law not drawn from a witness.
1: Samantala, inusisa rin ng defense team ang transcription ng NBI sa online briefing na ipinakitang tila kulang ito ng ilang salita. Nang matanong naman ng mga Senator Judge hinggil sa mga umano'y banta sa Vice Presidente, iginiit ni Kalilong na sinubukan itong imbestigahan ng ahensya kung saan inimbitahan din si VP Sara na magpunta sa tanggapan ng NBI. Dahil naman pinigan ng depensa ang kredibilidad ni Kalilong, sinuri rin ni Senator Judge Francis Pangilinan ang kakayahan ni Kalilong sa pag-iimbestiga, partikular ang digital forensic investigation.
8: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cybersecurity, online training? Meron ba?
4: Yes, Your Honor.
8: Anong mga ito?
4: I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and Photo and Video Authentication Training. I have also training in Cybercrime Investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau.
1: Hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosecution team kay Kalilong.
0: Iginit naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong para patalsikin sa pwesto ang bise. Sa closing remarks, ginamit ni Attorney Mark Binluan, isa sa mga defense counsel ni Duterte, ang pahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros kahapon na wala sa mga naipresentang ebidensya sa nakalipas sa 3 araw ang magpapatunay na may kinontratang assassin ang pangalawang pangulo. Punto ng depensa, maging ang pagbabanta sa buhay ng pangulo ay hindi bahagi ng mga impeachable offense sa ilalim ng konstitusyon. Giit ni Vinluan, bumwelta lang ang pangalawang pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na pangaharas sa kanya ng gobyerno matapos ang kumalas sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
9: When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
0: Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok, si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
1: Plano naman ng House Prosecution Team na ihirit sa Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng isa sa mga counsel for the prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na ito ay para tumestigo ang Vice Presidente sa presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng Article 4 o sinasabing grave threat ng Vice kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Martes, iahain ng prosecution ng written request para sa subpoena para humarap ang bise sa loob ng inilaang 11 araw na paglilitis sa Article 4.
0: Iginit naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamit nila ang kanilang mga target sa ikatlong araw ng impeachment trial. Sinabi ni defense team spokesperson attorney Michael Poa na importanteng makumpara ang Zoom video sa kanilang mga ipinakitang snippets nito. Tumanggi naman si Poa na idetalye ang kanilang ipinupunto sa cross-examination. Samantala, binigyan naman ni counsel for the prosecutor na si attorney Lorna Capunan ang prosecution ng 10 out of 10 o perfect score sa day 3 ng paglilitis.
1: Nakatakda namang demolisyon sa Puok Malantik Barangay UP Campus, hinarang ng mga residente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
10: Marlene, Jeff, nagtagay sa pagharang at pagprotesta ang mga residente ng Puok Malantik Barangay UP Campus sa Quezon City kontra sa demolition team at para pigilan ang pagpasok ng truck na may kargang mga materyales. Ayon kay Esperanza Tumolva, presidente ng Malantik Community Association, dati na silang inabisuhan ng OVP Planning and Development ng UP na gigibain ang mga bahay para sa proyektong 12 high-rise building na lilipatan nila kapag natapos na. Pero ayon kay Tumolva, hindi makakatulong sa kanila ang planong pabahay. Hindi rin nila kakayanin ang buwan ng renta at maaapektuhan din ang kabuhayan ng mga residenteng magsasaka.
11: Hindi gibain po nila dito ay mga taniman na kung saan doon kinukuha ng ilan sa amin ang ikinapupuhay nila. Nasaan ang katarungan doon?
10: Nilino naman, Lieutenant Colonel Virgilio Hopia, QCPD Police Station 9 Commander, na wala talagang nakatakdang demolisyon at magpapasok lang ng materyales ang developer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
0: Kelly?
10: Yes, Jeff.
0: Kanina nung nagsalubong partner yung mga residente ron tsaka yung mga police, may nasaktan ba, Kelly?
10: Wala namang naitalang nasaktan kanina, Jeff, pero kinumpirma nga yan kanina na medyo nagkaroon ng tensyon sa pagitan nga nitong mga residente at mga police. Kasi nga nagsisigaw na kanina itong mga residente na umalis na sila at itigil na nila ang pagpasok o wag na nilang idiretso yung truck na may mga materyales dahil wala namang formal na usapan pa, wala pang formal na kontrata na may magaganap na demolisyon. So wala pang notice, formal notice sa kanila na may mga gigibain na o mga papaalisin na doon sa lugar.
0: Ah, so wala pang gibaan
1: ganyan. Kung ganoon, Kelly, bakit nagpadala na ng mga personnel para mag-demolisyon diyan sa area kung sinasabi ng mga residente, wala pa silang pinanghahawakan na papel o ano mong usapan?
10: Yung mga police, Marlene, ipinadala lang sila doon na para lang siguruhin lang yung katahimikan sa lugar, yung siguridad sa lugar. Ang papasok lang dapat doon ay yung mga demolition team lang. At ang klinaro naman, nilinaw naman nila na walang demolition ngayong araw. Bali, ang mangyayari lang ay papasok lang muna yung mga materyales. Yung mga materyales na nakita natin ay para mga metal fence lang naman, Marlene.
0: So, ibig sabihin, Kelly, wala pang na-demolish na bahay ni isa?
1: So, koordinan pala.
10: Wala pa. Wala pa, Jeff. Wala pa rin, wala pang ang formal na usapan. Kaya, naging resulta kanina, umatras na muna itong demolition team, itong pagpasok ng materyales. Dahil, ang sabi nga ng mga residente, pag-usapan muna kung ano yung magiging proyekto, kung saan ba sila muna pansamantalang titira, kung itatayo nga itong mga high-rise building, at kung makikinabang ba sila dito kapag ito ay naitayo na.
0: Oo, parte ay lalong-lalo na may super typhoon, bagat eh, di ba? Kaya ako naitanong mabuti pag-usapan muna. O kaya baka pwede kung may kaukulang dokumento na parte, baka pwede delay mo naman muna ng konti. Palagpasin muna ang bagyo.
1: O di kaya partner, kung hindi na talaga pwedeng i-delay itong kanilang operation, magbigay ng relocation site na talagang agad-agad makakalipot yung mga kabayarating apektado dyan sa area. Anyways, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Ito naman, partero. Samantala, mahigit 20 pasahero ang na-stranded sa ilang pantalan dulot ng Super Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away.
12: Yes, Jeff, Marlene, umakyat na sa 28 pasahero. Kasama na dyan yung mga driver at pahinante ng mga truck. Ang kasalukuyang stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, dulot yan ng epekto ng bagyong Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang sa mga apektadong pantalan ng Rial, Pumalig, Mauban, San Andres, Pola, Roblon, San Agustin, Look, at Balanacan. Isang sasakyang pantagantin ang hindi makabiyahe, habang 24 na barko at 10 motorbangka ang kasalukuyang nakasilong bilang pag-iingat dahil sa masamang lagay ng karagatan. Patuloy namang binabantayan ng Coast Guard ang mga pantalan at kalagayan ng karagatan habang ipinatutupad ang maritime safety measures kaugnay ng banta ng Super Typhoon Inday. Pinapayuhan ng mga pasahero at mga mangingisda na manatiling naka-alerto sa mga abiso ng mga otoridad at huwag munang bumiyahe o pumalaot habang nananatiling masama ang epekto o masama ang lagay ng mga karagatan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
0: Thank you, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Estrella. Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: Ay, kaugnay nga, partner, itong super typhoon na Inday tsaka Habagat, abay kunin na natin mismo mula dyan sa pag-asa kung kamusta na ba itong super typhoon na ito. Nasa linya natin si Lian Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Lian.
13: Yes po, magandang gabi po Sir Jeff and Ma'am Marlene at sa lahat ng ating mga tigas, bye-bye. About po dito kay Super Typhoon Inday, ito po'y nasa may Philippine Sea ngayon sa layong 1,170 kilometers silangan ng Northern Luzon. Super Typhoon category pa rin. May taglay na hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 240 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at nananatili pa rin po mababa yung tsansa na ito po'y mag-landfall, although possible nga po no ay lumapit lamang po ito dito sa may Batanes area. Sa ngayon, ang nakikita natin ay possible po ito lumabas ng ating area of responsibility sa Sabado at mag-landfall po dun sa may eastern part ng China. Ngunit malawak po yung wind field o yung sakop ng mga kaulapan at mga bugso ng hangin nitong bagyong Inday. Kaya sa ngayon nga po, meron po tayong nakataas na wind signal number 1 sa may Ilocos Norte, Apayao northern portion ng Abra, maging sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora at sa may northern and central portions ng Catanduanes. Aside nga po dito, inaasahan din po natin merong mga pag-ulan dulot nitong bagyong Inday sa may Catanduanes ngayong araw at possible din po yung maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may eastern Visayas at maging sa may naralabing bahagi din ng Bicol region dulot pa rin itong bagyo. Aside naman po dito, hinihila pa rin at pinapalakas nitong bagyong Inday ang habagat na ngayon ay nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Asahan pa rin po yung makulimlim na panahon, meron din pong mga pag-ulan dulot ng habagat sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, maging sa ilang bahagi din ng Western Visayas at Negros Island region, maging sa ilang bahagi din ng Sokcergen. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. For the rest of the country naman po, inaasahan po natin na bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating panahon. At kung meron po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. At para naman po sa ating mga kababayan manlalayag, meron din po tayong nakataas na gale warning sa may eastern portions ng Luzon and Visayas. So bawal din po maglayag yung ating mga kababayan dyan. Mm-hmm. At sa next few days po, inaasahan po natin no, na mas lalakas pa yung ating habagat. Kaya halos buong kanlurang bahagi po ng ating bansa ay magkakaranas po ng mga pag-ulan. Mm-hmm. At dito nga po sa Metro Manila, from Friday hanggang Sunday, inaasahan po natin meron pong mga pag-ulan na maaari pong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
0: So, Ma'am Lian, talaga hong dito sa Manila, from Friday hanggang Sunday, asahan na ho talagang maulan, ano?
13: Yes po, tama po.
0: Oh, kahit kung si Super Typhoon Inday, hindi po siya magla-landfall. Tama po ba, Ma'am Lian?
13: Yes po. Ang ating nakikita nga po na landfall point ay dito po sa area ng, or sa eastern coast po ng mainland China by Sunday.
0: Mm-hmm. Tsaka
13: although yun nga po, palalakasin po nito kahit nasa may China na po ito, ay malakas pa rin po yung ating habag by that time.
0: Ang laki niya, Ma'am Lian eh. No? So talaga kung bukas, Ma'am, ang mga uulanin ay yung mga nasa norte.
13: Ang bukas po, ang inaasahan po natin ay ulanin po yung may Batanes area and aside po dyan, dahil naman po sa habagat ay malaking bahagi din po ng dito po sa areas ng Mimaropa, Western Visayas and Negros Island region, meron din pong malalakas na pag-ulan.
0: Mm-hmm. Kaya yung mga kababayan natin, mag-iingat doon. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Lian Loreto mula po dyan sa Pag-asa. Salamat po, ma'am. Mag-iingat po kayo.
2: MM numero 1 sa aksyon. Alerto sa super bagyong Inday at habagat.
0: Ayun, partner, nabanggit ni Ma'am Lian yung mga lugar na talaga namang tatamaan tayo dito sa
1: Correct.
0: Metro Manila mula Biyernes hanggang Linggo.
1: So, actually, partner, I understand para may ilang schools na nag-cancel ng klase kanina. Kasi kanina, mula kagabi hanggang kanina madaling araw, malakas ang ulan. Ooh. Pero pagdating nung umaga hanggang hapon, medyo tumirik na yung araw. So, parang may mga naulinigan ako sa mga nakasama ko sa labas kanina na yung mga klase, parang nasayang daw yung pag-cancel na. Kasi hindi. Syempre, edukasyon pa rin yun mga kabataan. Eh.
0: Pero, may delay eh. Pero mas okay na yun. Better safe than sorry. Better safe than sorry, partner. Eh, speaking of walang pasok, partner, ano ba yung mga announcement bukas, partner? Ano yung walang mga pasok bukas?
1: Ito po, sa bahagi po ng Central Luzon, sa Bulacan, wala pong pasok sa City of San Jose del Monte, all levels, public and private. Shift po yan sa alternative delivery mode. Habang sa Aurora naman po, all levels din, public at private, ang walang pasok mula July 9 hanggang July 10.
0: Hanggang Biyernes na, partner. Ano? Eh, sa Region 4B naman, sa Mimaropa, yung Palawan, partner, walang pasok. Sa Culion, all levels, private and public, including school personnel, wala. Mm-hmm. At sa Negros Island, partner, sa Negros Oriental, all levels po, public and private, walang pasok. At sa Western Visayas, sa Antique, sa Barbaza, all levels, public and private, from afternoon ng kanina ito, partner.
1: Wala kanina.
0: Hanggang Biyernes na sila. Walang pasok. Pero asahan nyo ho yan, ha? Alam mo naman siyempre, partner, ang panahon. Paiba-iba.
1: Correct. Bali po, kung wala pong pasok ang mga inyong mga estudyante, ang tabayanan, mag-ready na. Oh. Yung mga go-kit na in-ready po na nyo ng mga nakalipas na bagyo, i-check nyo po ulit ngayon para kung sakali, di ba, meron na kanina tayo kung sakaling kailangan ni lumikas, di ba?
0: Mga mami siguro, mga daddy, wala na naman tulog mamaya.
1: Totoo.
0: Magmo-monitor yan, sa mga LGU. Titingnan. nyo ng mga announcement.
1: Tsaka radyo-radyo.
0: Kasi nakadepende mamaya kung ano magiging epekto, partner. Kaya paiba-iba yan. Mamaya, partner, meron tayo makakausap siyempre dyan sa panorte, partner, di ba? Yung mga tatamaan eh. So, hingi tayo na update sa kanila mismo, sa mga PDRRMO, dyan po sa mga sa norte para makamusta ho natin sila dyan. Dahil partner, ang sabi eh, sa ang lakas oh, 39 to 61 kph yung hangin, partner, in 36 hours. Lalo dyan sa Batanes, nabanggit ni Ma'am Liang kanina, yung Cagayan, yung Babuyan Island, sa Apayao, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, sa northern and central portions ng Catanduanes, sa northeastern portion ng Quirino, sa Ifugao, tsaka sa Ilocos Norte, partner, at sa Mountain Province, syempre, tsaka sa Abra. Kaya mag-iingat to, lalo na yung mga maglalayag, medyo tantsa-tantsahin nyo muna, ha? Partner, go ahead.
1: Correct. Eh, kayo po ay madanting makakantabay dahil for sure magbibigay po ng update ang DZMM para po doon sa mga lugar na walang pasok. At the same time, yung mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng bansa natin para dito, partner.
0: Anyway, partner, kailangan muna nating magbigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, ha. Magbabalik po ang Spot Report.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
18: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
19: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparas.
1: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padierno.
0: Ay, partner, nasa linya na natin si Engineer Elson Egarge, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Aurora, partner. Tanongin natin si Engineer Egarge. Kamusta na po, Engineer, ang inyo pong paghahanda dito po sa magiging epekto ni Super Typhoon Inday?
20: Okay naman po ano at nagpidra po kami kahapon para nga po paghandaan itong Super Typhoon Inday.
0: Pero sa mga oras na ito, kamusta ho dyan, engineer?
20: Normal pa naman po at wala po kaming nararanasan na ulan at hangin.
0: Go ahead, partner.
1: I understand po, since wala po kayo naranasan ganong kalakas na epekto nitong super bagyong Inday. Pero sa assessment po ba ninyo, mga ilang katao po yung posibleng maapektuhan na itong super bagyo?
20: Ilang ano po? Ilang?
1: Gaano po karaming mga individual yung posibleng maapektuhan po bate po doon sa initial assessment or pag
20: kasi sa province po kami, ano, pag sa province po, 8 munisipi lang naman po ang Aurora. Siyempre, depende po doon sa ang magiging daan po kasi ng bagyo ay nasa taas po siya, no, ng northwest. Ibig sabihin po ay yung portion lang po ng north portion po ng Aurora lang ang tatamaan o dadaanan yung portion po ng Dikadi area.
1: Pero alam niyo ho, yung inyong pong lugar eh prone yan partner no, sa mga dinadaanan palagi ng bagyo. Magkakaroon ho ba ng adjustment although sabi niyo yung bandang hilagang bahagi lang ng inyong lugar yung posibleng tamaan ng bagyo, pero may mga adjustment po ba ipapatupad ang PDRMO?
20: Kanina po ay nag-declare na po si GOB ng suspension po ng all level ano po sa ano po sa eskwela. At ganun din po siyempre sakop na po yung buong Aurora private and government. And then yung pong sa preparation naman po ay kahapon gayak na po yung aming PSWD pagdating naman sa mga food fact at sufficient na ba po yung stock namin at ganoon din po yung aming mga heavy equipment mga naka-preposition na po siya.
0: Engineer, ano ho yung mga munisipalidad o mga lugar ho na doon sa Hilaga na sinasabi ho ninyo na
20: yung pong Dilasag, Kasiguran, Dilalungan. Yan po, yung tatlong bayan pong yan.
0: Sa po yung mga bilin doon, kung sila ho yung kumbaga priority, kung sasabihin nyo po, ano? Kamusta po doon?
20: Yun po, iba yung paghahanda po at katulad nga po, malapit po sila doon sa taas, sa norte na dadaanan din po nung bagyong Inday nga po, super typhoon Inday.
0: Kasi tabing dagat pa pala ito, engineer, ano, di ba?
20: Yes itong, po, tama po kayo, nasa tabing dagat po siya.
0: Oo, ano ho ang magiging, kumbaga sabihin nating parameters po, engineer, kapag ifo-force evacuate na ho yung mga tao ho doon?
20: Usually naman po ay kaya pa ng preemptive, ginagawa po ng ng mga munisipyo, pero pag talagang may ayaw pong lumikas ay nagkaano na po kami, force evacuation na po.
0: Oo, siguro maganda rin yung binanggit mo kanina, partner, siguro maganda hong ipaalala ho doon sa mga kababayan ho natin doon, engineer, yung mga go-bag tsaka yung mga importanteng dokumento ba? Yung isang,
1: correct, para masecure,
0: isang kuha na lang, di ba, engineer?
20: Yes po, tama po yun. At yung mga gamit nila mga importante ay dapat imbisi na po nila at i-prepare na po nila. In case po magkaroon ng preemptive o force evacuation ay magdala po nila at ma-save po nila.
1: Speaking of evacuation, sorry partner, speaking of evacuation, sir, ilang ilang evacuation centers po yung inihanda natin para po dito sa Super Typhoon Inday?
20: Dito po sa Central Aurora ay mayroon po kami mga may provincial evacuation po kami. At ganoon din po sa Norte, may bawat bayan po, may mga individual evacuation po sila.
1: Nababanggit kanina, partner, na itong anak, napapaligiran ng tubig, itong Aurora.
0: So, Kasiguran. Yan,
1: May mga plans na ho ba na magpatupad ng sea travel suspension po para masiguro na yung mga kabayatang mga isda ay maiwasan po na maapektuhan din itong bagyo?
20: Yes po, kanina po sinuspend na po yung pangingista, no, yung pumalaot lalong-lalo na po doon sa ating mga pizzer box.
0: Mm-hmm.
20: Mga water activities po ay suspended yun po.
0: Mm-hmm. Yeah. Di ba, engineer, yung ganyan, yung sinasabi nga nila, partner, yung calm before the storm.
1: Correct.
0: Yan ang nakakatakot po, engineer, eh, di ba?
20: Yes po.
0: Kalmado. Kaya kayo, huy, nakamonitor talaga, no? Eh, balikan ko lang, huy, yung go-bag, engineer, tsaka yung mga dapang importanteng dokumento. Ano ba ang dapat laman ng mga naka-plastic na iyan, kung saan yung mailalagay na hindi mababasa? Ano ba yung mga importanteng dokumentong dapat ilagay ho dyan?
20: Siyempre, unang-una po yung kanilang mga ubay mga maintenance, ilagay na po nila doon sa kanilang go-bag.
0: Mm-hmm.
20: At ganoon din po, yung mga importante nilang gamit, yung mga hindi po mga papeles po na hindi pwede magbasa, ilagay na rin po nila doon.
0: Mm-hmm. Yung mga passport, ano? Mga passport, mga titulo. Mga titulo.
1: At saka, itaas na rin, partner, yung mga kailangan itaas ng mga gamit para kung sakaling may bahain, eh, may mababalikan.
0: At saka yung pagka, yung nagkabiglaan, sabi nga ni engineer, yung bang nagkabiglaan, ano, teka muna, eh, bay, nag-iba ng truck ang bagyo, alis likas na tayo. Ano yung mga kukunin mong mabilisan na lang? Kasi minsan nagtitake time yun, engineer, hindi ba? Yung, ano nga ba kailangan ko ilabas? Di ba mga ganun, no? Ano?
20: Opo. Bumabalik pa. Eh,
0: bumabalik
20: dapat
0: pa.
20: Ngayon pa lang. Kaya nga po, ngayon pa lang, pinaghandaan na namin at nag-suspend na nga po. Katun po sa klase, sinuspend po namin kasi may mga pagkakataon na yung mga bata ay gigising bukas ng umaga tapos ay hindi pa na-suspend. Eh, kawawa naman po sila. Tapos pa, saka po tayo magsususpend kung kailan na malakas na po yung ulan.
0: Tsaka engineer, mainam din na, limbawa, doon sa mga nakapaggawa na ng go bag tsaka nung mabilisan nilang mga gamit parter, eh very good yun. Kasi syempre, nakahanda ka na ngayon. Doon naman sa mga hindi
20: yes,
0: pa, eh maghanda na ho kayo ngayon. Hindi naman yan paulit-ulit eh. At least naandyan lang, hindi ba engineer, ano?
20: Opo.
1: Oh. Sir, nabanggit kanina, kasi may nabanggit kayo na bumabalik pa yung ilang mga residente
0: diba?
1: After ng
0: doon?
1: Evacuation. So, paano na yung solusyon? Ay, Anderson, lagi namin tatatanong ko sa inyo. Pero, paulit-ulit kasi nangyayari. So, paano yung magiging solusyon pagtugon ng LGU pag mga ganyang mga residente? Ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila.
20: Pag force, ano po ang ginawa, ay talagang hindi na po sila pinapayagang bumalik.
0: Kasi, yun lang.
20: Andyan na po eh. Andyan na po yung part na talagang malapit na yung bagyo.
0: Mm-hmm. Engineer, mga paalala nyo na lang ho sa ating mga kababayan ho dyan sa Aurora, maging hong sa mga kawaniho ng PDRRMO. Go ahead po, Engineer Egarga.
20: Sa paalala lang po ano, sa aming mga kababayan na iba yung pag-iingat at para po kung wala naman po silang gagawin ay manatili po sila sa kanilang mga bahay at mag-gayak po. Kailangan po.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Elson Egarge, ang head ng PDRRMO Aurora partner. Salamat po, Engineer. Ingat po kayo, ha?
1: Thank
0: ingat
1: you po, Engineer. Ingat po.
3: TTTZMM numero uno sa aksyon.
0: Partner, mula naman sa Aurora, tawid naman tayo sa Batanes. Nasa linya na natin si Cesar S. Dicul, ang head naman ng PDRRMO doon. Magandang gabi po, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po, Sir Cesar.
21: Yes, good evening po, Sir Jet and Marlene. Magandang gabi po.
1: Sir, ay mga kamusta ho kami sa inyong preparation para po sa posibleng maging epekto ni Super Typhoon Inday?
21: Yes po. Sa ngayon po ay bukod sa nag-conduct na kami ng PIDRA kahapon, para malaman ko ano pa mga ibang paghahanda, ay patuloy po tayong nagbibigay ng advisory sa lahat ng ating mga kababayan at lahat ng munisipyo na maganda pa rin kahit sabihin natin na medyo malayo sa amin, bagamat nasa signal lang kami ngayon, eh, iba yung paghahanda pa rin po ang ginagawa natin dito.
1: Ano yung mga paghahanda? Ano po yung mga adjustment? Kumpara po ng mga nakaraan, may mga papatupad bang pagbabago sa magiging deployment o sa preparation po para po sa epekto? Kasi understand, signal number one po mararanasan dyan sa Batanes. Batay po doon sa huling report ng PAGASA.
21: Yes, tama po yun. Signal number one kami pero ang panahon ngayon dito ay medyo napamainit, medyo partly cloudy lang siya. Pero kahit ganun pa man ay lahat po ng halos ng ating mga critical facilities ay naglagay na rin po ng tawagin namin ng go or windy shutters. Yung iba nagtali na rin po ng bubong. Lahat po ng mga bangka na mangingisda ay lahat na po kailangan iakit ngayon kasi naglabas po ng no sale policy ang ating government this morning. So patuloy namin monitor natin yun at sa ngayon naman po ay halos nakataas na po lahat ng mga bangka ng ating mga mangingisda.
0: Eh, yung nagkataon ho, Sir Cesar, na meron hong flight papunta ho dyan sa Batanes na hindi nila inaasahan na babagyo. Kasi di ba ho, minsan buwan ng preparation yan, partner. Eh. Pupunta tayong Batanes ha. Eh, at paano ngayon? May super typhoon. Anong advice nyo? Ituloy ho ba? O sa susunod na lang? Rebook.
21: Kung willing po silang ma-stranded dito, ituloy nila. Pero we would advise them na to be further mission dito sa Batanes, especially yung may flights po ng Friday, Saturday, Sunday. Hindi po natin masigurado yung flights na yon. But for now, may flight pa naman po ang Philippine Airlines. Pero yung mga maliliit na aeroplano ay wala na po. Wala na po silang biyahe mula ngayong araw na to. So, inaagisuhan namin sila. Kung gusto nila, why not? Pero siyempre, they have to endure kung sila po yung ma-stranded dahil pabago-bago po ang panahon natin dito.
1: Ibig sabihin, sir, hindi pa, wala pang pag-asara ng mga pantalan na airport. Ipinapatupad
0: yung
1: at
0: sa airport. Yung maliliit lang ho ang hindi pinapayagang lumipad, ano?
21: Yes po. Yung signal number one, yung mga na-landing po, yung mga maliliit na islanders, hindi na po pinapayagan ng airport o ng kaap na paliparin for safety reasons. Pero yung Philippine Airlines mas malaki yun. Meron pa naman po flights. As of now, hindi pa sila nagka-cancel ng flights, but we are expecting that either siguro sa Friday, Saturday, ganun po. Malakas po dito ang hangin, especially kung nakadaan ng bagyo dito, ang susunod naman problema dyan ay kita ka naman po ang habagat. Mas malakas din po ang hangin nun.
0: Yun na nga. Kaya hudo sa may mga kababayan nating may naka-schedule, eh, kung buwan-buwan, nung mga nakaraang buwan nyo pa in-schedule yan, eh sorry muna. No? Mas mainam ho na i-reschedule. Pero kung willing kayo ma-stranded doon,
1: well, enjoy nyo mismo pero, yung Batanes.
0: Eh, mangyayari kasi nyan, Sir Cesar, mag-stay sila sa airport eh, di ba? Kung ano ba, ma-stranded sila?
21: Talasan po may mga doon, pero since hindi naman po ganun safe na doon sila, minsan nananatili ng mga hotels or
0: extend.
21: Minsan matakbo rin sa evacuation centers namin pagka talaga hindi nakabudget. So, siyempre nakatawa din dahil we cannot control over the flight. So, binibigyan na namin sila ng tulong hanggat kaya namin sa provincial government para lang kahit papaano.
1: Pero Sir Cesar, ano yung mga anticipated challenges po ninyo kapag tumatama na yung bagyo dyan sa area? Kasi Batanes yun yung pinakadulong hilaga.
0: Daanan lagi.
1: At saka prone siya sa loss of communication pag may mga ganitong kalamidad. Sir, ano po yung anticipated challenges ninyo? At saka paano nyo ito tutugan na sa solusyonan?
0: Oriente, mga ganun.
21: Yes po, una siguro sa kuryente, minsan alam lang hindi na kaya, automatic sinashot po, po nila yung mga tapukor para at least for safety reason. Pero minsan, ang isang challenge namin is yung line of communication kasi although okay naman ng linya ngayon ng dalawang telcos dito, pero hindi natin masasabi kung sakasakali via satellite or kaya ano siya ay microwave. So ang ano na lang namin doon communication is yung satellite na Starlink.
0: Sir Cesar, gaya ho doon sa

0: ilayo pa ang bagyo at mas kukunti ang damage na magagawa sa atin. So, dasal din po ang kailangan at yun po ang hinihingi namin ng tulong sa inyo. Good evening po.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Cesar S. Dicol, ang head ng PDRRMO sa Batanes. Salamat po sir, mag-iingat, mag-iingat kayo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, ayun na nga, parter, yung mga kababayan nating na early booking, mahirap kung sumugal. Open naman sila sa mga evacuation. Halimbawa, tight ang budget at wala na kayong pang-extend sa hotel ninyo. Pwede naman. Pero advice natin, partner, wag na. Kasi isa pa kayong isipin ng hindi ba?
3: Oo, at saka isipin nyo na lang, pag na-stranded po kayo, ng dagdag gastos.
1: Hindi, at saka kung di ka pinayagan, may trabaho ka, di ka pinayagan. So, Diyos ko po, paano mo ipapaliwanag yun?
3: Ay, nako.
1: Mahirap yun. Tapos, sabihin mo nang, halimbawa, ikay work from home setup ka, pwede ka magtrabaho remote. Kung mawala ng doon.
3: Exactly. Matanes yan, partner.
1: Adventure. Diba? Adventure kung adventure. Pero, isa ka pa sa iisipin kung sakali. Huwag ka na magpakakampante, ha?
3: Totoo yan.
1: Huwag mo hinayang doon. Ipare-book na lang.
3: At saka nga sabi nga ni Sir Cesar the partner, kung kayo willing, edi go. Stranded, pero mas maiging wag na talaga. Kasi nga, kagaya na nababanggit po namin dito, unahin na ba't ang safety?
1: Siguridad mo.
3: Dahil sa spot report,
1: una ang siguridad
3: yan.
1: Mo. Yan. Teka muna, kanina pa tayo sinisignalan ni Don, baka hindi ka bigyan ng tubig
3: bukas. Ay, nako!
1: Dyan lamang po kayo, ha? Magbibigay dyan lamang po kami sa ilang paalala. Magbabalik pa po ang spot report.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang husay?
5: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww.
2: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparas.
3: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiev. Nice!
1: Nabulol-bulol pa ako doon, partner. Kasi yung kape ni Don, masarap. Nabulol-bulol pa ng
3: kape. Yung tubig ko, hindi masarap kasi labag sa labi doon.
1: Anyway, partner, Eh, makakasama natin si Police Executive Master Sergeant Dennis Telen. Mm-hmm. Ang

0: Chief Investigator ng QCPD Anti-Carnapping Unit o yung DACO, Parter. Kasi dito sa Quezon City, Parter, meron silang na-entrap eh. Meron silang na-entrap. Ito lang ang gist, mga kapamilya ka-serbiso ha. Itong suspect na ito, nakitulog pa doon sa bahay ng biktima, no, kanyang bibiktimahin.
1: Okay.
0: Eh, nagulat itong biktima, Parter, nakuha na yung susi ng kanyang kotse pala. Dahil inihatid niya pa ito eh. Teka, para magulo pala yung magkakwento.
1: Sige, from the one.
0: From the top. Oh, from the one. Ay, magulo ako eh. Pakwento lang natin kay Sarento. Magandang gabi po, Executive Buzzer Sergeant Tatelen, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa program.
1: Hi po.
2: Opo, isang magpapalang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa mga nakikinig po sa inyong number one spot po.
1: Uy.
0: Ayun o. Oh. Anyway po, Jen, ano ho ang kwento ho nito? Ay ba nakuha yung susi, tapos nung kinarnap yung sasakyan, walang kamalay-malay yung biktima, abay pinatutubos pa sa kanya part. Kapal ng mukha, ano? Go ahead po, Jen.
2: Opo, tama po ang inyong nabanggit. So, ayon po sa ginawa po natin investigasyon, ay pinagkaroon ng pagtitiwala itong taong ito at nakitulog po dun sa loob ng kanilang tahanan dito sa pondo po sa lungsod ng Quezon at hindi po namalayan po ng may-ari na nakuha na po daw pala ang susi ng sakyan.
0: Mm-hmm.
2: At dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon nung makuha ang sasakyan ay tinangay po yung sasakyan na nabanggit.
0: Mm-mm.
2: At ito ay pinatutubos po sa may-ari ng sasakyan.
0: Grabe ano. Eh tsaka di ba, ang sabi pa nun na gente, hinihatid pa nung biktima, hindi ba? Hinihatid pa sa terminal ba? Ay, uuwi na eh, nakitulog eh. Hinihatid pa. Ano ang gamit, yung mismong kotseng kinarnap?
2: Hindi po. Ang kwento po ito ay binuha po ang sakyan. Bali po ay nakitulog po yung suspect po sa bahay po ng may-ari ng sakyan.
0: Okay.
2: At dito nagkaroon ng pagkakataon para kunin po ang susi.
0: Mm-mm.
2: Ng at dito nakuha po yung ninako na po ang sakyan.
0: Ayun.
2: So, paano po nalaman na may-ari? Dahil ito po ay tumawag po yung suspect sa kanya. Tinaalam na yung sakyan ay nasa pangangalag, nasa kanya na.
0: Mm.
2: At ito ay kanyang pinatutupo sa halagang 30,000.
0: Parang kinidnap.
2: So, ito ay kanyang malaman.
0: Mm.
2: At lumapit na po siya sa ating mga pulisan.
1: Mm-mm.
2: At dito na po nagtagawa po tayo ng entrapment operation.
0: Ayun.
2: Para sa maagap na ikadadakit po ng suspect.
0: Ayun.
2: At yun din po sa pag-recover po ng nasaan sakyan.
1: Oo. Sir, itong biktima at itong suspect, matagal na sila magkaibigan?
0: Oh, magkaano-ano sila.
2: Opo, ayon po sa biktima po ay may limit tumulang sa isang taon po na sila po ay magkakilala po at magkaibigan.
1: Ano raw ang motibo? Ba't niya kinarnap itong sasakyan ng biktima at piratubos pa?
0: Saka nagtiwala siyang maigi.
2: Opo, dahil po sa tinatawag po natin pagtiwala ay nagawa niya po ito sa biktima.
1: Grabe. Ano nga raw ang dahilan niya? Bakit niya kinuha itong kotse?
0: Para saan yung 30 mil?
2: Ayon po sa suspect po ay financial po.
0: Eh kung magkaibigan sila ng
1: easy money, partner, manghiram na lang siya.
0: Maglambing na lang sana siya, no, Sarhento.
2: Opo.
0: No, sana naglambing na lang siya. Pambihira magkaibigan naman eh.
1: Ano ang kakarapin niyang kaso, sir, sa ginawa niya?
2: Opo, tama po yun. Dahil po sa entrapment operation ay nakuha po sa pangalaga po niya yung nako ng sakyan. At kahapon po ay tumaan po sa tinatawag natin interest proceeding.
0: Ako,
2: At ang suspect po ay pinasuhan po natin ng Republic Act 10883 o ng tinatawag natin the new anti-carnapping law of 2016.
0: Ayun na nga ba sinasabi.
1: Tina mo, alam mo,
0: grabe, no?
1: Ang sad kasi pinatulog ka na. Hinatid ka pa. Tapos kukuha na mo ng kotse. Tapos isingil mo pa ng 30 mil.
0: Ay, klase, ako, no?
1: Baklase. Baka pa lang mukha.
0: Anyway,
1: sinayang higit isang taon partner ng pagkakaibigan, no?
0: Oo nga. Anyway, Jen, sino ho ba ang hepe ngayon ng Daco? Si Sir Hortensio pa rin ho ba?
2: Opo. Lagi po tayong pinamumunuan po sa ating hepe po na si Police Lieutenant Colonel Hector Hortensio po ay lagi po niya itong sinusubaybayan ng ating operation po. At lagi po niya sinusiguro na tama po ang ginagawa po natin at matulungan po ang ating mga complainant po, lalo-lalo na sa kanyang mga sulirani na dinudulog po sa aming opisina po. Ayun. At ganun din po sa aming district director na walang sawa na sinusubaybayan ang buong o kabuuan operation po ng aming opisina po.
0: Ayun.
2: Na si Police Brigadier General Glenn Silvio po.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Executive Master Sergeant Dennis Telen, ang Chief Investigator ng QCPD DACO. Salamat po, Jen. Mag-iingat. Magandang gabi.
2: Opo, mabuhay po kayo. Isang magkapalang araw po sa atin lahat.
1: Thank you, sir.
3: TTZMM Numero Uno sa aksyon.
0: Nakala ko sasabihin niya, partner, nakasubaybay sa inyo sa spot report.
1: Yeah.
0: Pero speaking of partner, lagi nakasubaybay sa atin yan si QCPD District Director.
1: Oo, ano
0: Brigadier General Randy Glenn Silvio. Lagi yan eh, partner. Tsaka yung mga nasa taga-Napulcom.
1: Yeah.
0: Tsaka taga second floor natin, partner, dito sa ABS.
1: Pati yung mga taga-TTM.
0: TTMD.
1: Partner. Aba, ayan. Watching.
0: Yung nangharang sa'yo.
1: Yeah.
0: Ayun,
1: partner.
0: Kaso di mo nakuha.
1: Nakaka-name si ma'am. Hindi ko nakuha number. Yung name ni ma'am Elizabeth. Partner, ito na.
0: Bati na tayo, partner. Meron na lang tayong 3 minutes. Go ahead.
1: May reaksyon ng ating kabisyo alas 8 na si Louie Vasco. Sabi niya, grabe po ang special silent talent ng Karnaper ngayon.
0: Oh, diba?
1: Diba?
0: Sipin mo yun, pinatulog ka na, hinihatid ka pa sa terminal.
1: Correct. For sure, partner, bago matulog, nag-dinner pa yan.
0: Dinner. Diba? Pinakain pa siguro. Yun, diba? Oy, baka, baka sabi niya, may problema ako sa ngayon, financial ngayon.
1: Okay.
0: Yung pala, may balak ng tunay. Binibenta pa sa online yung
1: partner. Nakakatakot talaga magtiwala ngayon, partner. Siguro next time, pag magpapa-over nito ko sa apartment, tatago ko lahat ng susi.
0: Hingan mo ng NBI clearance.
1: Birth certificate. Background. Mahigpit,
0: Tapos ipalagay mo sa safe deposit box ang kanyang
1: Correct,
0: mga IT. Rehabol ka.
1: Totoo si partner, yung higit isang taon ng pagkakaibigan. Pero hindi biro, sanayang mo yung higit isang taon na pagkakaibigan ninyo dahil lang sa ganyan.
0: Oo, may balak pala, no, partner. Anyway, partner, roll call tayo mabilis. Si Tita Nona Damian, si Maan, nandito na rin. Si Celerio Mods. Magayon ako, nawala DCMM, hindi po nandito. Si Maple Ngani, si Marvel Led, ayun, they're back. Oo nga, back to regular programming po tayo. Si Jonathan Havilio, si Charles Stephen BIP Chua, at saka si Farah Robles. Sino pa nandiyan, partner?
1: Of course, partner, batiin natin na ang maswerteng si Kuya Melchor Sarate.
0: Aba,
1: wow, swerte?
0: Bakit?
1: Swerte yan, laging swerte yan, partner.
0: Swerte talaga
1: laging sa buwan. Makati ang palad yan.
0: Aba.
1: Si Mercy Jean ananad sa atin, si Zauriel Mendoza. Watching. Of course, si Ren Maglantain, nanonood. Si Nenita Bartolosa, si Cherise Apari, at si Leon Yenado.
0: Louis Basco, partner, si Teddy Bauer, nandito rin. At saka si Enlim.
1: Si Madam Tina Virinia pa nanonood sa ating partner.
0: Teka muna, doon tayo sa cross-stream naman tayo doon sa kabila, sa ABS-CBN YouTube channel. Teka, ito titignan natin, partner. Ayun, nandito na si... Ang tagal mag-loading. Si Kapisi Vlogs, si Emilita Kapunpon, at si... Tita Toots. Hi, Tita Toots. Saka yung nanay ko, partner, nanonood mula dyan sa Union City, San Francisco, California. Sana nakita rin kita, anak. Ay, nag-impeachment na yan.
1: kala ni mami mo, absent ka.
0: Kala absent. Hindi, impeachment.
1: Hindi po. Sipag po yan.
0: Impeachment.
1: Si Angelo Redaha, partner, nanonood sa atin. Si James Galope, Tingles, at ayun. Si Pinoy Ako, watching.
0: Ayun, at lumipas na naman po ang isang oras dito sa Spot Report kung saan...
1: Una ang kaligtas! Mo.
0: Ako po, Jeff Caparas.
1: Ako naman si Raju Patrol Marlene Padillas.
0: Susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Napapa Awel Paz at
1: Mama Jai.
0: Magandang gabi, kapamilya. Ingat kayo saan man kayo naroon.
1: Bye!

ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 9:01 na ng gabi!
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue!
2: Issue!
1: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: eto na ang programang magatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Owl Pops!
0: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po, si Jai Ho.
1: Humigop ng hininga at sumabay sa amin ang alam ko na!
0: Alam niyo na! Alam na this! Everybody say ho!
2: Alam na this sa DZMM! Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis. Alam na dis.
3: Alam na dis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na dis.
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin apat na bigating pelikula sa MMFF inilabas na. At Bel Mariano, binalikan ng 7 taong pagsasama ng Don Bel.
0: Samantala, biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino dadalhin na rin sa United States. Vinyl version ng iconic album ng Eraserheads magbabalik.
2: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo ng mga balitang ating pinakabinantayan. Eto nga, hinabol pa, di ba? Pa-closing lang tayo last night. E naibalita na nga ni Mama Jai Ho na inilabas na ang unang apat na entries para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa unang batch ay Second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, Amir ni Dennis Trillo, Will Ashley at Gliza de Castro. Gayun din ang Haunted Carnival ni John Arcilia, Julia Barreto at James Reed. At The Greatest Showdown ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Itinalaga naman bilang host cities ang Mandaluyong at San Juan. Habang dadalhin naman ang Parade of Stars at iba pang MMFF-related activities sa Bacolod. Inanunsyo na rin ang ilang mga pagbabago, ilang detalye para sa nalalapit na MMFF.
2: Alam na this!
1: So, nakakatuwa naman, marami pa mga improvement.
0: Correct.
1: Na abangan, saan kaya iikot? Lalo ngayon, iba naman ang host cities, Mandaluyong and San Juan. At naku, sa Bacolod, ha, meron pa silang mapa-activity dyan.
0: Ang taray, no? Parang ano talaga, inilalapit natin,
1: yes.
0: Itinutodo natin, tulong-tulong, yes. Ang Philippine movie industry kasama, yes, ng MMDA, ng Metro Manila Film Fest, na umabot hanggang sa mga kababayan, mga kapamilya natin sa Visayas. At, yes, syempre, mga karating lugar pa.
1: Correct.
0: Diba?
1: Naku, diba nga, nauna pa pinadala na nila yan sa Los Angeles, California.
0: Yes.
1: Hindi lang dito sa Bacolod. Naku, baka next year,
0: may Mindanao
1: baka
0: na.
1: Totoo,
0: one step at a time.
1: Correct.
0: Diba? And a journey of 1,000 miles,
1: yeah,
0: begins with a single step.
1: Yeah, ika
0: nga sa mga beauty pageants. Pero congratulations po, mm-hmm, kay na Chairman
1: Don Artes,
0: mm-hmm, Attorney Ona,
1: yes,
0: ayan, at sa lahat po ng bumubuo yung mga board of directors.
1: Correct.
0: Ng Metro Manila Film Fest at sa MMDA.
1: Tsaka, ayan, mismo yung Metro Manila Council.
0: Yes.
1: Yan, mga mayors.
0: Totoo.
1: Mga LGU.
0: Last year, actually hindi, last mm-mm year, I remember, di ba yung parang pinaka-finale after nung Grand Parade, di ba yung ipapakilala,
1: yes,
0: bago sila pumarada talaga,
1: mm-mm,
0: diretso sa may pinaka-City Hall,
1: yan,
0: yung concert.
1: Yan.
0: Tapos last year, Papa Awel, dumaan naman sa Makati yung,
1: yan,
0: ruta.
1: Uh-oh.
0: Tapos sa may circuit naman ginanap, yung pinaka-parang finale concert,
1: yes,
0: din naman para sa simula nung pagpapalabas sa,
1: yes,
0: sa araw ng Kapaskuhan. So this year, kung yung San Juan
1: tsaka Mandaluyong.
0: Naku, kaabang-abang. Papaano kaya ang ano magiging ruta? So ngayon pa lang July, I'm sure inihahanda na, pinaplano ng maigi para iwas traffic yan. Correct. Sa December, kasi alam natin kapag burr months, lahat tayo nag-ano na tayo, shopping, Christmas rush. Yes.
1: Ngayon na July pa lang, nasa labas na sila ng kali. Inaabangan na yung ano, hindi, parada.
0: Hindi ngayon. Hindi gabi ba? Na. Mamaya pa.
1: Iniba na. May ano, may pa-vigil.
0: Wala pa. Walang ganun papaawil. Apat pa lang yung entries.
1: Apat pa rin tayo yung
0: may
1: apat.
0: Remaining four entries. Ayan. Pa tayong dapat abangan. Correct. Pero for now, yan muna. Isa sa mga ano, no, talagang masasabi natin na nakaka-excite na kaagad. Yes. Kung ano ang kukompleto na apat pang pelikula sa Metro Manila Film Fest 52nd year anniversary. Correct. Na yan.
1: Tsaka nakakatuwa kasi timplado nila kung ano-ano yung mga papasok.
0: May variety talaga.
1: Variety talaga. Yes. Horror, may drama, may family, may comedy.
0: True. Diba?
1: Ano, hinahanap din ngayon yung mga fantasy-fantasy.
0: Actually,
1: ganyan,
0: yes. Oh. Diba? Sa una, na-reveal na yung Haunted Carousel, yes, diba? Papaawal ng Regal.
1: Yes.
0: Siyempre, yun na yung horror.
1: Horror.
0: Kay Meme at kay Bossing, for sure. Ito naman yung komedya. Yes. Ito. Yung Amir, diba? Yung,
1: parang yun ang drama,
0: parang,
1: drama.
0: Parang feeling ko may kinalaman sa kultura ng mga kapatid at mga kapamilya nating mga Islam or Muslim. Maka, tama. Kasi yung sombrero ni Argus.
1: Tsaka yung saltang Amir.
0: Yes.
1: Pangdaan yan.
0: Totoo. Ano pa
1: baka, ano yan, baka i-shoot din yan sa abroad.
0: Pwede
1: parang Middle East. Kasi
0: din.
1: May dating pelikula, Amir, doon yun sa...
0: Ay, talaga?
1: Ano, yes, oo. Tsaka ano yan eh, ginawan pa talaga, kaya ano yung music video ng ano, Sex Bomb? Amir, tayo sumakit.
0: Hindi yun.
1: Hindi yun?
0: Alam ko yan eh, parang napapanood ko yun sa pinaka pasilip sa poster pa lang, yung kay Argus, kay Dennis Trish, kay Will Ashley. Parang kulang. Alam ko si Carlos Agassi nandyan din eh.
1: Wow.
0: Kasi siya si Amir.
1: Uy, pero alam mo talaga, ano, maganda yung pelikula ng mga Middle Eastern. Kasi yes, kunwari, lalo na yung mga ano, tungkol sa mga kapatid nating Muslim.
0: Napaka-ano,
1: malalim yung istorya nila. Diba? Tsaka nakakatuwa niyan para maitaas natin yung kultura ng ating mga kapatid na Muslim. Para mas makilala pa natin, malaman natin. Tsaka yung, alam mo, lagi ang durog ang puso ko dyan. Yung dati may istoryang magkapatid. Tapos nagpinagkawalay sila, ganun.
0: Hindi.
1: Tapos nag-aaway.
0: Kain at ano yun ba yun?
1: Hindi, iba pa yun. Amir talaga.
0: Meron.
1: Tsaka, oo, tsaka meron din sa abroad. Misan yung ano, yung mga, kayo, ano yung kite flyer, yung mga ganyan, nakakadurog ng puso yan.
0: May isa pa tayong hindi naaalala.
1: Ano yun?
0: Second.
1: Miracle in Cell number 7.
0: Yes. Na-curious ako. Oh. May alam ka. Kasi syempre, di ba part ka nung last, nag-cameo role ka doon.
1: Yung...
0: Parang nakita ko yung pa-trailer ni Kuya Aga tsaka ni Zia Vigor.
1: Yes.
0: Unang tanong ko nga, sabi ko, ako to ha, bilang manunood na yearly talaga ng Metro Manila, lahat ng mga kasamang pelikula, pinapanood ko talaga. Sabi ko talaga, paano yan? Di ba dalagan-dalaga na si Zia Vigor?
1: Kasi ganito yata yung mangyayari doon.
0: Ano lang to ha? Kwentuhan.
1: Kwentuhan lang ganun. Nung nilabas yung ano, yung Miracle in Cell number 7 adaptation niya,
0: yes,
1: di ba? Yung sa Korean. Tsaka ang dami na rin na
0: gumawa. Na
1: halos ganun talaga yung istorya, yung takbo. Mm-hmm. Alam na natin yan. Ito yata bago na ipanganak si ano, si Sia Vigor, bago pa si Joselito masangkot dun sa ano, parang ano to, prologue.
0: Kumbaga ganon, parang ano, prequel.
1: Prequel, ganon. Bago nangyari yung
0: so,
1: Miracle
0: feeling ko,
1: in Cell number 7.
0: Feeling ko parang si Sia Del Dalaga na siya. Mm-hmm. Parang maglulukbak-lukbak siya. Tapos parang flashback, parang ganon.
1: Correct. Kasi di, oo. Pero di ba nagtapos yun, naging lawyer na siya si Bella Padilla.
0: Yes. Ay, so wala na si Sia. Yeah,
1: tingnan natin, dyan magaling.
0: Hala, gusto ko nang malaman nga. Hindi. Nagmamadali.
1: Oo naman. Dyan natin susubukan ang galing talaga ni Direk Noel Nava.
0: Direk Noel, I miss you. Si Direk Noel, isa yan sa mga ano, masarap na director na katrabaho. Di ba, papaawel?
1: Kahit sa MMK.
0: Sa MMK. Lagi tayo suki tayo pag Direk Noel.
1: Hindi siya, ano, hindi kanya papakailaman. Bahala ka.
0: At saka very ano siya, kalmado.
1: Kalmado. Tsaka ano, happy set.
0: Happy set, correct. Hi, shoutout po kay Direk Noel. May inaabangan ako.
1: Ano,
0: hindi ko pa nakikita yung laging nagbabanggaan. Siyempre sa Pabonggahan, Pagarbuhan.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ang mentor, production ni Brian D.
1: Nako,
0: meron
1: na
0: kaya silang entry this year.
1: Eh baka ang, naman pwede ng ano,
0: tawagan na kagad. Oo, kung may
1: text ka naman dyan.
0: Yes, ayan, nanonood sila syempre. Mm-hmm. Si Tita Ibyang, ang Nathan Studios. Ano kaya ang niluluto ng Nathan Studios ngayon? O sila ba ay magpapahinga muna? Pero parang abangan po natin. Pero congratulations sa Nathan Studios. Sa parang nakita ko meron ano eh, Film yung, Fest na pasok ang I'm Perfect. Ano, Lucia?
1: Ano, Lucerne yata. Sa Italy
0: ba
1: yan?
0: Oo, basta parang ganyan. Eh. Yes, oo. Kaya congratulations po sa ating Nathan Studios family. Yes. Kaya Tita Ibyang. Ito papaawel. Sila ay kasama sa Lucania Film Festival 2026 sa Italy. Wow, Italy. Yes, diba? Ang pelikulang I'm Perfect po ang ating mag-represent sa Pilipinas para sa ito po is historic first for inclusive Filipino cinema. Diba, Papa Awel? Ayan. Mm-mm. Congratulations agad-agad. Susunod na balitang showbiz sa oras na 9:12 mga kapamilya at mga kasabisyo magka-comeback nga po para sa 25th anniversary edition. Ang Ultra Electromagnetic Pop ng Eraserheads ng naka-vinyl. Binuksan na rin ang mga reorders para sa album base na rin sa anunsyo ng Offshore Music na record label ng bokalista ng banda na si Ellie Buendia. Magsisimula sa July 1 hanggang August 1 ang pre-orders ng album. Taong 1993 nang unang inirelease ang album kung saan kasamang ilang hit songs gaya ng Ligaya, Toyang at O Pareko.
1: Mm-hmm. Wow! I love the dish! Naku, yung mga collectors ng mga vinyl. Naku, eto na. Tsaka alam mo, sa tingin ko, yung iba, bibili lang yun. Tapos later on, naku, baka magmahal yan pag naging collector's item na kasi.
0: Pero ganun, alam mo yung vinyl na pipeki na rin, no?
1: Ah, talaga?
0: Oo, alam ko. Meron din ata mga vinyls na talagang napapirate din talaga nila. Kasi dati, syempre, di ba hindi naman kami born with a silver spoon? Golden spoon kami.
1: Wow!
0: Rin so, sobra.
1: Jesus ko, tinalo ang platinum namin.
0: Ay, tara. Uh-oh. With, ano pa kaya maganda?
1: Ultra-mega
0: rose platinum. Gold.
1: Wow.
0: Charing oh, rose maganda. Gold. Natatandaan ko, nung bagets ako growing up, ang tanging alam ko lang naman ay cassette tape.
1: Correct.
0: At saka yung CD na naabutan ko, Papa.
1: Sige
0: papa,
1: na. Kami na yung plaka. Inabot ko yung maliit. Tsaka, kasi noon, may dekandado pa, pati TV, may lakyan, tsaka yung stereo. Oo. Tapos malakas, maganda talaga.
0: Yung vinyls?
1: Yung karayom noon.
0: Talaga ba?
1: Nililinis yun, kailangan tama yun.
0: So meron kayong ganun? Meron kami pang mayaman ganun. Yun, di ba?
1: Siguro sa
0: ayoko lang mag-talk.
1: Hindi, pinagkunan niya ng nanay ko.
0: Pero di ba totoo, kapag may vinyl ka, parang status symbol yon sa isang bahay na magkapatugtog ng vinyl. Totoo naman, di ba, Papa
1: E? Kasi mahilig talaga. Yan lang ang request niya sa nanay ko.
0: So growing up, wala naman akong ganun. Ang meron kami, yung napulot ko pang kaset sa likod ng jeep.
1: Correct.
0: Na kasi talaga na napulot ko, tapos parang mamay nakuha kong kaset na nakatambak doon sa parang sa court something correct. Sana po kung sino po yung may nagsusumbo.
1: Alam mo hanggang ngayon nahanap pa rin yun. Hindi umaalis sa basketball ko tsaka doon sa gym. Hinahanap sa akin, hindi ko lang nilang ganyan.
0: Alam ko, ma, di ba meron, tiyan mo, kung nanonood si mama at papa ko, di ba meron talaga, inuwi ko siya, tapos malinis naman ata, kasi nga parang naglalaro kami, tapos nasa likod siya ng court,
1: alam mo, nalingat lang yung may-ari, no? Tapos sabi mo, napulot mo na walang may-ari, dineclare mo na kagad.
0: Hindi, wala talaga.
1: Pinitik mo yon.
0: Hindi pinitik, wala talaga, parang kami lang yung tao doon, ganyan. Tapos basta yun, nakuha ko. Tapos natatandaan ko, parang nung nagatrabaho na ako sa MOR noon, na pinadala kami para mag Hong Kong show, yung kasagsagan pa. Basta hindi ko na matandaan kung sino. Mayward ata yung kasagsagan that time. I remember si Sir Roxy Likigan, head of Star Music, parang pag nagtutour-tour na, nakasama ko sa kanya. Tapos may pinupuntahan siyang super sikat na store doon na bilihan ng vinyl sa may, hindi ko alam kung sa
1: Central Park.
0: Sa Central, Papa Awel. May yung akit sa taas. Yes. Sabi ko, ano yun Sir Roxy? Ba't ang laki naman ng plaka? Tapos sabi niya, collection ko kasi ito. Yung mga Madonna, yung mga ganun pa. Tapos sabi ko, di ba yan po yung parang malaki na nakikita ko sa mga old movies, sa mga pelikula. Yun pala yung vinyl.
1: Yes.
0: So, dun ko lang siya na-discover kasi sabi ko, wala naman kaming ganyan dati. Di ba?
1: Si mga, sila tatang, sila nanang, baka tawag pa nila binil.
0: Oo, baka
1: para mas
0: binil
1: mabilis
0: tawag.
1: Sa kanila. Binil po, yung binili natin noon. Hindi. Sa ano pala.
0: Pero yung mga old radio stations, yung mga idol natin na mga nakalakyan na si China Heart, si Kuya Martin D, diba? Si China Heart na si Chipops.
1: Yes.
0: Si China Pops. Naabutan ata nila, Papa Awil, yung Mano-Mano. Si Chang Ami ata. Tsaka si DJ Monica. Diba naabutan ata nila sa Radio Roman?
1: Tsaka nire-rewind pa nila.
0: Yung ganun, Papa Awil. Ganun ata dito dati, diba? Kasi nakita ko, parang yun yung sa picture nila.
1: Mga malaking kaset-kaset. Oo,
0: hindi na natin naabutan yun. Mga ano, no? Mga batchmate ko ng mga Gen Z.
1: Yes.
0: Wow, feeling Gen Z. Kahit naman talaga, millennial naman talaga. Yun.
1: Naku, abang binalikan natin ang memory na yan. Ito naman, dadalhin tayo ni OPM singer-songwriter Yeng Constantino ang kanyang biyaing 20th anniversary concert sa Estados Unidos sa Setyembre at Oktobre. Kaya mga kapamilya sa US of A, dyan na ang biyahe niya. Magki-kick off ang US tour ni Yeng sa Chicago, Illinois sa September 25. Nasusundan ng Oakland, California sa September 27. Magkakaroon din ng stop sa Stafford, Texas sa October 2 habang October 4 sa Beverly Hills, California 2006 nang magsimula ang karera ni Yeng matapos magwagi sa Pinoy Dream Academy.
0: Wow!
1: Congratulations! Ni Yeng
0: gayon. Pero aminin natin, deserve.
1: Deserve niya yan.
0: Kasi diba meron siya nag-trending na video sa ex na pinost niya na parang hindi niya in-expect na magkakaroon ng day 2 at masusold out agad, diba, papawe?
1: Yata 20 hours lang or basta ilang hours lang ano kagad
0: sumold out na kagad. Ang dami pang mga nagpadala ng messages na Yeng, hindi ka namin pwedeng ipahiya dito sa concert mo to kasi growing up napakinggan namin lahat ng mga magagandang kanta na isinulat mo. Sino makakalimot sa salamat na ginamit para sa mga graduation song, sa hawak kamay na ginamit para sa mga graduation events din talaga, recognition day, yung mga ganyan, papaawe.
1: And remember po, yung hawak kamay may nag-hit na kagad, nasa loob pa siya ng Pinoy Dream Academy. Hindi pa siya lumalabas, may hit song na kagad si Yeng. Tsaka ano yan, henyo yan eh, sa pag-ano, gawa ng kanta.
0: Correct.
1: Sa US.
0: Congrats, Yeng.
1: Congrats.
0: Sabi ko kay Ate Kares, kasi nag-usap kami ni Ate Kares, kasi isa sa pinaka kauna-unahang celebrities na nakatrabaho at naging close ko talaga sa industry nung nagsimula ko after graduation, si Yeng Constantino sa Music Update Live. Kung saan tayo nagkakilala, papawin. I remember ano ako doon na staff. Ako po ay isa sa kanilang mga segment producer, assistant director, and audience coordinator, and TC, talent coordinator. Yes. Si Yeng po ang host namin sa Music Up Late Live. Kaya sabi namin ni Ate Kares ng Cornerstone, nung panahon na sila-sila pa lang ang tao sa Cornerstone, sabi namin, excited ka, sabi niya, nung magkasama tayo, sabi niya, excited ka na ba, Jaiho? Kasi syempre, hindi ka pwedeng mawala dun sa concert. Ngayon sabi ko, Ate, please, hindi talaga pwede, maiiyak talaga ako kasi for sure, maging emotional ako kasi nakita ko at kahit pa paano, ay kasabay ako dun sa journey ni Yeng, guy.
1: Yes.
0: Pero sabi ko sa kanya, mas naiiyak ako kung hindi niya siya ipapag-guest sa programa namin.
1: Pero dati na guest naman siya, basta mabigyan lang talaga ng oras.
0: Ng time. Paalala natin kay Ate Kares na gabi-gabing nakatutok ang ating Cornerstone family na sumasabay sa Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na Din.
1: Pati sila Cynthia Roque.
0: Sila Linda, diba? Si Kuya Jeff Badillo.
1: Correct.
0: Of course, si Sir Mac Merla. At si Kuya Erickson. Yes. Diba? Yes.
1: And speaking of US of A, maishare ko lang po.
0: Go kuya.
1: Kasi nag-post ang ating BFF, ang ating best friend na si Martin Nuvera. Medyo ito para maging leksyon din sa ating lahat, no? Kasi kasagsagan noon nung competition laban ni Alex Ayala.
0: Yes.
1: Tapos na doon sila sa airplane, papunta siya ng Florida kasi papuntahan niya yung kapatid niya doon. Basta may ano siya, family affair doon, event doon. Tapos nandun na sa peak nung laro ni Alex Ayala, super number one fan si Martin Nuvera ni Alex Ayala.
0: Kumbaga nakasubaybay talaga siya.
1: Habang tayo nakatutok doon, nasa aeroplano silang ganyan. Tapos biglang nawala na yung screen kasi pa-landing na eh. Pa-highlight na yun. Siyempre, lahat nagmamadali. Ganyan. Nagmamadali siya ng ganyan para makakuha siya ng signal. Ganyan, mapanood niya sa TV niya, sa cellphone niya. Pagpunta niya doon sa immigration, paglampas na, naiwan niya yung bag niya sa ilalim ng upuan. Andun ang kanyang credit card, andun ang kanyang cash. May cash na almost $3,000. Siyempre, ang ginawa niya, nireport niya kagad. Sabi niya, excuse me, I left my bag. It's like, dinescribe niya. Sa English, hindi ko maulit.
0: Ayan.
1: Kasi naiwan niya yun, ganun. Kasi nabi niya, nandun yung credit card, andun ganyan. ah, wala daw silang nakita. Ganyan. Dinideny nila, dinidelay. Sabi niya, oh, within 24 hours, we'll be reporting this. I will call you just in case we find the, ano,
0: need to investigate.
1: Yun, ganyan, ganyan. After investigation, ganun, ganun, ganun. Tapos sabi niya, eh, tingnan niya yung rules. Shred daw yung ano credit card pag hindi na, na ano yung ano yung natanggap ng 24 or more than 24 hours. To cut it short, bumalik siya less than 24 hours kasi hindi nila alam may tracking device yung bag ni Martin Rivera. Nilagyan niya yon somewhere there, dun sa may wallet. So pagbalik niya ganyan, may kausap siya na tatlo na staff doon. Tinatanong niya kung okay na yung bag niya. Sabi nga, we didn't find any. Ganon. Tapos sabi nung isa, let me check here. Ganon-ganon siya. Ginawa ni Martin Rivera.
0: Nag-track.
1: Tinrack niya doon sa cellphone niya. Tumunog-tunog-tunog-tunog-tunog. Ganon.
0: Nasaan pala?
1: Nandun na. Nandun sa mga bags na yun. All the while, nandun. Parang tinatago. Hindi pa natin, syempre, pwedeng masabi.
0: Makonfirma na tinatago. Oo.
1: Forward. Fast forward. Nakuha niya na yung bag. Wala na yung cash, tsaka wala na yung credit
0: card.
1: Oh
0: my God! Yun.
1: Kaya so sad for Martin Rivera. Ang daming nag-message sa kanya ng mga celebrity friends niya. Sila Michasha Padilla, Ogie Alcacid, Eric Santos, everyone. Doon, naku, so sad talaga. Siyempre, dahil fanboy, kumbaga, si Martin Rivera ni Alex Ayala dahil nga, sa kagustuhan niya mapanood ka agad dahil nga, nag-cheer siya, sumusuporta siya kay Alex Ayala. Yun.
0: Pero dito na yan sa Pilipinas?
1: Doon sa Florida.
0: Ah, sa Florida. So may ganun din pala?
1: Ay, crime is everywhere.
0: And I mean, di ba papaawal? Kasi syempre, di ba, I mean, natin may connotation na parang, di ba, lagi nagiging joke pa nga and punchline pa na, ay, pag nasa ibang bansa ka, hindi naman lahat ha, pero yung sa mga ibang bansa, di ba, sinasabi na, dito sa amin, kahit ang bag nasa likuran talaga, yung mga backpack, ganyan. Sa Pinas, nasa harap, kasi pwede ka madukot. So, ibig sabihin, even yung mga, ano, nangyayari pala talaga na,
1: daw yung bag, dinideny na natin na wala dun yung bag, eh may tracking device nga eh.
0: Alam mo, kumbaga sa bottom line ng kwento na yan, papaawal, ako I love na ano, bumili din sana nung parang tracking. Meron
1: tracking
0: din sa
1: device.
0: Mga ano eh, black apps sa Facebook, sa TikTok.
1: Pag
0: TikTok,
1: nakabili ka, ano mo?
0: Sisendan din kita, yes. O maganda yan. Sir Martin, I feel ano, parang
1: sad talaga
0: sad
1: for Martin.
0: Totoo. Sana yung mga ganyan eh, nagagawa ng action.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yun. Oh, anyway, I hope you feel better now, Martin. May kapalit yan. May kapalit yan. Sabi niya nga, buti na lang hindi worse yung nangyari sa kanya.
0: Truly.
1: Okay.
0: Samantala, papaawon at mga kapamilya, Sentimode naman ang kapamilya star na si Belle Mariano nang balikan ng 7 taon nilang love team ni Donnie Pangilinan. Sa kanyang social media, may nakaka-touch na mensahe si Belle para sa kanilang mga fans na sumuporta sa Don Belle sa loob ng 7 years. Gate nga ni Belle, masasabing simpleng numero lang ang 7 taon. Pero nag-uumapaw naman ng memories, lessons at mga sandaling bumago sa kanilang mga buhay forever. Kahit nga nagdesisyon anya silang magkanya-kanya muna ng karera, tiniyak ni Belle na suportado niya si Donnie o ang kanyang nato sa lahat ng pagkakataon.
2: I love the dish!
0: That's why ako, I myself, malungkot pero masaya naman ako, Papa Awel, na nakapanood ako sa sinihan ng kanilang huling project together kung saan yung tayo sa wakas. Yun. Kasi parang ako na masasabi ko, hindi siya claim to fame ha. Noong nagsisimula ang We Rise Together before, yan ang mga kasakasama ko, sila Belle Mariano. At nung inilaunch ang His Into Her, yan yung mga nakshi-nakshi ko talaga noong panahon ng pandemya. Kami-kami ang mga naging malalapit na magkaibigan via online. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang kanilang kasikatan, talagang umabot naman din sa punto na ito na magse-separate ways na sila. Happy ako na from the beginning, naiparamdam ko naman din ang support para sa kanila. Kagaya din ang suporta ng lahat ng mga titos and titas of Don Belle.
1: Correct. Ako, I want to meet Donnie Pangilina again. Kasi when he was like 15 years old when I first met him, naku, ganun nakabait. Nung nakita ko ulit siya, hindi siya nagbago talaga. And Belle Mariano, sana talaga marami pa rin titos and titas of Manila na nag-hope sa inyo. Ihabol muna natin yung isa na lang na natin.
0: Yes,
1: Mama
0: Chay.
1: Mabilis lang ito mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nag-aanda naman na ang leader ng Kings of P-Pop, SB19, na si Pablo. Para sa kanyang nalalapit na first ever solo concert. Sa post, ibinahagi mismo ni Pablo ang dahilan kung bakit The Middle ang pangalan ng kanyang concert. Mm-hmm. Ayon kay Pablo, palagi niyang iniiwasan dati na mapunta sa gitna dahil ayaw niyang makakuha masyado ng atensyon. Pero this time, handa na anya siyang pumwesto sa gitna para ipaalala sa lahat ng kanya-kanyang natatanging kagalingan. Magaganap ang The Middle concert sa July 17 sa Crossroads Center!
4: Alam na this!
0: Congratulations! Sa oras natin ay 9:26, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. DPWH Quick Response Team 24/7 ang nakamonitor sa mga kalsada sa Metro Manila para mano-mano na magtanggal ng mga nakabarang basura sa mga kanal. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
5: Jai Ho, well, patuloy ang 24/7 monitoring ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsada sa Metro Manila para sa mga kaliwat kanang pagbaha dulot ng mga pag-ulan. Mano-mano ang ginagawang declogging at o pagtanggal ng mga bumarang basura sa mga drainage system, kanal at daluyan ng tubig na nagiging dahilan ng mga pagbaha tulad na lamang sa ilang kalsada kahapon na binaha, kabilang ang bahagi ng V. Luna Road at EDSA North Avenue sa Quezon City, EDSA Ortiga Service Road sa Mandaluyong, Governor Pascual Avenue sa Barangay Katmon sa Malabon City, gayon din ang Blooming Street Corner of E. Margal, R. Magsaysay at Dimapa sa Santa Mesa, Maynila na nakakanas ng pagbaha dulot ng mga bumarang basura. Wala pang isang oras ay agad na humupa ang baha matapos maalis ang mga bumarang basura sa mga drainage inlet o daluyan ng tubig. Patuloy naman ang panawagan ng DPWH sa publiko ngayong tag-ulan na maging responsable sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar at paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang mga pagbaha sa mga kalsada. Samantala, sa abiso ng DPWH Bukidnon First District Engineering Office ay madaraanan na ng mga motorista ang magkabilang linya ng Junction Sayer Highway, Aglayan, Sambuagita Road sa Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon matapos ang ginawang clearing operation dulot ng pagbaha sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, mga kapamilya, 9:29.
4: Alam na dis sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby!
10: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Uy!
11: Uy!
14: Si Idol!
11: Si Idol!
14: Sino siya? Alam na dis!
0: Oras natin mga kapamilya, 9:32 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jai Ho.
1: Ka-tandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
0: Ito na partner, sa lahat ng mga nakatutok at mga nanunod sa atin, magkita-kita po tayo sa July 18. Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa
15: DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
0: Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths na mayroong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items pati na rin freebies mula sa ating mga partners.
1: Uy, meron ding livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at Aja!
0: Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga riyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula po sa DZMM.
1: Ay paalala po ha, first come, first serve ang mga serbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa
15: DZMM 40, apat na po tayo!
0: Nako, bonggang-bongga yan. At para mas pinabongga at mas pinasiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa masarap at sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para po sa ating mga kapamilya. Nako, eto na, Papa Awel.
1: Yes!
0: Excited ako. Ayan, thank you so much. Bukod sa ang kanyang mama nene at papa boy ay gabi-gabing nakasubaybay, nakatutok sa atin. Maraming salamat po papa boy and mama nene na sabi nga ni Jelay kapag siya daw ay nasa bahay nila sa kabilang kwarto, ang lakas daw ng boses natin at aliw na katutok sa atin ang kanyang mama nene at papa boy. Ngayon, mapapakinggan ka mismo. Sana hindi mo sila katabi para may element of curiosity kung nasaan ba, papaano yung kapag ka ikaw ang kinakapanayam, diba?
1: Correct.
0: Makakasama natin actress, model, and content creator na trending ngayon because of her pasabog video, Papa A, na ikikwento niya sa atin, syempre, ang ilan sa mga pwede niyang ma-share kasi alam ko may dapat pang-abangan another episode sa kanyang YouTube channel. Correct. I-welcome na natin live via phone patch, Jelay Andres Mare! Si Papa Awel kasama ko.
16: Hello!
1: Hello, Jelay.
16: Hello.
1: Papa Awel here.
16: Hello, Jelay Ho. Papa Awel. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng nakatutok sa mga bahay nila, sa trabaho.
1: At syempre sa mga kapamilya na at sa buong mundo. Ganun din naman
16: ayan
1: sa
16: po,
1: mga...
16: Ayan po, pati po yung mga nasa ibang bansa.
1: Correct.
16: Mga kababayan natin.
1: Naku, inaabangan nila ang iyong ano, tinig at ang iyong kwento kasi ilang gabi na namin na pag-uusapan dito ni Mama Jaiho na medyo yun nga, may mga pa-teaser-teaser na kami. At syempre, unang bahagi pa lang naman, no, nung kanyang
11: video
1: ang nandyan. Syempre, and more to, baka meron ka pa isi-share na ba? Pero, for the sake of our televiewers and listeners, gusto namin malaman, syempre, yung sa side mo, magandang saryo mismo manggaling ang kwento, Jelay, sa eto na nga na major development sa iyo naman buhay puso.
16: Hello? Hello? Sorry po, hello? Ano po ulit yung kapawin?
0: Ayun. Hindi, Jelay, ikaw mismo ang magbahagi, mare, sa lahat ng mga kapamilya natin, kapuso, kapatid, kung ano ba talaga ang update dyan sa naging video mo na pinag-usapan na parang very happy ang lahat. Di ba? Parang ang mga babae ay nagwawagi. Every girls are winning. Ganyan.
16: Ayun, Nanay Jaiho, ayun na nga. Sorry, medyo mahina ang signal, nasa labas ako. Pero ayun na nga po, si Nanay Jaiho, matagal ko nang kilala yan. Dalaga pa ako. Dalaga na ulit ako ngayon.
0: Ayun na!
16: Ayun, so yun nga po, na-grant na po ang ating annulment na pinasa ko na po ilang taon nang nakalipas, 2021. Pero medyo nagkaroon tayo ng problema. Yun yung maraming nagtatanong eh. Medyo nasayang yung mga siguro magdadalawang taon kasi medyo nagka-problema ako sa place. Kasi kapag pala po nag-file ka, dapat meron kang property doon. Dapat taga doon ka. Doon na nakatira. So medyo nailuwa po ng QC ang ating. Kaya lumipat po ako sa kung taga saan ako talaga na probinsya. So ayun ang pinabot din po siya ng mga 3 years mahigit. So parang pag pinagsama-sama po lahat pa, nga 5 taon po yun. Ganun po ako katagal nag-antay. Pero masayang-masaya po ako ngayon kasi yun na nga po at nag-grant na. Dahil yun naman po ang aking naging pangarap ko na yan eh. Naging pangarap ko na po siya.
0: Totoo. Pero alam mo, Papa Awel, mga kapamilya, at syempre na kay Jelay, sobrang bait ito ni Jelay. Sabi ko nga, gusto ko lang sabihin na parang isang chat ko lang, isang text ko lang na, Je, baka pwede mo namang balitaan ng mga kapamilya natin, ng mga nakikinig sa radyo at nanonood sa ating TV and online about dyan sa super trending video mo na very happy ka dahil nga nag-grant na yung annulment. Pero dati pa lang, Papa Awel, kapag nagkakasama kami sa mga out-of-town shows namin, na pag-uusapan namin yan, parang dun ko talaga masasabi na sa likod ng mga ngiti at sa likod ng bawat mga tagumpay, eh hindi natin nakikita minsan yung mga hindi na isi-share ng mga iniidolo natin ng mga content creators, artista, na meron silang mga challenges at kinakaharap din talaga sa buhay. Je, anong sabi nila Mama Nene, nila Papa Boy, at dun muna sa kay Mama Nene and Papa Boy sa balitang ito?
16: Actually, sobrang saya nila. Talagang umiyak sila kasama ko. Alam mo, Nanay Jaiho, napakasarap yung, pinakamasarap na iyak yun. Ang sarap-sarap nung iyak. Ang sarap, yun yung moment na masarap umiyak. Kasi, parang dinasal na namin siya. Everyday, lalong-lalo na ako. Everyday ko siyang dinadasal sa lahat ng pinupuntahan kong church. Kahit makapunta ako sa ibang bansa, hanggang sa Thailand, sa Japan, kung ano man yung religion nila doon, nire-respeto ko yun, pumupunta ako doon, nagdadasal ako, kahit hindi yun ang religion ko, hinihiling ko po talaga siya. Si Mama Nene at Papa Boy, pinakamasaya, unang-unang masaya, lumuha talaga sila kahit Papa ko, kasi noong mga panahon na ako ay hindi na sa maayos na kalagayan, like depressed ako, ganyan, si Papa ko hindi yung nagsasalita. Ang mga tatay natin, karamihan tahimik, ano. So, pag nakita niya ako, sobrang payat ko talaga noon. Nasitas na kay galang ako. Hindi kami nakakapag-usap. Tumatalikod siya, umiiyak. Sa lungkot. Kaya ngayon naman, yung iyak niya ay sinapasya. Kasi nakita nila na masaya ako.
0: For sure, ngayon masaya rin sila kasi nakikinig sila sa atin at nanonood na, Je.
16: Opo. Pero wala ko ngayon sa bahay, pero sigurado nanonood yun. Kaya tuwan-tuwa na naman yun. Nagtatatalo na naman yun. Binati mo sila kanina.
1: Correct. Alam mo, masaya kami na ganyan na ang boses mo, ang tinig mo, masaya na, lalo mga fans mo, kasi para dito sa'yo, freedom yan eh. Pero alam mo, yung mga nagsasabi po ng mga mag-asawa na dumadaan sa proseso ng annulment, yan daw yung pinakamahirap daanan. Very stressful yan. Paano mo kinaya? Saan ka kumapit? Ano yung naging katatagan mo? Saan ka kumuha ng lakas para for 3 years makayana mo ito na humarap pa rin sa camera, sa fans mo, maging masaya ka pa rin despite na meron kang kinakarap na malaking pagsubok?
16: Opo, Papa Awel. Actually, mga sinabi ko kanina, maglilimang taon na po halos, no, kung pinagsama-sama mo silang pag-aantay ko at pag-file niyan, pag-asikaso. Dinadasal ko lang talaga siya, Papa Awel. Naging, sabi ko nga kanya, diba, naging pangarap ko na. Pero may times na talagang parang susuko ko na, parang wala na yata to. Kasi pwede pong hindi mag-grant, ano? So talagang wala tayong kasiguraduhan. Kaya napakahirap po talaga. So, pero kailangan tayong magpatuloy. Kailangan lang magtiwala. Katulad ng mga ano, mga content ko sa Facebook na nagtitinda po. Ako lang mga kalokohan. Kailangan magtiwala lang tayo. Sa mga business-business, no? Parang ganon.
1: Kasi mahalaga na marinig yan ng mga kababaihan na dumaraan o baka dumaan sa parehong proseso. Hindi lang naman sa mga babae, kasi syempre yung mga lalaki din. At ang programa natin ay bukas din sa kabilang panig kung gusto magbahagi ng kanilang ano, side of the story or baka may gustong sabihin. Bukas naman lagi tayo dyan. Kasi kung marinig nila ito, sabi niya, naku, ganun pala ang pinagdaanan ni Jelay. Kukuha sila ng lakas sa'yo. Kukuha sila ng tips sa'yo. Kaya anong mensahe mo sa mga dumadaan na mag-asawa sa ganitong parehong proseso?
16: Ayan, sa mga nagpo-proseso po ng annulment at gustong-gusto ng makamit yun, kapit lang po kayo. Sa susunod, wish ko na kayo naman ang makaranas at kayo naman yung umiyak ng napakasarap na iyak. Kasi ano po eh, kalayaan po ito. Kumbaga kahit na-healed naman na tayo, ito yung pinaka-ending ng healing natin.
1: Mm-hmm.
16: Kumbaga, kung hindi tayo dapat sana sa lugar na yan, nilalayo talaga tayo ng Diyos. Magkakaroon ng way, darating din yung panahon na kung ano ang plano sa'yo. Basta tiwala lang, kapit lang, tsaka kung ano yung makukuha rin po natin yung mga gusto natin.
11: Napaka-bongga, Jay. Alam mo, parang yan po yung tawag nating ano, yung pagpapalakas, yung woman empowerment, diba? Nagbibigay ka ng inspirasyon at nagbibigay ka ng pag-asa para sa mga kababaihan na mga nakikinig at nanonood sa atin na may parehong pinagdadaanan o may parehong experience sa'yo. Jay, ito ha, I just need to ask you this question. If you're not comfortable, it's fine. Gusto ko lang malaman. Pagka ganito, diba, na nag-grant yung annulment, nagkaroon kayo ng pag-uusap din ng yung dating asawa na si John Gutierrez?
16: Paano pong nag-usap kung
11: about baga parang yung talaga na separate ways na talaga, ito na yung grant, na-grant natin.
16: Ay, hindi po.
11: Wala
16: hindi
11: na.
16: Wala
11: po. Ah, pag ganun wala na pala, Papa Awel. Mm-hmm. Okay. Oh. Bongga Je, sobrang proud na proud ako na nalagpasan mo at napagtagumpayan mo itong hahamon na ibinigay sa'yo. And now, sabi nga kahit na July na ngayon, Happy Independence Day.
1: Oo nga. Oh, eksakto, July, Jelay, ganon. Independence Day ni Jelay sa July, ganon.
11: Jay, congratulations.
16: Jelay na, hindi na Jolay.
1: Correct.
11: Yes. Ayan, Jay, ano nga, ipromote mo kasi syempre para mas masubaybayan pa nila at mas malaman pa nila yung talagang sa detalye. Alam ko meron ka pang ilalabas na videos na ikikwento pa ng bongga itong pagkaka-grant ng annulment ninyo ng yung ex-husband.
16: Ayun, opo, abangan nyo na lang. Meron din po mga nagtatanong kasi sa atin, Nanay Jai ho, Papa Awel, na kung paano daw yung process, kung ano daw mga nangyayari. Kasi daming gustong makaalam. Maraming wala pang kaalaman po sa ganito. No? So, bibigyan ko sila ng mga tips kung paano ba ginawa at kung yung mga hindi dapat gawin, ganyan, sa mga susunod po na ating upload po.
11: Yon. Yes. Nakita ko sobrang saya ni Nasainab, nila Donalyn, mga kaibigan mo, di ba?
16: Sa Buboy, opo.
11: Yes. Hala, namimiss ko na kayo ni Buboy. Jay, mag-iingat ka. May bago ka bang project ngayon?
16: Ngayon, meron, pero hindi pa kasi sure. Kaya hindi ko muna sasabihin sa ngayon. Abangan nyo muna yung mga ano ko, upload ko.
11: Abangan muna. Siyempre, ipromote mo yung channel mo, Jay, your social media accounts. Basta happy ako. Nakikita ko yung mga bago mong endorsements na talagang hashtag paldong-paldo ang aking Naksin Jelay.
16: Ayun, sa Facebook, sa YouTube, TikTok, and Instagram, Jelay and Dress. Ayun, search nyo lang po.
1: Ayan, syempre patuloy na susuportan ka and we're cheering for you in the background always and praying for you. Stay happy, okay?
16: Thank you, Papa Awel. Thank you.
11: Love you, Jess. Jess, thank you, ha. Isang chat ko lang sa'yo agad-agad talaga. Thank you. At alam mo, Papa Awel, gusto ko lang sabihin, live na live on the air, gusto kong sabihin na kapag may nababasa siya ng mga status ko, ng mga notes,

0: Talaga siya. Boses niya, parang makita mo, maririnig mo talaga at maramdaman mo yung saya tsaka yung peace in our heart na tsaka sweet yung boses niya. Boses pa lang yan, nalalo siguro pag nakita natin siya
1: sa personal. Oh, very beautiful, diba? Bongga. Uh-huh. Siyempre, another beautiful lady din ang makakasama natin after ni Jelle Andres dahil isang pageant queen, commercial model, and TV host ang susunod nating makakatsikahan. Pero bago po yan, tayo muna ay magpo-pause for a break. Walang bibitaw, magbabalik pa po ang
0: alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
7: Uy!
8: Uy!
7: Si Idol!
8: Si Idol!
7: Sino siya? Alam na this!
1: ng 9:49 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kasada ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na chika. Ako po si Jai Ho.
0: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-lovable Papa-awal pass.
1: Like what I've said, mga kapamilya, makakasama po natin another beautiful lady. Siyempre, siya po ay pageant queen, TV host, and commercial model. Tubong Tarlac, kilalanin natin si Zia Mercado. Hello, Zia!
9: Hi po, everyone! Magandang gabi!
0: Ako, magandang ka rin! Lalo na, umangat ang iyong ganda sa iyong white background para naman angel. Congratulations sa ang dami mong achievements! Di ba naman? Lalo na part ka pa ng programa natin dito sa Kapamilya Network, di ba? Kwento mo naman sa amin, how are you doing so far in relation to your ano, ongoing TV show.
1: Too Big to Handle.
0: Too Big to Handle.
9: Yeah, kasi, Too Big to Handle po. Actually, kakastart ko lang right now sa, on all of this hosting, showbiz industry, mostly doing pageants. But, nag-screening po ako one time and they're looking for a host sa Too Big to Handle.

0: And then so surprised na parang ako yung napili nila. Like especially being the newbie in the industry, and then kasabayan ko si Ate Yasi, Danita, TJ Valderrama, Marco Gumapaw. So I'm really grateful for the opportunity po.
1: Tsaka totoo ba yun na ano yung director mismo yata ang nakaspot sa'yo or parang ganyan na natuwa sa'yo kaya kakinuha ka agad dyan sa pag-host mo?
0: Actually, it's like a talent manager po.
1: Talent
0: and
1: manager.
0: Then present niya po ako kay Ate Yasi, which is Ate Yasi is in charge of mostly the production.
1: Wow. Wow.
0: And then siya yung nakaspot and then she gave me a chance and then yun po. That's how everything started.
2: Wow. Sabi natin, Papa Awel, na mas lalong pinaganda ni Zia Mercado ang mga gabi ng mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa mga nakikinig sa radyo, sino madalas yung sinasabi ng mga tao na kamukha mo kapag ikaw ay nakikita at nakakasama nila?
0: May ano po ba kayo? May guess po
2: ako
0: ba
2: parang
0: kayo?
2: Angel Luxin.
1: Yes.
2: Yes, very Angel Luxin look-alike talaga.
1: Mm-mm.
0: Thank you po.
2: Yun din pero, ba yung lagi sinasabi sa'yo?
0: Opo, lagi pong it's either Angel Luxin or Heaven daw po.
2: Ah!
1: Ayun, si Heaven! Kaya ako pa sabi ko, eksakto kasi white yung background eh. Sabi
2: Heaven
1: ko,
2: pero
1: si Heaven, yun. Eh, pero eto na, feeling like Heaven din naman tayo. Feels like Heaven naman tayo na ang dami mong title sa beauty pageant world, di ba? Meron ka bang pangarap na palakihin pa at sumali pa sa mas bonggang pageant? Like, binibining Pilipinas na, Miss Universe, Miss Earth, mga ganyan.
0: Yes, of course po. Okay. I'm not closing my doors naman. Mm-hmm. Pero right now, nag-focus lang ako mostly on commercials and commercials, hosting, mostly on the showbiz industry. But I'm not closing my doors sa pageant. Siguro rest muna konti kasi sobrang gastos, nakakapagod, and you need to be ready physically and mentally din.
1: Correct. Yun. Pinasok mo ng pagiging commercial model, TV host at beauty queen. Baka malapit na rin pasukin mo na rin ang mga teleserye, movies, ganyan, ang acting.
2: Eh, no?
1: Oo.
0: Why not po? I'm always open to opportunity, especially sabi ko pa, like, I'm really new to this. Mm-mm. So, something that I look forward ko po if given a chance then.
1: Wow! Eto na nga, nakasama mo na rin naman yung mga sa Too Big to Handle na iyong mga kasama kasi
2: may Marco Gumabaw,
1: Yasi Pressman, diba,
2: TJ Valderrama, hindi na babakante sa mga psychic role niya bilang mahusay na aktor.
1: Correct. Kasi parang nalilinya ka na rin. Tapos nakikita ka rin ng ibang mga production people. Ay naku, pwede rin to. Meron ka bang dream role at dream na makatrabaho naman just in case umakting-aktingan ka na?
0: I guess dream po is she's mostly doing US po, Liza Soberano. I've been watching a lot of teleserye back then and really an inspiration for me po, and also Ann Curtis. Mm-mm. Pero it's like a dream muna.
1: Oh, a dream Bongga. Nga. Dream naman, and claim it. Manifest it.
2: Oh, isigaw sa universe.
1: Correct.
2: Sabi ng lola ko, ala, hindi ako binati ng apo ko. Lola Erling, thank you for watching. Hello.
1: Hello po, lola. Nagsusulat ulit si lola.
2: Yes.
1: Tsaka nakikinig.
2: Nagsusulat
1: ganun.
2: Siya.
1: Yes.
2: Kamusta pala? Siyempre, di ba, ang pagiging isang host ay hindi ganun kadali talaga. Lalo na kung hindi talaga yun yung yung forte mo. Hindi, kasi di ba sabi mo nga, you started sa pageantry, ganyan. Kamusta working with, of course, yung mga sina Yasi, sina Marco, sina TJ, at saka si Danita Paner, mga veterano na yan sa mga may mga hosting experience na. Kamusta? Ano yung mga pinaka-greatest, yung mga natutunan mo sa kanila habang kasama sila sa trabaho?
0: So far, I'm really thankful kasi sobrang maalaga po silang lahat sa akin. And in terms of being the newbie sa industry and also hosting, they give me tips na parang just be yourself, present who you are, your personality. Like parang i-present mo lang siya kung paano ka nag-hosting and then everything will follow.
2: Yun, bonggang-bongga. Mm-hmm. Siyempre, ito na sa oras na 9:55, Zia. Ito bang pag-host mo, masasabi mo na parang hindi lang pang game show ang hosting na kaya mo nang gawin sa ngayon. Ang gusto mo na rin ay sumabak sa mga pageant hosting bilang yun din ang background mo.
0: Yes, definitely po. I'm always, I'm a restrict. taker, so gusto ko rin na parang my experience, broaden my experience hosting, showbiz, acting. So yes po, it's something that I want to experience as well.
2: Yon, bongga.
1: Oo. Yung mga fans ng nanonood ng Too Big to Handle, kasi ano, several times sa panood ko na rin yan, sobra talagang nakakapagod, no? Yung ano, tas na, bilad ng araw, ganyan-ganyan, tsaka yung iba pa. Mm-hmm. How do you handle this? Kailangan nyo bang mag-workshop pa, mag-usap, at ikaw, paano mo na-handle yung pressure na dapat full of energy, ganyan?
0: Yun nga po eh, kasi like 2 weeks, nababad ka sa araw, so sobrang hirap. But sa akin, biglang salang lang din talaga. So you need to, sa akin din na need kong i-enhance or need to improve anything. So parang if my feedback, especially kay the direct Eric, tatanong ko, what do I need to improve, what to do, pati kay Ate Yasi. So mostly on my end is receiving feedback kasi doon ko na improve on whatever that needs improvement. And then sa 2 weeks na yun is like, pabad ka sa araw. Ang ginagawa namin is mostly script reading, helping each other, and then yeah, natuwid naman namin yung show in general, and we're thankful na very successful siya overall.
2: Congratulations! Yes. O invite our kapamilya and our kaserbisyo na patuloy na suportahan ang inyong programa na Too Big to Handle. Go take it away, Zia!
0: Hi everyone, I'm inviting you guys to watch our show, Too Big to Handle. Mapapanood niyo yan every Saturday, 2:30 p.m. and every Sunday, 2:15 p.m. sa A to Z channel, Kapat Nila channel, I Want and All TV. So, abang-abang lang every weekend. Mapapasaya kayo for sure.
2: Siyempre naman, yes, ang mga social media accounts mo rin, Zia, para sundan ka ng ating mga tagapakinig at mga masugid na manunood.
0: For Facebook and Instagram, just Zia Mercado. Zia Mercado. So double Z and Zia Mercado. Yun lang po.
2: Yon.
1: Yay! Congratulations and stay beautiful, Zia. Hope to see you
0: Thank
1: in person
0: you
1: soon. God bless!
0: Surprise! Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Yay! Napakaganda yun naman na makita mo. Bago ka matulog, yan ang kaganda makita mo. At marinig mo rin si Jelay Andres. Ay, naku, na happy, happy.
2: Nagsabi siya, thank you daw, Papa Awel. Thank you, Mama Jai. Ho, love you both.
1: Yes, tsaka yes kay Mama Nene, tsaka kay Papa Boy.
2: Totoo. Yun. Papa Jeb, Mama Ruth,
1: yes, si ay, sa nanay ko din. Nanay, Nene. Yes.
2: Ay, pareha sila ng pangalan. Din. Ay, kahit, Mama, Nene.
1: Yes, yun. Maraming salamat po mga kapamilya.
2: Si Mama Nene yung ano, no? Isa sa mga recipe niya yung favorite na rice ko dati sa Dongwan.
1: Oo. Di ba tama? Yes. Oo, magaling.
2: Yung meron pang gumagalaw-galaw yun, di ba? Ano naman yung
1: Papa? Bonito flakes.
2: Yes.
1: Basta kahit ano kayang iluto ni nanay. Ganon. Kanina kumain ako ng paksiw
2: na luto niya
1: tsaka shrimp
2: ay
1: na may ano may ketchup ganyan masarap
2: nagutom pa nga
1: sarap sarap maraming salamat abo nanay abo I love my family maraming salamat po tigdaan naman isang oras ng balitang showbiz na walang minti
2: kami ang inyong mga ultimate source ng mga maiinit na balita sa mundo ng mga artista
1: ako po yung ever lovable papa awal pals
2: ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka latest na showbiz ganap and chika ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Susunod na ang Love Connect with
2: Coach V, Vanessa Antonio. Magkita-kita tayo tomorrow at magkarinigan siyempre 9 to 10 p.m. sabay-sabay isigaw ang
1: Alam!

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Maayong gabi sa inyong Tarangka Familia! Welcome po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. This is Love Connect with Coach V. Kapamilya, it is a Wednesday night, July 8, 2026. Nako, kumusta naman ang ating mga kaserbisyo? Kalahati na ng ano, no? Ng linggo. What have you been up to, mga kapamilya? Have you been busy with your family? Have you been busy with your friends? Have you been busy working? O kaya naman, puro love life ang inaatupag. Taas kamay kung puro love life. Ay, gusto ko yan. Gusto ko atupagin nyo yung love life nyo. Because by the end of the day, kapamilya, ang pera, trabaho, at mga chika-chika. Abay, hindi na natin, ano yan, hindi na yan ang magiging topic kapag ikaw ay nasa dulo na ng iyong buhay. What really matters by the end of the day is, have you loved or have you experienced love in this lifetime? Kaya ngayong gabi kasama ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Abay, malalaman na kung paano nga ba lalong pahalagahan ang iyong love life. Ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, may jowa na naniniguro lang na tama ang pinili mo o kaya naman matanggal ka ng kasal. Na at gusto mong ibalik yung spark ng inyong pagmamahalan, tune in ka na dito sa Love Connect with your love guru. Simula yan 10 p.m. to 12 midnight dito lang sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kapamilya, marunong ka bang mag-solve ng problema sa love life? Paano mo nga ba i-bring up ang iyong problema kapag takot ka sa confrontation? How do you bring up issues kapag merong mga hindi pagkakaintindihan? You know what, kapamilya? Ang tamang sagot dyan ay makipag-away ka. Diyos, hindi. Yan ang dapat huli mong gagawin, kapamilya. Ngayong gabi, tuturuan ka namin paano i-solve ang mga problema mo with your partner nang hindi nag-aaway, hindi nagtatampuhan, at hindi naghihiwalayan. Kaya ngayong gabi, tanong namin sa inyong lahat, kailan kayo huling nag-away? At ano ang pinag-awayan nyo? Coach B, 1 minute lang bago nagsimula yung show mo. Kakaaway lang namin. I-share nyo na yan, kapamilya, sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Yes, yes, yes. Pwede ka rin pong tumawag sa ating telephone number. Ito po ang ating telephone number, 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, alam nyo naman na, hindi naman talaga lahat ng tao ay komportable pagdating sa confrontation, di ba? May mga tao talaga, kapamilya, na kapag may problema sa relasyon, abay, ang pinipili, silent treatment. O, may kilala kang ganyan? O, yan, yung katabi mo. Hindi ka lang iniimik, pero marami na parang nararamdaman, ha? Mas pinipiling manahimik ng iba kesa magsalita. Dahil, o nga naman, because of sometimes dahil sa takot na magkaroon ng away. Well, kapamilya, pwede din kasing takot sila na baka hindi maintindihan, kaya hindi na lang mag-explain, o baka naman eh mas importante sa kanila ang relasyon, kaya mananahimik na lang sila kaysa naman tuluyang masira ang relasyon. Pero kapamilya, ang truth lang, ang matuod lang, ang katotohanan lang, ang hindi pag-uusap, kapamilya, ng about ng problem nyo, whether yan ay selos, yan ay conflict sa money, o kaya naman yan ay parang mga issue sa bedroom, ang hindi pag-uusap ng problema, eh maari kaya yan, kapamilya, na maging reason kung bakit magtatapos kayo. Bakit? Kapag hindi na-process, hindi kayo nagkaintindihan, pwedeng magbunga or magkaroon ng sama ng loob ang isang partner at magdulot ng mas malalim na lamat sa inyong pagsasama. Ikaw, kapamilya, anong huli niyong tampuhan? Kailan kayo huling nagkatampuhan ng partner nyo at ano ang pinagkatampuhan nyo? O i-share na yan dito sa atin kapamilya. Ang telephone number ay 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Yan po ang pwede nyong tawagan. O kaya naman po, pwede nyong i-text kung kailan kayo huling nag-away at ano ang naging issue ng away nyo. I-message na yan ngayon, 0919-278-3000.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, kapamilya, alam nyo ba ha, na ang tampuhan o kaya naman ay away ay normal lang yan. Pero ang hindi normal, yung hindi nyo pag-uusapan pagkatapos. Yung iba kapamilya napapansin ko mag-aaway, tapos biglang mag-jump into batina. Tapos maya-maya dyan, mag-aaway na naman. Kasi may nakalimutang very important na step. Yung pag-usapan kung bakit kayo nag-aaway. Yung pag-usapan kung bakit nagkatampuhan. Yung pag-usapan kung bakit nga ba naging issue sa atin yun? Bakit sumama ang pakiramdam mo? Bakit hindi maganda ang landing sa'yo nang sinabi ko? Yun ang most important part na minsan, hindi na pinag-uusapan pag naglambotsinga na. Kaya kapamilya, steps on how to effectively resolve your away nang hindi na kayo bibisitahin na parang multo after a while, ha? Masarap naman kasi yung lambutsingan agad. Pero ang problema, kapag nag-away kayo, tapos nag-ano agad kayo, nag-make up lambutsingan, hindi naman talaga na-solve ang totoong issue ng inyong away. At kapag hindi na-solve, pwedeng balik-balikan ka. Kaya paano ka, kapamilya, paano mo nga ba mailalabas ang nararamdaman mo, no? Kung medyo hesitation ka para mag-open up sa partner mo. Kung takot ka sa confrontation, how will you do that? Paano mo sasabihin sa partner mo yung mga bagay na hindi talaga maganda sa puso mo nang hindi kayo nagsisigawan, nang hindi kayo naghihiwalayan? At syempre, ngayong gabi, pag-uusapan din natin kapamilya kung paano magkakaroon ng epektibong pakikipag-usap at pakikipagbati kapag nag-away kayo ng asawa mo, o kaya ng jowa mo, o kaya naman ng ka-situationship mo, o kaya naman ka-MU mo, o sige na nga, pati ng crush mo. Malalaman natin yan ngayong gabi with, of course, with your US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach B. Si Coach B, kung hindi po online dito, kung hindi on-air dito sa DZMM, ako po ay nagpapatakbo ng matchmaking company at dating company. Ibig sabihin, everyday, ito po talaga ang trabaho ni Coach B. Kung hindi naghahanap ng love life sa mga taong walang love life, tinuturuan ng mga babae at lalaki kung paano manligaw at maging ligawin, nagsosolve ng mga dating at love problems nila, o kaya naman tinuturuan ang ating mga kapamilya at kaserbisyo sa healthy communication. Because you know what? There is a technique, there is a strategy to talk to men. And there is also a strategy, right way to talk to women. Kasi magkaiba naman talaga ang babae at lalaki. Hindi pwedeng kung paano ka mag-solve ng problema at makipag-communicate sa iyong barkadang lalaki, ganun din ang pagko-communicate mo sa iyong partner na babae. Naku, magkaiba nga. Kaya nga mayroong nagawang libro na Men Are From Mars and Women Are From Venus. Kasi po magkaiba ang pagtakbo ng isip ng babae at lalaki. Yes, we are both human beings, kapamilya. Pero may mga kataga, may mga statement na iba ang landing pagdating sa babae at iba naman ang landing pagdating sa lalaki. And ito ah, sa mga kapamilya natin, lalo sa mga babaeng nakikinig dyan, ano ang epektibong way para manghingi sa partner nyo? Kung gusto nyo ng regalo, kung gusto nyo may request kayo sa kanila, may gusto kayong ipagawa sa kanila, is there an effective way to request that from a man? 100% kapamilya. Matutunan nyo yan dito sa Love Connect. At sa mga lalaki naman, is there a way to talk to your wife nang hindi sila natitrigger para laging peaceful at calm lang sila? Is there a way to share something like a bad news nang hindi pumipitik ang kanilang mga tenga? Meron din kapamilya. We will teach you that at the end of our show. Kaya tutok po kayo dito sa Love Connect from 10 p.m. to 12 midnight po. We are now live on air sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Tayo din po ay napapanood. Siyempre, hello po sa DZMM Teleradyo. Batiin muna natin ang ating mga drivers na nasa kalsada pa. Hello, kung nakikinig ka sa DZMM, abay astig ka kuya. God bless you. Sana mahanap mo na ang dawan mo. Kung nahanap mo na, sana magustuhan ka niya hanggang pagtanda nyo. O, sa mga nasa BPO at mga naka-GY dyan, my loves, naapektuhan ba ng night shift mo ang love life mo? Ay, kung naapektuhan niya, nabay isip-isip, baka pwedeng mag-remote work ka na lang. Tiyos, huwag alagaan niyo yung mga trabaho niyo kasi yung trabaho niyo, yan ang magiging way para makapag-provide kayo sa mga partners niyo, para ma-experience niyo yung mga bakasyon together, para, no, malabas kayo sa survival mode kasi mahirap talaga magmahal kapag nag-iisip ka ng pagrenta. Mahirap makipag-date kapag kinakabahan ka kung lumagpas na sa budget mo ang order ng date mo. At higit sa lahat, mahirap magpamilya at mag-asawa kung hindi nyo pa masisecure ang mga anak nyo. Kaya pay attention nga naman sa trabaho, pero hindi naman tayo pinanganak sa lupang ito para lang magtrabaho. Dapat nagla-love life din tayo. Kaya ang love life, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, dito lang kasama si Coach B sa Love Connect. Magbabalik po ang ating programa.
1: Love Connect. Sa DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: mas kinatatakutan mo? Yung magkaroon kayo ng komprontahan o yung mawala yung partner mo? Kapamilya, kapag may problema sa relasyon, ikaw ba yung tipo ng partner na nagsasabi ng totoo agad? O ikaw yung biglang, okay lang, di okay lang ako, no, okay lang talaga. Tapos after 3 days, hindi na mamansin. Kapamilya, ano ang kwento mo? Ano ang response mo kapag kayo ay nagkakaroon ng issue? Confrontative ka ba? Tama ba yung sinasabi ni Coach? Mahilig ka pang confrontational ka ba? O ikaw ang silent treatment? Pili-pili mga kapamilya. And let us know, kailan kayo huling nagkatampuhan ng partner mo? At dahil saan ito? Ikwento na, i-share na, at isagsagutan na ang ating question of the night sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Maaari din po kayo kapamilyang tumawag sa ating telephone number. Ang ating telephone number kapamilya ay 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, eto na nga po ah. Alam nyo ba na pinakita sa mga pag-aaral, alam nyo naman dito sa Love Connect, dapat may halong siyensya ang pagmamahal. At base nga sa pag-aaral, pinakita ng mga tao na laging umiiwas sa confrontation ay hindi because ayaw nila ng conflict. Ang totoo, ang mga tao ay umiiwas sa confrontation dahil takot silang ma-reject, takot silang maiwan, at takot silang ma-criticize. At higit sa lahat, takot silang mawala ang relasyon. Oy, kaya dapat ikaw hindi ka siga-siga kung hindi confrontational yung partner mo, ah. Dahil hindi nangangahulugan na hindi sila confrontational, matatakotin sila. Abay, minsan mas iniisip lang nila na mas importante na manalo ang relasyon kesa sila ang tama sa inyong away. And those are the signs of people who really cares about your relationship. Ironically, alam nyo ba, sa mga conversations ngayon, abay, tayo, sobrang ina-avoid natin ang pagiging confrontation. Which is, actually, maganda naman yun basta kaya mong maging confrontational ng mahinahon. Pero sige, tingnan nga natin kung avoider ka ng conflict. Ito ang mga sinyalis na ikaw yung taong mananahimik na lang at hindi magiging confrontational para lang makaiwas sa rejection, sa abandonment, sa criticism, or para hindi lang masira ang inyong relasyon. Eto, conflict avoider ka kapamilya. O, checklist na kayo ha, sa mga nakikinig dyan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at mga nanonood sa DZMM Teleradyo. Conflict avoider ka kung number one, ikaw yung tipong pag nag-aaway kayo, sasabihin mo, bahala na, bahala ka na dyan. Pero, iiyak-iyak sa CR, iiyak-iyak sa kwarto. Number two, ito yung nagpo-post ng mga hugot sa stories, parinig, kesa kausapin ang partner ng derecho. Naalala ko nga sabi ng isang kliyente ko, sabi niya, Coach B, meron akong partner before. Malalaman kong may issue siya sa akin kapag tiningnan ko yung mga stories niya. Doon ko lang nalalaman na may mga tampurot pala siya. Ay be, ibang level ang mga tao ngayon, kailangan pang mag-check ng Instagram stories mo para malaman na may issue ka pala sa partner mo. Kesa sabihin mo sa partner mo na be, tampo ako sa'yo. Ngayon, hindi na. Sasabihin mo, hindi, okay lang. Maya-mala, grabe ang parinig sa Instagram tsaka sa Facebook. Guilty. Guilty ka ba dyan, kapamilya? Ito pa ha, ito yung classic sa mga babae. Pag tinanong mo yung mga babae, okay ka lang ba? Parang ano ha, may something. Hindi, okay lang ako. Pero yung mukha, hindi okay. Pero yung tono, hindi okay. Pero hindi pala siya talaga okay. Actually, guilty din ako dyan eh. Kahit kanina nga lang sa dinner eh. Sabi nung ano ko, nagtanong na, okay ka lang? Parang umay ba yung energy mo? Umay ba yung mood? Sabi ko, hindi. Okay lang. Okay lang ako. Pero ang totoo, umay ba talaga yung tama siya? Umay ba yung energy? Tsaka umay ba yung mood ko? Kasi may nakita ako. Hindi naman mga over-over na ano. Pero may something na akong naspatan. Kaya umiiba yung timpla ng tono at mukha ng babae. At blessed are those partners na marunong magbasa.

very attuned sa'yo. Very attuned. Ibig sabihin, in love pa yan sa'yo pag napapansin na hindi ka okay. Kasi ang taong wala nang pakialam sa'yo, abay, kahit ano pang gawin mo sa harap niya, pag hindi na, wala na siyang care sa'yo, hindi niya na mapansin yan. Kahit nakasimangot ka, irapan mo, umiba yung timpla mo, wapakils na sila kasi attuned na sila sa iba. Yan. Kaya minsan nga dati, may test nga ako dyan. Babangga ako yung siko ko. Oh, aray, gaganon ako. Titingnan ko. Kung sasabihin ng partner ko, oh baby, ano nangyari? O kaya sasabihin ng partner ko na, ah, hindi naman masakit yan. O kaya naman hindi lang siya mag-react. Because there are three ways that people will respond to you pag nasaktan ka. No? Ang mga mahal ka, sasabihin, oh, okay ka lang, masakit. Ang mga taong medyo hindi ka na ganun kamahal, sasabihin sa'yo, hindi, kaya mo yan, malayo sa bituka. Pero ang taong may iba na, kahit pa mauntog, maputol yung kamay mo, wakpakil, si walang nakita, walang narinig, walang naramdaman, bala ka na sa buhay mo da. Kaya swerte ka kung lagi kang pinapansin at binibigyan ng atensyon ng partner mo. Ibig sabihin, attuned pa sila sa'yo. Attunement is a concept by Dr. John Gottman, no? A psychologist who studied relationship for so many years. Eksperto nga. Sa sobrang eksperto niya kapamilya, you can look him up. Si Dr. John Gottman, kaya niyang ipredict. Pag nakita niya kayo for 15 minutes ng asawa mo, mapipredict niya kung maghihiwalay kayo sa susunod na 6 na buwan o magiging kayo ng matagal. Pag nakakita siya ng mga nagde-date, mapipredict niya kung magiging kayo or hindi. By just observing you for 15 minutes. O, di ba? Ganon. Ganong level ang goal ni Coach B, no? Kahit papaano, di ba, we can already tell kung ligawin yung tao or hindi. First few minutes lang na nakakausap namin sila. I can also tell if somebody is a catch or not. First few minutes lang. Not because we're magaling, it's because we've been doing this for 15 years. Almost 15 years na nag-organize kami ng mga events, na kumakausap kami ng mga single. Kaya we can already, kahit papano, no, identify kung sino ang catch, sino ang hindi. Kung bakit hindi ka maligawan, kung bakit ka ligawin. Ba? And ganun. Pero si Dr. John Gottman, ibang level talaga. Kasi siya, kung si Coach B, merong 12 to 15 years experience, siya naman 40 years of experience in studying the science of love and relationship. Kaya kung ako sa'yo, subukan nyo ang bangga siko strategy test ni Coach B. Doon nyo malalaman kung talagang mahal pa kayo ng partner nyo. Huwag nyo naman ulit-ulitin na isangga yung siko nyo hanggang dumugo, ah. Kasi Coach B, hindi pa rin siya tumitingin. Hindi pa rin siya nagtatanong kung kumusta ako, ah. Sige, dug. Aduy. Wag na, hindi naman worth it na saktan mo ang sarili mo para mapansin ka lang. Ay, naku, kung kailangan mong gawin yan para lang bigyan ka ng atensyon ng partner mo, hindi partner ang tawag dyan. Ang tawag dyan, kapitbahay, wapakil sa'yo. Ay, naku, andyan ka na naman, kabab. Andyan ka na naman, Coach B. Nag-judge ka na naman, Coach B, sa mga love life ng ibang tao. Hindi naman, sinasabi ko lang naman, na kung talagang in love pa sa'yo yung asawa mo, mapapansin niya, lilingon siya sa'yo, tatanungin ka niya kung okay ka lang, pag nababangga ka, pag naiipit yung paa mo, pag sumisigaw ka ng aray. Pero kung sumisigaw ka ng aray, masakit and everything, tapos hindi ka malang pinapansin, ibig sabihin, KKB na kayo. Kanya-kanyang buhay na kayo. Pansin nyo, pagligawan, sobrang attentive ng lalaki at babae sa isa't isa. Ibang level. Napuwing ka lang. Oh, gusto mo i-blow ko yung ano mo, yung mata mo. Nabulunan ka lang ng kote. Oh, gusto mo ng isang timbang tubig. Pero pag mag-asawa na, adoy, duguan na yung partner mo sa harap mo. Hindi mo malang tanungin kung okay lang sila. O di ba ang lungkot nun? Dapat nga mas asawa kayo, mas careful kayo. Kasi, hello, lifetime yan. Yan ang makakasama mo. Pag ikaw healthy, tapos yung asawa mo hindi healthy, damayan yan. Kahit healthy ka, kung ang asawa mo hindi healthy, mauubos pa din yung pera nyo.

0: dapat you make sure na hindi lang ikaw healthy, pati yung asawa mo healthy. Kasi lakas mo mag-ipon, kung madidrain lang din naman sa health ng family members mo, wala din, di ba, kapamilya? O, eto na nga, ilan pang mga sinyalis na avoider ka, kapamilya. Ito yung mga mahilig magparinig sa Facebook, sa Instagram, nabanggit ni Coach Bia. Meron pang isa dyan, ha? Kung ang iba mahilig magparinig sa Instagram post tsaka Instagram stories, ang iba naman, ang love language nila is silent treatment. Pag may hindi nagugustuhan, mananahimik, hindi mamamansin. Kapag may inbisaya, inbikulano, nakukundian, may hindi gustong nakikita, mananahimik, hindi kikibo. Hindi na lang sabihin ba? Pero kasi ito nga ang mga example na conflict avoider ka. Ibig sabihin, mas gugustuhin mo yung manahimik na lang kaysa i-confront mo at magsabi ka ng totoo. Isa pa. Meron naman, kung yung iba nananahimik, yung iba naman mahilig mag-ipon. Ano, coach, iniipon? Para yumaman? Oo, iniipon para yumaman sa sama ng loob. May mga tao na ganun, na kinikim-kim lang yung mga hindi nila nagugustuhan. Tapos one day, bigla-bigla na lang mag-i-explode. Parang mayon volcano. Walang pasabi. Saan nang galing yun? Bakit biglang pumitik? Di mo alam, one year niya na pala kinukolekta, nililista lahat ng mga feeling niyang kamali ang nagawa mo. O, diba? Yan ang mga sinyalis ng mga conflict avoider. Bigla-bigla na lang nag-i-explode. Wala man lang explanation na, uy, eto ah, ginawa mo to, ginawa mo yan. Walang ganon. Talagang may sarili silang collectibles. Collectibles ng sama ng loob, nakalista yan sa utak nila. Hanggang one day, hindi na nila kayanin, walang ka-idea-idea yung mga tao around them na naaalala niya pa yung ginawa mo 5 years ago. Hindi pa kasi na-process, tsaka napag-usapan. Kaya kailangan talaga pinag-uusapan, kasi kung hindi pag-usapan, after 10 years, ganyan pa din ang mabibring up sa kanya. At ito pa, kapamilya, avoider ka kung mas komportable kang mag-chit-chit-mat, magsusumbong, magkakwento sa barkada mo kaysa sa partner mo. Ay, kapamilya, mahirap to. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan kayo, nagbati na kayo ng partner mo, pero yung mga kaibigan mong sinumbungan mo ng mga ginawa ng partner mo, hindi na process. Hindi sila natunawan. Hanggang ngayon, kayo, bati na kayo ng partner mo, pero yung mga kaibigan mo, galit pa din sa asawa mo, dai. Kaya ingat-ingat sa pagkukwento, ha? At eto pa, ha? Yung iba naman, nag-a-assume na dapat alam niya na ang problema mo. Ah, avoider ka kung gusto mo ang partner mo mind reader. Sana naman pala kinuha mo ng mind reader course or in-enroll mo kung paano mag-aura at mind reading muna bago ka nag-wish na nababasa niya yung utak mo, no? May mga bagay naman talaga na dapat no-brainer, naiintindihan nila. Pero if you're the type of person na sana dapat alam niya kung ba't ako galit, hindi nga alam di . Sabihin mo kaya para malaman niya na. O siya, kapamilya, ilan lang po yan sa mga signs na mind reader ka, na conflict avoider ka, kuya at ate. Ito kayang caller natin from Batangas. Ano naman kaya ang komento niya pagdating sa ating usaping, paano ka, no? Paano mo binibring up ang problema sa inyong relasyon? Kuya Joseph, welcome po sa Love Connect.
1: Hello po, yan, Coach B.
0: Hello, munti ko na sabihin, Kuya Joseph, welcome po sa Batangas. Joke. Si Kuya Joseph ng Batangas, kumusta ka naman dyan? Maulan? Hindi.

0: pag-ibig na?
1: Noon may na kasi ako pagka babae malambing, nakala ko yun na pero hindi pala yun.
0: Eh, sabi ko sa inyo mga kababaihan, superpower natin yung lambing kasi yung mga lalaki dyan, marupok talaga yan sa malalambing na babae.
1: Opo. Sabi ko nga po eh, kahinaan ng lalaki, lambing ng babae. Yan.
0: Eh, ano ang willing kang ipagpalit para sa lambing ng babae? Anong willing kang i-give up para lang may lambing ng babae everyday?
1: Ako, minsan may pagka-stricto ako, yung may pagka-ano ba ako, parang may pagka-dominante ba ako, pero yan ang kaya ko ipagpalit. Napalit ng lambing ng babae.
0: Yun, akala ko sasabihin mo, Coach, kaya ko ipagpalit yung asawa ko, kapalit ng lambing ng babae.
1: Hoy, iba yun, pagka-ganyan may.
0: Joke lang, ikaw ba may asawa ka na kayo, Joseph?
1: Wala pa nga po eh.
0: Oh, hindi mo pa nakikilala ang Mrs. Malambing?
1: Wala pa. Yung Mrs. Malambing, hindi pa dumadating sa buhay ko.
0: So, bakit hindi pa dumadating? Dahil ba choice mo o karma?
1: Ay, hindi natin po alam eh. Pero ako punta trying kasi po dumating na siya. Pero maaaring hindi po sa panahon or maaaring nandiyan dyan siya kaya kinakailangan lang akong gawin.
0: Baka nandiyo dyan na siya, hindi mo lang type.
1: Or medyo ano lang ako. Or meron pa akong mga kinakailang gamitin. Gawin, hindi naman po ako masyadong pihigan sa babae.
0: Ano ba hinahanap mo sa babae? Sige nga, tignan natin kung hindi ka talaga pihikan. Sige daw, ano hinahanap mo sa babae, Kuya Joseph?
1: Yung kagaya ni Coach B na malambing.
0: Yan naman, sabi mo hindi ka pihikan. Joke.
1: Ite, mabait. May tapos yan. Malambing. Ugle lang po yan.
0: So, okay lang yung mabait, malambing, pero hindi maganda.
1: Apo, aray mo naman yung ganda ko. Ipagpapalit ka naman sa iba.
0: Wow! Rhyming yun ah! Galing ah! Ito. What if maganda, mabait, malambing, pero hindi sexy?
1: Ang isang pusong iniibig ay hindi tumitingin sa panlabas na nyo, kundi sa kalooban ng minamahal nito.
0: Wow! Okay, galing sumagot. Panindigan mo yan ah!
1: Opo.
0: O sige, Kuya Joseph, bakit hindi ka manawagan? Since ang DZMM naman, tsaka syempre Love Connect Live, napapakinggan yan sa buong Pilipinas. Manawagan ka. Baka marinig ng puso ng isang babae ang iyong panawagan. Go.
1: Kasi naman po yung naghahanap din ng ano, ng mama rin po, malay niyo po. Nadidito po yun. At kung dito ko po makikilala yung mama rin ko, ito po itatanawin kong isang malaking utang na loob ni Kotsi sa DCMM. Yan. Yan po ang aking hinahanap sa isang mama rin po. Okay naman po, kung hindi, pwede naman po mag-umpisa muna sa pagiging magkaibigan para magkakailan na na. Nananap po, agad po, may takot po sa Diyos, mabait. Malambing kahit hindi po kagandahan. Kasi hindi po ako tumitingin po sa panlabas na niyo, kundi sa kalooban. Yan po. Hello po.
0: Ay, Kuya Joseph, nanawagan ka, di ba? Very good yun.
1: Yes,
0: pero ang tanong, ano bang meron sa'yo, Kuya Joseph? Why should they choose you? Ibenta mo sarili mo, Kuya Joseph. Go!
1: Eh, mag-question ka. Sige.
0: Ha?
1: Ano po? Ako po, ano, kung ako po inyong pipiliin at mamalin, ako po ay isang taong may takot sa Diyos, malambing. Kahit hindi ko, hindi

0: po ganong kagwapuhan. Kami po kasi ay may kasabihan dito sa Batangas. Kahit pag-ibig, kahit ngipin ko'y lagas, pag-ibig ko na may wagas. Yan po ang may ano.
1: Wow! Wow, di ko alam kung matutuwa ako dun sa ngiping lagas, pero ang sweet.
0: Wow, pag-ibig ko na may wagas.
1: Ganda ng mga kapamilya, kung okay po kayo sa ngiping lagas, pero ang pag-ibig niya ay wagas, tumawag lang po kayo sa ating telephone number na 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Kung gusto niyo naman po ng ganitong pag-ibig, i-message niyo lang po ang ating Love Connect hotline na 0919-278-3000. Okay na ba yun, Kuya Joseph?
0: Yes po, at ano po yan? Ang karangalan ko pong makasali sa ganitong program, ang isang lalaking umiibig, at ako talaga po hindi ko talaga po pagsisisihan yung pagpili niyo po sa akin. Yun po.
1: Thank you, Kuya Joseph, for sa pagtawag. Isa na lang ang tanong ko sa iyo, Kuya Joseph, before we say goodbye. Define love in one word.
0: Define love in one word. Okay. Patient.
1: Bakit love is patient?
0: Kasi po, ang pag-ibig po, kahit ano pa po yung mangyari, kahit ang ugali pa po ng kanya minamahalin, medyo sabihin natin hindi kayaya sa ibang tao. Ito'y handang umunawa.
1: Wow! Ganda ng sagot. Maraming salamat, Kuya Joseph, sa pagtawag. Tawag-tawag ka ulit at syempre, ha, patuloy na makinig sa Love Connect dahil malay mo, may gusto dun sa ngipin na lumalagas pero ang pag-ibig ay huwagas. Magbabalik po si Coach V sa programa Love Connect.
2: Love Connect. Sa DZMM. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 6 na minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
1: Mga kapamilya, bago po tayo magtuloy-tuloy sa programang Love Connect, kumuha muna tayo ng update mula sa PAGASA weather forecaster kaugnay ng bagyong Inday. Nasa linya po si Chanel Dominguez, ang ating PAGASA weather forecaster. Chanel?
2: Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga taga-subaybay para sa ating update dito sa bagyong si Inday. Mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 11 p.m., nananatili pa rin naman ito sa Super Typhoon Category, huling namataan sa layong 1,035 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, mayroon tayong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduanes. Para sa ating forecast track, hindi naman po natin nakikita na magla-landfall itong bagyong si Inday, pero posible po itong lumapit pa rin naman dito po sa May Batanes, Paputo, patungo at paglapit niya dito sa May Taiwan. Inaasahan natin posibleng pinakamataas natin itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal ay Signal No. 2 or 3. Inaasahan din po natin posibleng siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay mag-downgrade din ito bilang isang ganap na typhoon category. Sa ngayon, ito po inaasahan po natin dito po sa Batanes magdadala po ng mga pag-ulan, pero sa mga susunod na araw, yung southwest monsoon po na pinapalakas nitong bagyong si Inday ang magdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
1: Maraming salamat, Ms. Chanel Dominguez ng PAGASA Weather Forecasting Center.
0: Ito sa bagyong Inday at Habagat.
1: Samantala, mga kapamilya, kaugnay pa rin ng bagyong Inday, narito ang mga lugar na nagsuspindi ng klase para bukas, July 9, 2026, Thursday po. At ang anunsyong ito ay as of ngayong 11:01 ng gabi. Mga kapamilya, uulitin po natin, wala pong pasok bukas, July 9, 2026, Thursday, sa mga susunod na lugar. Kasama na dyan ang Ilocos Region sa Pangasinan po. Daycare to Senior High School po, yan po ay sa Municipality of Basista. Sa Region 3 naman po, Central Luzon Region, wala pong pasok sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Lahat po ng level, public and private, shift to alternative delivery mode din po. Sa province naman of Aurora, all levels, public and private, from July 9 to 10 po, 2026. Sa Region 4 naman po, Calabarzon, wala pong pasok sa Cavite sa Municipality of Tanza. All levels, public and private. Sa Region 4 naman, Mimaropa, sa Palawan, wala pong pasok, all levels, public and private, including school personnel, sa Municipality of Culion. Sa Municipality of Cuyo naman, all levels, public and private po, until July 10. Mga kapamilya, sa Region 6 naman po, Western Visayas, sa Antique. Sa Barbasa po, ay all levels, public and private, from afternoon of July 8 until July 10, Friday, walang pasok. Walang pasok naman po sa Negros Occidental, kasama na dyan ang province of Negros Oriental. All levels po, public and private schools. Sa Negros Occidental naman, kapamilya, walang pasok sa Bago City, Negros Occidental, kindergarten to senior high school. Sa Himaymaylan, Negros Occidental naman po, all levels, public and private school, walang pasok. Sa Murcia naman, Negros Occidental, all levels naman po, public and private schools Ang face-to-face classes naman shift to modular mode of learning. Sa San Carlos City, Negros Occidental, ang mga barangay na Rizal, Guadalupe, Punaw, Palampas, Bagumbon, Nataban, Prosperidad, Bulungawan, Codcod, Quezon, San Juan, Ermita. All levels naman po, public and private schools, face-to-face classes lang po. Sa La Carlota City, Negros Occidental, face-to-face classes in all levels, public and private po, yan po walang pasok. Sa Pontevedra, Negros Occidental, all levels, walang pasok. At walang pasok naman po sa Binalbaga, Negros Occidental, sa lahat ng level, kasama na ang public at private. Sa Soxcarsargen naman po, Soxcarsargen, yan. Kasama naman po sa Banga, South Cotabato, all levels and public and private po, walang pasok. Sa Surala, South Cotabato, all levels, public and private, wala ding pong pasok. Northern Mindanao naman, kasama dyan ang Iligan City, all levels, public and private po, walang pasok until July 10. At higit sa lahat kapamilya, sa mga nasa BARM, kasama na dyan ang Cotabato City. From preschool to senior high school, public and private, no class po. Maguindanao del Sur naman, all levels in public-private, no class. At sa Sultan Kudarat, face-to-face classes in all levels, public and private, walang pasok po sa July 9, 2026, Thursday. Kapamilya kaserbisyo, manatiling nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa mga updates kaugnay ng Bagyong Inday.
0: Alerto sa Bagyong Inday at Habagan. Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Welcome back mga kapamilya kaserbisyo sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V, ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach ay live po dito gabi-gabi sa DZMM para magbigay ng mga expert tips at practical advice for all our kapamilyas, our Filipinos, and of course, the foreign nurse who's also watching. Mga kapamilya, by the end of the day, no, we appreciate people who pay attention to their love life. Kasi by the end of the day, nako, kung puro trabaho ka lang naman, eh ano na mangyari? Sa'yo, pagtanda mo, wala kang ka-holding hands. Kaya kapamilya, sa Love Connect gabi-gabi, live po tayo from 10 p.m. to 12 midnight po. Magsama-sama po tayo to talk about love. Ngayong gabi, ang tanong natin sa inyo eh, kailan kayo huling nagkatampuhan ng partner nyo at tungkol saan naman ito? Kapamilya, share your answers and comments sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 or call our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, maliban sa pagbibigay ng tips kung paano nga bang huwag maging confrontational, pero maging honest kapag merong issue sa inyong relasyon, eh gabi-gabi din po, pumipili din po kami ng liham na pinapadala dito sa aming studios. Mga liham na naghihingi ng advice, liham na gustong mag-share ng pinagdadaanan nila sa pag-ibig, at mga liham na nangangailangan ng payo para masolusyonan ang kanilang problema sa pag-ibig. Kaya ngayong gabi, abay, pinili po namin ang kwento ni Jenny. Malalaman po natin kung anong pinagdadaanan niya sa pag-ibig sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

magandang gabi po at sa lahat ng tagapagpakinig ng DZMM. Coach V, ako po si Jenny. Hindi ko po tunay na pangalan. Ako po ay 25 years old at may 4 na taon ng relasyon sa aking nobyo na tatawagin nating Andre. Nagkakilala po kami nung college dahil magkaklase kami. Doon nagsimula ang aming pag-iibigan. Sa loob ng maraming taon, naging masaya at maayos ang aming pagsasama. Maalaga, masipag, at responsable si Andre, Coach V. Isa po siyang working student noon at alam kong hindi naging madali ang pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Bilang kasintahan, ginawa ko rin ang lahat ng kaya kong maitulong sa kanya. Madalas ko siyang pinagbabauna ng pagkain kahit papano, mababawasan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Masaya akong makita siyang unti-unting naaabot ang kanyang mga pangarap. At buong puso ko siyang sinusuportahan sa lahat ng kanyang pagsisikap. Pagkatapos naming makapagtapos, lalo pang tumibay, Coach V, ang aming relasyon. Pareho kaming nagsumikap upang makabuo ng magandang kinabukasan. Hanggang sa dumating ang nakaraang taon, nang matanggap ako sa kumpanyang matagal ko nang pinapangarap at pinagdadasal. Hindi ko po maipaliwanag ang saya na naramdaman ko dahil bunga iyon ng lahat ng aking paghihirap. Agad ko itong ibinalita kay Andre. Ngunit, imbis na kasiyahan ang makita ko sa kanyang mukha, tila lungkot at panghihinayang. Sabay po kasi kaming nag-apply sa kumpanyang iyon. Ngunit sa kasamaang palad, ako lamang ang natanggap. Mula noon, napansin kong nagbago ang kanyang reaksyon. Tuwing napag-uusapan ang aking trabaho, madalas magsabi siya ng mga salitang parang hinihikayat akong huwag na lang ituloy. Hindi man ito direktang sabihin, ramdam kong tila ayaw niyang makita akong magtagumpay sa kumpanyang hindi siya natanggap. Pinili ko pa rin pong tanggapin ang oportunidad dahil alam kong matagal kong itong pinaghirapan. Mahigit isang taon na po akong nagtatrabaho roon ngayon. Sa kabila nito, ipinagpapatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Ngunit napansin ko, tuwing nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko, Coach V, tila nawawala siya sa mood. Kaya naman, agad niyang binabago ang usapan. Noong nakaraang linggo, Coach, nakatanggap na naman po ako ng isang napakagandang balita. Inalok ako ng aking boss ng promotion. Sobrang saya ko dahil isa na naman itong pangarap na unti-unting natutupad. At alam kong pinaghirapan ko din ito. Excited akong ibalita kay Andre ang mga ito. Umaasang sa pagkakataong ito ay magiging masaya siya para sa akin. Ngunit sa halip, nagalit siya. Sinabi niyang dagdag lang daw iyon sa aking pagod at baka mawalan na raw ako ng oras para sa kanya kapag tinanggap ko ang promotion. Ipiniliwanag ko naman na hindi iyon mangyayari. Sinabi kong kakayanin naming harapin ang mga pagbabago at sisiguraduhin kong hindi maaapektuhan ang aming relasyon. Pero hindi siya nakinig, Coach. Nauwi ang aming pag-uusap sa pagtatalo. Sa gitna ng aming away, hindi ko napigilang itanong sa kanya kung bakit parang hindi niya kayang suportahan ang aking karera. Gayong noong siya ang nangangarap, buong puso akong sumusuporta sa kanya.
Hanggang ngayon po ay hindi pa rin kami nag-uusap, Coach Vin. Hindi niya ako pinapansin dahil pakiramdam daw niya eh hindi ko siya naiintindihan. Coach, masakit pong maramdaman na ang taong pinakamamahal ko ay tila hindi masaya sa bawat tagumpay na naaabot ko. Hindi ko naman hinihingi ang lahat. Kahit kaunting suporta, pagkilala at pagdiriwang man lang sana sa mga pinaghirapan ko. Mahal na mahal ko po si Andre, Coach V. Ngunit mahalaga rin sa akin ang mga pangarap na matagal ko nang ipinaglalaban. Hindi ko po alam kung paano ko babalansihin ang pagmamahal ko sa kanya at ang pagmamahal ko sa sarili kong kinabukasan. Coach V, sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Mali po ba na ipagpatuloy ko ang pagtanggap sa mga oportunidad na dumadating sa akin kahit tila ito ang nagiging dahilan ng aming hindi pagkakaunawaan? O kailangan ko bang isantabi ang aking mga pangarap upang mapanatili ang aming relasyon? Maraming salamat po, Coach Vane.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Dear Jenny, the right partner won't compete with your success. But you know what, Jenny? There are a few reasons kung bakit tila hindi sineselebrate ng partner mo ang success mo. At isa nga sa mga reason na yan, posible na since pareho kayo nag-apply sa company na yan, nate-trigger ang ego niya. Hindi naman dahil ayaw kanyang manalo or ayaw niyang makalamang ka, pero pwede kasing nate-trigger yung comparison. Sa psychology nga, tinatawag itong social comparison. Yung imbis na us versus the problem, ang nangyayari dyan is you and me are against or me versus you, no? Dahil nagko-compete kayo para sa trabaho na yon. So it's not about that your partner doesn't love you, it's just human nature. Medyo competitive talaga ang mga lalaki. Another reason would be magkaiba kayo ng love language. Posible kasing for you, nung sinabi mo yung good news, gusto mo mag-celebrate, gusto mo magsaya ng flowers, dinner, o kaya mag-post sa social media. Ang iba naman, yung congratulation, yun na yun, ang celebration nila. Balik work na. Minsan, hindi naman kawala ng pagmamahal kapag hindi ganun ka-expressive. Magkaiba lang din kayo ng paraan ng pagpapakita ng celebration, no? For example, kasi pwedeng hindi niya man pinakita na masaya siya, pero sa mga kaibigan niya, sa mga office mate niya, sa family niya, proud siya sa'yo na nakuha mo yung trabaho, nakuha mo yung promotion. And lastly, at baka ito ang pinakadahilan kung bakit ganyan ang reaction niya every time you share some good news. It's possible na hindi pa siya emotionally secure as a man. Kapag insecure kasi ang isang tao, Jenny, minsan ang success ng iba or ang success ng partner nagiging paalala sa kanya na hindi siya sapat. Nagiging paalala sa kanya na hindi siya magaling. Nagiging paalala sa kanya ng mga frustrations niya. Kaya imbis na maging proud siya sa'yo, nagiging distant or tahimik siya. Because it's not really because he feels na you don't deserve it, it's just that nare-remind siya ng mga kakulangan niya. Nare-remind niya siya kung saan siya hindi magaling. And sometimes, men have this desire to be admired. Gusto nila magaling sila sa paningin mo. Pero kung ikaw yung nakuha sa trabaho, kung ikaw yung na-promote, that tells them na, hala, bakit mas magaling pa yung partner ko kesa sa akin? Kaya kung isa man dun sa tatlong rason ang nabanggit ko na feeling mo, Jenny, pasok kung bakit hindi ka sineselebrate or hindi sineselebrate ang success mo ng partner mo, ito ang pwede mong gawin. Bilang babae na nagmamahal at nangangarap din. You know what? Number one, Jenny, sabihin mo. Abay, huwag mong huhulaan. Sabihin mo sa kanya, thank you. Sabihin mo sa kanya, honey, malaking bagay naman sa akin na sineselebrate mo ang wins ko. Yung wins nating isa't isa. Sabihin mo sa kanya na ang gain ko ay hindi mo kawalan. Sabihin mo sa kanya na yung promotion ko, magbe-benefit ka din naman dun kasi ikaw yung partner ko. Hindi kasi Jenny mind reader ang partner mo. Maya dyan sa isip-isip niya, normal lang naman ang nagiging reaction niya. Normal lang na nonchalant siya. So if that bothers you, say it. It's always better to communicate it. Number two, abay tingnan mo kung eto ba talaga yung pattern niya o baka naman tsamba lang. Baka naman isolated case lang. Pero sabi mo nga, dalawang beses na, di ba? Pero kung isang beses lang naman to, baka naman at that time, bad timing lang kasi stress siya. Pero kung laging nangyayari, nako, ibang usapan na yan. Baka nga pumili ka ng insecure na partner. If that's the case, this is what you're gonna do. Observe kung kaya niya talagang maging happy for you. Because you know what, Jenny? A healthy relationship is not just surviving each other's failure. You should be celebrating. Sabi nga nila, celebrate what you want more of. Kung palagi kang lumiliit para lang hindi siya ma-intimidate, parang lugi ka naman dyan, girl. Hindi ikaw ang problema. Ang relationship ay dapat may space para umangat kayong dalawa. Dapat pareho niyong sineselebrate ang wins ng isa't isa. Hindi yung magsiselebrate lang kayo pag siya magaling. Alo, ano namang tawag dun? Ang tawag dun, insecure si kuya. Kaya katulad nga ng sabi ko kanina, the right partner will not compete with your success. They will encourage it, and when it happens, they will celebrate it. He will clap the loudest because sa totoo lang, ang win mo, Jenny, win niya dun yun eh. As a partner, no? At kapag talagang mahal ka ng lalaki, hindi siya matitreten sa spotlight mo. Dadagdagan niya pa yung ilaw para makita ng buong mundo na deserve mo ang promotion, deserve mo yung job na yan kasi magaling ang bebe ko. Yan lang po ang masasabi ni Coach V sa'yo, Jenny. By the end of the day, tama na hindi mo kailangan mamili between love and success. You can be, and this is very important, no? Sa mga tao, sa mga Jenny na nangangarap, sa mga Jenny na gusto ng love life, pero hello, gusto din ng supportive na partner. It's very important that you find a partner who's supportive, lalo na sa panahon ngayon, in 2026, successful women would either have a supportive partner or no partner at all. And I hope to all successful women or women who are striving that you never have to choose between love and relationship. I've been there, you know. It's not a nice feeling to have. But I always knew in my heart it's possible to have both. Kaya nga ang schedule ni Coach V, 8 to 5, Lady Boss, 9 pero, 5 onwards, Baby Girl. Ibig sabihin, you give time for building your empire, building your career, but you also give time for your love life. Sa kapamilya kaserbisyo, ano ang i-advise nyo kay Jenny? Iiwan na ba ang insecure niyang partner o baka naman pwede pang pag-usapan ito? Kapamilya kaserbisyo, share to us your answer to our Viber line at text line na 0919-278-3000 at pwede pong tumawag sa ating telephone number na 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Mga kapamilya, bati-bati muna tayo ha. I want to be able to greet all of those who are watching and listening to Love Connect, especially na sa aking nanay na si Geraldine Oyen who's watching Love Connect gabi-gabi kapag nandyan yan sa Quezon City. Hello, Mother! Thank you for giving birth to me. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala si Coach B. Ay! At sa lahat ng nanay, na kahit nanay na talagang nakikinig kay Coach B sa Love Connect kasi iniisip nila, uy, isishare ko yung mga tips na to kung paano maging smart and stronger sa pagpili ng asawa sa aking mga anak. So, nanays, thank you so much as well. At sa mga tatay na nakikinig kay Coach B kasi gustong galingan ang pagiging tatay at ang pagiging asawa, good job po, kuya, for improving your love life. Para sa inyo po itong kanta na i-dedicate ni Coach B, no? For all our listeners who are tuned in dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at nanonood sa DZMM Teleradio. Kapamilya, eto na po yung kantang. Ano bang pwede natin? Pwede ko bang i-dedicate sa kanila tong kanta ni Celine Dion? Yes, ito mga kapamilya, ha, favorite to ng ating mga kaserbisyo. Let us all listen to this song. Ito na po, My Heart Will Go On from Celine Dion.
2: Mr. Dawson,
3: Jack?
2: I want to thank you for what you did. Not just for pulling me back, but for your discretion.
3: You're welcome.

Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. What a beautiful, beautiful song by Celine Dion. Sino ang naalala mo? Eh, sana'y naalala mo yung asawa mo. Hindi yung taong hindi mo naman pinakasalan, pero lagi mong binibisita ang Facebook at Instagram. Just saying, kapamilya. Ay, sana yung mga panaginipan mo, yung asawa mo. Hindi yung nakita mo kanina sa labas ng bahay niyong sexy. Kasi kapamilya, di ba sabi nila, kung ano yung nasa loob ng subconscious mo, yun daw yung napapanaginipan mo. Naku, magdasal-dasal na po kayo at sana titigan nyo yung asawa nyo. I-kiss nyo yung amuyin nyo ang asawa nyo at sabihin nyo, love. Kahit minsan man na duduling ako at napapatingin-tingin ako sa iba, ikaw pa din ang pipiliin ko, because by the end of the day, love, kapamilya, is not a feeling. It is a decision. To the point na kahit feeling mo hindi ka in love dahil kasal ka na, you still try to work it out, no? Basta wala lang abuse na nangyayari at wala lang matinding, kumbaga, issue na nagaganap. At kapamilya, speaking of, di ba, pagtulog at pagising, para po sa mga kaserbisyo na gusto ng magandang umaga. Para sa masiglakas na araw, kapamilya. Katuwang

lola at lolo mo ang kapatid mo o kamag-anak mo na, you know, pwede mong pakitaan ng kindness habang wala ka pang love life. Because I'm telling you, pag nagka-love life ka, mabibisi ka. Hindi mo masyado makikita ang mga pamilya mo. So habang single, spend as much quality time with your friends and family. Kasi totoo talaga, napapansin ko ako, may pagkaganon din akong ugali, tsaka marami akong kilalang ganon. Pag may love life, nawawala. Kasi syempre, we're also spending quality time with our partners. So ikaw, na single, na nakikinig sa Love Connect gabi-gabi, i-enjoy mo ang single life mo. Because one day, you know, a person will come in your life, all of a sudden, biglaan, and they will turn your life around. 360 degrees. Biglang iba na yung plano mo, iba na yung takbo ng buhay mo, iba na ang schedule mo. So enjoy while you still have enough time to hug your lola, lolo, mama, papa, go milk tea with your siblings and your cousins, because kapag buhay asawa na, iba na ang ano dyan, ang gera dyan. Gera talaga, Coach B. Hindi, iba ang laban. O, eto na. Dahil nga pinag-usapan natin yung laban, abay, ang pag-aaway ay normal. Pero ganito po ang tamang pakikipaglaban kapag kayo ay may conflict in your relationship. Mga kapamilya, here are some ways on how to bring up a problem nang hindi nagiging confrontational at hindi kayo mag-aaway. Ready ka na? Ito na nga, step number one, at ito ang pinaka-importante. Kapag may problema, attack the problem, kaserbisyo, not your partner. Attack the problem, not the person. Hindi yung parang, oh, ang sungit mo, ang sama ng ugali mo. You can say something like, love, may concern lang ako. Love, may naramdaman ako. Love, may i-open up ako. So, yung mga ganyang linyahan kasi, hindi siya nakakataas ng dugo. Pero pag nagsimula ka sa ito kasi problema sa'yo eh. O, tingnan mo. Feeling mo ba makikinig siya pagkatapos mong sinabing ito kasi ang problema sa'yo? Ang utak ng tao, kapag sinabihan mo sila ng ito kasi problema sa'yo, eh, magpo-form na yan ng defensive mechanism. Ang susunod sa mga sasabihin mo, hindi na papasok sa utak nila. Kasi sinabihan mo na sila na may problema sila. Number two, nako, eto, usong-uso to sa mga nag-aaway na mag-asawa. Yung paggamit ng always and never. Diba? Those words immediately trigger kasi defensiveness. Lagi mo na lang ako iniiwan. Lagi mo na lang akong niloloko. Never mo akong binibili ng merienda. Never mo ako inuuna. Wow, sure na sure ka? Talaga ba? Never? Not even once? Yung totoo lang. Always? Talaga? Always kang inaaway? Eh, kumusta naman yung mga araw na pagising mo may almusal tsaka may kape na siya? Kaya, ang paggamit ng always at never, minsan OA, hindi naman totoo. So, bawasan natin ang paggamit niyan, kapamilya. At alam niyo ba kung anong pinaka-effective to repair a conflict? Etong linyang to, kapamilya. Start your conflict conversation with what you appreciate about them. Ibig sabihin, you know what, love? Alam ko, mahal mo kami. Kaya, hindi mo naman siguro sinasadya na ipahiya kami. Hindi mo naman siguro sinasadya na maubos yung pera. Hindi mo naman siguro sinasadya na hindi ka magpakita, di ba? You start with what you love about them. Ipa-feel good mo muna sila para bumukas ang kanilang mga isip sa mga susunod mong sasabihin. Kasi kapag baliktad ang ginawa mo, kapag may mura agad, may paninisi agad, nagsha-shutdown ang brain. Pero pag may pambobola muna, nag-o-open up ang brain. So magsimula ka sa pambobola. Because the brain becomes less defensive. Oh, backed by science yan, kapamilya. At eto na, kapamilya. Ang susunod dyan eh, timing. Galingan mo sa timing kapag if you're gonna bring up a problem or an issue. Huwag dun sa time na emotional siya. Bakit? Ang

0: prefrontal cortex, kapamilya, ang parte ng brain natin na in charge sa pagiging logical, eh sumasara yan kapag ang emotion ay mataas. Ibig sabihin, kahit sagot niya sa'yo, hindi magiging tama at okay. So, bring out a problem kapag kalma siya o kapag masaya siya. Coach, may parang pangit yun, ha? Saya-saya niya. Tapos binasag ko yung saya niya kasi may problema ako. Well, hindi naman sa peak ng saya niya. But make sure that when you bring up a conversation, eh, hindi naman kung saan emotional na sila, pagod sila o bad trip sila, di ba? At higit sa lahat, kapamilya, kapag ikaw eh nag-open up ng isang problema, dapat may goal ka. Ba, start with an end goal in mind. Dapat ang goal ko dito, bati kami at masolve namin yung problem. It's us against the problem. So, end with a teamwork. Hindi ikaw ang kalaban. Linawin mo sa kanya. Yung problema ang kalaban natin, love. Hindi ikaw, hindi ako. Let's attack the problem, not each other. Oy, ang mature-mature mo nun kapag ginamit mo yung linya ni Coach B na let's attack the problem, not each other, sabi sa Love Connect. Sige nga, sabi sa pa nga, let's attack the problem, not each other. Oh, how nice. May pang-post ka na sa Facebook status mo pag nag-aaway kayo. Ano ba ka, pamilya? Kasi you know what, ang sama ng loob, parang Tupperware yan. Kapag lagi mong tinakpan, eh, hindi nagiging okay yung laman. Minsan umaasim kasi hindi na hindi na pahanginan. Oh. Ano ba? Tapos pag iniwan nyo sa Tupperware ng ilang araw, ilang weeks, ilang buwan, anong nangyayari sa loob? Nabubulok. Ay, mabubulok din yung mga relationship nyo, which is dapat huwag, di ba? Kaya okay lang kapag may mga issue, normal naman yan, i-open up. Pero remember, pag mag-open up, start with a bola, close with attack the problem, not each other. Mga kapamilya, this is your love guru on air na si Coach V, ang iyong US Certified Matchmaker at science-based dating coach na makakasama niyo ulit bukas from 10 PM po to 12 midnight dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating kaserbisyo, ang Love Connect. Mga kapamilya, do you want to be in touch with Coach V online? Abay, Matchmaker Philippines po ako sa Instagram. Once again, Matchmaker Philippines on Instagram. Vanessa Antonio naman po on Facebook. At kung interesado ka makahanap ng love life, at syempre, diba? For the first time, mahanap na ang kamatch mo, abay, I am Matchmaking Manila. Yan po ang ating company, matchmakingmanila.com. You know what, kapamilya? Before tayo magtapos, ha, babasahin ko muna ang napaka-importanting announcement. Excited na ako dito. Sana kayo din. Ito na nga po, mga kapamilya. Magkikita-kita tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbayan Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa ating medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Mayroong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshop din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa ating mga kapamilya artist tulad nila Brian Chong, Ann Rain, Ayan Manibale, 1621, Aja at syempre Secret ang iba. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makikipag-bonding naman sa paborito nyong anchors at reporters. Siyempre, kasama na dyan si Coach V at ang ating iba pang mga anchors dito sa DZMM. Sama-sama natin, kapamilya, balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, siyempre, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve basis po mga kapamilya, kaya maging bahagi na tayo ng kasaysayan at makisaya. Sa DZMM 44 na po tayo. This is your love guru on air. Kapamilya na si Coach V. See you tomorrow here in Love Connect.
1: The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:03.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa Radyo Patrol 630 at sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang... Yung dating ako...

0: Swabbing Umaga, July 9, 2026. Araw na po ng Thursday. It's a throwback Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. At syempre ang mga favorite 90s nandito rin yan. At syempre pa, mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At ang hindi mawawala ay ang ating topic na pagkukwentuhan ngayong umaga ng Huwebes. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok, nanonood, kakabukas lang ng telebisyon. Speaking of telebisyon, merong malinaw na telebisyon dito ngayon. Ang ganda, ang HD ng mukha ko dito ngayon. It's so HD. Oo, tuloy yung mata ko tuloy, gumaganon-ganon. Teka, sasanayin ko muna ulit yung mata ko na diretso. Pero naalala ko nung unang-unang balik nung ano pa, meron dito isang malaking TV dito sa ano, kanan na din eh, di ba? Tapos ngayon bumalik lang ulit. Papakita ko doon sa sarili ko. Nakakapanibago yan, nakapanibago yung feels. Feeling ko may nakatingin sa akin doon sa kabilang side. Magandang umaga sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Kasama na ako doon. Pinapanood ko din yung sarili ko. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, kaway. Hello. Siyempre, batiin din natin lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo kung saan man yan. Sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, o kaya naman sa kalsada. July 9, 2026. Araw na ng Thursday. Good morning po sa inyo. Mag-iingat sa mga bumabiyahe ngayon, sa mga pauwi galing trabaho o papasok na ng trabaho at 12:22. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Cellphone kong isa. Baka may mga nagpapabati, kukunin ko lang yan. Hello, hello! Batiin din natin ang mga kasama natin gising na gising sa mga sandaling ito dahil syempre magtatrabaho din sila. Ano, ako lang ba magtatrabaho dito? Sama-sama tayong magtatrabaho dito, okay? Hello po sa mga graveyard shift din dyan. Yung mga magsisimula pa lang ng alas 12. Yung iba nagsisimula ano eh, alas 9. Yan. 9 to 6, tama ba? 9 to 6, yan. O kaya naman 12 to 9. Magandang morning po sa inyo, sa ating mga kapamilya kaserbisyo na nagtitimpla na rin ng kanilang mga kape sa mga sandaling ito. Yung kape ko medyo paubos na. Kaya medyo hyper na ako ganito. Yung pala ang technique, dapat pala yung kape, hindi ko na paabuti ng mga alas 3. Dapat mga 12:30, ubus ko na kagad yung kape. O kasi pag umaabot ng alas 3, nawawala na ako ng gana kasi parang masyado ng malamig. Diba? Ganun naman talaga pag nanlalamig na, nawawalan talaga ng gana, diba? Diba doon? Ay, ganun naman yun eh. Diba? Sa una, parang ang saya-saya. Parang lahat ng gusto nyong gawin, gagawin nyo magkasama. Pero sa isang pitik, wala stick. Biglang nawala siya. Parang gusto mo na lang na alalahanin lahat ng mga tawanan, lahat ng kwentuhan, lahat-lahat talaga. Pero biglang sa iba na siya sumama. Ah, sakit lang. Sakit. Ang shocked, shocked.
1: Thank you,
0: Sir Peter. Good morning po sa inyo. Oo, maaga pa. Gising na si Sir Peter. So, may sigaw na kagad. 12:24. Ano nga ba ang ating pagkukwentuhan ngayong Throwback Thursday? Habang si Tin nagre-react-react. Oh, ang yabang. Porque naka-day off yung isa. Pareak-react na lang sa, ano, sa katanungan of the day ni Kuya Dan. Eh, kung nag-e-entry ka dyan, Tin, hindi yung nagha-heart-heart ka lang, ha? Total, gising ka na lang din dyan, entrehan mo na ang katanungan natin ngayong umagang ito. Dugtungan, dudugtungan mo lamang ang mga salitang, yung dating ako. Yung dating ikaw. Sino ka na ba ngayon? Ano bang pinagbago? Yung dating ako, dahil throwback, no? Isipin mo, ano ba yung dating ikaw? When you say dati, Your Honor. Let me qualify that, ano? Di, pag sinabing dati, pwede naman yung 1 year ago lang, o kaya 5 years ago, di ba? Pwede rin, halimbawa, mga 10 years ago. Yung pangalan pala yung nakikita ko, parang natatawa na kagad ako. Bakit ganun? Halimbawa, oh, yung dating ikaw, di ba yun yung tanong ko? Oh, yung dating si Carlo daw, dati, may ka ba? Oh, dati yun. Oh, oh. When I say dati, mga last week, di ba? Last week, may ka ba pa si Carlo eh? Pero ngayon, unti-unti na daw nababawasan ang kanyang kaba. Ipaisa-isa na lang nalilimutan niya. Ngayon, yung ano na lang, di ba? Yung mic na lang, ganyan. Kabaitan! Ayaw mo ba nung totoong kaba? Yung nervous? gusto mo kabaitan, ha? Ako kasi, kaba, nervousness, di ba? Gusto mo, may ibang meaning pa yung kaba eh. Kabaitan. O, yun pala ang gusto ni Carlo. Ayan, o, sige. Yung dating ikaw, dudugtungan mo lang. Yung dating ako, yung dating ako. At saka ito, pagka, di ba sa Facebook ninyo may mga memories, di ba? Doon kasi galing yung topic. Kasi nakita ko, doon sa memories ko, grabe ako kumain ng mga processed food. Oo, yun ang napansin ko. So sabi ko, yung dating ako, grabing kumain ng mga hotdog, tosino, mga paborito ko talaga yun. Pero yun ay dating ako na. So ang bagong ako, corned beef naman. processed food pa din. At least, di ba? Nagbago na. yung ako ngayon, umiiwas na ako sa mga processed food. Kasi, syempre, na nag-30 ako, medyo may kaba na rin. Oh, pero totoong kaba. Kinabahan na ako para sa health ko. Kaya, yung dating ako, ang hirap talaga. Parang paboritong-paborito ko yan. Mga hotdog, mga processed food. Sarap naman kasi talaga, no? Pero ngayon, hindi na, no? So ikaw, ha, yung dating ikaw ba, ano ba yung maidudugtong mo dyan? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag at magkwentuhan tayo on air sa 89244101, locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, madali lang din dyan. Magko-comment ka lang. Hanapin mo lang ang Facebook page ni Kuya Dan, ang pangalan DANCAPUCION. Yan po ang tamang spelling, ha? Baka sa may mga naniligaw pa rin hanggang ngayon at doon nagchat-chat sa Dan Capucion na S-I-O-N ang dulo. Hindi po ako yun. Oo, taga-Canada ho yun. Hindi natin kakilala kasi baka naguguluhan na siya. Sabihin siguro niya, pagbukasin niya ng message niya, Kuya Dan, ang entry ko po... Baka gulong-gulo na si Sir. Oo. So ang hanapin niyo po, ang spelling ay DANCAPUCION. At yan ang dyan natin mababasa ang inyong mga mensahe. Okay? O, katulad nito, ang aga na. O, pabanggitin ko na yung mga pangalan nila kasi may mga entry na sila. Mamaya babanggitin natin. Andito na. O, gising na si Berna, si Angelo, si Miss Fatty, si Kyle Andre Ardonia, si Ethel Mojica. O, ayan, may mga entry na agad, no? Sa ating topic ngayong umagang ito, nadudugtungan nyo lamang yung dating ako. Dating ako, ha? Hindi kung sino, ha? Ikaw, ha? Baka kung sino ituro mo sa dating kwan. Yung dating ikaw, yan. Kasi throwback tayo ngayon, ha? July 9, 2026. Pati sa ano pala, dami na din mga nagko-comment. Oh. Sabi ni Kyle Andre, nakikinig po ako sa radyo ngayon. During study po ako, nakikinig sa radyo. Si Riz po, Kuya Dan, sabi niya. Sino talaga? Bakit Kyle Andre ang pangalan tapos Riz? Sino si Riz? Di ba pag sa Gen Z, yung Riz parang ang ibig sabihin nun yung ano, pumuporma, ganun. Good morning sa'yo, Kyle Andre. Oras natin, 12:29. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ha? Ngayong, hindi maulan eh, no? Medyo... Oo, yan din ang isa pa nating aabangan, ha. Tumutok lang po kayo sa mga updates dyan para kay Inday. Oo, sa ating inaabangan na bumibisita sa ating bansa ngayon. So, manatili po kayo nakatutok. Oras natin, 12:30. Sagot ko ng kwentuhan at tugtugan sa Sama Ka Na Lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

Napakinggan natin, maybe this time ni Michael Martin Murphy and Help Me Make It Through the Night ni Loretta Lynn. Think I'm in Love Again ni Paul Anka and Even the Nights Are Better ng Air Supply. Sa oras po natin, 12:46 ng umaga. Magandang morning sa mga kabukas pa lang ng kanilang mga radyo at television. Welcome sa ating programa. Sabi ni Kuya Chico, dati ako ay may kaba, ngayon puro na talaga kaba. Puro ka kasi kaba, Kuya Chico. Alam ko. Malaki ang iyong kaba. Nakikinig yan kasi pagkatapos kasi ng programa niyan, dito na yan nakikinig sa DZMM. Habang nagda-drive siya pabalik ng Laguna. Dito na yan nakatutok. Oo, grabe naman pala to. Hanggang ngayon, ilang taon ka na, may kaba ka pa rin, Kuya Chico. Baguhin mo na yan.

0: mo lahat ng nalalaglag na buhok, di ba? Hindi naman pa pwede. Oo, pero guwapings pa rin, oo, si Sir Yayi Talens. Yung palang yung itsura mo ngayon, Sir Yayi, ngayon ko lang nakita, ha? Yung kabataan niya, nag-ano to, rappelling ba to? Umaakyat siya sa bundok, sa gilid, yung nakatali lang siya, tapos nakalawit siya sa gilid ng bundok. Ang lupit naman. Napakahusay naman, Sir Yayi. Pinakitaan mo naman ako ng dating ikaw. Nagpapa-shoutout mula sa Paris, France. Ay, grabe naman na talaga ang Remember Your Music. Apakalayo na nararating natin. Si Emmy Aguilon. Shoutout, Kuya Dan, from Paris, France. Volonle, ako siya, amegwasas mo. Magandang, hindi ko alam kung anong oras kayo sa Paris, pero... Kayo po ba ay nagmerienda na? Kumain na ba kayo ng croissant? Yung croissant, favorite ko yun, croissant. Lalo na pagka merong nakalagay na chocolate doon sa loob ng croissant. I love it. Magandang morning po o gabi dyan sa inyo, hindi ako sure. Mamaya na lang i-check ko, ha? Oh, once again, pwede kayo magpadala ng inyong kasagutan. I-viber ninyo sa 0919-278-3000. O, ipag sa Viber, dun kayo sa Viber app, ha? Kasi, di ba dati sabi ko mag-text na lang kayo? Eh, apparently, may mga... Kaya pala yung ibang text ninyo ay hindi ko na nababasa kasi hindi naman talaga din nakakapasok sa aming linya. Oo, so, highly suggested by the expert ay dun na lang po kayo sa Viber app kung meron po kayong Viber app, okay? O kaya naman tumawag 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kausapin na natin 10 minutes bago mag-alauna ng umaga ang ating first caller all the way from Cainta. Nasa ninyo natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning.
1: Hello, good morning Kuya Dan.
0: Parang ipaboses mo kay JR, ha? Hello? Parang nagbago boses mo, ano nangyari?
1: Medyo namamalat lang.
0: Na, namamalat. Parang kanina numipis eh. Sabi, hello, good morning, Keda. Parang numipis yung boses eh. No? Ay, okay naman. Ay, nga. Ito na nga. Alam mo, ang daming, may mga nagko-comment sa akin, Kuya Dan, hindi mo naman tinuloy yung kwento mo sa Baguio. Nakalimutan ko na nga ituloy. Oo. Eh, yaan mo na, pag naalala ko na lang ulit, kukwento ko na lang sa inyo. Sa Baguio ay okay naman, di ganun kalamig, pero pupwede na din kesa dito sa Manila. Ano? Tsaka, ang napansin ko ngayon doon, kay JR, ang takal dumilim. Kasi nung mga bandang mag-aalas 7 na maliwanag pa din, sabi ko, ibang, nasa ibang lugar ba tong Baguio sa Pilipinas? Kasi mas matagal dumilim dun sa Baguio eh. Oh, pero ano naman. Ay, oo, yung si Inday. Eh, dapat abangan niya. Ikaw ba nakapag nakapasyal-pasyal ka na ba doon sa Baguio?
1: Hindi pa.
0: Ako,
1: pero
0: eh.
1: Sana noon.
0: Oo.
1: Kaya lang hindi natuloy.
0: At saka ikaw kasi traveler ka eh. So, hindi ako magugulat isang araw sabihin mo galing kang Baguio eh. So,
1: ano yun? Kung parin ako doon sa Baguio.
0: Ano, ano?
1: May inaanak ako doon.
0: Ano?
1: Oo. May kumparehin ako.
0: Ah, may kumparehin, may ano ka doon, may makakausap ka na taga doon. Ayun, maganda, di ba? Meron kang mabibisita doon.
1: Sa Kalinga.
0: At saka, alam mo kay JR, alam mo naman tayo, sanay tayong umuwi ng probinsya sa Quezon, di ba? Yung biyahe natin dyan, 6-7 hours. Sa Baguio, mas mabilis kapag ka yung medyo, yung hindi na dumada, yung ano ba yun, express ang sinakyan mo, mga 4 hours lang, makakabalik ka na kaagad. Pero pagka... Oo, pero... Eh, anong nangyari? Oh, walang traffic doon pag doon sa express ka sasakay. Pero meron ding isang option, yung parang yung sinasakyan natin pauwi ng Quezon, yung lahat ng bayan tinitigilan. Aabutin ka ng mga 6 to 7 hours para kang umuwi ng Lopez. Kaya kaya ang highly suggested ko ay doon ka na lang sa ano, sa 4 hours yakang-yaka mo naman 'yun pagka nadaan ka diyan sa Baguio City. Okay. Oh, ito. Eh, anong mga bago sa iyo? Anong mga pinag-aabalahan mo kay Jaya?
1: Dati pa rin. Hanap buhay pa rin, Kuya Dan.
0: Hanap buhay pa rin. Okay.
1: Eh, ano pala ko, Kuya Dan, sa'yo, ano?
0: Hmm.
1: Noong Sabado.
0: Sabado.
1: Hindi ako nakapasok. Kasi lagi siya ko yung alauna na.
0: Ah, isa ka sa mga hindi na nasumagot. Ay, oy, nalate ka pumasok. Hindi ka nakatawag. Bakit may entry ka ba sana noon?
1: Sana.
0: Ano nga ba ang pinag-usapan natin noong Sabado na? Dugtungan din yun eh. Ano?
1: Grabe.
0: Ano?
1: Grabe.
0: Grabe. Oh, ano, grabe na talaga. Oh. Ano ang grabe na talaga?
1: Ay, na, yung grabe nangyari pa sa'yo.
0: Sa

0: anong grabing nangyari, ganun. Diba?
1: Oo nga, yun nga. Ano ang entry mo sana doon?
0: Ah, yung entry ko.
1: Mm-hmm.
0: Hindi, ganito kasi yun. Nagtatravel ako noon na galing sa pag-service ko.
1: Mm.
0: So, tumigil ako doon sa, ano, sa bangkita kasi naayos ko yung bag ko.
1: Mm-hmm.
0: Ay, nagulat ako. Biglang may umano sa likod ko.
1: May?
0: Biglang may yumakap.
1: Yumakap? Oh, nako. Sino yan? Oh, ano? Kaya nga, eh, nakakatakot yung ganun pagka di mo alam. O, anong ginawa siya pagkayakap sa'yo?
0: Nag-ulat ako, ano, di ba?
1: Mm.
0: Sabi niya, ikaw nga yung ano ko, ikaw yung boyfriend ko.
1: ikaw nga yun, JR! Bigla kang niyakap.
0: Sabi nga kayo, ikaw yun.
1: Oh, tapos? Anong reaction mo kasi?
0: Nagpapalaga ako.
1: Ang random naman, saan lugar yan? Para maiwasan na may nangyayakap na lang dyan, saan lugar yan?
0: Sa may Pasig.
1: Oh, so, paano yung pagkakayakap sa'yo? Mula sa likod o mula sa harap?
0: Sa likod,
1: back hug. Tapos?
0: Tapos nung ano na ako, di nagpalaga ako, nakawala ako. Sabi, ano ba? Ba't kaya ano abang lumot?
1: Oo.
0: Nangyayakap ka, bakit pa? Sabi niya.
1: Oo nga.
0: Hindi, di ba ikaw yung ko? Ay, paglimos ko, nakita niya, nakasanglas ako. Sabi, ay, hindi ikaw.
1: hindi ikaw yan, Jay.
0: Itura ko, yung laki ko, yung taas ko. Yung...
1: Sabi mo, dapat sinabi mo, bakit? Pwede pa naman, di ba? Ako na lang ulit. At ginananan mo na lang. Anong pakiboses mo dun sa yumakap sa'yo? Matanda? Bata? Ano? Dalagita? Ha? Bata pa? Paano yung reaction niya? Yung pagpihit mong ganun? Ano? Napasigaw? Kasi kung nagkamali ka, tapos yumakap ka sa iba, grabing ano yun? Grabe, nakakahiya yun na sobra, ha?
0: Nagyakapan kami dun.
1: Bigla na yan, yan ang paalala. Wag ko kasi kayong yakap, wag kayo nang babackhug kung hindi niyo naman sigurado kung sino yung binabackhug niyo. Sorry siya sa iyo.
0: Bakit ba nung ano ba?
1: Pero ang weird ano, kasi pagkayakap niya, ang sabi niya ikaw nga yung boyfriend ko. Eh hindi pa naman hindi pa naman siya sigurado. Baka
0: hinihintay.
1: Oo, baka may something. Pero at least maganda na rin 'yon kasi at least ganun na no, napahiya, hindi yung tipong ho-hold upin ka kaya kaniyakap. So medyo okay na rin talaga 'yon.
0: Nakakaya naman yata 'yung ganun. Hindi, pasensya ka na, kamali lang ako. Sige. Kung makita niyang blind ako, talagang hindi ikaw.
1: Nang daot pa, no? Sama na ugali, di ba? Talagang...
0: Ang kaganda ko yan, siya nung nag-guide sa akin, nag-guide sa sakayan.
1: Oy, alam ko na yan. Oh. Pagka-guide sa'yo, saan kayo? Saan mo siya dinala?
0: Sinakay ako doon sa sakay na tricycle.
1: Sinakay ka sa tricycle. Oh, tapos, siya sinakay mo din sa tricycle? Ano? Ikaw na lang. Ano?
0: Matigas sorry niya.
1: Akala ko kung anong matigas. Panay ang sorry niya. O, sabi.
0: Panay ang sorry.
1: Uy, pero ano ba, nakuha mo ba yung number? Ano nangyari?
0: Di na, wala na.
1: Ay, yes. Maraming salamat ha sa paghatid sa akin at... Akala ko sinabi mo, can you be my text mate? Mga ginanan mo ha. Pwede ko bang makuha ang number mo? Ang akin ay 0920. Hindi mo ginanon? Sayang naman. Ay, pero ako, alam mo, ako dati ko, JR, nung wala pa akong asawa. O, nililinaw ko ha, nung wala pa akong asawa. Akala ko sa ganyan ko matatagpuan yung mga magiging girlfriend ko. Yung kakapanood ko to ng mga movie ni John Lloyd Cruz, eh, di ba? Yung tipong magkakasalubong kayo, tapos biglang magkakasama kayo, magkakatinginan, yung mga ganyan, para romantic, di ba? So, na-imagine ko lang dyan sa sitwasyon mong ganyan. So, pero wala lang, talagang ano lang, nagkalituhan lang siguro talaga, no?
0: Nalito.
1: Ay, siya lang pala yung nalito. Ikaw pala. Hindi ka pala nalito. Siya lang pala.
0: Nagayos ako nung pagko eh. Nakapahinga ako eh. Nakapigil.
1: Kaya nga. At saka, hindi ka naman mangyayakap bigla-bigla. Organic encounter. Correcto.
0: Kung nalang mangyayakap, makakailag yun sigurado.
1: Ano-ano?
0: Kung ako naman nangyayakap, makakailag sigurado.
1: Pwede, oo, kasi siyempre yung trajectory mo medyo ano. Oo. At saka wag kang basta-basta nangyayakap. Masama. Masama 'yon. Oo, hindi tayo basta-basta nangyayakap. Hindi magandang gawain. Oo. Pero grabe nga talaga 'yon. Pasok yun sa topic sana natin ng Sabado. Pero ngayon, ang topic ngayon, dudugtungan mo ang dating ikaw. Ano ba ang dating ikaw, Kuya JR?
0: Dating ako?
1: Nangyayakap. Anong dating ikaw?
0: Ay, marami akong dating ako, Kuya Dani.
1: Pick ka ng pinaka-dating ikaw. Ano yung pinaka-natatandaan mong trait mo dati?
0: Pinaka-dating noon, unang-una, muna sa probinsya ako. Medyo hirap ako sa mga ano, sa financial, ganun.
1: Mm-hmm. Parang struggling, Okay.
0: Tapos nung makarating ako ng Maynila dito, yun, medyo nagbago ang buhay ko. Ang dating ako naman.
1: Yun.
0: Sa pangungupahan naman, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nakakaaway ako nung kasi ako.
1: Ano? Nakakaaway ka nung cashier mo? Bakit?
0: Cashier? Ay, kasi yung ano namin, yung may-ari ng upahan, ay kababayad ko pa ba naman ang 30? Eh, bakit pa naman ang 5 na doon at nabali na naman?
1: Yung landlord ninyo?
0: Oo.
1: Oh, grabe man yun. Pagka ganyan, di ba? Oo, per month dapat ang bilang yan, hindi kung kailan niya kailangan yung pera, di ba?
0: Ano ba naman yan?
1: Anong ginawa mo? Ang hirap naman ng ganong landlord.
0: Umalis
1: ka na lang. Tama, oo. Kasi hindi ano yun, pagka ganun, parang yung kay Ate Tess, nakakwento dito ni Ate Tess, di ba? Yung wala pa sa due date, naniningil na agad, kaya nga may pinag-usapang due date.
0: Ganun yun, misa wala pa sa oras
1: ng paniningil,
0: ganun.
1: Correct. Tsaka, di ba, marang, syempre pinagtatrabahuhan pa yan, iniipon pa yan, di naman yan, kung meron yan, di daan at binayaran ko na yan ng isang taon, di ba? Kaya nga pinagtatrabahuhan eh. Okay. So, pero ngayon, lahat ng yon dati na. Ngayon, iba na talaga.
0: Wala na. At least ngayon, di na nag-uupa ng bahay, may hanap buhay na ako.
1: Anong hindi nag-uupa? Ano hindi nag-uupa? Dalwa-dalwa ang bahay ka mo.
0: Hindi na ako nangungupahan na.
1: Kaya nga, dalwa-dalwa na ang bahay. Yan, talaga. Bilang
0: bala ko, ako naman magpapa-upa, Kuya Dan.
1: Ay, naku, napaka. Grabe ano, tingnan mo kung gaano kagaling din minsan ang tadhana, di ba? Yung dating nangungupahan na agad-agad sinisingil, ngayon magpapa-upa na, clap, clap, clap, kay Kuya JR.
0: Madali na, kasi yung isa kong budget sa likod ko, yung pinaayos ko, yung nga ba nung isang tawag ko noon, pinaayos ko nga sa'yo.
1: Mm-hmm, correct, yung... umalis na ba o nandiyan pa din?
0: Alin?
1: Yung sabi mo na pinatira mo dyan?
0: Ano
1: dyan pa din. Pero may isa ka pang pwedeng paupahan, ganun.
0: Oo, yung likod na.
1: Yung likod pa. Okay. Alright, very good, very good. At congratulations.
0: Balitas lang nga yung ano ko dito, yung isang antipolo, sa yung dalawa nga dito magkabit.
1: Grabe naman yung tatlong bahay. Iba din talaga. Oo.
0: Napakahusay. Hindi naman kuya dahil sa pag-ayabang sa'yo. Pero pag natapos nung lahat, pupuntahin talaga kita dito.
1: Iyabang mo. Okay lang yan kasi deserve mo yan.
0: Kaya na lang sa'yo sa Facebook. Pero maganda yung personal ka dito,
1: diba? Papakapihin ako ni Kuya JR sa kanyang mga paupa. Ay, nakakatuwa yun. Alam mo, sobrang inspiring niyang kwento mo, Kuya JR, sa totoo lang, diba? From probinsya.
0: Sabi ko nga sa topic na yun, ang dating ako, hindi na ngayon.
1: Yun. Diba? Tama, ang dating ikaw ay malayo na. Oo, malayo na sa ngayon na ikaw.
0: Oo, kasi din ako sinisingil ng ano eh.
1: Correct. Ikaw na maniningil. O, ayusin mo paniningil. Baka magkasunod ka din na ano ha.
0: Gagawin ko yan yung ginagawa sa akin.
1: Yan. Diba? Yan ang pinakatama. Alright, sige. Maraming thank you kayo, JR. Sorry. Inabot na tayo na alauna. Bumati ka muna. Shout out ka. Go ahead.
0: Meron nga pala akong i-comment sa'yo.
1: Ano yung... Ano i-comment mo sa akin? Kinakabahan naman ako sa'yo.
0: Kasi meron ito ng Sabado, ay nag-comment ni si Evangeline. Hindi kasi nung 12 ng Mayo, nandito yung kaibigan ko. So, tumawag kami dyan. Pareho kami naka-line up. Oo, pareho na. So, nung ano na, hintay kami ng hintay. Ikaw, alas 2 media na ba?
1: Hindi kayo natawagan. Hindi kayo natawagan.
0: Hanggang sa dumating alas 2 kaya dan wala. Walang nangyari.
1: Napuyat kayo, in short.
0: Napuyat kami.
1: Oh, yeah. Naririnig ngayon ng inyong mga pagkukomentan. O, ayan na. O, take note nyo daw, ha. Huwag kayo... Huwag kayong magpapalight up na hindi niya babalikan. Nagkagalit, o. Yan, o. Okay. Ayan mo, at wala na dito yung mga... dapat sisihin, no? Napalitan na, napalitan na.
0: Adosi pa yun, eh. No? Adosi pa ng Mayo nangyari. Oh,
1: ayan, o. Ibang-iba na ulit, ibang batch na ulit ang kasama natin. Kaya... Iti-take note nila yan, iti-take note. Lalo na si Carlo, iti-take note ni Carlo yan, di ba? O, ayan, okay.
0: Kasi, nakinig ko rin nga yung comment ni Evangelino nakaraan yung taga-antipuro kanong Sabado.
1: Okay, sige. Take note, well noted kay JR. Maraming thank you. Sige.
0: Oh. Ay, babatid ka lang yung kaibigan ko sa kanyang jowa ng happy birthday. Wala, hindi nakabahas. Hindi naka-
1: belated happy birthday na lang, ho. Oh, bumati ka na. Go ahead. Ikaw na ang bumati. Go.
0: Oh, sige. Oh, sige. Bumati ko si, ano, Ninang Biner, si MM, si Tess ng Pampanga, Sir Jovel, hindi yata na po yung naririnig. Lagi akong lit sa oras, eh.
1: Hindi, kakatawag lang ni Sir Jovel sa araw.
0: Kakatawag ba? Lit na ako sa oras. Misa nagigising ako, kuya Dani Alauna, media na misa alas 2 pa nga, eh.
1: Okay lang yun, basta hindi kulang sa tulog. Oh. Sino pa?
0: O si, ano, si Lito, si Jeff.
1: Sino pa? Parang inaalala mo pa. Sino pa? Sino pa?
0: Saka yung dalawang mag-asawa. Kayong mag-asawa.
1: Okay, maraming thank you.
0: Okay. Okay.
1: Alright, Sharon Cuneta, ito bang iyong awiting gustong mapakinggan?
0: Ito ng aking love yan, eh.
1: P.S. I love you.
0: Ito yung tumawag sa'yo noon. Ang problema, kasi yung araw dito, yung gabi dito, araw doon ay trabaho nila.
1: Ay, baliktad. Dito ay umaga. Oo, magkabaliktad. So, eh, mahirap naman kasi siyang tumawag pagka may time na siya. Baka kasi wala pa ako dito. Hindi kami...
0: ngayon, araw ngayon sa kanila.
1: Oo, may trabaho siya. May trabaho siya ngayon. Eh, mo na. Ipahatid mo na lang. Alright, sige. Ipahatid mo na lang kung meron siyang message at mga pabati at saka natin babatiin. Uh-huh. Okay? Maraming thank you kay JR. Maraming salamat sa pagtawag. Good morning. Salamat. Nakausap natin si Kuya JR ng Kainta Rizal. Oras natin, 6 minutes. Last one in the morning. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 107.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. That's David Pack with his song I Just Can't Let Go, and the past ni Ray Parker Jr. ang ating napakinggan. Ganda din ang song request sa atin ni Kuya Jay ng Taguig. Pag tumatagal, lalong tumitibay ng wadab. Oras 1:24, ang kwentuhan natin, dudugtungan nyo lang mga salitang yung dating ako. Sabi ni Miss Fatia Sinta, nung dating ako, nung bata ako, isang haragan yung batang makuto at laman ng laruan sa parke, pero nababakas ang palakaibigan, palaban at maliksing bata. Sa paaralan, average lang pero active lagi sa program dahil isa akong mananayaw. Sa high school, ganun din hanggang kolehiyo na di alam ng magulang na ang isang dating pasaway ay makapagtapos ng anak sa kolehiyo at ngayon, pareho nang may trabaho. Pahabol, sabi niya, naging isa din akong trabahante na maasahan, masipag at one thing, napabalik sa hanap buhay dahil sa naitanim kong tapat, may malasakit na lingkod. Ang kanyang song request, When I Met You by Apo Hiking Society. Salamat, Kuya Dan. Sabi ni Miss Fatty Jacinto. 1:25 ang oras natin. Si Miss Ethel Mojica, sabi niya, ako, ang dati ako isang hindi makabasag pinggan at medyo masungit, pero ngayon mas lalong masungit pag ano, masugi, o mas lalong naging masungit ko kasi bilang self-defense na lang po, pag yung dating ikaw pa rin, wala, patuloy ka po nilang aapihin. Dati kasi malambot ako, ngayon hindi na ako ganon, lalo po akong matapang kahit visual. May problema sa visual. Ito kasi pagod nga po akong tapak-tapakan at maliitin. Pagod na daw siyang tapak-tapakan at maliitin. Pa-request po ng Try Again by Westlife. 1:25, kausapin natin next caller natin mula naman sa Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Good morning sa mga kapamilya.
1: Kapamilya. Saan ang probinsya mo, Angelo?
2: Cebu.
1: Oh. So, marunong ka mag-bisaya?
2: Konti lang. Kaso hindi talaga ako.
1: Gamay lang. Shagit, mga bisaya. Wow. Alam ko yun, ha. Turo sa akin yung nakaibigan ko si Nicky Morena. Na nasa Germany. Shagit, mga... Tsaka ano, yung amping ka permi, ha? Ano ibig sabihin nun?
2: Di ko, ano, basta, ano pa ako, low pa lang ako sa Bisaya.
1: Mag-iingat ka palagi, amping ka permi.
2: Ano ba yung amping, pero yung, ano, yung kasunod, di ko ma-iingat.
1: Amping ka permi, palagi kang mag-iingat niya.
2: Yeah.
1: Good morning sa mga nakikinig sa atin at taga dyan din sa Cebu, sa Cebu mismo, o may iba pang?
2: Sa Oslob.
1: Oslob? Ah, kaya ka dun pabalik-balik?
2: Hindi naman. Parang last punta namin doon.
1: Hindi, wag. Huwag ka nang pabalik-balik.
2: Hindi. Last punta namin doon, bago yung 2026. Anong 20... I think...
1: Anong bakit 2026? Pa? Ngayon pa lang yung 2026.
2: Hindi, ano, di ba? Pumunta kami ng 2026. Nitong ano lang. March ba? Or,
1: kaya nga.
2: Ay, di, May pala. Ayun, nung bago noon, ano, siguro mga 2019. Pre-pandemic na kami nung...
1: Ah, pre-pandemic pa. Yeah. Sa parang mga lampas 5 years kayo bago mag-ano. Alright. Oh, sabi ni Jask, di ba waray si Ate Nikki yung mga Tagalete na language? Parang may alam din nila yung Bisaya eh. Waray tsaka yung Bisaya. Alam ko, nagtatagpo. Nagtatagpo na kasi sa dulo yun eh. Kaya alam na din niya. Basta yun lang nga natutunan ko. Sagit mga Bisaya. Oh, parang magsigawan.
2: Hindi naman lahat kasi ng mga taga ibang hindi taga Cebu ay hindi marunong Bisaya kasi
1: damay-damay. Oo, kung sino magkakapit bahay. Correct. Abawa ako, ang Quezon, ang kapitbahay namin, Batangas. So, yung mga ibang dialekto nila, mga words nila, nagagaya namin. Mga Dine, Gayan, Ganari. Yan. May mga ganun din kami sa Quezon.
2: Yeah.
1: Ikaw, Angelo, ano ang dating ikaw?
2: Ang dating ako ay nandito pa rin kaunti kahit papano. Pero,
1: okay.
2: Siguro, yung ibang ano talaga, yung... 18, yung mga ano parang pasaway. Meron naman konti pero wala nag-aano. Nandito pa rin lahat yung pagiging baby ko. Baby. Yung nagpapa-baby.
1: Nagre-react sa sarili niya. Oh, di ba nagki-cringe ka sa sarili mo? Oh, di ba?
2: Hindi, I mean, kasi itong si Lovey, siyempre may sinasabi naman siya na nung...
1: Parinig na sinasabi niya, parinig.
2: Doon, nag-ano lang, scroll-scroll na naman dyan, dung scrolling ka dyan, Lovey.
1: Diyang high naman dyan, galing sa malayo, Lovey.
2: Wala na, ayaw na nga eh.
1: Oh, diyang high lang. Ganun lang oh. Hi! Ganun oh, ganun kalayo oh. Wala?
2: Ay, kaso may natutulog pala dito. Sorry, hindi pwede.
1: Akala ko ba kayong dalawa lang magkasama dyan? Sino natutulog
2: hindi,
1: dyan?
2: Hindi, pumunta kami saglit dito para nga tumawag sa'yo kasi nga...
1: Saan kayo pumunta?
2: Hindi, galing kami sa condo namin. Doon nga kami na nalatili, di ba? And tapos, then, pumunta lang kami dito para lang ano magamit yung landline.
1: Saan yung dito sa bahay niyo sa QC?
2: Yeah, dito lang sa QC.
1: Kasama mo dyan si Lovey hanggang sa bahay ninyo sa QC?
2: Yes, pero babalik din kami mamaya.
1: Wow, para lang tumawag ha. Iba din ha.
2: Hindi, well, ano eh. Kesa naman gumamit ako ng load tapos mag-ano lang.
1: Ayaw mong gumamit ng load pero magagas ka o kaya magbubuk ka papunta dyan QC mula TAF. Doon sa TAF kayo?
2: Hindi. Lumipat na kami from TAF. Dito na kami sa bandang ano eh. Pag dito. Dito pa rin sa QC pero dito na sa bandang ano, Pagitan ng Muñoz. Dito na kami nilipat eh.
1: Umalapit siya sa bahay namin ha.
2: Kaya nga, siguro mga nasa na lang, I think mga 1 kilometer lang.
1: Mm-mm. So, ang dating ikaw ay makulit at pa-baby.
2: Hanggang ngayon, okay lang yun.
1: Ano yung pinaka-paborito mong dating ikaw sa lahat ng traits mo dati?
2: Siguro yung ano pagiging tahimik ko.
1: Tahimik ka talaga, Angel.
2: As in, like sa kotse, kahit mga ano, yung doon palang lumalabas yung katas ng pagiging introvert ko.
1: Katas ng pagiging introvert. Hindi magandang pakinggan yung katas ng pagiging introvert.
2: Buti nga, nawala na yung katas na yun at ayan, nawala na tuloy yung ano ko, naging ano na, madaldal na. Hanggang ngayon, madaldal na ako dito ngayon.
1: Oo nga, nahahalata ako nga eh. Sana si Lovey naman yung dumaldal next time kasi gusto namin siya naman yung madaldal. Nawala yung kadaldalan ko. Ano yung ginawa mo dyan? Bakit siya biglang nawala? Pinatahimik ka, ano? Pinatahimik ka ni Carlo Angelo. Oh, madaldal ka pala, ha? Bakit nawala yung kausap ni Kuya Dan? Saan napunta? Saan mo siya dinala? Nawala na siya forever? Ganon? Ano binababa niya? Anong nangyari sa kanya? Tumumbling ba si Angelo? Hindi natin alam. Sabi ni Jazz, pasagutin mo sa topic si Lovey. Ayaw nga magsalita nga ni. Oo, ayaw nga. Ano? Si Pindutings. Oo. Wala eh, baka ayaw kang ano ni Carlo dito, Angelo. Tinapos yung airtime. Andiyan na? Hello, Angelo?
2: Hello. Ayun. Dito na ako ulit, nagbabalik.
1: Oo nga, bigla kang nawala kanina ng parang...
2: Parang itong telepono ko yata nagkakaproblema.
1: Parang ginosting mo kami doon.
2: Nawawala yung aking... Hello?
1: Yan, hello. Yan, malinaw naman.
2: Ito, linya namin nagkakaproblema yung galing sa landline talaga.
1: Sa landline ang ano?
2: Yes, itong ward na to, nahawak ko, na nakakonect dito sa hinahawakan ko.
1: Tama. Oo, tama.
2: Yan, okay na.
1: Agree si Carlo dyan, agree.
2: Ah, grabe naman to si Lovey na makasabi ng karma na walang to.
1: Lovey, laksan mo yung karma. Parinig ako.
2: Wala na. Kanina nung nawalan na.
1: Paano niya sinabi yung karma? Karma! Sabi niya ganun?
2: Karma! Wala na kay Kuya Dan. Dito ka na. Mayroon lang namingan na tayo.
1: Dumadaldal lang siya pag wala nakakinig sa kanya. Eh, no? Iba
2: yeah,
1: din.
2: Ganyan talaga. Introvert din yan siya eh. Kaya sabi ko sa kanya, kung mahilig ka naman mag-take ng picture, why not maging photojournalist ka lang? Mas okay pa sa kanya.
1: Ay, alam mo, Angelo, si Don hindi naabutan yung boses ni Lovey. Kasi nandun si, kilala mo si Don, di ba? Kasama natin dito, pasulpot-sulpot. Ngayon, nandito ulit. Gusto marinig. Nagre-request ang kuya Don mo.
2: Sa kanya, isang ano na, one free trial na doon. Sabi na, free trial.
1: Bakit? At tapos na ba yung subscription?
2: Tapos na, parang nag-expire na nung
1: expired na.
2: Noon pa.
1: Ano ba naman yan? Di naabutan ni Don kasi. Ang dami pang hindi nakakaabot. Kailangan namin ng isa pang ano, isa pang pagkakataon.
2: Alam mo, Kuya Dan, buti nga nandyan ka. Kasi kung wala ka at ibang angkor ang umpulan, paniguradin mo di mo narinig.
1: Ano? Kung ibang angkor? Ay, hindi. Talagang magagalit ako dito pagka hindi ko narinig.
2: Ay, buti na lang. Ikaw ay nandyan. Di ka muna nag...
1: Magwawala ako pag hindi ko narinig si Labi. Ngayon nga, gusto ko nang magwala. 1:34 na, bumati ka muna kung may babatiin ka.
2: So, eto, binabati ko lang talaga. Hindi siya nakikinig pero alam kong maririnig ito. Happy 98th birthday sa aking lola, na si Lola Emilia. Hi, nanay. Tawag namin sa kanya, nanay. Hi, nanay. Happy birthday and... yan, sana nagustuhan niya yung surprise ko kahit wala akong gift. Ang surprise ko binigay sa kanya ay yung aking pinakamagandang girlfriend sa kasaysayan ng kanyang buhay.
1: Nakutuwan-tuwa yung lola mo dyan, Angelo.
2: Of course. Tuwa-tuwa. So, sabi niya, ano, sana maganda yung anak niya.
1: Sabi ng lola mo, ay, iyan na ba yun? Ay, maraming.
2: Iyan na ba? Gabi naman tong apo ko.
1: Sabi naman, kakaunti ang salita ng girlfriend mo, ha, sabi nung...
2: Ay, ang ganda ng boses, eh. Manang-mana sa akin, eh. Ay, then, joke lang.
1: Sige, ano pa gusto mo sabihin?
2: Yung mga kaibigan ko lang, sila Christine, Angela, Danica, and Angela, tama ba? Christine, Angela, Danica.
1: Aba, hindi ko alam, kaibigan mo yan, bakit ako tinatanong
2: yun,
1: mo?
2: Yun, wala na ako ng ano... Then, siyempre, si Kuya Aljon, kung nakikinig man. Hi, Kuya Aljon. Good morning. And then, siyempre, si Tristan Rapadas. Ito, si Tristan din pala sinabi sa akin na isang narinig niya sa'yo.
1: Alam mo yan, si Tristan, para din niya si Labi, hindi ko rin naririnig ang boses niya.
2: Hindi, sa iba to nakikinig eh. Sa FM to nakikinig eh.
1: Oh, eh, siyempre, wala kami doon. Paano niya kami maririnig doon?
2: Wala tayong magagawa. Hindi natin choice na ihihit natin sa...
1: Eh, akala ko ba, pinagmo-monitor mo siya ng DCMM, ng Remember
2: Music? Ayun lang, isang beses lang yan. Pero sa iba talaga siya nakikinig. Sa kabilang banda.
1: Ayaan mo na, huwag mo nang ayain dito.
2: So ayun, may hindi pala siya sinabi sa akin na, ano, ikaw pala Kuya Dan, kung laude ka pala Kuya Dan.
1: Huwag niyo ba manit na batay?
2: Ayun nga eh.
1: Pinapalaki niyo.
2: Ano, parang ano, nag-uusap ko sa isang, ano, prestigyosong anchor ngayon. And
1: wala.
2: Hopefully, may makuha akong aral sa'yo Kuya Dan.
1: Wala. wala masyado. Ako lang to.
2: Ano lang siguro, aral na mabuti and siyempre magaling.
1: Alam mo kung meron akong ipapayo sa'yo. Alam mo kung ano? Huwag kang absent na absent.
2: Actually, sinusulit ko lang naman yan first to second year. Okay na yun. Dito seryoso ko na third and fourth. Katulad ng seryoso ko nung senior high. Ay, hindi pala ako seryoso doon. Seryosoin ko kapag junior and senior years ko na.
1: Sige. Bahala ka na. Kailan mo kami siseryosohin dito. Sige, ano ang song request mo?
2: Song request na lang. Ito lang yung Heaven by Bryan Adams.
1: Heaven by Bryan Adams. Alright, sige, lalagay natin. Maraming salamat, Angelo. Good morning sa iyo dyan sa Quezon City.
2: Good morning.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye.
1: Okay, nagagalit si Just sa iyo, Angelo. Huwag ka daw umabsent. O, tamo, sinisigundahan niya. Unang aral, huwag umabsent. O, sabi ni sabi ng Kuya Just mo. Makinig ka dito sa Kuya Just mo kasi ito, fresh grad din to eh. Tama ba, Just? Kakagraduate mo nga lang din ba? Ay naka, 1:37 na sa ating pagbabalik. Basahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya huwag kayong alis. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Abby Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio.
3: deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte.
4: Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon.
5: Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan.
3: Kasama sina May Valia Siniza.
4: Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka.
3: At Salve Duplito.
5: Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan.
3: Yes. Kaya tutok na tuwing Linggo, 9:30 a.m. sa Teleradio Serbisyo at Radio 630.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:39 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga araw na bigla ka na lang namimiss ang pagiging bata. Hindi dahil gusto kong takasan ang mga responsibilidad ngayon, kundi dahil noon, napakasimple lang ng buhay. Wala pang iniisip na deadlines, mga bayarin, o mga problemang tila walang katapusan. Naalala mo ba noong ang pinakamalaking problema lang natin ay kapag hindi tayo pinayagang lumabas para makipaglaro sa mga kaibigan natin? Na para bang gumuho na ang mundo kapag narinig natin ang mga salitang, bukas na lang. Nakadungaw lang tayo sa bintana habang naririnig ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Umaasang baka magbago pa ang isip ng mga magulang natin. At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa computer shop? Excited na excited tayong mag-ipon ng barya para makalaro kahit isang oras lang. Kapag hindi nabigyan ng pangkompyuter, sobrang lungkot na agad ng pakiramdam na para bang napakalaking kamalasan na ang nangyari. Hindi natin alam na darating ang panahon na ang mga problemang yon ang hihilingin nating balikan dahil napakagaan pala ng buhay noon. Noong mga panahong yon, sapat na ang isang hapon ng habulan, taguan o paglaro sa computer siya para maging masaya. Hindi natin iniisip kung ano ang mangyayari bukas. Basta mahalaga lang ay makasama ang mga kaibigan at masulit ang bawat sandali bago lumubog ang araw. Ngayon, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan kong ang mga alaalang yon ang ilan sa pinakamagagandang regalong iniwan ng pagkabata. Hindi man natin maibalik ang mga araw na yon, maaari pa rin natin silang balikan sa ating mga alaala at ngumiti. Dahil minsan sa buhay natin, naging sapat na ang maliliit na bagay para maging tunay na masaya. Sana kahit gaano man kabigat ang buhay ngayon, huwag nating kalimutang alalahanin ang batang minsang naniwalang ang pinakamalaking problema sa mundo ay ang hindi makapaglaro sa labas o ang hindi makapag-computer kasama ang mga kaibigan. Siguro, ang batang yon ang magpapaalala sa atin na may isaya pa ring matatagpuan sa mga simpleng sandali. Dear, ingatan mo sarili mo ha. At sana, huwag mong hayaang mawala ang batang masiyahin na nananatili pa rin sa puso mo.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:52 na po ng umaga, napakinggan natin ang song request ni Angelo ng Quezon City. The song from Bryan Adams, Heaven, at ang

0: sa programang Remember Your Music. Masasarap na tugtugan at syempre mas masarap na kwentuhan. Yan ang aming nilalatag dito para sa inyo. At alam nyo pang mas masarap? Masarap magkape at magtinapay sa mga sandaling ito. At syempre, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Kape, at tinapay na. Pwede yan ah. 153 ang ating kwentuhan. Dudugtungan nyo lamang ang salitang yung ako dati, no? Yung dating ako. Ano ba yung dating ikaw, ha? Hanapin mo lang Dan Capuchon sa Facebook at mag-comment, mag-PM ka doon. Katulad ni Ate MJ Tosok, sabi niya, hello kay Dan, good morning, happy Thursday. Pa-shoutout po sa mahal kong alaga na si Mami Lee ng Barangay Daligan Tipolo Rizal at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Lagi silang nakatutok at palaging nakikinig sa Remember Your Music. Dati akong slim. Nako po, talaga mga problema natin, pati ako. Dati akong slim at sexy, ngayon ang laki ng pagbabago nang ako'y magkaedad na. Medyo nag-consistent na 70 plus kilo kahit mag-gym at magbawas ng kain, parang walang pagbabago. I feel you, Ate MJ. O ganun talaga daw kasi nga daw yung metabolism. Isisi natin sa ating metabolism na medyo hindi na ganun kabilis katulad nung dati, pero wag kang mawawalan ng pag-asa. Di ba mahilig ka mag-volleyball, Ate MJ? Di ba sports mo yan? Ano yan? Madadala yan. Pero ito kasi ang dito tayo nagkakamali. Kasama na ako, no? Sa mga gustong magbawas dyan ng timbang. Yung exercise, kasi ako katulad ko, nagiging consistent na ako sa exercise, no? Lagi ako nag-walking everyday, 30 minutes to 45, ganyan. Pero kasi yung exercise, maliit na part lang sa pagbababa ng timbang, no? Pero maganda yun sa katawan para active ang ating katawan, di ba? Healthy tayo. Pero kung gusto mong magbawas talaga, ang totoo talaga niyan ay nasa kinakain talaga natin. Oo, kasi yung exercise, mababawasan ka dun, pero sobrang bilis mong mababalik yun kapag ka hindi mo na control yung pagkain mo. So, sa mga gustong magbawas dyan, ang kailangan nating tutukan ay yung ating mga kinakain. Madami ng ways, di ba? Yung iba nagfa-fasting, no, yung hindi kakakain ng ganitong oras, tapos may window time ka lang. Yung iba naman nagka-calorie deficit, di ba? Caloric deficit. Yun naman ang ginagawa ng iba. Yung iba naman puro mga low carb, yan, mga low carb naman ang kinakain. So, kung gusto talaga nating mabawasan or maging visible yung pagbawas ng mga taba-taba, bukod sa palaging exercise ay yun nga, sa pagkain babantayan natin. Kaya yan, Ate MJ. Laban lang. Laban lang. Pa-request daw ng leader of the band, sabi ni Ate MJ Tosok. At saka special memory, yun naman daw kay Mami Lynn. Sabi ni Daff Bitco, hi Kuya Dan, listening and watching sa program mo right now. Pag-greet kay L na nakatambay sa aming office pantry. Oy, good morning sa inyo. Saan ang office nyo, Daff? Oo, saan kayo, saan kayo naroroon? Kahit ano lang, kahit lugar lang, para mabati natin kayo kung saan kayo nanonood sa atin. Hello, hello at good morning sa inyo ni L. Ba't kayo nakatambay sa pantry? Gugutom na din kayo, no? 156 yung sabi natin, next caller from Antipolo naman. Nasa linya natin si Kuya Ruel. Kuya Ruel, good morning.
1: Good morning po.
0: Akala ko binaba mo yung telepono. Kinabahan ako. Kuya Ruel, hello. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po, sir.
0: Ayun. O, dito ka makinig sa sa telepono natin para hindi ka ma-delay pag pagsagot. Okay? O baka malapit ka sa radyo or sa TV, pwedeng layo ka muna ng konti kasi nag-feedback tayo eh. Erwel?
1: Apo.
0: Yan. Patay mo muna. Yan. Mic test. Okay. Wala na. Okay. Hindi pala, mamaya pala. Babalikan na lang. Mamaya na lang. Sige. Pagka tatawag ko kayo, ha, yun ang reminder natin, lalayo kayo sa radyo or sa TV kasi nagfi-feedback. Yung iba naman, ang ginagawa, kausap sa phone, tapos inaabangan yung salita ko sa TV, may delay ho yan. Para tayong TV patrol pag ginawa niyo yan. Yung nakaganda.

0: lang yung yes ka ba yan? Oo, gaganan ako sa inyo, may delay. O kaya ano na lang, sa cellphone na lang kayo makinig para walang ano. First time caller pa naman yata si Kuya Roel. Mamaya anuhin natin. Balikan natin si Kuya Roel. Sabi ni Daf, pag-greet din daw po kay Tope at El dito sa Optum Alabang site. Yun! Mga nakikinig pala sa atin dyan sa Alabang. Oo, good morning. Oy, Tope! favorite ko yung pangalan Tope. Parang pag sinabi mo, parang tropa mo, no? Uy, si Tope nga pala, oh. Tsaka meron ako siyang, may isa akong character na ginawa sa drama na Tope yung pangalan na paboritong-paborito ng mga nakikinig. No, si Tope, tsaka si El ng Optum Alabang. May kakilala akong taga Optum, ah, pero hindi sa Alabang. Alam ko sa Taguig yata yun. Oo, ang aking kaklase nung college na si Eric. Magandang umaga sa inyong lahat dyan ng mga gising ng ganitong oras at nakatambay sa pantry. Ayan ha, pwedeng ipadala ang inyong mga sagutan ng ating topic for today. Yung dating ako. Ano ba yung dating ako? Ako yung dating ako. Ano? Ito medyo seryosong sagot. Yung dating ako, ano ko eh. Parang ang liit ng ano ko, ng pag-unawa ko sa iba. Oo. Oh. Nagbago na si Kuya Dan. Oh, di ba minsan may ganun tayo, yung parang hindi mo na masyado iniintindi yung ibang tao. Ganun ako eh, yun yung dating ako, yung parang hindi sa walang-wala akong pakialam, pero siguro tamad akong mag-explore pa, kilalanin pa yung tao. Ganun ako, yung parang kung anong pagkakakilala ko sa'yo, yun na yun, no? Parang hindi na magbabago. Pero ang natutuhan ko eh, dapat pala nagbabago tayo, no? Kailangan nagbabago tayo for the best, no? Hindi pwedeng masastuck lang tayo sa mga ugali na alam naman natin yung ugali ay hindi maganda, no? Or parang may dapat i-improve sa ugali na yon. So wag kang masastuck dun sa ugali na yon. Kailangan pag nalaman mo na ito palang ugali ko, meron pa palang i-improve to, i-grab mo yung opportunity na i-improve ang ugali na yon. Kasi kapag nagmatigas ka, hindi, okay na ako dito, kampante na ako sa ganitong ugali, okay na ako sa ganitong version ng sarili ko, di ba? Kumbaga yung mga cellphone nga nag-a-update eh. No, tapos ikaw hindi ka nag-a-update, di ba? Yung mga sabihin ko pa kung ano yung cellphone. Basta yung cellphone, di ba? Di ba? Every now and then biglang may ganitong version na ulit ang ano, ang available sa cellphone na ito. Di ba ina-update natin kasi nga tinatanggal yung mga bug, tinatanggal yung mga delay, di ba? Ini-improve. So, parang sa ugali din natin. Kapag ka meron tayong mga ugali na alam mong dapat i-improve, at dumating yung chance na natutuhan mo na, okay, pwede palang baguhin ko ito, or ganito pala dapat ang atake sa ganitong pagkakataon, i-grab mo yung opportunity na yun. Kasi para din sa sarili mo yun, di ba? Sabi ni Daf, Kuya Dan, paulit daw po kasi, ano? Kasi na-miss ni El. Magbi-video daw siya. El, ready ka na ha? Bibilang ako para para maabutan mo yung bati ko sa'yo, ha? Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Magandang umaga, El. At sa'yo, Tupe ng Optum Alabang. Sana ay maganda ang inyong Thursday morning at samahan niyo ko hanggang alas 4. Ayos ba ito? Na-video mo ba?
1: Maganda umaga, Tope at Ella. Sana nakuha niyo yun, ha? Para maganda yung video natin, ha? O siya. 201 na, no? Balik tayo sa kwento na tugtugan mamaya. Lamang po kayo at dito lang din ako. Huwag kayong mag-alala. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:19. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. A request sa atin mula sa Apo Hiking Society, When I Met You, yan ang ating napakinggan. Kwentuhan, tugtugan, hanggang alas 4 ng umaga, yan ang ating gagawin. Sasagutin niyo lamang ang ating, o dudugtungan niyo lamang ang salitang ating pinag-uusapan ngayong umagang ito. Yung dating ako. Oo, kahit anong kung paano mo i-describe ang dating ikaw, pag-uusapan, pagkukwentuhan natin yan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman ay mag-comment sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Ayun pala, sabi pala ni Miss Emmy Aguilon, Kuya Dan, 7 PM dito. Bonjour. Good evening. Padalhan kita ng kwasong. Ay, gusto ko yun. Kwasong. At saka, pande. Alam ko to eh. Na-order ko to eh. May pande chocolate. Tama ba? O pande coco. Ano ba? Nakikita ko ito. On-order ko to eh. Mahirap nga din. Pande chocolate. Uuwi ako in 2 weeks. Ay, talaga po ba? Miss Emmy, talaga ba? Hindi ko tatanggihan yan pag lalo pag galing talaga sa ano. Halimbawa, galing talaga sa France. So, yan, no? Pande chocolate. At saka ng croissant. Alam mo, pangarap ko dati. Ay, ito pala, may entry pala ako, no? Yung dating ako. Alam niyo ba, ang dating ako? Akala ko dati, sabi ko, meron akong, ano, may deal ako sa sarili ko. Sabi ko, pag umabot ako ng 25 years old, at walang nangyayari sa buhay ko, lalo na dito sa Pilipinas, sabi ko, pag umabot ako ng 25 years old, at walang nangyayari sa buhay ko sa Pilipinas, pupunta ako ng ibang bansa. Tapos, doon ako magtatrabaho. Bahala na ako, wala akong dream job. Oo, ang gusto ko yung parang MMK yung buhay ko. Yung pagpunta ko ng ibang bansa, makikipagsapalaran ako. Yun, ganyan yung gusto ko eh. Kasi competitive akong tao eh. Alam ko na kahit anong mangyari sa akin, hindi ako papayag na ano na pawala-wala lang ako sa ibang bansa. Sabi ko, kahit mag-start ako sa pinakamababa, basta alam ko kaya kong iangat ng sarili ko. Ganun ang fantasy ko dati. Oh. Tapos, ano, ang gusto ko nun, di magsusumikap ako, talagang gagawin ko ang lahat. Tapos gusto ko, ma-feature ako sa MMK. yun ang dating ako. Oo, tapos uuwi ako sa Pilipinas. Tapos pagdating, wow, grabe, ito ka na ngayon. Ganyan gusto ko na gawin. Tapos sabihin ko, hindi, nagsumikap lang ako. Ganun talaga yung gusto kong gawin dating. Mabuti na lang, nung pagka 25 years old ko, kahit paano may nangyayari naman na sa buhay ko. So, wala, hindi na ako umalis. Pero alam mo, si Miss Emmy, dyan ko gustong pumunta sa France, sa Paris, o, sa Paris. Gusto ko pumunta sa Paris. Oo, para gusto ko dun mag-waiter ako, kahit ano, gagawin ko lahat. Oo, magtatrabaho ako dun. Sabi ni... Si Carlo daw, pag 25 gusto niya, kasal na siya. Ay, ilan taon ka na ba ngayon? Ngayon, 25 na siya. Namimili siya ng kakainin sa fast food. Ganun na din yun. Masarap, parehong masarap. Tapos single siya. Eh, ganun talaga. Hindi talaga nagkakatotoo sa mga dating tayo. Ako nga eh, di ba? So, realize ko, okay, pwede naman pala kahit papano. No? Hindi man sa ginusto kong pagkakataon. May nangyari pa naman, maraming salamat kay Lord at kumbaga binigyan niya ako ng opportunity na dito na lang magtrabaho. Eto na, nagbabalik mula sa Antipolo, kausapin na natin talaga si Kuya Ruel. Kuya Ruel, good morning.
2: Hello po.
1: Yun. Hello, welcome. Welcome po Kuya Ruel. First time niyo pong tumawag.
2: Yes po, Kuya Dan.
1: Uy, welcome. Kayo po ay taga-Antipolo. Gaano na po kayo katagal nakapakinig ng programa natin?
2: First time ko pa lang.
1: First time pa lang?
2: Kuya, kasi
1: Oy,
2: kasi ayos. Kasi nagla ko ng radius na saman kasi.
1: Ay, okay yan, okay yan. So, parang ano lang kayo, nagpihit-pihit lang kayo, tapos biglang, oy, pwede akong tumawag dito, ha?
2: Opo.
1: Yun, o, sige, magpapakilala ko ako ng formal. Para, ano, para meron, para meron tayong, ano, rapport, building rapport. O, so, dito po, welcome sa Remember Your Music, at dito po, eh, araw-araw, alas 12 hanggang alas 4, kwentuhan, tugtugan. So, pwede kang tumawag, katulad ng ginagawa mo ngayon, pwede kang mag-request, at saka, pwede kang makinig lang, kung medyo nasa-shy kang makipagkwento. Tapos araw-araw may topic tayo. At ang nasaktuhan mo, Kuya Ruel, ay mamaya sasabihin ko sa iyo. Gusto mo...
2: Naburan po kayo, Kuya, sa ano, yung disimen po.
1: Ay, salamat po, salamat po. Ako naman, gusto na... So, napakilala ko sarili ko. Ikaw naman, gusto ko namang makilala, Kuya Ruel. Ikaw ba, eh, bakit gising pa ng ganitong oras?
2: Po.
1: Bakit gising ka pa ho ng ganitong oras? Anong ginagawa mo?
2: Hindi ka mga... Hindi nga po, nakikinig nga po ng ano niyo.
1: Tama. Tama naman to. I mean, ano ba, hindi ba kayo makatulog? O may trabaho kayo? O nakikinig lang talaga? Tama din naman yun. Hindi ka naman mali doon.
2: Ay, Kuya, papahinga po kasi pag umaga, may trabaho po ako, nagmamasage ako.
1: Ah, okay. So pag umaga, ikaw ay nasa trabaho. Pagka ganito, hindi ka agad makatulog? O maaga kang natutulog tapos nagigising ka ng madaling araw?
2: Katulog naman. Nga po, narinig ko po yung programa
1: yan. Yan, sige. Tama din naman. Kulit ko kasi, sinabi na nga nakikinig sa Remember Your Music. Sige, ito Kuya Ruel. Ikaw ba ay ano? Ikaw ba ay may kasama sa bahay? O mag-isa ka lang?
2: Meron po. Ano din? Blind din.
1: Blind din, okay. Sige. Ito na, ang katanungan. So, araw-araw may topic tayo. Ang natapatan mo ngayon, dudugtungan mo daw ang salitang, yung dating ako, kung ibig sabihin kung ano ka dati, anong pwede mong ikwento sa amin dyan, Kuya Ruel?
2: So, ang gusto ko ba yan, Kuya? Kasi, yun nga, yung topic na yun eh, nung talaga yun ang dating ako, talagang, ang pagkakilala sa akin doon kasi hindi naman po ako taga dito talaga. So, mga nangungupahala po ako dito sa Maynila. Nagtatrabaho po ako.
1: Saan ka talaga, Kuya Ruel?
2: Taga-Bicol po ako, Kuya.
1: Taga-Bicol, oh. Nadadaanan mo ang bayan ko. Ako, taga-Quezon naman ako. So...
2: Ako, taga-Bicol po ako. Yung dati po, yung sarili ko parang matampuhin ako. Hindi lang ako pansinin ng mga kaibigan ko. Atampo na ako. Sabi ko, yung mga kalaro ko, may mga iba ng kalaro. So, yun, itatampo ako. Tapos, parang, naano din ako, parang sa tingin ko, sa sarili ko, sabi sa sarili ko, parang iniiwasan ako. Kasi dyan nga, bulaga kayo na ako nakakakita.
1: Parang,
2: kulang ako sa kanila. Parang ayaw nila akong kalaro. Ayun, dati, kaya ako.
1: So, yung...
2: Tapos, dati, nung nasabi ko lang ako, lagi ako nung nasa bahay, laging boring ako. Paano kaya maano yung, kasi basta mahabang kwento ko kaya eh.
1: So ano to?
2: Yung iba lang na maano ko.
1: Yung ma-share mo. Para ano to, yung dating ikaw, di ba yan yung dating dati, ikaw?
2: Nasa bahay lang ako, lagi akong iniiwanan ng mama ko sa mga... kamag-anak ng stepfather ko, yun, ang ginawa ko sa sarili ko para mabago yung ano ko, naging masipag ako. Yun nga, nagkaroon nga po ako ng kaunting pinagkakakitaan, nag-iisip ako kung paano ako magkapera, magbigay sa magulang ko. So, yun, na pinag-isip ako na hindi ako laging nasa bahay lang. Boring talaga pag lagi nasa bahay lang.
1: Tama.
2: Naumakbang ako para sa sarili ko na para makatulong din ako sa magulang ko. Ayun, natitinda ako ng money. Natitinda ako ng mga ng mineral water. Tapos, lahat pinapasukan ko. Ayun ang dating ako talaga na masipagin. Pero yun nga, na hindi lang talaga doon ako nag-stop. Kundi may inano talaga na para trabaho talaga pala para sa akin. Ito nga po yung mamasahe. Kaya po ako naging napunta dito sa Maynila. Yun ang yun ang pinagkaiba na sa nung dating ako sa ngayon po.
1: Oo, pero ang ganda-ganda ng kwento mo, Kuya Rowell, ano, talagang maraming salamat dahil kumbaga sinabayan mo kami, dinala kami mo kami sa unang-unang kwento ng buhay mo hanggang ngayon. Parang alam mo sa maikling minuto na 'yon, parang nakilala ka namin kaagad, Kuya Rowell. Maya maraming thank you, ano. Pero nakaka-proud yung ginawa mo, no, na yung pagbabago nag-start mismo sa sarili mo, na ayaw mo na ng ganito, naboboring ka lagi, ayaw mo nang wala kang ginagawa sa bahay, and look at you now, 'di ba? Natagpuan mo, sabi mo nga, natagpuan mo yung trabaho na pwede pala talagang gawin ng nasa katulad mong kalagayan. Kaya nakaka-proud.
2: Yan na talaga ko, pangarap ko talaga po to, Kuya, ng ano, na makaluwas dito sa Maynila para nga ano, magmasay. Kumbaga mayroong ginamit na tao para ako ay mapunta dito sa Maynila. Yan, sobrang pinagpapasalamatan ko din po.
1: Gaano ka na katagal ba na nandito sa Maynila at nagtatrabaho?
2: Magmamasay po.
1: Oo, gaano na katagal?
2: Almost ano na, 2 years na ako dito sa Maynila.
1: 4 years? 4 years?
2: 4 years po.
1: 3? 3? 2? 2? Ah, 3. Okay, alright. 2 years. Ah, 3 years. Oy, matagal-tagal na rin, Kuya Rowell. At masasabi mo ba na, ano na, kumbaga malaki-laki na talaga yung pinagbago ng ikaw ngayon at sa dating ikaw?
2: Malaki na din po. Kasi nakakapagpaano na ng bahay. Nakakapagawa na.
1: Wow! Ang ganda, ang galing. Alam niyo, nakaka-inspire kayo sa totoo lang yung mga kinakwento niyo sa akin, kasi may mga kung tatambay ka lagi dito, maririnig mo marami din ditong mga katulad mong kalagayan na ganyan din, nakaka-inspire din. Kanina lang tumawag si Kuya JR, katulad mo din, mula probinsya, nagtrabaho, as Kuya JR, 3 na bahay, sosyal, oo. At ikaw naman ngayon din nagpapagawa din, ako nakaka-proud kayo, no. At sana itularan kayo
2: na. Saka po, Kuya, ano, ito pa, wala akong guide.
1: Wala kang guide, na, ikaw lang.
2: Tulo po ako na mag-isa. Oh, na, ano, nagpapaalis lang yung pagsaray ng jeep.
1: Grabe, no?
2: Ganun yan. Parang, kaya ko siyang mag-isa, lakas loob lang.
1: Mm-mm. Talagang, ano mo siya, pinagpursigihan mo na magawa mo itong mga ganitong bagay na ikaw lang din mag-isa. Nakatawa. Maganda, maganda. Maraming thank you sa pag-share niyan, Kuya Rowell. At sana patuloy ka pang i-bless ni Lord sa mga gagawin mo pa. At kung gusto mo matambay dito, tawag ka lang anytime pagka gusto mong makipagkwentuhan. Okay? O dito, pwede ka nang bumati. Baka may mga gusto kang batiin. Go ahead.
2: Una po sa lahat, binabati ko yung pinakamamahal ko na taga ano, may iba.
1: No, you're ano? Ay, si Jennifer! Si Jennifer! Ha, ikaw ang boyfriend. Grabe yung mga plot twist ninyo. Ikaw ang boyfriend ni Ate Jennifer? Na tumatawag din dito, tama ba? O ibang Jennifer yan? Oy! Grabe na. Grabe naman. Oo, ang ganda ha. Kunentuhan mo muna ako, tapos sa dulo yung plot twist ha. Oh, nako. So, ibig sabihin si Ate Jennifer ang kasama mo dyan ngayon?
2: Ah,
1: ako. Oy! Jennifer! At si Kuya Rowell. Ay, hindi kasi nagtatrabaho sila. Tulo, masyado naman kayong... Kayo!
2: Ay, hindi ko, ano,
3: grabe na to!
1: Magkaano?
2: Magkahiwalay na branch.
1: Magkaano? Isa pa? Magkahele?
2: Ano? Magkahiwalay po kaming manager.
1: Ah, magkahiwalay, magkaiba. Ah, okay. Sige, o siya. O, batiin mo muna ng... Pa-message ka muna. Oh, pa-message ka muna kay Ate Jennifer. Tumawag din niya na isang araw eh. Ikaw pala yun ha. Oh, sige. Ano ang ano? Anong message mo muna kay Ate Jennifer?
2: Message ko lang sa kanya. Huwag siya lang
1: imang tampo. Yun. Okay. Ate Jennifer, huwag daw tampuhin. Oo.
2: Sa paghihintay niya pupunta din ako. Narating din ako.
1: Yeah. Yan, tama. Alright. O, may baka pang gustong batiin, no? Si Ate Jennifer lang. Nagang...
2: binabati ko din po yung kasamaan ko din dati na Santa Lucia.
1: Mm-hmm.
2: Yung si Jun. Yung kasamaan ko, taga Bicol, tapos yung kanyang busing. Tapos yung mga Joanna, lahat mga taga dito sa pamilya. Kakilala ko na din. Mga kabulagan po. Ang kapwa kabulag.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Keruel. Ano ang awitin na gusto mo mapakinggan mamaya pagkatapos ng kwentuhan natin?
2: Na lang po ko, kuya. Sayang from Lerner de la Puente, tapos Wish Night and Say Goodbye.
1: Claire de la Fuente. Patingin nga, Claire de la Fuente muna tayo. Ano yung title? Sorry?
2: Opo, sayang po.
1: Sayang?
2: Opo, sayang.
1: Ay, patingin nga, parang sayang. Wala yata tayong sayang, ha? Sayang. Wait lang. Meron na yun. Claire de la Fuente. Nakita ko na. Ayun na yun. Yun.
2: Opo, tapos yung Say Goodbye ng Westlife.
1: Say Goodbye ng Westlife? Tama?
2: Opo, never say goodbye yan.
1: Never say goodbye. Never say goodbye. Kinakanta ko kasi hinahanap pa namin kung meron kami para ano, say goodbye lang yata, walang never. Tama ba? Say goodbye lang yung title. Tama ba, Kuya Ruel?
2: Say goodbye. Meron din ba yung Bon Jovi? Kung alam.
1: Ayun, Bon Jovi. Alright, sige. Pareho meron. Maraming salamat sa pagtawag at good morning sa inyo dyan sa Antipolo, Kuya Ruel. Ha?
2: Salamat po.
1: Salamat. Bye-bye. Yung pala ang boyfriend ni Kuya. Alam nyo kayo, ang dami nyong connected kayong mga... Hindi. Kasi si Ate Jennifer, nung tumawag, sabi niya may boyfriend na siya, pero hindi niya pinakilala ko sino. Oh, ngayon tumawag yung boyfriend niya mismo. Alam niyo para nagiging love connect na ako dito. Oo. No? Dito pa nagkatuluyan, hindi. Sila na bago sila tumawag dito. Pero si Ate Jennifer, pakipot pa kasi last time. Sabi niya, eh, kasi bago pa lang kami. Bago pa lang, pero magkasama na din sa Antipolo. Ate Jennifer, ha? Ikaw, ha? Kakatuwa kayo, ha? Kayo. Gusto ko yung kunentuhan niya muna ako, tapos sa dulo, ako nga pala yung boyfriend ni Jennifer. Oh my, Jennifer. Ay, nako. Maraming thank you sa mga tumatawag. Oy, 2:35. Mag-commercial muna tayo. Magbabalik pa rin po tayo. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
4: Remember Your Music sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: Good morning, Kuya Dan. Pa-request po ng You Light Up My Life. Sabi niya. Si Makoy ay nagpapabati sa mga gamer friends. Kanyang mga kagame. Kagame. Na sila Ryle, Koey at Liza. Katatapos lang ng aming gaming session. Sana all. Nag-gaming session ng ganitong oras. Pa-request daw ng, ano to, Love Is All That Matters. Alam mo, Makoy, paborito mo yan. Lagi ko naririnig sa iyo yung kantang yan. Love is all that matters, faithful and forever. Ayan, si Eric Carmen. Sige, ilalagay ko para sa iyo, Makoy. Ikaw pa ba? Pero dapat sumagot ka, Makoy. Dapat sagutin mo muna ang katanungan natin. Dugtungan mo ang salitang... dugtungan mo ang salitang ano, Makoy? Yung dating ikaw. Ano yung dating ikaw? Kunyari, hindi ko alam yung dating ikaw. Dali, sagutin mo, dali. Aantayin ko ang kasagutan mo, ha? Ito, nagre-request, hindi nag-e-entry. Dapat may entry. Yung dating si Makoy ay excited ako kung anong isasagot niya. Pero kayo din ha, pwede kayo magpadala ng inyong mga kasagutan sa ating topic for today. Mag-comment kayo sa ating Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capuchon. At mababasa niyo doon yung art card at mamaya babasahin ko kung anong kasagutan ninyo. Sabi ni Marvin, yung dating ako payat. Tama, ako din. Pareho tayo. Oo, payat. Grabing payat ko nung high school, kakaiba. Oo, parang akong hindi ko makain, parang ganun. Tapos ngayon parang, ewan ko ba, nasobrahan naman. Nakakainis. Pero iba talaga ang katawan natin. Feeling ko lahat naman tayo, di ba? Iba din talaga ng mga kabataan natin, ng mga teenage years natin. Sobrang bilis. Alam mo yung kahit kain ka ng kain, di ba? Kahit na ang dami mong tinitake na carbs, wala yung carbs na yan. Tunaw ka agad yan, no? Sa bilis ng ating mga metabolism. Pero ngayon wala na eh. Sayang naman. 2:51 ang oras. Kausabi din natin ang ating next caller from Cavite. Parang mahaba yung tinatype ni Makoy na entry. Makoy, babalikan kita. Diyan ka lang ha. Kausapin ko muna si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
1: Sir Dan. Ito na naman yung pinaka-seryoso mong kausap.
0: Ito na naman yung pinaka-ang gandang kausap.
1: Walang kalokohan.
0: Wala kalokohan.
1: Talagang matino kausap.
0: Matino, malinis, diretso.
1: Diretso.
0: Gigigil ako sa'yo. Kumusta, Sir Eduardo?
1: Ito. Galing ng UK.
0: UK?
1: Oo.
0: Oh, come on. So, have you been to Wimbledon?
1: United Kainan.
0: Oh, come on. What did you eat there?
1: United Kainan sa Nueva Ecija.
0: Anong kinain mo there? Like, pinik pecan? Or like,
1: Palako.
0: Alam mo, hilig-hilig mo talaga. Hilig-hilig mo sa mga exotic food. Di ba last time? Parang ano yung kinain mo last time?
1: Ibabalik ako. Ibabalik ako ha. Kagabi, tumatawag sana ako. Tatawag ako. Ang lakas ng ulan dito, kumidlat.
0: Wala.
1: Yung ano ko, yung YouTube ko.
0: Wala.
1: Yung ano ko.
0: Alin?
1: Yung
0: radyo.
1: Alin talaga? Kumidlat, nawala yung cable.
0: Pati yung
1: cable.
0: Sabihin mo, nawala.
1: Nawala yung cable. Nakinig ako ngayon doon sa radio for the first time.
0: Wow. Tapos?
1: Ang ganda pala ng boses ko.
0: Uy, wala kang ebidensya na magandang boses ko sa radio, ha?
1: Yan na naman.
0: Wala.
1: Inunahan mo na naman ako. Sasabihin ko sana yung request ko. Yung background mo.
0: Hindi naman to. Hindi to tumutuloy hanggang 30 seconds lang to. Wala. Ganyan lang. Ito bang gusto mong i-request, ha? Ikaw yun, Nico. Ayan yun. Yan ibang ting-ting-ting-ting.
1: Parang dinig ko yung ting-ting-ting-ting may tililing.
0: Ayan yun, yung may tililing. Yan siya. Favorite niya yun yung may tililing. Sige.
1: Kagabi kasi napatigil ako. Natawag sana ako eh, kumidlat.
0: Ano yung sinabi mo kanina?

0: Tapos ngayon, yung ganda yung topic mo sana eh.
1: Yan.
0: Yung ano, yung di ba yung kung nasisiya, nalulungkot ka ba pag walang tumatawag o may umuutang sa'yo kaya ka lang tinatawagan.
1: Yung kahapon.
0: Ano ko lang, way back ko lang. Yan. Rewind. Wag na yun sa una kasi hindi ko experience yun. Yung tungkol doon, ka tumatawag sa'yo, ang masakit doon, kung hindi mo napagbigyan, sumama pa.
1: Ay! Tumpak, ganun. Correct.
0: Tapos hindi mo napagbigyan eh. Tapos yung isang araw pa. Sa ano lang, okay lang ba?
1: Nandiyan ka na eh. Hindi na makita mapipigil.
0: Yung pumunta ka sa Baguio.
1: Oo.
0: Pumunta ka Sabado, linggo pala biyahe mo.
1: Sabado, diba? Ang galing-galing ko, diba? Ang bright-bright ko doon.
0: Ang galing mo talaga.
1: Ang galing ko!
0: Ibang klase ka.
2: Ang galing mo!
1: Yan! Salamat, Sir Peter. Diba? Ibang klase. Nag-book ng pa-Baguio ng Sabado, pero ano, sa ticket, Sunday? Ako lang mga kagawa.
0: Saksakan mo ng talino.
1: Saksak. Talaga. Alam mong, pero alam mo, nung panahon na yon habang nagkakaragkog ang linya mo, wala na akong maramdaman. Like, hindi kami nagkainitan. Oo, tsaka antok kami kasi galing akong remember your music.
0: Sinabi mo nga yun.
1: So parang wala kaming reaction. Parang, sige, bahala na kung paano na lang tayo makarating. Ganun na lang.
0: Oo nga. Kaya nabanggit ko lang yun kasi maganda talaga sa Baguio.
1: Ay, talaga. Oo naman.
0: Pero hindi ko makakalimutan. Iba-iba ko lang ha. Yung Palawan.
1: Mm.
0: Kasi habang nagpapalipas ng oras, eto na naman ako. May tumunog.
1: Ako. Ang sakit ng tuko mo ngayon, ha? Pumasok sa tenga mo. Ang tinis ng tuko mo ngayon, ha?
0: Tumingin ako dun sa bintana. Ako ni tuko.
1: Bakit ba ang hilig mo sa tuko, Sir Eduardo? Ano bang meron sa tuko? Lagi mo kinikwento yung tuko, butiki. Ano ba ba't ang hilig ka sa mga...
0: Experience.
1: Napapansin ko eh, mahilig ka sa mga exotic talaga ng mga hayop eh.
0: May isa pa ako hindi makakalimutan.
1: Papa.
0: Nung tinanong mo ako.
1: Nang?
0: Paano mo malalaman ang isang buto kay lalaki, babae?
1: Isang buto kay...
0: Tinanong mo ako noon.
1: Paano?
0: Nakita ko na.
1: alin ang nakita mo? Ano nakita mo?
0: Isang butike nakapatong sa isang butike.
1: Alam mo, ito talaga yung tsuhin mong pauuwiin mo na talaga sa inuman eh.
0: Hindi, totoo yun. Nakita ko talaga yung pinapakain kong mga butig eh. Nakapatong isa. Nakita ko na si Itim saka si Puti kung sino lalaki.
1: Alam mo, madami akong pwedeng sabihin dyan sa kwento mo na yun, pero wag na lang, di ko na lang sasabi. Hindi, sa akin na lang.
0: Totoong nakita ko yun.
1: Siyempre, ano bang gagawin? Sa tingin mo ba, paano dumadami ang butik dito sa mundo natin, Sir Eduardo?
0: Oo nga.
1: Talaga namang ganun ang mangyayari sa kanila.
0: Kaya nalaman ko kung ano yung babae at lalaki.
1: Pero hindi mo malalaman pagka hindi sila magkapatong. Dapat alam mo kung paano pag hindi sila magkapatong.
0: Doon ko nakalaman kung sino yung babae at lalaki.
1: So kailangan mo pang hintayin pagka ano na yung butiki.
0: Hindi, totoo nangyari.
1: Magka-layer na sila.
0: Kung pinapakain ko sila, hindi lang lang isa nakapatong. Alam ko na. Kasi tinanong mo ako ron eh.
1: Oo nga. Hindi. Ang sinasabi ko, alam mo lang pag magka-layer, paano pag hindi, paano mo siya mare-recognize? Ito yung lalaki, ito yung babae. Intayin mo pang magpatong yung butiki.
0: Nakita ko yung isa medyo maitim, isa maputi.
1: Sigurado ka dyan ha? Kung yan ang...
0: Sigurado ako.
1: Kailangan itanong natin yan kay This is Last. Para masigurado natin kung ganun nga ba, kung paano malalaman. I-research ko yan para sa'yo, Sir Eduardo.
0: Sige, mabuti naman.
1: Para sigurado tayo kung paano natin niya identify.
0: Talino mo talaga.
1: Salamat naman. Pwede na ba tayong pumunta doon sa topic ngayong araw?
0: Okay.
1: Okay, ang topic ngayon, yung dating ikaw. Sino naman yung dating ikaw?
0: Ako, hanggang ngayon, mapagbiro ako, maloko ako.
1: Hindi! Wala kang kabiro-biro sa katawan. Apakaseryoso mong tao eh.
0: Seryoso. Tama ka. Tinamaan ka. Tinamaan ka ng kidlat.
1: Ano nga yung dating ikaw? Yung hindi namin
0: dati
1: alam.
0: Dati talaga ako, mapagbiro ako at hanggang ngayon, ganun pa rin.
1: Hindi nagbago.
0: Pero dumating yung time, alam mo, nung COVID-19, nagbago yung ano ko.
1: Naging seryoso ka.
0: Para bang naging ano ako, yung nagkaroon ako ng mga fears.
1: Feels.
0: Fears.
1: Ah, fears. Takot. Oh, okay.
0: Kinlalabas ako, para bang takot ako.
1: Kasi talagang lahat tayo takot ng mga panahon na yun.
0: As of now, ganun pa rin ako.
1: Sa bagay, may mga... Eh kasi nga, iba yung epekto din talaga ng pandemic, no?
0: Tapos ngayon, ako nga. Tapos ngayon, para bang takot na akong makihalubilo.
1: Although
0: tinatawagan ako ng mga classmates ko ng high school, pro ako rito. Pero, andun yung parang iniiwas ako.
1: Naging anti-social ka na, ayaw mo na naman.
0: Anti-social na ako. May iba yung gathering. Ano ko, yung ano ko. Pero masaya naman ako na handito lang ako sa bahay, kasama ko yung asawa ko.
1: Tsaka lumalakas yung... Ano ba yun? Bakit parang... Parang papunta na tayo sa... Ano? Sa finale doon.
0: Ayaw ko na. Iwasan ko mo ng drama.
1: Ayan. O, ayan. Nagagalit nga eh. O, ayan na. Di ba ang linis pag hindi ka nagdadrama? O, ayan. Huwag ka na muna magdrama. O, sige. Pero nag-gets kita doon. Nag-gets kita doon sa... Hindi na nawala kahit na sabihin natin may COVID pa din daw. Pero syempre, hindi na kasing katulad nung dati kasi kahit pa paano.
0: Mula rin nang nag-retire ako. Para mang... Masaya na ako, nandito na lang sa bahay.
1: Mm-mm. At saka, eventually, di ba gano'n naman talaga pag tumatanda, di ba? Parang, pakunti-kunti, lalo na mga kamag-anak mo, pupuntahan mo, mga anak mo, pero...
0: Yung later nga na nagpunta kami sa Nueva Ecija, dahil may sakit yung kapatid, asawa ko, cancer. At naalala ko yung sinabi kong UK, yung ano ko kasi nahilig sa ano, sa tennis. Parang na-inspire siya kay, ano, kay
1: Alex Lala.
0: Great Ayala. Punta kami doon sa bayan namin. Pagdating namin doon sa bayan namin sa Nueva Ecija, bigla pala siyang nag-schedule na sa isang bayan na may ano.
1: Titennis siya?
0: May tennis sa... ano tayo? May tennis ano?
1: Tennis court.
0: Oo. Sinama ako ng anak ko.
1: Kumusta?
0: Nakita ko, nag-tennis siya. Pero starter pa lang siya.
1: Okay.
0: Napakabigat pala ng tennis. Pumalo ako ng isang bola, hiningal na ako. Sabi ko rin sa nagtuturo, saan ba may puno rito? Higa muna ako sa ilalim.
1: Hindi, tsaka pag sa totoong laban, ang bilis ng bola.
0: Napaka-challenging pala ng tennis. Yeah. Kaya hail to Ayala sa ating Pilipinas. Huwag niya siyang ibas.
1: Ay, hindi na talaga siya ibabash.
0: May nakikita ko kasi
1: wala yun, mga masyadong makikitid na masyado talaga utak.
0: Kaya tayo nga sumikat na naman ng Pilipinas dahil sa kanya.
1: At saka first ever, no? Wala pang nakagawa nung nagagawa niya ngayon. Wait, kaya
0: talaga.
1: Talagang siya yan. Oh, hindi natin maalis sa kanya yan. Yung mga nambabash, walang magawa yun sa bahay nila. Hayaan mo sila.
0: Buti sana kung matinuri sila.
1: Alam mo, kung saan na tayo napunta si Eduardo, tsaka lampas alas 3 na naman, nadali mo na naman ako ng mga kwentong tuko mo.
0: Ito, may sasabihin na lang ako muli.
1: Ano pa?
0: Doon sa mga caller mo, tuloy lang ang tawag kay Stan.
1: Yan.
0: Lalo na, nakita ko si RJ.
1: Sino RJ?
0: Yung JR pala. Diba yun nandun sa
1: baliktad TV? Baliktad naman eh.
0: Bus Mario Joseph.
1: Oh.
0: Sinabi ko kay ano, dumugo ang puso ko. Talagang ano ko.
1: Mamaya, nag-gugulo na naman yung line natin. Sige ka.
0: Sana, ituloy niyo yung pagtawag niyo. Natututo ang iba. Sa inyong mga pagtawag.
1: Correct.
0: At sa mga tumatawag na may bulag, may gano, may nakalista kayo sa langit.
1: Mm-mm.
0: Para sa akin.
1: Ikaw kaya, Sir Eduardo?
0: Nakalista
1: din. Ah, okay. Chinek ko lang. Tayo, di ba? Isama mo naman ako. Ano, ikaw lang. Isama mo naman ako dyan.
0: Ililista na kita.
1: Yan. Pakilista na lang ako dyan.
0: Ililista
1: saan tayo nakalista? Sa noisy at standing, ano? Doon tayo nakalista.
0: Nawawala kasi yung kantang nire-request ko yung alin asawa ba? Mo. Angelica, asawa ko.
1: Wala nga yung... Ano nang song request mo? Ilagay mo na dito.
0: Lahat wala.
1: Ano nga? Yung merong yung meron.
0: Always ng ano?
1: Always air ng supply. Air supply. Wala.
0: Ganda kaya nyo.
1: Always wala nga dito. Okay.
0: Tapos memories ng ano, The Temptation. Pero itong request ko, alam ko sigurado meron ako.
1: Ano yan?
0: I Will Be Here.
1: Gary B.
0: Alam mo kung bakit?
1: Bakit? Parang knock-knock.
0: Hindi, alam mo kung bakit.
1: Bakit?
0: kanta natin sa mga sa mga mahal natin sa buhay.
1: Ay, oo naman.
0: At talaga. Iyan ay kanta rin na isang worship song siya.
1: Tama. Tomorrow morning if you wake up. Nag-do-it pa talaga siya.
0: Hindi, totoo naman yan eh. Worship song ni ano yan. Tapos, kanta rin sa ating mga mahal sa buhay.
1: Oo naman.
0: In combination.
1: Mm-mm.
0: Parang tumatawa ka, parang hindi totoo.
1: Oh, hindi ako tumatawa. Invento ka, nag-ano nga ako dito, nag-search ako ng...
0: Ito si
1: Sir Eduardo.
0: Hinuhuli
1: mong kulit ko ha, masyado ka dyan. Sige na, 3 over na, maraming salamat na. Bye-bye, Sir Eduardo. Bye-bye.
0: Salamat, nakakausap ko na si Raulo.
1: Umalis ka na, ilaglag na. Ito, umabol pa talaga eh. Sige na, bye-bye na. Ano, pasensya na ho kayo ha, ganun talaga, meron talaga kayong parang chuhi na, alam mo yung chuhi na ang hirap kontrolin. Masanay na kayo dyan kay Sir Eduardo. Ako, nung una, nasisindak din ako, pero ngayon, wala na, sanay na ako talaga eh, ganun talaga. May mga taong di mo na mababago talaga eh. Ito na yung sagot ni Makoy. Sabi niya, dating ako ay mahilig mag-hiking, mamundok. Ngayon kasi stairs na lang sa office ang sinusukuan ko na pagpababa. Pagpababa. Oo, kasi nga, yung dating Kuya Makoy, siya. Mabilis pa siyang lumakad. Yun ay bago ang lahat ng nangyari. AKA ang gout yan. Okay? Maraming salamat, Makoy. Nandito na yung song request mo. No? Ipi-play natin mamaya. Oras po natin, 3:06 na po. At marami pa akong babasahin mga comments ninyo. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Mga kapamilya, makita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 na umaga, hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Meron po dyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partner. Meron din pong livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at Aja. At pagpatak po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Next week na yan. Oo, magkita-kita po tayo dyan, ha. Huwag kayong mawawala, okay? Talagang titingnan ko sa inyo dyan mga nawawala, ha. Hahanapin ko. Oras 3:23 ng umaga. Basahin naman natin mga comments naman ninyo sa ating Facebook page. Para sa ating question, dugtungan yung dating ako. Sabi ni Marvin, nakita ko yung pagkapayat mo nung high school, Kuya. Marvin, masyado ka na maraming nalalaman sa buhay ko, ha. Nakita mo pati mga dati kong picture, ha. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, yung dating ako, payat, too dark. Yung mas maputi pa ang dark chocolate sa supermarket kesa sa akin. Grabe naman. Yung kasi ang insecurity ko dati nung high school pa, nag-aaral pa ako. So, tinaga ko nung mag-invest sa Glutasoap, Kojic Soap at kung ano-anong whitening. At ayun, tagumpay kahit papano, yung Derek Ramsey na skin ay na-achieve naman. Oh, ganda naman, Derek Ramsey. Pabati po sa mga lagi mong binabati pag ganitong oras, yung mga manong. Oh, mamaya ko mabatiin yan. Inunahan mo kong batiin, mamaya pa yan. Meron silang sariling time slot, to. Maligayang pakikinig sa isang at ligtas na paglalakbay. Sige na nga, babatiin ko na lang ulit mamaya. Batiin na natin mga taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi, truck driver, pati mga kanilang mga pahinante. Memorize na memorize ko yan. Pa-request ng Chuba Chuchu ni Julino Magtangal. Ito naman. Sa bagay, pwede mamaya pagkatapos ng ano, ng pagkatapos ng ating balita. Pwede na ba tayo mag-chuba-chuchu, no? Chuba-chuchu! Sige. Salamat, Jeffrey. Kasi daw July na, kaya daw chuba-chuchu na. July 9! Oo, July 9 na. Sabi ni Nida Kayabyab Abutan, Kuya Dan, just want to let you know na natutuwa at natatawa ko every time kausap mo si Kuya Eduardo. Now you know how to handle and control his dashy antics that makes it more fun and entertaining. Dati kasi kinakat short mo siya. You are one of a kind in your chosen craft, Kuya Dan. God bless you. Aww. Eh kasi nga, dati, totoo naman yun, no? Pinuputol ko na lang kasi nga, mamaya kung anong sabihin ni Sir Eduardo. Feeling ko si Sir Eduardo natuto na rin, no? Na kung hanggang saan lang, hindi ko pala sure. Parang feeling ko naman natuto na rin. Parang nagkaano na kami, nag-sync na yung ano namin. Kaya siguro mas na-appreciate nyo na ngayon ang aming mga banter. Oo nga eh. Ito kasi si Sir Eduardo. Masyadong maraming nalalaman sa buhay. Pero maraming salamat, Miss Nida. No? Thank you. Sabi ni Vanya, yung dating ako mahilig magpuyat, ngayon tulog na agad ako ng 10 p.m. So, na-own. Marimi Javines, yung dating ako, dalawa lang ang sapatos, halinhinan. Kaya nung maka-abroad ako, yun ang unang pinagkagastusan ko. Pwede mag-request changes in my life. Thanks, Kuya Dan, and have a very good morning sa lahat. ako din. Actually, may mga ganyan din akong bagay sa buhay na nung kahit papaano kumikita na, yun ang mga una kong binili. At isa din dun ang sapatos. Mary Jane Nunez, good morning daw. Dati ako loner, ngayon friendly na. Flor Delisa de la Cruz, yung dating ako na talaga pag nalaman ko na meron kang ginawang kasalanan, talaga hindi ko palalampasin. Na hindi ko sabihin, sobrang tapang ko magsalita. Pero ngayon, nagkaroon na ako ng pagpipigil sa sarili. Nakilala ko na ang Panginoon. Salamat Kuya Dan, sabi ni Miss Flor Delisa de la Cruz. Ang kanta naman niya ay My Love ng Westlife. Kailangan ko ng kailangan kong tapatan yung chuba chuchuy. Kasi para hindi mahiwalay. So iniisip ko kung anong, yun na lang ang maipasok natin ho today. Pasensya na ho kayo. Bawi ako sa inyo. Lagi naman. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, dati itim ang buhok ko, ngayon blondie na ako. What? Blondie. Simon Wright, dating ako sasabihin, one and done. Think again, merong higit pa sa isang bagay na kailangang gawin. Nag-good morning si Cecilia Felipe. Good morning din po. Si Daniel Mercurio, yung dating ako ay isang guro na bata at masigla sa harap ng mga estudyante ko. Pero now, retired na, sabi niya. Nag-good morning si Miss Merly Mendoza. At mamaya yung iba pang mga kasagutan ninyo, babasahin natin ha. Pero dahil 3:28 na, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines ngayong July 9, 2026. Ang ating aalamin, kaya dyan lang po kayo. Magbabalik ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM.
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, July 9, 2026. Bagyong super bagyong Inday, bahagyang humina habang kumikilos sa Philippine Sea. Klase sa ilang lugar kinansela dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas noong Mayo. Ahente ng NBI nanindigang seryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte. Chief of Staff ni VP Sara na si Zulieka Lopez ipinasubpina ng impeachment court. Balita sa lalawigan, ilegal na pagpuputol ng puno na diskubre sa Cagayan. Sa showbiz, James Reid at Julia Barreto magsasama sa pelikulang Haunted Carnival. Sa sports, Creamline Cool Smashers at Seuss Coffee Thunderbells wagi sa PVL on tour sa Isabela. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng madaling araw kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta DZMM!
0: Remember your music.
3: Chuba? Chuba? Chuba?

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:39 na po ng umaga. Magandang morning. Ito na, Jeffrey, babatiin ko na. Ang mga favorite kong batiin tuwing ganitong oras. No, dahil ito yung mga oras na parang nakakaantok eh. Kaya baka sakaling makatulong pagbatiin na natin ang lahat ng mga nagda-drive sa mga sandaling ito. Mga kuya natin dyan, bus driver, taxi driver, jeepney driver, TNBS, mototaxi. Kasama na mga truck driver at kanilang mga pahinante. Kung saan man po ang inyong punta, panorte o pasout, mag-iingat palagi, magkape-kape pag inaantok. Partner na ng tinapay para masarap, para busog na busog. Mga naiwan nating mga comment at basahin muna natin. Sabi ni Flor Delisa de la Cruz. Ah, hindi, nabasa ko na pala ito kanina. Si Erlinda San Andres, yung dating ako mahilig sa matamis na pagkain, ngayon hindi na. Nag-iingat na, baka tumas ang sugar, mahirap na appear. Appear ho tayo dyan, Miss Erlinda. Dating ako mabilis lumakad, sa ngayon nararahan-rahan na kasi baka marapa. O, yung di kasi sa kanila ay nagiging R. Mahirap nang magasgasan ng tuhor, matanrana. Mahirap na may sakit sa katawan, abala sa pagtatrabaho. Si Marilyn De Leon, nagsasabi ng maulang umaga, Kuya Dan, masarap, mamaluktot, malamig. Yung dating ako ay iyakin. Oh, why naman iyakin? Nag-good morning si Miss Miriam Ong. Magandang umaga din po sa inyo. Let me see, i-refresh natin para sa mga naiiwan. Dati matapang ako, ngayon nakilala ko ang Lord, charismatic, mahinaho na at maunawain, sabi ni Miss Dulce Fabre. Second request ko na, if we hold on together. Bukas o, hindi na aabot ng third request. Ipi-play ko na agad ang inyong request, if we hold on together. Kasi bilang 3:41, hindi na ho tayo aabot dahil tayo ay magyuyugyugan. Pero promise, tandaan nyo ito, promise sa inyo ni Kuya Dan. Bukas na bukas din, if we hold on together, ilalagay na natin yan, okay? Siya, maraming thank you sa lahat ng mga nakasama natin mula pa kaninang 12. Actually, mula pa Tuesday morning, maraming thank you. Mag-iingat ang lahat, no? Kanina na-announce natin yung mga lugar kung saan wala nang pasok, no? So, ang panahon kahapon, medyo mainit pa, no? Pero maraming warning sa atin, maraming babala, lalo na ang pag-asa na kailangan natin mag-ready dahil itong si Inday ay, yun nga, papalakasin ang ating habagat. Kaya sa ngayon, habang maganda pang panahon, i-ready na ang bahay, no? Kung saan may mga tumutulo-tulo na papansin, pwede nyo pang ipacheck habang mainit pa at pwede pang gawin, habang pwede pang tapalan ang mga dapat tapalan. Actually, sa bahay, meron din akong pinapalagay eh. Pero para naman sa ano, pag-prepare naman sa El Nino. Kanina narinig ko may plug tayo about Super El Nino na abangan nyo yan bukas, July 10. So abangan nyo yan sa time slot ng kabayan. Okay yan, no? Maganda yung nagiging prepared tayo, naghahanda tayo kasi ganyan naman usually, eh, di ba? Sabi nga nila, tayo kasi ay reactive, no? Kung kailan nangyayari na, tsaka lang tayo kikilos. Pero hindi dapat ganun. Dapat, hanggat may mga warning na nasasabi sa atin, lalo na kung back naman ito ng pag-aaral, no? Talagang pinag-research naman ito at napapatunayan ng siyensa, dapat tayo mag-ready, okay? Sa ulan, sa tagtuyot, lahat ng ating pwedeng paghandaan natin, okay? Kasi para sa atin din yun, di ba? Para hindi tayo yung kung kailan, ito na, wala na tayo makuhanan ng tubig, ni wala tayong mga sinave, di ba? Wala tayong option kung paano tayo makakuha ng tubig. Ito ay hindi pananakot, kundi paalala na tayo ay mag-prepare, okay? O siya, maraming thank you. 3:43 na po ng umaga. Simulan na natin ang ating pampasigla tuwing ganitong oras. Simulan natin from Madonna, song called Borderline. Gising na, bango na. Alam niyo na to, ha? Yugyuga na.

itong mga epekto ni Inday, i-ready muna natin ang ating mga sarili, ang ating mga kabahayan. At syempre, laging makinig, tumutok, manood sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Estrenta para laging updated. Oo, kung ano man ang ganap-ganap natin today. Hoy, ingat po lahat ng mga nasa biyahe, mga papasok, galing bahay, papuntang trabaho, o kaya naman galing trabaho, pabalik na ng bahay. Ingat-ingat ang lahat. Bukas ulit, Friday morning, makarinigan tayo ulit, ha? Susunod na, Radio Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan, remembering you, only here on Remember Your Music. Ingat lahat kapamilya. Bye-bye. Stay safe.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayong buhay Webes, July 9, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Super Bagyong Inday, bahagyang humina habang kumikilos sa Philippine Sea. Signal number 1 nakataas sa 10 lugar.
1: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, posible sa susunod na linggo.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas noong Mayo.
1: Ahente ng NBI, nanindigang seryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte, Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez, ipinasabina ng impeachment court.
0: Sa lalawigan, illegal na pagpuputol ng puno na diskubre sa Cagayan.
1: At sa balitang sports, Creamline Cool Smashers at Zeus Coffee Thunderbells, wagi sa PVL on tour sa Isabela.
0: Magandang madaling araw, kapamilya. Kumpleto po ang dalawang pogi, syempre ngayong Thursday. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Good morning! Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Sa oras po natin, 4:03 na madaling araw, update po muna tayo sa lagay ng panahon.
2: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Patuloy na umihina ang Super Bagyong Inday habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,035 kilometers sa silangan ng Northern Luzon, Taglay, ang lakas ng hangin umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbugsong 230 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern at central portion ng Catanduanes. Hindi inaasahang mag-landfall sa bansa ang Super Bagyong Inday na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, pero posibleng makaranas ng pag-ulan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mimoropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, at Bangsamoro Region dahil po yan sa habagat.
2: Basta AM, DZMM! Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
1: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng Super Bagyong Inday at Habagat. Kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa, pakinggan niyo po ito ha, Las Piñas City at Negros Oriental. Sinuspindi rin ang klase sa Makabebe, sa Pampanga, Tansa sa Cavite, Culion sa Palawan, Barbasa sa Antique, gayon din sa Banga at Surala sa South Cotabato. Sa Aurora at Iligan City, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa epekto ng bagyo at habagat. Kanselado rin ang pisikal na klase sa Sultan Kudarat, Binalbagan, Himamaylan, Murcia, San Carlos City at La Carlota City at Pontevedra sa Negros Occidental. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Suspendido naman ang pasok mula elementary hanggang senior high school sa public at private school sa San Simon, Pampanga, habang preschool hanggang senior high school naman sa Baco City, sa Negros Occidental at Cotabato City.
2: Basta AM, DZMM! Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Naghahanda ang mga otoridad sa Metro Manila at ilang probinsya sa posibleng pananalasan ng Super Bagyong Inday na malalakasin ang habagat. Inaasahang mararanasan ng malakas na ulan dito sa Metro Manila bukas at sa Sabado na maaaring magresulta ng matinding pagbaha sa Batanes, sinabi ni PDRMO Head Cesar S. Dicul, na tinalian ng mga residente ang buong ng mga bahay habang hindi muna papalaut ang ilang mga isda dahil sa umiiral na no sale policy. Kansilado na rin ang biyahe ng mga maliliit na eroplano papuntang probinsya simula pa kahapon. Sa Aurora naman, sinuspinde na ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa Super Bagyo. Diyan naman po sa Isabela, inilagay na ng mga mangingisda ang kanilang bangka sa mataas na lugar para hindi tangayin ng alon at hangin. Umiiral na ang liquor ban sa buong probinsya bilang paghahanda sa epekto ng bagyo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol!
3: Mm-hmm.
1: Philippine Coast Guard naka-heightened alert bilang paghahanda sa Super Bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Epekto ng Super Typhoon Inday. Kabilang sa mga naka-heightened alert ang National Capital Region, Northeastern at Northwestern Luzon, Bicol Region, Southern Tagalog, Aurora, Romblon at Southwestern Mindanao. Nakaantabay na mga deployable response group kasama mga land, sea at floating assets ng PCG para sa agarang search, rescue, evacuation, humanitarian assistance at disaster response. Patuloy rin ang pagpapatrolya ng PCG sa mga karagatan, pagmamonitor sa mga pantalan at mahigpit na pagpapatupad ng sea travel advisories kasabay na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agency. Pinapayuhan ng Coast Guard ang mga mangingisda at mga may-ari ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot habang nanatiling masama ang lagay ng panahon. Hinihikayat din ang mga naninirahan sa mga baybaying lugar na sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng paglikas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga lugar na malapit sa dagat sa Isabela, puspusan ang paghahanda sa epekto ng Super Bagyong Inday.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurada mula Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Naghahanda na ang mga coastal town sa Isabela sa posibleng hagupit ng Super Typhoon Inday. Sinamantala ng mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices sa Dinapige, Dibilakan, Palanan at Makunakun ang maaliwalas na panahon upang mag-ikot at paalalahanan ang mga residente sa bantang dala ng paparating na bagyo. Bilang paghahanda, inilagay na ng mga mangingisda sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka upang hindi tangayin ng malalakas na alon at bugso ng hangin. Mahigpit din ang pagbabantay sa mga dalampasigan upang pigilan ang sinumang magtatangkang maligo sa dagat o pumalaot sa harap ng banta ng masamang panahon. Umiiral na rin ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang bahagi ng paghahanda at pagtugon sa posibleng epekto ng bagyo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Relief pack nakahanda na para sa mga posibleng maapektuhan ng Super Bagyong Inday sa Bicol.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo, hatid ni Vince Villar. Vince.
5: Bagamat hindi inasang direktang tatama sa lupa ang Super Typhoon Inday, inihanda pa rin ng Department of Social Welfare Development o DSWD Bicol ang 256.3 million pesos na laga ng pondo at relief resources upang makatugon sa mga komunidad na maaring maapektuhan ng habagat na pinalalakas ng bagyo. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga nakahandang ayuda ang mahigit 300,000 family food packs, higit 44,000 ready-to-eat food packs, supply ng tubig at iba pang non-food items. Preposition na muno ang mga ito sa 66 na strategic warehouses sa iba't ibang bahagi ng rehiyon para sa mas mabilis na distribusyon. Naka-standby na rin ang 2 mobile kitchen, isang mobile command center at isang mobile water system upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga maaapektuhang residente. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa monitoring sa mga high-risk area, paghahanda ng mga evacuation center at pagpapatupad ng iba pang disaster response measures. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Alas 4:11 na po ng madaling araw. Inaasahang babagsak sa critical level sa mga susunod na araw ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, sumadsad pa sa 160.93 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bahagya rin bumabang tubig sa Ambuklao, Binga, San Roque at Patabangan Dam sa kabila ng pag-ulan. Ang Angat Dam bumagsak sa record low na 157.7 meters ang tubig na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Mula po yan sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: Oras natin, 12 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Idineklara naman ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente mula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunsod po ito ng forest outage ng mahigit 20 planta. Habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po yung produksyon. Samantala, nagpaalala ang Energy Regulatory Commission hinggil sa karapatan ng consumer kaugnay ng maling pagbasa ng metro. Kasunod nito ng pagdami ng reklamo ng maling meter reading sa social media. Payo ng ERC, i-record ng konsumo kada buwan para matukoy kung mali ang basa sa metro. Inirekomenda rin bayaran muna ang kinukwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ang nasabing reklamo. Hindi o kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o electric cooperative, maaari maghain ng formal na reklamo sa ERC para maimbestigahan.
2: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! Basta AM, DZMM!
0: Posible naman magpatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 50 centavos ang kerosene habang 75 centavos naman ang gasolina. Tumaas naman ang 90 centavos ang kada litro ng diesel. Pero hindi pa kasama sa presyuan ang trading hanggang bukas, gayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaka-apekto sa presyuan ang banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake dahil sa pagtatapos ng tigil putukan sa Iran.
2: Basta AM, DZMM!
1: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.8% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong Abril. Katumbas po ito ng 2.5 milyon na Pilipinong walang trabaho. Bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate mula sa 15.2% noong Abril. Pero katumbas pa rin ito na mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Kasama ka ata dito, partner. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulo Marcos na posibleng ilabas ang desisyon sa dagdag sahod sa mga probinsya sa Setyembre. Sa July 19, magiging epektibo na ang 60 pesos na unang bugso ng aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ipatutupad naman ang ikalawang bugso na 25 pesos sa January
2: 2027.
0: Simula bukas, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Philippine National Bank. Simula po bukas, ha, tatanggalin na ang 20 pesos, may malaking bagay yun, na transfer fee sa InstaPay at PisoNet Transfer. Noong Martes, inalis na rin ang transfer fee ng Land Bank of the Philippines at Union Bank. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transaction ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI.
2: DZMM!
1: Thank you! Diba?
0: Yung isang kilalang bangko, sobrang tigas daw eh. Ayaw talaga. Baka naman.
1: Suportado po ng mayorya ng mga Pilipino ang konstruksyon ng mga ligtas na bike lane. Sa survey ng Pulse Asia noong Mayo, 94% ng respondents ang pabor sa pagkakaroon ng malawak at ligtas na bike lane, gayon din ang daanan ng mga pedestrian. Lumitaw rin sa survey na 93% ang pabor na maglaan ng bukod na hiwalay na pampublikong transportasyon, habang 82% ang suportado ang transport subsidy. Hinibok naman ng mga lokal na pamahalaan maglaan ng bukod na bike lane para makatulong sa mga nagbibisikletang makatipid sa paggastos. Mahigit 2,000 kilometrong protected bike lane ang target makompleto ng Department of Transportation sa 2028, pero mahigit 1,000 kilometro pa lang ang natatapos ngayon.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Good morning, good morning po. Thursday na po, Thursday. Huwag na po tatamarin na dahil bukas ay Friday na. And after Friday, happy weekend po ulit. Pero for now, Thursday po, kilos gising bao na po sa mga may pasok.
1: Pero pero yung binabantayan nating Inday!
0: Inday! Eh, mukhang dito mahina naman, humihina siya. Pero
1: pero super bagyo pa rin siya.
0: Super bagyo pa rin siya. Sibling pala kasi po yun yung habagat. Kaya yung ilang residente po sa Metro Manila ay naghahanda na po kasi nga po natuto na sila na baka mangyari na naman, bahain. Pagpukin na naman po yung kanilang bayat.
1: Correct. Ba,
0: nagigising sila sa
1: realidad. Magigising ka, baha ka na.
0: Oo, huwag naman.
1: At least, or ginigising ka ng baha.
0: Oo nga, dati yung mga nakarang panahon, pag may bagyo, pero nangyari sa kanila. Pero ngayon, prepared. Prepared na sila, no? 4:17 na po na madaling araw. Sa mga gusto mong magpa-shoutout at mag-relax at gusto mong magpagising, mag-message po sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
0: Mamaya po, babatiin namin kayo pag may oras pa. Pero for sure meron pa yan. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Illegal na pagpuputol ng puno na tuklasan sa Cagayan.
1: At paghihigpit sa pagpasok ng baboy sa Cebu, ipinatupad sa gitna ng banta ng ASF. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape, kape, kape.
1: Ito ko, may kape na ako.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Cabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM Radyo Patrol Balita. Radyo Patrol Balita. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Good morning! 4:21, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Super bagyong Inday, bahagyang humina habang kumikilos sa Philippine Sea, signal number 1, nakataas sa 10 lugar.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas naman noong Mayo.
1: Ahente ng NBI, nanindigang seryoso ang banta ni Vice President Zara Duterte Chief of Staff ni VP Sara na si Soleika Lopez, ipinasampina ng impeachment court.
0: Alas 4.21 na po ng madaling araw sa mga nagtatanong at nag-aabang. Ito na po alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Lian, good morning!
6: Good morning!
7: Magandang umaga po sir at sa lahat ng ating mga tigasibay. Ngayon nga po ay mas humina itong bagyong Inday at ngayon ay typhoon category na lamang at ito po'y huling namataan sa 940 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay na hangin na abot sa 175 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at hindi nga po natin inaasahan na magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ating nga pong forecast ay mapapanatili niya ang kanyang typhoon strength habang binabaybay ang Philippine Sea at maaari po itong makalabas ng ating area of responsibility sa Sabado ng umaga o tanghali. Ngunit malawak nga po yung sakop nitong malalakas na hangin nitong bagyong Inday kaya meron pa rin po tayo nakataas na wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, maging sa Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, at Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, northern and central portions din ng Catanduanes. So hanggang 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin dyan within 36 hours. Aside nga po sa mga malalakas na hangin, meron din po tayong inaasahan dyan na mga pag-ulan dulot nitong bagyong Inday. At aside po dyan, no, ay yung outer rain bands naman po ay nakaka-apekto din dito sa Eastern Visayas at sa nalalabing bahagi ng Bicol Region. Asahan din po dyan yung maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Other than that, ay patuloy pong hinihila nitong bagyong Inday ang habagat. Kaya't maaari nga pong makaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng Palawan, Visayas and Mindanao, specifically dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, maging sa ilang bahagi din po ng Mimaropa, Lanao del Norte, Sultan Pudar at Sarangani, at sa may South Cotabato. Doble ingat po dahil yung mga pag-ulan na yan ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Other parts naman po ng ating bansa, kabilang Metro Manila, possible po yung mga bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na panahon. At kung mayroon po tayo mga pag-ulan ay dulot lamang po ng mga thunderstorms. Meron din po tayo nakataas na gale warning sa may northern and eastern seaboards po ng Luzon, maging sa eastern seaboards ng Visayas. So, bawal po maglayag yung ating mga kababayan dyan. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto. Mula po yan sa Pag-asa.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.
1: Sa ating pong ulat kalusugan, o kakabanggit lang nung weather ha, maulan. Pinayuhan po ng Department of Health ang publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis ngayon tag-ulan sa loob ng unang limang buwan ng 2026. Umabot sa 2,177 ang naintalang kaso ng leptospirosis sa bansa na mas mataas kumpara sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sakaling hindi maiwasang sumulong sa baha, hinikayat ang publikong maghugas gamit po yung malinis na tubig at sabon. Huwag kakalimutan yan. Magsuot ng bota kung may sugat sa paa at iwasan pong sumulong sa bahay kung may o sa baha kung may open wound o sugat. Pinayuhan din ng mga nakararanas ng lagnat para nakit ng ulo at katawan at panginginig na magpakonsulta sa doktor. Payo po ng DOH, iwasang uminom ng mga antibiotics na walang reseta ha, dahil maari ito makaapekto sa ating mga kalusugan. Huwag kayong magde-desisyon basta-basta kung anong iinumin nyo. Kung sumulong kayo sa baha, tapos may sugat, napansin nyo, para may wound ako, hindi ko na napansin. Or kahit even wala pa, punta kayo agad kay Doc. Sabihin nyo, nalakad kayo sa baha.
0: Hindi yung mag-self-medicate
1: ka. Wag.
0: Yun, baka mas lalong lumala. Mas malalong gagastos tayo.
1: Yan diba? Po ang pahay ni Dr. Steve, ha? Pakinggan niya yan, ha? At yan po ang ating ulat kalusugan na Thursday morning.
2: Agri-Balita!
6: Good, good
0: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid, sa ating kapamilyang mangingisda. Ito po sa ating agribalita sa oras ating 4:26. Pinayuhan ng ating mga kapamilyang magsasaka sa Antique na tiyakin pong ligtas ang mga alagang hayop. Kasunod ito ng inaasang malakas na pag-ulan dahil sa habagat na pinalakas ng superbagyong Inday. Sinasabing ilang magsaka na ang nalunod sa Antique dahil sa pagtatangkang iligtas ang alagang hayop sa baha. Nako, batay po sa advisory ng PAGASA, aabot ng 100 millimeters ng ulan ang posibleng bumuhos sa Antique dahil po yan sa habagat. Ingat po sa ating mga kapamilyang magsasaka. At syempre, good morning din sa ating kapamilyang mangingisda.
6: Good morning!
0: At ang ating agribalita on a Thursday morning.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: 4:27, radsalaan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Nahin po natin dyan sa Cagayan, natuklasan ng ilegal na pagpuputol ng puno sa barangay Luzon sa bayan ng Claveria. Sa inspeksyon ng mga pulis, tumambad sa lugar ang 27 bagong putol na puno. Naaresto ang isang timber poacher o nagpuputol ng puno ang namaharap sa kasong paglabag sa forestry code. Iniimbestigan na kung konektado ang suspect sa sindikato ng illegal logging na may operasyon sa Hilagang Cagayan.
1: Pasintabi po sa susunod po nating masayalang balita, natagpuan ang naagnas na bangkay ng lalaki sa gilid ng Cavite Laguna Expressway o Calac sa Silang, Cavite. Nadiskubre ng grass cutter ang bangkay ng biktima matapos makaamoy ng masangsang na amoy sa lugar. Tinatayang 25 hanggang 40 years old ang biktima na pininiwala ang biktima ng salvage. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkabatay ng biktima.
0: Halos kalating milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Albay.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Bicol at ni Vince Villar. Vince?
8: Umabot sa 72.5 grams ng ininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 493,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang high-value target sa anti-illegal drug operation sa Malinaw, Albay, madaling araw ng Miyerkules, Hulyo 8. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, nagtangkapang tumakas ang mga suspect na sina alias Nomer at Criselda, kapwa residente ng nasabing bayan kung saan may nabangga umano ang mga ito ng mga operatiba. Nagtangka rin umano ang mga suspect na itapo ang ilang drug paraphernalia sa damuhan upang maitago ang ebidensya. Sa sinagawang body search, nakuha sa kanila ang 14 na malalaking sachets ng hininalang shabu at isang medium sachet. Isinilalim muna sa medical examination ang mga suspect saka ikinustudiya sa Malinaw Municipal Police Station. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Samantala, nasa Bato may 200 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa karagatang sakop ng Sulu. Nagpapatrolya mga sundalo ng harangin ang MV Hepaloy na may kargang smuggled na sigarilyo mula Indonesia. Naaresto ang 4 na pinaniniwalaang smuggler na sakay ng barko habang inaalampa ang source ng ilegal na produkto.
0: Paghigpit sa mga baboy na pumapasok sa Cebu, ipinatupad dahil sa banta ng African Swine Fever.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu at Tiziani Perez ani.
9: Sa executive order na inilabas ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, nakasaad na tatagal ng 45 days ang pagbabawal sa pagpasok ng karning baboy at mga buhay na baboy mula sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever. Nakumpirma ang paglaganap ng sakit sa Negros Island at iba pang bahagi ng Visayas noong mga nakaraang linggo. Bukod sa pagbabawal, magpapatupad din ng mahigpit na mga hakbang sa biosecurity sa mga babuyan. Kihigpitan din ang mga checkpoint, pagmamatyag at surveillance sa mga pantalan. Iniatas din ng gobernador sa Provincial Veterinary Office kaagapay ang mga veterinaryo sa mga lungsod at bayan na ipagpatuloy ang surveillance, laboratory testing at pagmamatyag para sa maagang pagtuklas ng ASF. Pinagana na rin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang ASF Task Force at pakikipag-ugnayan sa Bureau of Animal Industry. Sa ngayon, nananatili pang ligtas sa ASF ang Cebu na mayroong aabot sa 20 billion pesos na halaga ng industriya sa pag-aalaga ng baboy. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Sa Zamboanga City, tig 2,000 pisong ayuda ay pinamahagi sa mahigit 1,000 pamilyang biktima ng lindol.
2: Pasada Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
6: Mga residente mula sa mga barangay ng Tigtabon, Pangapuyan, Arena Blanco, Mampang at Talon-Talon sa Zamboanga City ang nabigyan ng ayuda mula sa pamahalang lokal. Ito na ang huling batch ng kabuuang 6,000 pamilyang naiulat na naapektuhan sa 7.8 magnitude na lindol noong June 8 na tumama sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Tigda 2,000 piso ang natanggap ng bawat pamilya mula sa Socio-Civic Project Fund mula sa Malacanang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Queenie, salamat!
0: Hoy! 4:30 to na po!
1: Hala!
0: Ang bilis ano? Araw.
1: Parang kanina lang mag-aalas 4. Ngayon, 4:33 na.
0: Ganun ka,
1: tapos
0: partner.
1: cellphone ka lang hanggang ngayon. Tapos maya-maya niya matataranta ka.
0: Hindi, pag may mga tao na pagkagising, cellphone agad. Mm-mm. Scroll muna saglit bago maligo.
1: Hindi nga saglit eh. Minsan sumasobra na eh.
0: Minsan di mo na...
1: Kaya pagkita niya, babalikwas ka bigla eh. Dahil, ay, napasobra na, late ka na.
0: Hindi pa naman nag-i-snooze ng alarm, pero mas parang mas malala yung cellphone muna bago bangon, ano. Baka hindi yun. Mamalayan yung oras, partner.
1: Eh kasi syempre nga naman, partner, i-off mo na yung alarm. Pag off mo na, hawak mo na yung phone eh. O, di yun
0: na. Maya-maya, tunog ulit, off. Nakot. Bangon na po, kilos gising bangon, para hindi po kayo malate, pagalitan po ni boss. Baka mapagalitan ka ni boss.
1: Oo.
0: Yari ka kay boss.
1: Bawal.
0: Ay nako, abangan po sa aming pagbabalik. Ahente ng NBI nanindigang seryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte.
1: At Benhur Abalos itinalagang bagong cabinet secretary. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Gising-gising!
1: Yun!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

Pakinggansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: 4:37 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ipresenta ng defense team sa impeachment trial ang ilang bahagi ng kontrobersyal na online press conference noong 2024 para ipakita ang emosyonal na chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Sa cross-examination, binalikan ni Defense Counsel Carlo Nervasa ang mga emosyonal na pahayag ni Lopez hinggil sa banta sa kanyang buhay na sinasabi naging dahilan ng Vice Presidente para pagbantaan naman sina Pangulong Marcos. Maralandang naging emosyonal si Lopez sa press conference matapos siyang ipakontempt ng kamera dahil sa pagiging hadlang sa imbisikasyon sa sinasabing manual yung paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Sakop ng ikapat na articles of impeachment ang pag-amin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang Pangulo, si First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ipatayin. Kinontra naman ng prosecution team ang paraan ng pagtatanong ni Nervasa sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ito'y matapos questionin ni Nervasa kung naiintindihan ni Kalilong ang kanyang sinabi nang matanong sa kahulugan ng moto proprio. Sa gitna ng diskusyon hinggil sa imbisikasyon ng NBI sa pagbabanta ng Vice Presidente, tinitigan si Prosecution Counsel Armando Ligutan na hindi maring turuan ng leksyon ang testigo sa cross-examination kahapon. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Cudero na mag-excuse si Kalilong bilang unang testigo sa impeachment court.
2: Ikinip naman ng ilang eksperto na sayang sa oras ang pag-cross-examine ng defense team sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Matatanda ang kinwestiyon ng depensa ang background ni Kalilong sa digital forensics, kabilang ang 2 linggong training ng testigo sa photo at video authentication. Si Kalilong ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Para kay UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Tiu, hindi naging epektibo ang hakbang ng depensa ang questionin ang kredibilidad ni Kalilong dahil hindi natalakay ang dating karanasan sa pagiging testigo sa korte. Nanindigan naman si Kalilong na maituturing na seryoso at absoluta ang banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos. Nauna nang igriit ng Vice Presidente na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos.
0: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa fiesta sa Surigao del Sur sa halip na humarap sa ikatlong araw ng impeachment trial. Ibinahagi ng Office of the Vice President ang larawan sa pagbisita ng Vice Presidente kabilang ang paglahok sa tree planting activity. Kontento naman ang House Prosecution at Defense Team sa unang linggo ng paglitis kung saan tinilakay ang ikapat na articles of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Umasa naman ang Senate Impeachment Court na maayos ang proseso sa presentasyon ng testigo sa mga susunod na linggo sa gitna ng pangambang lumagpas pa sa 72 araw ang paglilitis. Tumagal ang halos 7 na oras sa loob ng 2 sesyon ang pagkwestiyon sa unang testigo.
2: Ipinasampina ng Impeachment Court ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulaika Lopez. Inaasahang tetestigo si Lopez sa ika-4 na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulo Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinakda ng impeachment court ang pagharap ni Lopez sa Martes habang tetestigo si NBI agent Jeremy Lotok sa Lunes. Nakatakda naman tumestigo si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bellio sa Miyerkules. Posible rin simulan sa Miyerkules ang oral arguments kaugnay naman sa hilinga ng House Prosecution Team na ipasampina ang tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Nauna ng iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara.
0: Malacanang! Naniniwalang istratehiya ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang magpakita sa Senado noong Martes. Darating balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing na bagamat maraming natuwa sa pagdating ni VP Sara, ay hindi pa rin naman niya sinagot at pinasinungalingan ang mga akusasyon laban sa kanya. Magugulitang bumisita sa Senado ang pangalawang Pangulo pero para makipagpulong sa kanyang mga abogado at hindi para dumalo sa panlilitis. Sinagot naman ni Castro ang pahayag ng pangalawang Pangulo na magiging bloodbath o madugo ang kanyang impeachment trial. Para kay Castro, si VP Sara lang naman ang nagdanais na maging madugo ang kanyang paglilitis pero malinawaan niyang hindi pa rin niya itinatanggi ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Dagdag ni Castro, magiging madugo lamang ang panglilitis ng vice-presidente kung hindi pa rin makikita ng taong bayan ang hinahanap na katotohanan sa mga reklamo at kususong hinaharap ni VP Sara. Samantala, ikinatuwa naman ni Castro na sa pagkakataong ito ay mayroon na anyang naging basihan si VP Sara sa kanyang pahayag matapos bigkasin ang mga salita sa tulang Invictus ng English poet na si William Ernest Henley. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
2: Senador Dante Marcoleta, may commitment order na mula sa Sandigan Bayan kung saan siya ipakukulong. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kapokrame. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
4: Sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, nakatandang ipiit si Senator Dante Marcoleta batay sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder. Ito ang inihiyag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, kasabay ng pag-arino na nais sa gawa na rin ang partial return of warrant sa kaso nito noong Lunes, July 6, kung kailan siya na-aresto. Paliwanag naman ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Tatas Jr., hindi personal na naiharap si Marcoleta dahil naka-confined sa PNP General Hospital at kailangan sumailalim sa kukulang medical examination. Gayunman, nilinaw ng PNP Chief na walang special treatment sa kanya, lalo't maituturing aniyang pagkakakulong ang pananatili nito sa PNPGH na bantay sarado rin ng mga pulis. Inaasahan naman matatagalan pa bago makalabas ng ospital ang senador matapos na makitaan ng mild pneumonia batay sa resulta ng chest x-ray nito na posible aniyang nabuo bago pa man siya ma-admit ng ospital. Kinakailangan din siya maisailalim sa rehabilitation therapy dahil na rin sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Sa ngayon, may ilan pang resulta ng lab test ang inihintay ng mga doktor bago siya payagang makalabas sa pagamutan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
0: Benhur Abalos, itinalag ang bagong cabinet secretary. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, wala mo na kanya ang Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian Yosores.
3: Inuhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng cabinet secretary sa kanyang administrasyon at itinalaga si dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. sa pwesto. Inanunsyo ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pagtatalaga ng Pangulo kay Abalos na nagsilbing kalihim ng Department of the Interior and Local Government mula 2022 hanggang 2024. Ayon kay Castro, patunay ito ng pahayag ni Pangulong Marcos kamakailan na handa siyang makatrabaho muli sa administrasyon si Abalos. Kabilang sa mga inaasahang responsibilidad ni Abalos, ang pagbibigay ng napapanahong payo sa Pangulo, kaugnay ng mga issue sa loob at labas ng bansa na maaaring makaapekto sa estado ng politika. Gayon din ang pagiging kinatawa ng Pangulo sa mga national government agency at local government units, political organization at civil society groups, kaugnay ng mga political concern. Si Abalos ang kauna-unahang cabinet secretary ng Administrasyong Marcos Jr. matapos buwagin ni Pangulong Marcos ang Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ng Executive Order No. 1. Magugulit ang inilipat ni Marcos sa pangangasiwa at control ng presidential management staff ang mga trabaho ng Office of the Cabinet Secretary kasunod ng pagbuwag sa opisina. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores,
2: sa Pang Report! Nakatakdang demolisyon sa Pook Malantig sa Barangay UP Campus, hinarang ng mga residente. Nato balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City at hindi Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Nagtagumpay sa pagharang at pagprotestang mga residente ng Pook Malantik, Barangay UP Campus sa Quezon City kontra sa demolition team at para pigilan ang pagpasok ng truck na may kargang mga materyales. Ayon kay Esperanza Tumulva, presidente ng Malantik Community Association, dati na silang inabisuhan ng OVP Planning and Development ng UP na gigibain ang mga bahay para sa proyektong 12 high-rise building na lilipatan nila kapag natapos na. Pero ayon kay Tumulva, hindi makakatulong sa kanila ang planong pabahay. Hindi nila kakayanin ang buwan ng renta at maaapektuhan din ang kabuhayan ng mga residenteng magsasaka. Nilinaw naman ni Lieutenant Colonel Virgilio Hopia, QCPD Police Station 9 Commander, na wala talagang nakatakdang demolition at magpapasok lang ng materyales ang developer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: Hindi itinuloy ang nakatakdang demolisyon sa Mayhaligi Street sa Tondo sa Maynila kahapon. May demolition order nang inilabas noong 2024 kaugnay ng lupang sinasabing pag-aari ng pribadong kumpanya. Pero pansamantalang napahintong demolisyon matapos maglabas ng temporary restraining order ang Manila Regional Trial Court noong Mayo. Patuloy ang panawagan ng mga residente para sa tulong at malinaw na desisyon kung tutuloy pa ang planong pagpapaalis sa lugar. Pero kahapon nakabarikada pa rin.
2: Nandun ka, partner.
0: Andun ako, sabi ng mga taga doon, nag-expired na yung una nilang TRO. So, kumuha ulit sila na aprobahan ng extension.
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Sila sa issue na yan eh. Ano nangyari ulit?
0: Kasi kahapon, nagbarikada sila. Supposedly, kahapon daw yung
2: demolition.
0: Oh. Eh kaso, dahil na-expire daw yung kanilang TRO na nakuha nung Mayo, kaya napatigil yung paggiba. Nagkaroon daw ng extension sa TRO. Kaya,
2: So may ngayon, extension. So, wala mangyayari. Pero, ibig sabihin, kung temporary restraining order, lahat ng gagawin, stop.
0: Eh sana updated yung sheriff.
2: Kasi ayun lang. Ano masabi ni sheriff?
0: Wala pa nga. Baka mamaya biglang lumusong doon.
2: Eh baka hindi pwede. May kaya court order.
0: Kaya in case, nagbarikada lang sila doon.
2: Ayun. Nanigurado.
0: Nanigurado na.
2: Okay. Oras natin, 4:49. Pasintabi po ulit sa maselang balitang ito ha. Arestado ang 38-anyos na lalaki dahil sa paulit-ulit na pangmamolestya sa menor de edad sa barangay Kanyogan. Sa Pasig ito, dinampot po ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa 12 kaso ng statutory rape. Sa investigasyon, ilang ulit na minolestya ng suspect ang 15 taong gulang na biktima sa loob mismo ng simbahan noong Disyembre.

0: Immigration na personal umanong ino-operate ang dalawang banyaga ang kanilang homestay cafe at nag-aalok pa ng mga yoga session sa mga bisita sa kabila ng kawalan ng working visa para magtrabaho. Isinailalim sa surveillance ang dalawang banyaga at nagpanggap na customer ang isang operatiba ng immigration. Mismong si Spencer ang nagpakita ng mga kwarto, nagpaliwanag ng kanilang mga singil at nag-asikaso ng reservation. Bagamat iginit ang dalawa na sila ay mga investor lamang, lumabas sa investigasyon na direkta umano nilang pinamamahalaan ang negosyo habang nanatili sa Pilipinas bilang mga temporary visitor. Ayon kay Commissioner Biado, hindi lisensya ang tourist visa para magtrabaho o magnegosyo sa Pilipinas. Anumang dayuhang lalabag sa mga kondisyon ng visa ay maaaring arestuhin, ipadeport at ipagbawal ng makabalik sa bansa. Nasa kustodiya na ng BI ang dalawang banyaga habang sumasailalim sa deportation proceedings. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Tahandata, Radyo Patrol. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, nagbabala si US President Donald Trump na muli magsasagawa ng pag-atake ang Estados Unidos laban sa Iran. Ayon kay Trump, para sa kanya ay tapos na ang kasunduan sa tigil putukan at hindi na niya nais pang makipag-negosasyon bagamat maaari pa rin ipagpatuloy ang usapan kung gugustuhin ng Iran. Pero iginit ng Iran na hindi nila papatulan ang mga pahayag na may kasamang pang-insulto kundi sa pamamagitan ng aksyon.
3: Ano ba? Lagi na lang mag-aaway tapos magbabati, tapos away na naman.
1: Away bati. Sana no, panindigan
3: pa natin yung bata.
1: Sana magbati na kayo no para oo, hindi madama yung iba.
3: For life
1: na. Magkasundo na kayo. May agreement na dapat na dapat. Wala nang pag-atake.
3: Ay mamaya mitingin mo yung dalawang leader na yan.
1: Kukontakin ko ato siya. Sana wag na
3: si
1: po ha.
3: Trump.
1: Baka tumasa naman yung presyo ng diesel, gasolina, kerosene, lahat, di ba?
2: Showbiz Balita! Balita!
4: Ating alamin na mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
5: Anong latest?
6: Gandang umaga, kapamilya! Inilabas na ang siyam na full-length films na pasok sa 22nd edisyon ng Cinemalaya. Sa temang Cinemalaya 22, Real Reflections, maghaharap-harap ang mga pelikulang Hand of God ni Mark Dwayne Angos, Ganggang ni J.L. Burgos, Kakasayawan ni Alpha Habon at iba pa. 10 short films naman ang kasama sa kompetisyon ngayong taon, tampok ang mga storya ng pamilya, katatagan, hustisya at buhay. Samantala, ito pa nga, muling magsasama para sa horror film na Haunted Carnival sina James Reed at Julia Barreto. Itinuturing na most ambitious nightmare ang proyektong pagbibidahan ng dalawa. Kalahok din sa Metro Manila Film Festival ang pelikula na idedirect ni Joey De Guzman. 2015, nang huling magkatrabaho ang dalawa sa pelikulang Para sa Hopeless Romantic. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
4: Alam mo, Jessica, partner,
1: uh-oh,
4: yung Cinemalaya,
1: mm,
4: eh, kung hindi mo natatanong, aba, minsan na ako lumabas dyan.
1: Ay, totoo ba? Hindi ako mapaniwala. Hindi ko
4: yung unang batch na mga pinikula sa Cinemalaya, umakting-akting ako dyan.
1: Nag-artista ka pa ng partner.
4: Eh, ang ano nun, yung film nun is ICU Bed Number 13 ni Director Rica Arevalo.
1: Ay,
4: sinyut yun sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
1: Andun ka? Ano ka dun?
4: Siyempre, nandun ako.
1: Ano ka dun?
4: Estudyante.
1: Ay, estudyante ka?
4: Dumaan ako isang segundo.
1: Hindi. Pwede na at least nasa TV ka.
4: Ay, hindi. May eksena kami doon, syempre.
1: Sige, panoorin. Anong title ka mo?
4: ICU Bed Number 13. Ni Director Rica Arevalo. Yan. Yun ang nanalo din siya noon.
1: Nanalo din siya noon?
4: Best director siya during that time. Direct Rica, professor ko yun sa PLM.
1: Sige nga, panoorin nga po natin yan. Ano, nasa latter part
4: syempre,
1: ba?
4: Ay, syempre, mapapa... Hindi, hanapin niyo ako doon.
1: Panoorin
4: kung makikilala niyo ako doon.
1: Anong year yan? 20...
4: Hindi ko alam. Basta yung unang
1: 2000,
4: batch. Huwag mo lang itanong yung, ano, yung year, ha? Maraming salamat, Jessica!
2: Sports! Balita! Balita.

0: sa ating sports balita, i-re-report. Si magre-report
1: pa. Nasaan yun? Parang nawawala.
0: Wala dito.
1: Mukha, baka pagod.
0: Pagod.
1: Oo.
0: Saan?
1: Sa ano?
0: Sa trabaho.
1: Oo.
0: Pagod naman tayo lahat.
1: EP.
0: EP nga siya ngayon. Wala po dito yung poging big man eh.
1: Oo, pero siya po yung nag-produce ng news natin ngayon.
0: Congrats ha, ang galing. Mm-hmm. Pero nararamdaman ko yung presensya niya.
1: Ay, kitang-kita ko ang presensya niya.
0: Kitang-kita.
1: Of course.
0: Damag-dama mo ang presensya niya.
1: Of course, the killer smile.
0: The killer smile, the soft skin.
1: The soft skin. The tantalizing eyes.
0: Oh, ay, naku. Ay, Diyos ko. Ano ating cutie pie? Ang EP po ngayon ha. 4:56 na po sa ating sports balita. Pinatumba ng Creamline Cool Smashers ang Next Led Chameleons sa score na sa 4 sets to 1 sa 2026 PVL on Tour sa Isabela. Nanguna si Michelle Gumabaw sa panalo ng Cool Smashers matapos makapagdala ng 18 points. Sa iba pang laro, tinalo naman ang Zeus Coffee Thunder Bells ang Akari Chargers para makuha ang unang panalo sa PVL on Tour. Samantala sa NBA naman, pumayag naman sa 2-year NBA free agency deal sa Los Angeles Clippers si dating Los Angeles Lakers player Rui Hachimura. Sinasabing lumagda sa kasunduan si Hachimura ilang oras bago payagan ng mga koponan na kumuha ng mga free agent. At yan ang sports balita.
1: Yan na yun.
0: Ngayong Thursday morning.
1: Ako po
0: si Alfred
1: Dalde.
0: Ito na nga, 4:57 na po ng madaling
1: ay,
0: araw.
1: Ay, batiin ko lang ha, buwena manong happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Siyempre, happy mm-hmm. birthday sa aking beautiful at mabait na tita. Oy. Tita Natalia Gonzalez, Natalie! Happy birthday!
0: Happy birthday, Tita Natalie! Good morning!
2: Good morning.
0: At siyempre, sa mga nagko-comment po, nagpapabati sa ating Viber kanina, nag-message kay Elsie Balian Florentin, good morning po, Team Pogi, happy Thursday! Kay Alex Faustino, good morning kay Luis Cruz! Pa-shoutout po naman kay Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office, Manila. Kay Lorena Pascual ng Quezon City, Barangay Gulod, Nova Liches, Quezon City. Kay Romeo Valderrama, Romeo Guion. Good morning kay Zeraida Ramoneda. Kay Joe Gabriel, kay Alvin Capokian. Si Joe Gabriel ay mula po yan sa Taguig City, habang si Alvin Capokian naman ay magandang morning mula sa San Jorge, Las Navas, Northern Samar.
1: Good morning!
0: Kay Mark Anthony Pedomonte, good morning kay Kuyang J.R. Reyes.
1: Mm-hmm.
0: Happy weekend eh, bukas pa yung weekend.
1: Nag-advance. Ay, hindi. Kasi yung iba, baka 4-day work week pa rin sila. Last day ng work nila today.
0: Mm-hmm.
1: So, paika sila ng Friday, ng Saturday, and Sunday.
0: Alright. Si Sir Sossi Bugasmin partner, batilan natin ng happiest birthday.
1: Sino?
0: Yung anak ng kanyang kumpare. Happy 18th birthday kay Josh Angelo Manarang. At sa kanyang twin baby, happy 18th birthday, Hero and Biko Chua. Happy birthday po sa inyong lahat.
2: Happy
1: si Jerica Cute Star, sabi niya maayong aga Robert and Steve watching from Lawaan, Roja City. Paki-shoutout po ang Papa Leo at Auntie Joy ko, lagi po nanonood sa inyo tuwing tuning. Ayun. Thank you.
0: Good morning. At syempre kay Nanay Ineng.
1: Ay, good morning,
0: good
1: Nanay.
0: Good morning kay Nanay Linda, Tatay Johnny Raz, Kitita Lina Ho, Emma Isleta ng Calamba City, kay Randy Perez, kay Darwin Cabalan, good morning.
1: Louis Basco, magandang umaga. Sir Tix Pakapak, magandang umaga po sa inyo ha. Si Ma'am Fe Santia, at syempre good morning din. Mm-hmm. Kay Kuyang Sosimo Gasmin na binati mo kanina.
0: Binati natin.
1: At syempre kay Tita Villanueva, kay Tita Amanda Reyes, Madam Norma Guevara, good morning.
0: O paano? 4:59 na po ng madaling araw. Mm-hmm. Susunod na po ang pasada balita kasama si Daddy Johnson Marabat
1: at Roger Patrol Christian.
0: Your source. Bye.
1: O, sa mga announcement pa na suspension na, abangan niyo sa susunod na program.
0: Bye, ingat.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: July 9, 2026. Muli samahan niyo po kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon mga kapamilya, ngayon po ay Huwebes. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Super bagyong Inday, humina habang lumalapit sa Philippine Sea. Signal number 1 nakataas naman sa 10 lugar.
1: Ilang probinsya naghahanda sa pananalasa ng bagyong Inday at habagat. Klase sa ilang lugar sinuspinde ngayong araw.
0: Testigong NBI agent, nanindigang seryoso ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos.
1: Sandigan Bayan, nagpalabas ng panibagong arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor.
0: Sa ating po namang Pasada probinsya, 2 pulis patay matapos tambangan sa Sultan Kudarat. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita. Diretso po muna agad tayo sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po natin ang latest mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Obet Badrina. Magandang morning, Tito Obet.
3: Magandang umaga po, Daddy John. So, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. So, bagagyapang humina ang bagyong Inday mula po sa pagiging super typhoon. Ito ay isa na lamang na typhoon na bagyo. Pero malakas pa rin naman po ito, no? From 185 kilometers per hour. Ngayon po ang lakas ng bagyong Inday ay nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso naman na nasa 215 kilometers per hour. At ito po ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At sa ngayon po, dahil sa bagyong Inday, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes. Kasama rin yung Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, hilaga at gitnang bahagi po ng Catanduanes. So yung mga lugar kong binanggit ko ay makararanas ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan na dulot nga ng bagyong Inday. Samantala, ngayong araw, inasaan pa rin natin ang posibilidad ng mga pag-ulan sa particular po sa malaking bahagi po ng western section ng Visayas at ng Mindanao dulot ng hangin habagat. Magiging maulan din po sa ilang bahagi ng Mimaropa ngayong araw at ilang bahagi ng Bicol Region. Dito sa Metro Manila, posible po may mga pag-ulan mamayang gabi. Habang inasaan natin towards the weekend, magiging maulan po na dulot naman ng habagat. Inasaan naman nating lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday bandang Sabado po. Asahan po natin, Daddy Johnson, no, malaking bahagi ng Luzon nga ay magiging maulan sa mga susunod po na araw na dulot po ng hanging habagat. At magpapatuloy po ito hanggang this coming nga pong weekend. At ito po yung area ng western section ng Luzon, itong Ilocos Norte, bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at Calabarzon. At yan po lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
0: Tito Obet, wala itong landfall, no? Bagyong Inday?
3: Ang pinapakita po natin, ang landfall po, hindi sa ating bansa, pero maring po sa Taiwan na.
1: Apo. Pero Tito Obet, gaano kalakas na ulan yung maaaring asahan pa rin po ng mga kapamilya natin mula po dito sa Bagyong Inday, pati na rin kay Habagat?
3: Opo. Yung sa bagyong Inday, posible Batanes. Yung Batanes po ay makararanas ng malalakas na mga pag-ulan. Habang dulot ng habagat, magiging maulan naman dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon, kabilang na yung Metro Manila. So yung range po nung ulan natin ay mula katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan. So asahan po natin yung mga potensyal ng mga flash flood and landslide, lalo na po this coming weekend sa malaking bahagi po dito sa may western section ng Luzon dahil nga po sa malalakas na mga pag-ulan.
0: So itong maghapon natin halimbawa sa Metro Manila, medyo maganda-ganda naman ang panahon, bagamat may mga posibleng pag-ulan pa rin mamaya at gabi, kamo.
3: Opo, opo. Base po sa ating mga datos, posible mamayang gabi po magkaroon ng mga pag-ulan. Pero bukas po, mas malaking posibilidad na maulap na yung kalangitan na may karat-karat na mga pag-ulan. Peak po ng mga pag-ulan natin maaari pong this weekend dito sa Metro Manila.
0: Wala namang panibagong LPA na posibleng magiging bagyo after ng pag-exit sa posibleng Sabado ng Bagyong Inday?
3: Sa ngayon po, wala pa naman, Daddy Johnson.
0: Alright, Tito Obet, maraming salamat. Magandang morning.
3: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Thank you. Si Tito Obet Badrina ng Pag-asa.
2: Pasada Balita. Panahon.
1: 5:07 ating oras, sinuspende ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng superbagyong Inday at Habagat. Kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas City, Negros Oriental, Himamaylan City sa Negros Occidental at Maguindanao del Sur. Sa Aurora, sinuspende ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa epekto ng malakas na bagyo at habagat. Kanselado rin ang physical na klase sa Sultan Kudarat, La Carlota City at Pontevedra sa Negros Occidental at San Jose del Monte sa Bulacan.
0: Naghahanda na rin ng Metro Manila at ilang pang mga probinsya sa posibleng pananalasan ng super bagyong Inday na palalakasin pa ng habagat. Inaasang mararanasan ng malakas na ulan dito sa Metro Manila bukas at sa Sabado na maaaring magresulta sa matinding pagbaha. Sa Batanes, tinalian na ng mga residente ang bubong ng kanikanilang mga bahay habang hindi muna papalaot ng ilang mangiisda dahil sa umiiral na no-sale policy. Kanselado na rin ang biyahe ng maliliit na eroplanong papuntang probinsya simula pa kahapon. Sa Aurora, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa super typhoon. Nakahanda na rin ang mga family food packs gayon din na evacuation center sakaling lumikas sa mga residente. Sa Isabela, inilagay na ng mga mangingisda sa mas mataas na lugar ang mga bangka nila para hindi tangayin ng alon at ng hangin. Umiira na rin ang liquor ban sa buong probinsya bilang paghahanda sa epekto ng bagyo.
1: Inaasahang babagsak sa critical level sa mga susunod na araw ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, sumadsad sa 160.93 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Paagyaring bumaba ang tubig sa Amboklaw, Binga, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng pag-ulan. Ang Angat Dam bumagsak sa record low na 157.7 meters na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
0: Isinailalim naman sa yellow at red alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 8 kagabi. Idiniklara naman ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunsod po ito ng forced outage ng mahigit sa 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Samantala, nagpaalaala ang Energy Regulatory Commission sa karapatan ng mga consumer kaugnay ng maling pagbasa ng metro. Kasunod ito ng pagdami ng reklamo ng maling meter reading sa social media. Payo ni ERC Director Marizon Hines, i-record ang konsumo kada buwan para matukoy kung mali ang basa ng metro. Inirekomenda rin bayaran muna ang kinukwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ang reklamo.
1: Mga mamang tsuper, mga motorista, makinig po kayo ha. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Dagdag bawas na naman pala. Oh. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 50 centavos ang kerosene habang 75 centavos ang gasolina. Tumaas naman ng 90 centavos ang kada litro ng diesel pero hindi pa kasama sa presyuhan ng trading hanggang bukas, gayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake dahil sa pagtatapos ng tigil putukan sa Iran.
0: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5-12.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ipinresenta ng defense team sa impeachment trial ang bahagi ng kontrobersyal na online press conference noong 2024 para ipakita ang emosyonal na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa cross-examination, binalikan ni Defense Counsel Carlo Joaquin Narvasa ang emosyonal na pahayag ni Lopez hinggil sa banta sa buhay na sinasabing naging dahilan ni VP Sara para pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan na naging emosyonal si Lopez sa press conference matapos ipakontempt ng kamera sa investigasyon kaugnay ng sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Sakop na ika-apat na article of impeachment ang pag-amin ng vice-presidente na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Kinontra naman ng prosecution team ang paraan ng pagtatanong ni Narvasa sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Iti matapos kwestiyonin ni Narvasa kung naintindihan ba ni Kalilong ang kahulugan ng motu proprio sa gitna na rin diskusyon hinggil sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta ng vice-presidente. Nanindigan si Prosecution Counsel Armando Ligutan na hindi maaring turuan ng leksyon ang testigo sa cross-examination. Kahapon, pinayagan na ni Presiding Officer Francis Escudero na ma-excuse si Kalilong sa impeachment court.
1: Iginiit ng ilang eksperto na pagsasayang ng oras ang pag-cross-examine ng defense team sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Kinwestiyon ng depensa ang background ni Kalilong sa digital forensics, kabilang ang 2 linggong training sa photo at video authentication. Si Kalilong ang nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban sa vice-presidente. Para kay UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Chu, hindi naging epektibo ang pagkwestiyon ng depensa sa kredibilidad ni Kalilong dahil hindi natalakay ang dating karanasan sa pagiging testigo sa korte. Narindigan naman si Kalilong na may tuturing na seryoso at absolute ang banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos. Naunin ang iginiit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos Jr.
0: Ipinasabpina ng impeachment court ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Inaasang tetestigo si Lopez sa ika-apat na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinakda ng impeachment court ang pagharap ni Lopez sa Martes habang tetestigo naman si NBI Agent Jeremy Lotok sa Lunes. Nakatakda namang tumistigo si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello sa Miyerkules. Posible ring simulan sa Miyerkules ang oral arguments kaugnay ng hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Nauna na iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara.
1: Tumalo si Vice President Sara Duterte sa fiesta sa Surigao del Sur sa harip na humarap sa ikatlong araw ng impeachment trial. Ibinaagi ng Office of the Vice President ang larawan sa pagbisita ng Vice Presidente kabilang ang paglahok sa tree planting activity. Kontento ang House Prosecution at Defense Team sa unang linggo ng paglilitis kung saan tinalakay ang ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos Jr. Umaasa naman ang Senate Impeachment Court na maaayos ang proseso sa presentasyon ng testigo sa mga susunod na linggo sa gitna ng pangambang lumagpas pa sa 72 araw ang paglilitis. Tumagal ng halos 9 oras sa loob ng 2 sesyon ang pagkwestiyon sa unang testigo.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel ha. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa na umaga. Sa mga may pasok ho dyan, gumayak na ho kayo bumangon. Makakaima late pa ha. Thursday pa lang.
1: At may pasok pa sa ibang lugar.
0: Oo nga. Sa mga probinsya po namang wala ng pasok at merong banta ng bagyo, mag-ingat po kayo ha. Break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo maya-maya ang konti. Oras muna natin.
1: Ang oras sa mga may pasok at wala rin pasok. 5:17.
0: Sandali lang.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang han.
2: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin 5:19. Posibleng tumagal ang pananatili ni Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Iti matapos na ma-diagnose ng senador na mayroong mild pneumonia, paglaki ng puso at komplikasyon sa kanyang cervical spine. Irerekomenda ng mga doktor na sa ilalim sa physical therapy si Marcoleta para maibsan ang pananakit ng kanyang liig. Hinihintay pa ang resulta ng ilang medical tests, kaya hindi pa tiyak kung kailan maaring palabasin ng ospital ang senador. Tiniyak po naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na walang VIP treatment na ibibigay para kay Marcoleta. Lunes, inaresto si Marcoleta at tatlong kapwa akusado sa plunder. Kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong naman sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas sina dating Congressman Mike Defensor, gayundin ng mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Nagpalabas naman ng Sandigan Bayan 4 Division ang panibagong arrest warrant laban kina Marcoleta at Defensor dahil sa sinasabing paglabag sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo. Hiniling ng Sandigan Bayan 6 Division na pagsamasamahin ng mga kaso ni Marcoleta dahil mistulang pare-parehas ang detalye ng mga kaso.
1: Sa ibang balita, nanumpa na si dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. bilang bagong cabinet secretary. Sa pahayag, nagpasalamat si Abalos sa tiwala ni Pangulong Marcos at nangakong paiigtingin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at susuportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng administrasyon. Tumakbo si Abalos sa pagkasenador noong 2025 midterm elections sa ilalim ng administrasyong Marcos pero natalo. Samantala, itinalaga si Philip Lo bilang kalihim ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Si Lo ay dating chairperson ng Development Bank of the Philippines at Coast Pacific Group of Companies at nagsilbing direktor ng Pagcor at Cocogen Insurance mula 2002 hanggang 2010. Muli namang itinalaga si Attorney Nesauro Firme bilang miyembro ng Judicial and Bar Council. Unang itinalaga si Firme sa JBC noong 2022 bilang isa sa mga pinakabatang miyembro ng grupo.
0: Ay, sa mga magma-money transfer po dyan ha, padala na lang po ninyo sa amin. Eto kasi, dahil simula bukas, libre ng paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Philippine National Bank. Tatanggalin na ang 20 pesos na transfer fee sa InstaPay at PesoNet transfer kasabay ng anibersaryo ng bangko. Noong Martes, inalis na rin ang transfer fee ng Land Bank of the Philippines at ng Union Bank. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na mayroong minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o ng BPI.
1: Suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang konstruksyon ng mga ligtas na bike lane. Sa survey ng Pulse Asia noong Mayo, 94% ng respondents ang pabor sa pagkakaroon ng malawak at ligtas na bike lane. Gayun din ang daanan ng mga pedestrian. Lumitaw din sa survey na 93% ang pabor na maglaan ng bukod na linya sa pampublikong transportasyon, habang 82% ang suportado ang transportation subsidy. Mahigit 2,000 kilometrong protected bike lane ang target makompleto ng Department of Transportation sa 2028. Pero mahigit 1,000 kilometro pa lamang ang natatapos sa ngayon.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
0: Sa iba mga balita sa Quezon City, timbog ang isang lalaki matapos na ipatubos ang ninakaw na kotse sa Barangay West Triangle. Dinampot sa entrapment operation ang suspect na nanghingi ng 30,000 piso para ibalik ang ninakaw na kotse ng kaibigan. July 5, tinangay ng suspect ang kotse ng kaibigan habang nakaparada sa condominium. Tinangkap ang ibenta ng suspect ang sasakyan hanggang sa manghingi na ng pera ang biktima para isauli. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong carnapping.
1: Sa Quezon City pa rin, dalawa ang arestado dahil sa pagnanakaw ng kable ng kuryente sa apartment building sa Barangay Greater Fairview. Nakuhaan pa ng CCTV ng tangayin na mga suspect ang kable sa harap ng gusali at isinilid sa sako. Natuklasan ang pagnanakaw nang biglang mawala ng kuryente ang gusali. Hindi naman nabawi ang mga kable dahil naibenta na ng mga suspect.
0: So oras po nating 5:24. Pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang 2 pulis matapos tambangan sa bahay ng Lambayong sa Sultan Kudarat. Sakay ng motorsiklo ang mga pulis nang harangin at pagbabarili ng mga suspect sa Barangay Tinuminges. Dead on arrival sa ospital ang mga pulis habang patuloy pang tinutugis ang mga suspect.
1: Sa Cavite, patay ang isang pulis matapos pagbabarilin sa by-bust operation sa Dasmariñas City. Aarestuhin sana ng pulis ang 4 na suspect na naaktuhan sa pot session sa Barangay San Esteban. Pero nagpaputok ng baril ang isa sa mga suspect na nauwi sa engkwentro na ikinimatay ng pulis. Naaresto naman ang leader ng grupo habang nakatakas ang 3 kasabwat. 7 pakete ng sabo ang na-recover sa operasyon.
0: Sa Bukidnon, natagpuan ang naaagnas ng bangkay ng mag-asawang senior citizen sa bayan ng Quezon. Tatad ng tama ng bala ang mga bangkay na nakita sa liblib na lugar sa Barangay Palakapaw. Na-recover din sa crime scene ang 4 na basyo ng bala. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa Albay, patay ang 40 taong gulang na magsasaka matapos pagbabarilin sa bayan ng Ginobatan. Nasa loob ng bahay ang biktima ng pasukin ng suspect at pagbabarilin. Dead on the spot ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Blanko pa ang mga pulis sa pagkakakilala ng mga suspect, gayon din sa motibo sa krimen.
0: Sa Basilan, apat ang arestado dahil sa smuggled na sigarilyo sa karagatang sakop ng Tongkil Island. Nagpapatrulya ang mga tauhan ng Philippine Navy nang makasalubong ang bangkang sinasakyan ng apat na suspect. Nabigong magpakita ng dokumento ang mga suspect sa 3,000 master cases ng puslit na sigarilyong nagkakahalaga ng mahigit 300 milyong piso.
1: Sa Albay, mahigit 500,000 pisong halaga ng sabu ang nasamsam sa bayan ng Malinaw. Dinampot ang dalawang target na tinangkapang tumakas at itinapon sa damuhan ang mga drug paraphernalia. 14 na pakete ng sabu ang nakumpiska sa mga suspect.
0: Ay, tanghali na, bilis! Bangon! Gising sa mga may maagang pasok. Sa oras po nating 5:27, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Calabarzon LGU naghahanda na sa pananalasa ng superbagyong Inday. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
8: And Christian, good morning. At a blue alert ang Emergency Operations Center ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon sa posibleng epekto ng bagyo sa rehiyon. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment, tiniyak ng DSWD Calabarzon na sapat na nakahandang ayuda para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. May mahigit 224,000 family food packs, 12,000 non-food items, at 11,000 ready-to-eat food ang naka-imbak para sa mga evacuees at mga pasahero maaaring ma-stranded. Ayon kay Angel Rojas, ang Social Welfare Officer to ng DSWD Calabarzon, nakapwesto na ang mga RTEF sa mga pangunahing pantalan sa Batangas, Laguna at Real Quezon. Nakipag-ugnay na rin ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na handa ang mga evacuation center at sumusunod sa itinakdang pamantayan kabila ang pagkaroon ng gender-sensitive spaces at maayos sa water and sanitation facilities. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZM.
0: Thank you, comrade!
1: Dalawa timbog sa bypass operation sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod!
9: Good morning, Christian Johnson. Higit sa 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Zambales Police sa dalawang drug trader sa bayan ng Santa Cruz at bayan ng San Narciso sa Zambales. Sa Santa Cruz, umabot sa 244,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam sa drug suspect sa San Fernando, Santa Cruz mula sa isang alias Pane na higit sa 35 gramo ng droga. Samantala, sinabi ni Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, nasamsam naman ang halos 60,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay La Paz, San Narciso, Zambales. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ihahain laban sa dalawang arestadong drug trader. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
0: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita sa oras po nating alas 5:30 na at sa oras nating yan, eto na po sila.
2: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, e-bike driver arestado matapos mang hold up ng dayuhan sa Pasay City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang morning!
10: Good morning, Johnson at Christian. Arestado ang isang 25-anyos na e-bike driver matapos sumano itong masangkot sa pang-hold up sa isang dayuhang babae sa Pasay City. Batay sa investigasyon, dakong alas 12 ng madaling araw nitong July 8, naglalakad ang 34-anyos na babaeng Turkish national kasama ang kanyang Dutch fiancé sa kahabaan ng Hilpuyat Avenue, kanto ng Tramo Street sa Barangay 50, Pasay City, na huminto sa kanilang tabi ang isang e-bike na sinakyan ng tatlong lalaki. Agad naman buhaba ang dalawang pasahero at sa pilitang inagaw cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng tinatayang 70,000 pesos bago siya tumakas. Agad namang hinabol at napigilan ng fiancé ng biktima ng e-bike driver para hindi ito makatakas. Gayunman, nanlaban naman ang suspect na naging sandi ng pagkasugat ng dayuhan. Rumesponde ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Pasay City Police Station na nagsagawa ng routine motorcycle patrol sa lugar pagdating ng mga pulis. Nadat na nilang hawak na ng dayuhan ng suspect kaya agad nilang inaresto. Sa isinagawang body search, na-recover sa bulsa ng suspect ang isang 10 pulgadang kitchen knife. Nasamsam din ng mga otoridad ang pulang e-bike na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Maharap sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons, illegal possession of a bladed weapon ang suspect. Samantala, naipapatuloy ng follow-up operation ng pulisya para matukoy at maresto ang dalawang suspect at pabawi ang ninakaw na cellphone ng biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Thank you, Steve!
1: Tok-tok driver, tumbog sa pananakit sa kapwa. Tok-tok driver sa Maynila. Balitang mula kay Radyo Patrol, Trish Salindo. Good morning, Trish.
11: Good morning, Christian at Johnson. Dinampot ang 26 anyos sa tok-tok driver sa Ermita, Maynila matapos manghampas ng bote ng soft drink sa kapwa tok-tok driver nito. Sa ulat, pinapaandar na sana ng biktimang driver ang kanyang tok-tok nang bigla itong hinampas ng bote sa ulo ng suspect. Hindi pa nakaka-recover ang biktima nang masundan pa ito ng paulit-ulit na suntok sa muka. Nagtamo ng sugat at nakaranas ng pagkahilo ang biktima na humingi ng saklolo sa mga pulis. Nakapilit ang lalaki na naharap sa reklamong physical injury habang patuloy investigasyon sa motibo ng pananakit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Maraming salamat, Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Pasada Balita!
0: Ay, gisingin na po muna natin ang mga dapat gisingin na batiin ang mga dapat batiin sa mga may maagang lakad po dyan. Bango na, gising na ho kayo. Meron ho tayo ngayong 28 million live viewers ang nasa YouTube. Maraming maraming salamat.
1: Maraming maraming salamat po ha. Yung mga may pasok pa rin po ngayong araw, yung so far po ay hindi pa nagka-cancel ng kanilang mga pasok at klase, ay gumayak po kayo para hindi kayo malil sa inyong mga pasok ngayon.
0: Ay, pati na rin yung ating mga kapamilya dyan sa abroad, saan man ho kayo naroroon. Maganda umaga, magandang tanghal, magandang gabi. Sana'y okay lang din kayo dyan, wala kayong bagyo.
1: Lalo na sila Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning po sa inyo.
0: Ang sabi ni Darwin Cabalan, magandang magandang morning daw sa mga taga-barangay Katmon dyan sa Malabon. Magandang umaga.
1: Good morning po. Binabati rin natin si Melissa Malabanan and Family sa Lipa, Batangas. Good morning. At si Tandy Maano sa Ortigas. Magandang umaga. Happy Thursday.
0: Si Venus Balutabot, nagmamagandang morning na rin. Nag-attendance check. Pati si M sa Chuwastaba. Magandang morning.
1: Magandang morning po. Pagbati rin sa mga taga-Government Relations Unit ng Asian Development Bank. Binababati ni Sir Kento Ito. Good morning po. Good morning, Jan.
0: Baka naman mag-money transfer pa kayo. Wag na. Taga ang anong bangko daw?
1: ADB.
0: Taga ADB.
1: Okay naman.
0: Ay, magandang morning din kay Tita Christy Galvez. Nagising-nagising na at mukhang magsisimba ng maagang-maaga. Bango na, gising na sa mga may maagang servisyo po dyan.
1: Ingat po, ingat po. Good morning din kay Sir Ilan Earl Ariel. Good morning din.
0: Si Lola Lenny palay na nunood sa atin palagi. Maganda-maganda umaga po Lola Lenny at kay Tita Shane at kay Kalisi, ang pinakamamahal na apo ni Ate Josie.
1: Hello.
0: Na nakatutok pala sa atin araw-araw. Maganda umaga po. Thank you.
1: Good morning po. Thank you. Pagbate rin kay Sir Zosimo Gasmin at pati na rin po kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga po sa inyo.
0: Ay, maya pa abak mga kabalin dyan ha. Kumusta na ho kayo? Si Louie Basco, nag-attendance check din mula sa Valenzuela habang nag-aalmusal na raw. Aga ng almusal.
1: Aga naman. Pahingi naman yan. Ma'am Lina Holland, Plaridel, Bulacan. Good morning din. At sa mga taga Zambales, pinapabati ni nawala, si Amber Audrey Maravilla sa Santa Cruz, Zambales. Good morning po.
0: Sa oras po nating 5:35, eto po muna.
2: Kakaibalita.
12: Kakaibang balita.
0: Ay, sa mga may flight po dyan at may mga Bluetooth na nakikihotspot hotspot sa wifi ng kung kani-kanina, makinig po kayo. Naantala ang biyahe ng eroplanong galing pa sa Amerika dahil lamang sa device name ng Bluetooth.
1: Ano bang pangalan kasi niya?
0: Ulaan po ninyo ha. Mahigit apat na oras nang bumibiyahe ang eroplanong papunta sanang Spain. Uy, di ang layo na nang narating sana, 4 hours na sa biyahe. Tapos babalik lang ulit sa Amerika.
1: Dahil lang sa pangalan.
0: Dahil lang sa pangalan ng Bluetooth.
1: Na.
0: Pero, eto na nga. Nagdesisyon po ang pilotong ibalik ang eroplano sa New Jersey. Dahil lamang po sa Bluetooth name na BAM. Bomba.
13: Oo. B-O-M-B.
0: Bomb. B-O-M-B. Imagine po ninyo, apat na oras na kayo nasa biyahe, no? Babalik pa uli kayo ng New Jersey. Ay di na antalat, sayang ang gasolina, pati ang oras ng mga pasahero. Ala, late ka na. Nagsagawa po naman ng inspeksyon sa buong eroplano at natuntun ang device name sa speaker ng isang teenager. Nang wala hong makitang pampasabog, muli namang bumiyahe ang eroplano at nakarating ng Spain sa loob ng mahigit 9 na oras.
13: Yeah.
0: Ay, di abala lang eh. Dapat siguro bago pa lumipad, na-check na siguro. Bagay, baka hindi naka-on ang Bluetooth nung
13: hindi
0: bago
13: ginagamit.
0: Lumipad. Hindi pa ginagamit.
1: Pero universal yung ano eh, yung bomb joke na yan. Dapat
0: bawal
1: po talaga
0: yan.
1: Applicable siya sa lahat. Hindi po talaga dapat pwedeng gawin yan.
0: Kahit sabihin nyo, hindi, biro lang pala talaga eh. Hindi po pwede, hindi kayo palalagpasin.
1: May talaga ibang biro ka na pwedeng gawin. Huwag lang talaga yung tungkol sa bomba.
0: Maabala kayo. Makakaabala pa ho kayo. Baka meron pa kayong maging kaso.
1: Mas mabigat yun.
0: Kaya huwag na huwag hunin yung gagawing biro yan, ha? Sa mga may flights po dyan, papunta man kayong domestic or international flights, huwag na huwag na huwag na huwag.
1: Huwag talaga. Kahit yung mga pupunta mga mall, may mga inspection sa mga eskwelahan, di ba may iba dyan na ginagawang biro din, uy, may bomba ako dyan.
0: Nako, tututo pa namin kayo.
1: Huwag!
0: Bawal po yan, ha? At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Webes ng umaga.
2: Kakaibalita!
12: Kakaibang balita!
2: Pasada Balita!
0: Sa mga kabubukas lamang po na kanila mga radyo at sa mga nakamonitor sa atin sa teleradyo at sa mga nasa cable po dyan, pati sa mga naka-The Filipino Channel Abroad, narito po muna mga mainit na balita ngayon. Bagyong Inday humina habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Signal number 1 nakataas naman sa 10 lugar.
1: Ilang probinsya naghahanda sa pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat. Klase sa ilang lugar sinuspende ngayong araw.
0: Testigong NBI agent nanindigang seryoso ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos.
1: Sandigan Bayan nagpalabas ng panibagong arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor.
0: Sa ating Pasada probinsya, 2 pulis patay matapos tambangan sa Sultan Kudarat. Ay wala muna maglilipad ng channel, babalik pa tayo hanggang alas 6 ng umaga. Itama muna inyong mga orasan.
1: Oras sa mga may flight, 5:39 na po ng umaga.
0: Sandali lang.
2: TTTZMM, numero 1 sa aksyon. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada. Balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away!
15: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Pinakasariwang

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay balik po tayo sa ating kwentuhan sa pasada balita hanggang alas 6 na umaga sa mga nakasubaybay po sa unang tatlong araw ng pagdinig ng impeachment court sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ano, may natutunan ba kayong pare-pareho? O puro, alam, objection. Sa bagay, sabi ng depensa, eh kahit naman sa anong paglilite sa ibang, kahit sa ordinaryong korte, normal naman talaga na may mga objection at yun ay bahagi ng trabaho ng magkabilang kampo, correct, ng prosecution at ng defense team. Although sa iba kasi, eh bakit daw puro objection na objection nung una, yung defense counsel.
2: Oo. Siyempre, kailangan din nilang gawin yung kanilang parte para protektahan yung kanika-nila mga panig at mga kliyente.
1: Eh, di ba merong isang pagkakataon doon na pati yung paraan ng pagtatanong, yung delivery ba, yung pag-post ni Attorney Amando Ligutan ay inobjekan. Tama ba yung word? Nag-object yung abogado ng defense team. Ay, sabi nila talagang ganun naman. Baka hindi lang tayo sanay na pare-parehong mga ordinaryong Pilipino, correct, sa proseso ng mga pagdinig sa korte, in this case sa isa-isang impeachment court.
2: Ngayon kasi meron tayong pagkakataon na makakita nung proseso kung paano tumatakbo ang isang korte through impeachment court na hindi naman natin kadalasan nakikita kapag sa mga pangkaraniwang araw.
1: Kahapon sa cross-examination ay pati yung pagkaintindi ng NBI agent sa salitang moto proprio ay tinanong din nung abogado ng defense ng Vice Presidente,
2: si Attorney Carlos Narvasa.
1: Si CJ Narvasa. Eh teka, makibalita nga ho tayo at alamin natin ano bang mga dapat ho nating matutunan at obserbahan sa itinatakbo na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte bilang tayo mga meron lang naman, mga tagapanood, pero pare-pareho po tayong taxpayer na naghahanap ng paliwanag yan po sa mga akusasyong ibinabato sa Vice Presidente. Si Attorney Odi Bukoy, isang litigation lawyer at dating spokesperson ng House Prosecution Panel, managing partner din po ng Bukoy, Poblador and Associates. Nasa linya na po natin, Attorney. Magandang morning po sa inyo, Johnson and Christian, sa DZMM. Magandang morning mo, mga taga Bukoy, Poblador and Associates. Good morning.
2: Attorney, welcome back. Good morning.
3: Magandang umaga sa inyo, Christian and Johnson. Salamat po sa inyong paanyaya.
1: Apo, Attorney, ano pong takeaway ninyo doon sa naging unang tatlong araw ng pagdinig ng impeachment court sa impeachment complaint kay VP Sara?
3: Sa akin hong tansya, sa aking sariling opinion, dapat ho mag-alala na si Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang nakakaunos ho ngayon ay ang prosecution. Unang-una sa mga opening statements, malinaw at mahalaga yung ginawang opening statement ni lead prosecutor Congresswoman Jinky Luistro. Sa kabilang panig naman, yung opening statement ng depensa may pagka-arrogante yung dating, at ang tinutuligsa pa rin ay yung constitutionality or yung proseso. Hindi ho niya inilahad yung kanilang ipipresentang ebidensya. Yun ang mahalaga, kasi sa opening statement, bibigyan muna ng summary kung ano yung inyong ilalabas sa ebidensya. Pangalawa, Yun yung presentation ni Attorney Ligutan, malinaw po yung kanyang ginawang paglalahad. Klaro ho sa mga ordinaryong mamamayan kung anong gusto niyang patunayan. Sa kabilang panig naman, yung cross-examination, wala hong napabulaanan sapagkat atensyon nung nagko-cross-examine, hindi ho patungkol doon sa katunayan nung testimonya ng testigo, kundi again, procedural at technical ang ginawa niyang cross-examination na hindi naman mauunawa ng taong bayan yan eh.
2: Mm-hmm.
3: At saka yung mga objection, no, dapat yung objection dapat kung ano yung ano yung mahalaga, hindi ho yung technical.
2: Opo. Pero ang sinasabi po kahapon ni Attorney Narvasa, yung nag-cross-examine kay NBI agent Kalilong, wala naman daw pong malinaw na proof na talagang nag-hire ng assassin si VP Sara, at yung katagang assassin ay nanggaling lamang daw po doon sa mga nagkaroon ng maling pagbasa sa kanyang mga statements.
3: Hindi ho naman kinakailangan magkaroon ng katibayan na nag-hire ng assassin eh. Ang maliwanag ho at ang mahalaga ay yung kanyang sinabi na meron siyang kinontrata na mamamatay tao. Hindi ho mahalaga, hindi importante na meron talaga siyang kinontrata. Dahil ito ho ay ang Article 4 ay ang asunto ay yung pagbabanta sa buhay. So hindi ho mahalaga na talagang meron siyang kinontrata na mamamatay tao.
2: Mas ano po, mas pumapasok siya doon sa yung intent mo na magkaroon ng mangyaring masama sa kapwa mo, hindi sa kung ikaw ay talagang nakapag-hire ng tunay na tao para pumatay ng kapwa tao.
3: Tama. Tama ho kayo dyan. Ang mahalaga dyan, nagbanta ka dahil ito ang intention mo. Hindi mahalaga na talagang may kinontrata ka.
2: Pero ang sinasabi rin po ay, kaya yun naman daw po ay response ng pangalawang pangulo doon sa Di Umanoy Project Romanov, na Di Umanoy plot against her and sa family po ng mga Duterte.
3: Eh, yun ang kanilang paliwanag. Subalit, hindi ko kapanipaniwala yan sapagkat yung banta ay inulit pa niya sa ibang okasyon. Dalawang beses niyang inulit at sinabi niya, seryoso siya.
1: Opo. Yung angulo, Attorney Bukoy, na noong una ay ipinupursu ng defense team na ma-play sana ng buo yung more than 2 hours na video ng virtual press conference ng Vice Presidente, na eventually hindi naman din natuloy. Sa tingin po ninyo, magiging mas advantage ba sa panig ng defense team kung buo talaga, para mailatag nga daw ho yung konteksto ng kung bakit nabanggit ng Vice Presidente yung alleged na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at na dating Speaker Romualdez?
3: Sa kaisipan nila ay mahalaga sa kanila yan. Subalit, hindi ngayon ang panahon para ipalabas yan. Darating ang kanilang panahon, sila na naglalahad ng ebidensya, na pwede nilang i-play yan. Ipakita nila kung talagang relevant yung ibang bahagi nung press conference ni VP Sara.
1: Mm-mm. At kahapon natanong pareho yung magkabila, yung prosecution, ang sabi ni Attorney Lorna Capunan, kung ia-assess po nila yung naging trabaho ng prosecution team sa unang tatlong araw or at least kahit kahapon, 10 out of 10 yung naging performance po ng kanilang mga abogado. Nung tinanong naman yung kabilang panig sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, 10 out of 10 din ang naging performance ng kanilang counsel doon sa isinagawang cross-examination. Bagamat sabi nyo kanina, kung kayo ang tatanungin, mukhang nakalamang sa mga unang tatlong araw ng paglilitis ang panig ng prosecution panel, di ho ba? Paano po natin titimbangin yung ganong pareho na nagkiklaim po sila na parehong maganda ang naging performance ng kanilang legal team?
3: O syempre, aasaan ho yan. Hindi naman sasabihin nung magkabilang panig na may kakulangan sila. Syempre ho, ang sasabihin nila, kontento kami, nakascore kami. Subalit, sa aking opinion, ay dapat mag-alala na si VP Sara. Dahil ang nakakaungos ngayon ay ang prosecution.
1: Opo. Ay siguro, bago lang ikangay pumalawig pa yung tanungan, ano, kayo po pala'y dating spokesperson ng House Prosecution Panel. Baka ang dating sa ibang nanonood at nakikinig, kaya ganun yung nagiging takeaway po ninyo, mas nakalamang ang prosecution panel dahil dati nila kayong kasamahan doon sa prosecution team.
3: Opo. Lahat naman tayo nakapanood eh.

0: hindi guilty doon sa article of impeachment na isa pa lang, papaano ho bang dapat na tumatakbo ang line of questioning ng mga senator judge?
1: Ang senator judges ho, ay malawig ang kanilang diskresyon sa pagtatanong. Dahil ang bottom line ho dito, ang suma nito, dapat ang mga tanong nila ay magbigay ng, makakuha ng kaliwanagan sa testimonya ng testigo. Subalit, tama ho kayo, hindi sila mga abogado, hindi nila alam, hindi sila pamilyar doon sa lawig ng pagtatanong. Ano ba yung katanungan na humihingi na ng konklusyon sa prueba, no, sa article na nililitis. So hindi rin natin masisisi, gaya ho nung kay Senator Hontiveros, nagpaumanhin siya na hindi siya kasi pamilyar.
0: Mm-hmm.
1: Ang naging problema, doon dumaloy yung pagtatanong at kasagutan. So hindi ho natin masisisi yung ilang senator judges na nagtatanong, na naghahanap lang ng kaliwanagan kung lumilihis at pumupunta na sa punto ng konklusyon.
0: At doon din sa parang day 2 yata ng pagdinig ng impeachment court, meron doon nababanggit na makailang ulit na ino-object nung panig ng depensa yung anyay leading questions nung defense team o ng prosecution counsel doon sa kanilang testigo. Paano ho ba nating masasabi na leading question at bawal ho ba yon sa isang pagdinig sa korte?
1: Ang leading question so ay hindi katanggap-tanggap sa rules of court. Sapagkat pag leading question, ang tumitestigo ay yung abogado na hindi yung testigo. Subalit, pagdating ho sa impeachment, katanggap-tanggap ho, hindi ho yung katanggap-tanggap in general, no? Because gaya na nabanggit ko, ang tumitestigo ay yung abogado. Kung may dapat iwasan yan sa impeachment, dahil mas may leeway ho ang impeachment, dapat iwasan. Mm-hmm. Subalit, ang tingin ko ho, hindi naman leading yung mga tanong, no? Dahil ang hinihiling ng katanungan ay pagpapaliwanag. So pagpapaliwanag ho ang hinihiling ng tanong, hindi ho leading yun.
2: Opo, at meron din pong sentimiento na parang scripted yung mga sagot nung witness ni Ginoong Kalilong. Could you enlighten us at attorney kung ang mga witnesses ba kapag gumaharap din sa trial, paano ba sila naghahanda? Lalo kapag sila ay handpick ng kanya-kanyang panig, kung siya ay witness ng prosekusyon o siya ay witness ng depensa?
1: Iyan o, ang testigo, pagka pinili ho yung testigo, inaalam ng abogado na magpipresenta sa kanya kung ano yung kanyang testimonya. At ayon sa kanyang testimonya, yung mga katanungan ho ay doon idadaloy. Doon dadalahin. Scripted? Maaring hindi, maaring scripted. Pero yung script pong yan ay ayon sa testigo, hindi ho ayon sa abogado.
2: Okay. Kung ano ho ang naipresenta initially nung testigo na mga nalalaman niya na may kapasidad din siyang i-discuss kapag siya ay natanong na doon sa mismong paglilites.
1: Tama. Kasi ho, kung wala siyang kapasidad, mahuhuli yan sa cross-examination.
0: Kung bagay kahit pagbalibalig na rin man ang tanong, kung talagang totoo naman yung pinanggagalingan ng kanyang mga sagot, pareho rin ang magiging sagot kahit may script man o walang sinusundan.
1: Tama, gaya ho nung kay Kalilong, nakadirekta ho yung kanyang testimonya kung sa cross-examination, kung ano yung kanyang testimonya sa direct examination.
0: Attorney Bukoy, di ho ba nagpunta ang Vice Presidente sa Senado pero hindi para dumalo sa impeachment court hearing, kundi para makipagpulong sa kanyang defense team? Ang sabi ho nung isa sa mga miyembro ng prosecution panel, parang si Representative Ortega, ay clickbait daw yung presensya ng Vice Presidente doon sa Senado, pero syempre itinanggi po ng panig ng defense counsel na ang sabi ni Attorney Michael Powa, hindi, meeting lang talaga yan ng kanilang kliyente dun sa kanyang defense team. Ano hong basa po ninyo sa pag-appear ng Vice Presidente sa Senado pero hindi sa impeachment court?
1: Sa totoo lang ho, kung para makapagpulong sa kanyang defense team, pwede naman niyang gawin niya sa ibang okasyon, hindi sa Senado. So, nagpakita siya doon para ipakita na hindi siya takot humarap. Ang problema dito, hindi pa rin siya humarap, nag-press con siya, isang statement, hindi siya tumanggap ng katanungan. So para sa akin, no, nagpapakitang tako lang ang Vice Presidente na hindi siya takot humarap, hindi siya takot pumunta sa Senado.
0: Eh pero sabi nga ho ng kampo ng depensa, karapatan naman ng kanilang

0: kliyente na hindi obligahin na humarap sa impeachment court dahil naroroon naman ng kanyang defense team, ang kanyang mga legal counsel.
1: Tama ho sila doon. Tama, I agree. Subalit, yung sinasabi ko, ang pagpunta doon ng Vice Presidente ay for optics. For optics, hindi para suportahan yung kanyang defense team at hindi para makipagpulong. Sapagat gaya ng nabanggit ko, pwede naman siya makipagpulong sa labas eh. Apart from the, hindi sa Senado. So optics yung kay Vice Presidente yung pagpunta niya doon.
0: Opo. At wala kayong nakikitang magiging epekto noon sa itatakbo ng mga susunod pang pagdidig na impeachment court?
1: Wala akong kahalagahan yan.
0: Opo.
1: Wala akong kabuluhan yan. Hindi makaka-apekto yan.
2: Opo. Attorney, inimbitahan na rin sa Senate Impeachment Court yung dating OVP officer na si Ma'am Zulaika Lopez. Ano? At na-witness naman natin sa mga previous hearings doon sa lower house na kahit siya ay naimbitahan ay hindi na rin siya sumipot after po nung insidente na siya ay na-detain doon sa loob ng house facility. This time po, dahil impeachment court na ang nag-imbita sa kanya, pwede pa rin ba niya yung isnaben o siya ay compelled na talagang humarap?
1: Ay, mapipilitan ho siyang humarap. Sapagkat may subpoena na eh. Ma-issue na siya ng subpoena, hindi siya pwedeng hindi tumugon. Otherwise, makukontempt siya. Pwede siya ipakulong.
2: Opo.
1: At, hanggang sa siya ay tumupad at magpakita.
2: Opo. So yung pala ang pwede niyang maging sitwasyon kung iisnabi niya, hindi niya papansinan yung subpoena ng impeachment court, siya po ay pwedeng ipakontempt.
1: Makontempt po. Correct. Tama ho kayo dyan.
0: Opo. Attorney, isa na lang, panghuli na lamang po. Ano ba ang po pwedeng mag-imbita or pumilit sa isang nahaharap sa impeachment case para humarap po sa Senado? At kasi ang gusto yatang mangyari ng prosecution panel, kunin or imbitahan bilang hostile witness ng Vice Presidente. Yes. Pwede ho ba yun?
1: Hindi ho. Dahil hindi ho maaring pilitin ang nililitis na magtumistigo laban sa sarili niya. So, yung ayon ho sa salingang batas, sa Bill of Rights, pati na sa rules of impeachment ng Senado, hindi maaaring pilitin na tumistigo ang nililitis. So, hindi ho pwedeng pilitin yan.
0: Alright.
1: Pwede siyang tumangke.
0: Alright. Attorney Bukoy, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga po.
2: Salamat po.
1: Salamat din sa inyong paanyaya.
0: Thank you po. Si Attorney Odie Bukoy, litigation lawyer at dating spokesperson po ng House Prosecution Panel, managing director, managing partner po ng Bukoy, Poblador and Associates. So mahaba-haba pa po itong magiging takbo ng impeachment trial hearing ng Vice Presidente. Nakakatatlong araw pa lang.
2: 3 down out of you more than 90,
0: 92
2: diba?
0: Ang sabi ho nila na schedule
2: pa lang yun.
0: Na nakalaang araw para ho sa pagdidig ng impeachment court. Isang testigo pa lang na isasalang po ng prosecution na panel.
2: At unang article of impeachment mula dun sa apat.
0: Kaya matagal pa ho yan, pero magabang po tayong pare-pareho para tayo matuto at para alam din ho natin kung ano ang magiging opinion po natin sa isyong yan na isang impeachable official na maaaring hindi lamang ho mangyayari sa Vice Presidente, sa mga susunod pang government official na meron din hong kakaharaping kasong gaya niyan.
2: O, hindi yung basta gatong lang tayo nang wala rin tayong naiintindihan naman dahil lang meron tayong pinapanigang panig.
0: Para hindi rin po tayo nakaasa sa Google.
2: Tama.
0: Babay na ho muna ha. Muli maraming salamat sa inyo mga kapamilya hanggang sa susunod. Pero walang maglilipad ng channel, walang BBTU, susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Bukas po ulit sa mga probinsya po na dadaanan ng bagyo sa ating mga kapamilya dyan. Ingat po kayo.
2: Ingat
0: kayo. Dobling ingat.
2: Stay dry.
0: Good night. Ingat. Bukas ulit.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita.

0: Ikaw nga. Gising na bago na, 6:01 in the morning. It's a Thursday!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin, El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
7: Gising Pilipinas!
0: Asa na kayo? Mr. Gising reporting in the morning. Arriba, arriba, let's do this. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Lagay muna tayo ng panahon, humina bilang typhoon ang bagyong Inday habang kumikilos sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 925 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin maabot ng 175 kilometro per ora at pagbugsong 215 kilometro per ora. Nakatas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abrac, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos o northern portion ng Aurora at northern and center portion ng Catanduanes. Hindi po inaasahang magla-landfall sa bansa ang bagyong Inday na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility pagdating ng Sabado. Naghahanda na ang Metro Manila at ilang probinsya sa posibleng pananalasan ng bagyong Inday na palalakasin ang habagat. Inaasahang mararanasan ang malakas na ulan dito sa Metro Manila bukas at sa Sabado na maaaring magresulta sa matinding pagbaha. Sa Batanes, sinabi ni PDR RMO Head Cesar Isdicul na tinalian na yung mga residente o ng mga residente ang bubong ng kanilang mga bahay habang hindi muna papalaot ang ilang maing isda dahil sa umiiral na no-sale policy. Kanselado na rin ang biyahe ng mga maliliit na eroplano papuntang probinsya simula pa kahapon. Sa Aurora, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa bagyo. Ayon kay Aurora PDR RMO Head Elson Egarge, nakahanda na ang mga family food packs, gayon din ang mga evacuation center sakaling lumikas sa mga residente. Sa Isabela naman, inilagay ng mga manging isda sa mataas na lugar ang mga bangka para hindi tangayin ang alon at hangin. Umiiral na ang liquor ban sa buong probinsya bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Isinailalim na naman po sa yellow at red alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Idiniklara naman ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng forced outage, yung pagpalyapo na mahigit 20 planta na naman habang 14 ang tumatakbo sa deleted capacity o kulang ang produksyon. Samantala, nagpaalala ang Energy Regulatory Commission sa karapatan ng mga consumer kaugnay ng maling pagbasa ng metro. Kasunod po ito ng pagdami ng reklamo ng maling meter reading sa social media. Payo ni ERC Director Marizon Hines, i-record ang konsumo kada buwan para matukoy kung mali ang basa sa metro. Inirekomenda ring bayaran muna ang kinikwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ang reklamo. Kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o anumang electric cooperative, maring maghain ng pormal na reklamo sa ERC para magkaroon ng imbestigasyon. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw ng kalakalan sa world market, bumaba po ng 50 centavos ang kerosene. Hindi, yung gasolina yung bumaba, El Pred. pataas yung kerosene at saka yung diesel. Tumaas po yung diesel ng mga 90 centavos ang kada litro. Pero hindi pa po kasama sa presyuhan ang trading hanggang bukas. Gayon din po ang premium cost na pinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto sa presyuhan ng banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake dahil sa pagtatapos ng tigil putukan sa Iran. Yan po ang bantayan natin. Good luck po sa atin. Inanunsyo na kagabi ni US President Donald Trump na tapos na yung ceasefire. O hindi alam nyo na yung kasunod, magre-resbaka na naman po sila. Samantala, simula bukas, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang banko at e-wallet mula sa Philippine National Bank. O nagsunod-sunod na, inunahan nung BPI, sinundan nung RCBC, may sumunod pa, Union Bank ba yun? O isang araw, Land Bank. O ito naman, Philippine National Bank. Tatanggalin ang 20 pesos na transfer fee sa InstaPay at PesoNet Transfer kasabay ng anibersaryo ng banko. Noong Martes, inalis na rin ang transfer fee ng Land Bank of the Philippines at Union Bank. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transaction ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna lang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI. 6:07 in the morning, piit po tayo sa balitang politika. Ipinresenta ng defense team sa impeachment trial ang bahagi ng kontrobersyal na online press conference noong 2024 para ipakita ang emosyonal na chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa cross-examination, binalikan ni Defense Counsel Carlo Narvasa ang emosyonal na pahayag ni Lopez hinggil sa banta sa buhay na sinasabing naging dahilan ni VP Sara para pagbantaan sina Pangulong Marcos. Matatanda ang naging emosyonal si Lopez sa press conference matapos ipa-contempt ng kamera sa investigasyon kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Sakop na ikapat na article of impeachment ang paggamit ng Vice Presidenteng may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya'y patayin. Kinontra naman ng prosecution team ang paraan ng pagtatanong ni Narvasa sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ito'y matapos questionin ni Narvasa kung naintindihan ba ni Kalilong ang kahulugang motu proprio. Sa gitna ng diskusyon, hinggil sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni VP Sara, nanindigan si Prosecution Counsel Amando Ligutan na hindi maaaring turuan ng leksyon ang testigo sa cross-examination. Kahapon pinayagan na ni Presiding Officer Francis Escudero na ma-excuse si Kalilong sa impeachment court. Iginiit ng ilang eksperto sa pagsasayang ng oras ang pag-cross-examine ng defense team sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Kinwestiyon ang depensa ang background ni Kalilong sa digital forensics kabilang ang 2 linggong training sa photo at video authentication. Si Kalilong ang nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Para kay UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Tew, hindi naging epektibo ang pag-question ng depensa sa kredibilidad ni Kalilong dahil hindi natalakay ang dating karanasan sa pagiging testigo sa korte. Nanindigan naman si Kalilong na may tuturing na seryoso at absolute ang banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos. Noon na naiginit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa administrasyong Marcos. Ipinasabi na ng impeachment court ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Inaasahang titistigo si Lopez sa ikapat na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinakda ng impeachment court ang pagharap ni Lopez sa Martes habang titistigo naman si NBI agent Jeremy Lotok sa Lunes. Nakatakda namang tumistigo si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello sa Miyerkules. Posible ring simulan sa Miyerkules ang oral arguments kaugnay ng hiling ng House Prosecution Team na ipasabi na ang tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Nauna lang iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara. Standby Radyo Patrol. Alam nyo bang dumalo si Vice President Sara Duterte sa fiesta sa Surigao del Sur sa halip na humarap sa ikatlong araw ng impeachment trial? Ibinahagi ng Office of the Vice President ang larawan sa pagbisita ng Vice Presidente kabilang na ang paglahok sa tree planting activity. Kontento naman ang House Prosecution at Defense Team sa unang linggo ng paglilitis kung saan tinalakay ang ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Umaasa naman ang Senate Impeachment Court na maayos ang proseso sa presentasyon ng testigo sa mga susunod na linggo sa gitna ng pangambang lumagpas na o lumagpas pa sa 72 araw ang paglilitis. Tumagal ng halos 9 oras sa loob ng 2 sesyon ang pagkwestiyon sa unang testigo pa lang. Magandang umaga po sa lahat na nakamonitor sa atin sa YouTube. Ilang praso ang nakamonitor sa atin, Jillian, ngayon? May 10 naman, ano? Meron 10. May 10,000. Ayan, ilan? 34. O, 34,000 pala. Magandang umaga po sa lahat ng 34,000 na nakamonitor sa atin sa YouTube. Hindi pa natin pala binibilang yung mga nakamonitor din sa atin sa TikTok. E, nagsimula na po tayong sa TikTok, di ba, Fred? Bilangin mga ilan nila sa TikTok dyan. Magandang umaga sa iyo, Ted Kua. Ganun din si Ma'am Grace San Mateo. Ang aaga-agang gumising ng mga utaw. Siguro nagbabantay sila sa epekto ng habagat. At ina rin ng bagyo, no? Kaya ni Vian Avellanosa. Magandang umaga sa iyo. At si Deo Jeronimo. Puntahan natin ang pagulat ni Steve Ras. Go, Steve!
4: Good morning, Alvin. Sa mga daraan ng EDSA, sa mga oras ito, maluwag pa yung unsad na mga sasakyan, particular yan sa kaba ng North Avenue, dito sa Quezon Avenue. Gayun din sa GMA Kamuning, Guadalupe, Buendia, Ayala, Magalyan, sa Taft Avenue, sa parehong northbound at southbound lanes ito. Gayun man, nakararanas ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko sa Ortigas sa parehong northbound at southbound lanes. Meron namang build-up ng mga sasakyan sa northbound lane ng Araneta Center, Cubao, habang nakapagtala rin ng build-up ng trapiko sa bahagi ng Boni. Samantala, nanatili maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane ng Santolas, Anapolis, Pinapayuhan. Ibang motorista na maglaan ng karagdagang oras sa kanilang biyahe, lalo na sa mga bahaging may pipigat na daloy ng trapiko, at patuloy na sumunod sa mga liluntunin sa kalsada para maging ligtas ang inyong paglalakbay. Yan muna ang kaganapan dito sa EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DCMM.
0: Nasa QC ka bang, EDSA?
4: Dito tayo ngayon sa Quezon Avenue.
0: Magkalapit pala tayo. Tatanungin sana kita kung makulimlim dyan. Hindi, magkalapit lang tayo eh.
4: Oo, medyo makulimlim dito ngayon sa labas. Pero kanina, umaraw. Pero dito sa may bahagi ng Ayala, medyo bahangin-hangin doon, Alvin. Pero dito sa Quezon Avenue, makulimlim, wala pang sikat ng araw sa ngayon.
0: Very good. Maliwalas, ano? Sing aliwalas nung Steve Ras. Maraming salamat sa Steve Ras. Punta naman natin si Ma'am Trish Salindo. Go, Trish!
6: Alvin, patuloy ang pula ng Bureau of Fire Protection sa sunog na sumiklab sa residential area. Kaninang pasadalas po ito ng madaling araw yan. Ito yan malapit sa kali ng Abad Santos sa Tondo, Maynila. Umabot ka sa unang alarm ng sunog bago ideklarang kontrolado 6:02 ngayong umaga. Ayon sa BFP, pahirapan yung pag-apula dahil dikit-dikit ang mga bahay at masikip yung mga eskinita kanilang pinapasukan. Bago pa nga makarating doon sa kali ng Yusefo, Alvin, tanaw na kanina, yung itim na usok na nagmumula sa lugar. Bagamat patuloy investigasyon ng BFP, isa sa mga titulong dahilan ng mga residente doon sa pinagmula ng sunog ay yung nag-overheat na aircon. Kanya-kanyang salba ng gamit yung mga apektadong residente na nasa gilid ng kalsada ngayon, pero ang residenteng si Concon, unang isinalba ang alagang hayop at kanyang mga anak. Narito ang pahayag.
9: Eh siya nga lang binalikan ko eh. Nakalabas na ako, binalikan ko lang siya eh. Hindi pala hawak ng mga anak ko eh. Bumalik ako sa bahay namin. Naiwan eh. Aso lang, tsaka yung mga anak ko yung importante, tsaka yung mga titulo ng bahay. Siyempre, yun lang naman talaga importante. Pero gamit, wala.
10: Walang tao kasi yung bahay. Nakabukas daw ang aircon. Siguro nag-overheat. Yun lang simula. Tapos, nakita nila, may apoy na. Maraming nasunog.
6: Alvin, dun sa taya ng barangay chairman na nakausap ng Radyo Patrol, around 30 pamilya yung apektado, pero hindi pa masabi kung ilang bahay yung natupok. Ongoing yung pagpapalista sa Manila Department of Social Welfare para dun sa mga apektadong residente. Kani-kanina nga lang din, Alvin, may naabutan tayong isang residente yung sinasakay sa ambulansa matapos mawalan ng malay, isa sa dun sa mga apektadong residente. Wala namang napaulat na injured o mga nawawala na residente na naapektuhan nga dito sa sunog. Samantala dito sa lagay naman ng traffic, particular dito yan sa may Abad Santos, binuksan na sa mga motorista yung southbound ng Abad Santos malapit sa Yuseco yan para to sa mga motorista na nanggagaling sa Blumentritt at papuntang Recto de Vitoria. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Yan sa Maynila ba'y makulimlim din, Trish?
6: Alvin, sa ngayon ay nakikita ko maulap yung kalangitan pero wala namang nararanasang pag-ulan. Makulimlim talaga saka maulap.
0: Very Adin. Good. Thank you. Maraming salamat si Trish Salindo. Sunod natin si Manong Nuwala Lamar from Oriental Mindoro. Southern Tagalog na para mas malawak-lawak. Manong Noel, go!
11: Good morning, Alvin. Simula pala 7 kagabi, kinansilan ng mga shipping lines at ilang biyahe ng mga pampaserong barko sa iba't ibang ruta sa Southern Tagalog at kalahating na lawigan bunsod ng Typhoon Dai. Sa mga inilabas sa travel advisory ng mga shipping company, sinuspend din ng Starlight Fest ang lahat ng biyahe sa rutang Batangas to Calapan, Dangay Rojas to Patitlan, Batangas to Patitlan at Batangas to Rojas City sa Capiz. Nagpatupad din ang kanselasyon kahapon ng Montenegro Shipping Line sa mga rutang Batangas-Calapan at Batangas to Abraguilog. At simula ngayong araw, Hulyo 9, suspendido na rin ang kanilang mga biyahe sa mga rutang Batangas to Puerto Galera, Batangas Odongan at Mabibi, Batangas to Tingloy Island. Inihayag ng kumpanya na iaanunsyo pa ang schedule ng rutang Iloilo, Puyo, Puerto Princesa, depende sa lagay ng panahon. Samantala, inanunsyo din ng Galerian Water Transport Services ang kanselasyon ng lahat ng biyahe sa rutang Batangas, Puerto Balatero Port, Puerto Galera. Simula ngayong araw, Hulyo 9, sa Southern Quezon, iniulat din na kansilado na rin ang biyahe ng mga barko, kabilang ang mga rutang Aurora y Masbate to San Andres Quezon, Lucena City, San Andres Romblon, Alabat to Atimolan, Lucena to Masbate, Lucena to Sibuyan, at San Andres to San Pascual to Masbate. Kansilado rin ang biyahe ng Fastpass sa mga rutang Bulalakaw to Altiplan at Batangas to Calapan. Pinapayuhan ang mga pasaherong apektado ng kansilasyon na ipagpaliban muna ang kanyang biyahe at patuloy na subaybayan ng mga susunod na abiso ng mga shipping company hinggil sa muling pagbubukas ng mga ruta. Ang lilinaw ng mga Philippine Coast Guard, ang pagkansila ng biyahe ay desisyon ng shipping line para madala sa shelter ang mga barko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Noel Alamar. Magandang umaga muna sa mga nakamonitor din sa atin sa Messenger, si Emil Aicardo. Good morning, Emil. Ganon din si Ceci Lopez na pinapabati si Father Mario Ayong Morales ng St. Gabriel, the Archangel Parish dyan sa Pangasinan. At si Mama Elsie Balion Florentine, gising na gising na rin. Punta natin si Manong Rod Ison sa Bataan. Manong Rod, go!
12: Good morning, Alvin. Handa na ang mga lokal na pamahalaan ng Bataan sa bawat bayan at lungsod sa inasahang panalasa ng Typhoon Inday at ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat. Pinulong na ng LGUs ang kanilang mga MD-RRMO at mga volunteers para pagandaan ang dalawang weather systems na posibleng makaapekto sa lalawigan. Maging ang Philippine Coast Guard Bataan ay nakahanda na rin ang preparasyon sa Bagyong Inday kung saan nakahanda na ang Deployable Response Group sa kanilang Heightened Readiness, Rescue Personnel at Emergency Response Equipment mula sa PCG station at mga substations. Handang-handa, inspected, organized, and positioned upang matiyak ang immediate deployment para sa search and rescue, disaster response, at maritime safety operations. At bilang bahagi ng PCG strategy, nagpapatupad din ng preemptive, preventive, at proactive measures sa pamagitan ng patuloy na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan ng Bataan, MD-RRMO sa iba pang unit pang kalamidad sa ilalim ng ICARE program, itong Intensified Community Assistance Awareness Response at Enforcement. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Ison!
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga din kay Cesar Abarisha. Wait lang, Attorney Jose Roya, kayo po'y susunod. Pasok ko lang ito isang balita dahil bago-bago rin ito. Nanumpa na si dating DILG Secretary Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Opo, dating may posisyon na ganyan. Dati naalala ko si... sino nga bang Cabinet Secretary Fred Bandolin? Sino Grales ba? Naalala ko may posisyon ganyan nung panahon ni Duterte. Para sino Grales? Oo, naalala ko. Sa pahayag, nagpasalamat si Abalos sa tiwala ni Pangulong Marcos at nangakong paigdingin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at susuportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng administrasyon. Tumakbo ito si Abalos sa pagkasenador noong 2025 midterm elections sa ilalim ng administrasyong Marcos pero natalo. Samantala, itinalaga naman si Philip Lo bilang kalihim ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ah, sekretary din pala yung ranggo nun. Si Lo ay dating chairman po ng Department o Development Bank of the Philippines at Coast Pacific Group of Companies at nagsilbi ring direktor ng PAGCOR at CocoGen Insurance mula 2002 hanggang 2010. Muli naman itinalaga si attorney Nisauro Firme bilang miyembro ng Judicial and Bar Council. Unang itinalaga si Firme sa JBC noong 2022 bilang isa sa pinakabatang miyembro ng grupo. Punta na tayo kay Attorney Jose Roy III.
14: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Alam niyo, in fairness, ang gagaling po ng mga legal, political analyst sa TV, napapanood ko at napapakinggan sa radyo, hindi lang sa DZMM, kung hindi sa industriya, magagaling manghimay. Ang sisipag po at isa na po dyan si attorney Jose Roy III, dating din po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at defense lawyer po nung corona impeachment trial. Attorney Roy, magandang umaga po ulit sa inyo, sir.
15: Good morning!
16: Magandang umaga, Alvin, at kay Doris. Kung nandyan man siya.
0: Maya-maya pa po. Po. Pinapalitan dahil pa.
16: Mga kababayan.
0: Opo. May hearing po kasi si Attorney Roy. Napaanggap po siya ngayon. Ano assessment mo na nakaraos po tayo sa unang testigo? Unang testigo pa lang sa linggong ito. Ano po? First 3 days ng impeachment. Isang testigo lang, Attorney.
16: Parang napakadugo. Pero I have to congratulate both sides. Yung prosecution at yung defense. Pareho silang puspusan nagpresenta nung kanilang mga respective sides, no? Tapos I also napupuna ko rin na talagang pinagmamabuti nung court na mag-participate, no? At pamunuan ang mga proceedings. Yung presiding officer, I think, tried his best to be as even as possible.
0: Mm-hmm.
16: Pero itong first week, decidedly, lamang ang prosecution.
0: Dahil?
16: Because, well, for many things, no? Yung, at this point, simple pa lang ang ginagawa ng prosecution. Ang objective pa lang nila is introduce yung video at ipakita kung ano ba yung acts na basis ng kanilang article. So yun lang. That's the only thing that they wanted to na gustong ipahiwatig at ito ay successfully nagawa. On the part of the defense, kailangan hindi naman nila dinideny yung video. Napakahirap naman i-deny noon kasi parang public knowledge na yan.
0: Eh, lahat ata tayo nakapanood.
16: Correct. Kumbaga, ang assessment ganyan nung una, gasgas na yan.
0: Mm-hmm.
16: Pero ngayon, unti-unti naman pinapakita ng prosecution na meron palang konteksto silang gustong ipaliwanag.
0: Mm.
16: Na yung daw nangyaring yun ay isa lamang reaksyon dahil nga meron mga panganib daw na sa buhay nila VP Sara and all that. Yun, hindi pa napapatunayan at hindi pa ito ang testigo para patunayan yun. Although, inumpisahan na nila, tinatanong nila yung si Kalilo kung naimbestigahan itong mga iba't ibang aspeto. Pero hindi pa yun napapalinaw ng husto.
0: Apo.
16: Ang importante dyan is yung matagal na nating sinasabi na walang sagot. Eto na, sumasagot na nga yung depensa. Kasi itong mga bagay na ito, hindi naman nakasaad dun sa mga answer nila dyan sa impeachment. Kung naalala nyo, ang reklamo nga ng marami, panay paiwas, di ba? Panay teknikalidad, procedure, may mga depekto daw dun sa House Committee on Justice at iba pa. Ngayon, nandito na tayo sa paglitis, nakikita nyo na meron din palang teorya. itong depensa.
0: Apo. Pero pero Attorney Roy, sa palagay po ba ninyo, and I asked our reporter about this yesterday, sa palagay ninyo, naging matagumpay ba ang depensa na i-discredit o sirain yung kredibilidad? Kasi yun naman ang trabaho nila, hindi ho ba? Parang sirain yung testimonya ng testigo ng prosecution. Ano po? Naging successful ba ang depensa in doing that yesterday?
16: Well, hindi naman nasira yung kredibilidad kasi mahirap naman sabihin na discredited o naging walang bisa yung testimony ni Mr. Kalilong. Bakit? Eh kasi nga, ang layunin lang noon para sa prosecution, ilabas yung video na yan.
0: Tama.
16: Whether napatunayan na siya ay napakagaling na eksperto o isang ordinaryong eksperto lamang o kung anumang antas ng kanyang kaalaman, hindi 'yon naka-apekto sa kanyang layunin na ilabas yung video na 'yon at mailagay ngayon 'yon sa harap ng impeachment court para maging parbahagi ng kanilang ebidensya.
0: Oh, kaya po pala parang inuungkat niya kung anong training, ano yun pala ang pakay nun. Sa mga ordinaryong tao, kagaya namin, hindi mo kami abogado, magtataka ka, bakit mo kini-question yung credibility? So yun talaga ang trabaho ng defense attorney.
16: Yes, yung credibility of witnesses, talagang bahagi yan ng credibility and character of witnesses is really a part of testimonial evidence. Talagang kung ikaw ang kumukontra doon, either ipapakita mo na walang kwenta yung character nito,
0: apo,
16: na malamang ito'y magsisinungaling, or magpapanggap na marunong na hindi naman. Ito yung gustong palabasin ng depensa na itong NBI ay siguro dahil nga mga congressman ang prosecutor ay na-impluensyahan na magsabi ng higit sa totoo para maipatupad yung objective ng prosecution. I don't think na nasira yung credibility ni Agent Kalilong. Siguro nagkaroon ng mga konting pagpuna na yung kanyang pagsabi or paglahat ng kanyang qualifications parang mas magaling siya or mas experienced siya kesa dun sa aktual, no? Pero alam mo, dun pa lang sa una kasi delikado na kasi na-establish ka agad itong si Kalino labas pasok sa testimonya. Maraming kaso ng nag-testify ito, so kumbaga talagang expert witness siya. Hindi lang siya eksperto sa gawain, sa trabaho, eksperto pa rin pati siya doon sa pagtestimonya.
0: may bali ba, attorney, yung binanggit ng depensa na hindi naman nag-file ng kasong kriminal yung tatlong sinasabi niyong na-threaten? Tinanong niya inisa-isa niya, di ba? May alam ka ba na kasong ganito si Presidente, si First Lady, si Speaker? May bali ba yun?
16: Well, I think alam mo kasi ang problema diyan, hindi naman problema pero ang isang condition diyan, pinakita rin 'di ba yung matinding reaction ni Presidente, yung mga reaction ni Speaker Romualdez at syempre kasama na rin doon ang sentimiento ni First Lady, no?
0: Opo.
16: Pero you have to understand, Alvin, na mga politiko kasi ito eh. Hindi ba? So hindi minsan yung mga ginagawa nila pinagpapaliban ang legal na posisyon dahil meron silang interest na political, na halimbawa ayaw siguro nilang painitin ang sitwasyon, so hindi na magsasampa ng kaso, o kaya baka pag tinuluyan nila ng kaso magmukhang pinagtutulungan at ginagamitan ng puwersa. Tandaan mo nung mga panahon na yon, nakaupong si Presidente at yung kanyang pinsang buo na namumuno sa kamera. Mabigat ng mga kalaban yan. Lalo na pag nagsanib puwersa, tangay pa ang unang ginang.
0: Apa. Ngayon doon,
16: so yung not filing,
0: sige pa.
16: Siguro, kung talagang yun ang gusto ng depensang palabasin, di sampina nila si BBM. Tanungin nila, bakit hindi mo pinailan?
0: And then, pero can you do that? You cannot do that, right? You cannot summon a president in an impeachment trial, can you?
16: Well, as a witness, pwede.
0: Pwede ba?
16: Pwede mo siyang, meron siyang immunity from suit, di ba? He cannot be sued for any ordinary case. He can be impeached. Pwede mo siyang gawing respondent, di ba? Oh, oh. Pwedeng file ng impeachment ang presidente.
15: Apo.
16: Pwede mo siyang patawag, pinirequest mo sa PINA, pero pwede niya, i-decline niya lang. Voluntaryo sa kanya yon kung gusto niya pumunta. Kung gusto niya sa PINA.
15: At saka hindi rin papayag yung korte. Yung impeachment, I suppose hindi rin papayag yung impeachment court na distorboy ng presidente.
16: Maraming diskusyon yan. Yeah. Sasabihin na, well, we cannot force him.
15: Yeah.
16: Pag nag-issue kami ng subpoena, baka babastusin lang kami at sabihin na hindi o hindi papansinin. So, wag na lang.
15: Apo, tama. One last point, attorney, before I let you go. Nababother lang ako doon sa, kasi dalawang beses na palang kinoldo yung atensyon ni Senator Risa Ontiveros. Ano po? And from my point of view, parang ang tinatanong naman niya, may point naman sa ordinaryong mamamayan. Ano po? Kung ang ginawa ba ng Vice Presidente will constitute an impeachable offense. Eh, hindi ba yun naman talaga ang gusto nating alamin? Bakit palagi po siyang nasisita sa mga ganyang tanong at bawal po ba yun?
16: Kasi, number one, Alvin, dapat hindi yung abogado ang nagbibigay ng testimonya. Pag gano'n ang ginawa mo, parang siya na naglalagay ng istorya.
15: Mm.
16: Eh, remember, itong examination of witnesses, ito ang pagpresenta ng evidence by the process na yung question and answer, di ba? Hahanguin mo at unti-unti mong palalabasin yung istorya mula sa bibig ng testigo.
15: Mm.
16: Eh, kung papayagan lang natin yung mga abogadong sila magbigay ng testigo, eh di sila na lang ang magtatalak doon, di ba?
15: Mm-hmm.
16: But, na magkakaroon yun ng maraming kulay na technical at maraming kulay na factual, ilalagay talaga nila na kokortuhan na yung desisyon. Ipoposisyon na nila yung kanilang mga argumento para i-discuss yung merits ng case.
15: Yeah.
16: Ayaw niyan na mangyari ng court kasi parang magiging premature, hindi ba? Dapat yan sa dulo. Ibig sabihin, pakinggan muna natin lahat ng ebidensya bago natin pag-usapan yan. May tamang panahon dyan. Pwede silang magbigay ng closing argument kung tawagin.
15: Mm.
16: Bibigyan yung bawat panig ng pagkakataon na magsabi, yung mga abogado mismo magsabi, o sige, ano ba itong inyong na-accomplish? Ano ba yung inyong nagawa dahil dyan sa mga ebidensya ang nilabas nyo? At tapos dun, pwede nilang tahi-tahiin at ipagdugtong-dugtong yung mga ebidensya nila at ipakita kung bakit ang kabuuan yan ay magpapatibay na may sala o kaya walang sala ang Vice Presidente.
15: No, but can the court stop Ontiveros from doing what she's doing? Or sasabihin niya, hindi, judge din ako, di ba? Senator, judge din ako, so may karapatan ako kung anong gusto ko itanong, itatanong ko.
16: Well, correct. And in fact, nung the time of Chief Justice Corona, ganun din. Kung anong gustong itanong, hinahayaan ni Senate President Enrile at that time. Pero to be fair to Senator Risa, I think why is this an impeachment offense, no? Ang tanong niya kay Attorney Ligutan. Eh, siyempre, tama naman yung ginawa ni Attorney Ligutan. Siyempre, pag ganun binuksan, kumbaga binuksan yung pintuan. Sagasaan mo na kagad. So that was pretty clever and good timing on his part, no?
15: Apo.
16: Yun lang, it created all this this discussion. Tapos kahapon, finally, nakabawi naman yung defense. Oo.
15: Hindi, pero ang tanong nagbigay ko, Attorney Roy, is kaya ba siyang pigilan? Pag ganyan at ganyan ang gagawin ni Senator Ontiveros, can the impeachment court stopper or reprimander or wala kang magagawa doon, hindi ba?
16: Pwede siguro kung gusto ng presiding officer, pero madalang na madalang mo makikita yan na yung chief justice or kaya yung presiding officer sa korte, ha? Sasabihin, i-rule na out of order yung kanyang kasama.
15: No.
16: Hindi ko pa nakikita yun.
15: Yeah.
16: Pero I'm sure that's the other reason, Alvin, kung bakit yan, bago mag-hearing sila, nagko-caucus.
15: Yeah.
16: Pinag-uusapan nila yan kasi as much as possible, ayaw nila mag-away-away dun tungkol sa mga bagay na yan. Diba?
15: Ama, tama. Sige, attorney, thank you. Ako naman, dapat paliwanagan nyo kasi bakit hindi pwede. Kasi si Senator Ontiveros, yun din yung iniisip ng maraming Pilipino. Eh. Ang haba-haba na ng proseso, ano ba yung bottom line? Pumunta na tayo sa bottom line. Pero hindi pa pala yun. Yan,
16: yan ang sinasabi kasi ng mahirap yan direct testimony. Yung ginagawa ng prosecution, napapahaba. Kaya nga sa ordinaryong litigation, ang ginagamit namin yung tinatawag na judicial affidavit rule.
15: Yeah.
16: Na kung sana bago isampay yung testigo, meron na siyang affidavit, binibigay na. At yung mga tanong at sagot, nandun na nakasulat
15: tama,
16: na.
15: Tama.
16: Pero kung yun ang gagawin natin, hindi makikita ng taong bayan kung ano yung testimonya ng testigo. Dediretso tayo sa cross-examination. Mas mabilis yung prosesong yun.
15: Kaya lang, may papel din tayo na ipaalam sa madlang people. Dahil makakaalam lang nun yung judges, yung senator judges lang. Dahil may dokumento eh.
16: Kaya hinahayaan yan direct. Ang problema sa direct testimony na yung tatanungin na gano'n, na habang nakaupo doon, iisa-isa yun. Napakasikip. Mahirap po ang direct testimony. Kailangan talaga maingat yung abogado. Maraming pagkakataon na pag-object dyan. Kaya kung nakita nyo nung first day, yung defense counsel, object.
15: Oo, si,
16: parang umiinit yung ulo ni Attorney Narvasa. Pero ito, Alvin, ito sasabihin sa'yo. Mukha lang umiinit yung ulo niya kay Attorney Ligutan. Pero actually, napipikon siya dun sa presiding officer. Dahil, di ba, na parating nadidenay yung kanyang objection. Pinababayaan yung prosecution na makapasok.
15: Opo.
16: But
15: sige,
16: I think, no, makikita mo rin, pag turn na nung defense, ganun din ang mangyayari. Pababayaan din yung depensa kahit anong objection ng prosecution, papabayahan sila. Now, Alvin, meron na akong isang point na gustong i-bring up. No? Meron akong na panood na isang unfair comment na kinikriticize yung si Attorney Narvasa dahil sa dami daw ng objection para siyang bayaran. Eh medyo hindi maganda yung bagsak sa tenga ko nung mga ganong salita nung isang TV, isang napanood ko na anchor or commentator. Alam mo, dapat hindi natin masamain yung kung sakali man may tinanggap na kabayaran yung mga abogado sa depensa, abay dapat lamang. Napakabigat na trabaho po niyang ginagawa nila. At sila, siyempre, hanap buhay yan. Hindi po natin dapat masamain kung milyon-milyon man ang binayad dyan o kung wala o ano. Yan talaga ang hanap buhay. Ngayon, isang karangalan siguro na sila'y napili, yung opisina nila at yung mga abogado doon, na napili sila ng Vice President para ipagtanggol yung kanyang karapatan na manatili sa opisina.
15: Sige pa.
16: Ngayon, pag kinumpara mo ito ngayon sa public prosecutors, iba naman ang dahilan kung bakit nandiyan yan. Halimbawa, si Attorney Ligutan, ito'y naghain ng isang sarili niyang impeachment complaint laban kay VP Sara noon pa. So, talagang may advokasya siya. Tapos nakita mo naman yung mga ibang abogado. Si Cheljok na nasa house, si Theodore Te. Ito mga kilalang mga advokasya tungkol diyan sa liberal, sa human rights at iba pa. So yan, medyo cost oriented yan. Meron sila talagang paniniwala na dapat silang makisapi doon, no?
15: Opo.
16: On the other hand, hindi ko naman sinasabing walang prinsipyo yung depensa. Ang sinasabi ko at dapat maintindihan po ng lahat, huwag po natin masamain o bigyan ng masamang kulay yung sinasabing sila'y nabayaran. Parang binabahiran natin yung integridad ng abogado.
15: Yeah. Parang kumbaga it's all in a day's work. All in a day's work lang, ano?
16: Yes, this is work. Dapat lang, di ba?
15: Thank you, attorney. Naubusan kami oras. Thank you po.
16: Ikaw naubusan. Thank you, Alvin.
15: Maraming salamat. Mahiring pa si Attorney. Sa ulitin ha.
16: Yes, thank
15: Attorney
16: you.
15: Jose Roy III, dating dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, defense lawyer sa Corona impeachment trial. 640! My goodness! Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund, solid kabat.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities, on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ang husay!
17: So easy to use, Everest Washing Machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww.
0: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
16: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With rest time drops. Basta kabag.
10: Rest time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
20: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
7: Sabi ni Mark Hernandez ay masayang Huwebes daw sa lahat. At si Dr. Angelo Libro, Ohio naman. Ohio, mukha na sa Japan ka doc, ha? At marami din po sa YouTube. 38,000 na ang nanonood sa atin ngayon ng live dyan sa YouTube. Thank you po, ha? Maraming salamat po. Yung mga taga Rancho Cunejo. Masan ba ito Rancho Cunejo? Malolos Bulacan. Gising na si Feli Calderon at si Cristeto and Ancheta. Ayan, good morning from Abu Dhabi. Oh, si Joseph Moya nandiyan na rin at si Sara Laca at si Elsie Balion Florentine at si Ami Ignacio, makulimlim daw sa Samar, at si Dori Azares Banyas na taga Angono, Rizal. Ngayon, bati natin ang isang magandang umaga si Senate President Sherwin Gatchalian. Mr. SP, magandang umaga po sa inyo, sir.
8: Good morning!
9: Alvin, magandang umaga sa iyo.
7: Opo, ano po ang assessment mo para makadami tayo, Senator? Ano po ang assessment niyo sa unang tatlong araw ng impeachment?
9: Maayos naman, Alvin, at maayos, mapayapa, orderly, at higit sa lahat ay nag-umpisa na ang impeachment trial. So, nakadalawang araw kami ng impeachment proper or trial. Hindi namin inasahan actually na hindi kami aabot doon sa pangalawang testigo kasi ang plano ay matapos yung isang testigo nung Tuesday at yung pangalawang testigo sa Wednesday. Kaso lang, ang haba nung debate, ang haba nung pagtatanong at kaya hindi namin natapos yung pangalawang testigo. Pero in summary, very orderly, very smooth, peaceful, at kaya nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan sa PNP at sa MMDA, sa iba pang nating mga ahensya dahil nakatulong sila sa pagsasaayos nitong impeachment proceedings.
7: Opo, hindi mo naman po kayo nababagalan, Mr. SP, na parang isang testigo tatlong araw. If we are going to continue with this pace, naku, baka mahaba po, Mr. SP.
9: Alvin, tama ka. Pangatlong araw out of the 90 plus days pa ito. Dahil nga, nasabi ko nga, 8 months ang estimated trial months nakikita namin dahil almost 90 trial days pag iipunin ng lahat. At isang testigo pa lang ang natapos namin sa unang linggo. Kaya pinag-aaralan din namin kung paano paiksiin. At of course, nakikipagkonsulta kami sa prosecution at defense kung paano pang paiksiin itong impeachment proceedings. Ang gusto natin ay matapos na ito ng mabilisan nang nasa ayos at walang kinikilingan.
7: Ang lagay nun eh, Mr. SP, hindi pa nag-redirect yun, di ba? Para nag-wave pa.
9: Wala pa. Wala pa nga tayong redirect. In fact, yung pangalawang testigo rin ay mahalaga dahil yun yung boss ng nitong forensic group. Okay. Kaya yun, matatagalan din yun. In-estimate namin, medyo matagal din. Kaya ano, okay. Kaya makikipag usap kami sa prosecution and defense at titingnan natin kung paano pampaiksiin at pabilisin itong takbo ng impeachment.
7: Pero doon po sa panig ng prosecution at saka depensa, Mr. SP, wala naman po kayong problema. Parang hindi naman po deliberate. Yung kasi maraming, kasi hindi kami abogado eh. Kayo hindi rin po kayo abogado. Maraming nagpumupuna na po, panay na lang objection. Ang haba tuloy. Okay lang po sa inyo yon.
9: Strategy yan, Alvin. Pinapanood ko rin yung impeachment trial ni Chief Justice Corona nung una. Nung pinapanood ko at pinag-aaralan ko,
7: opo,
9: yung unang dalawa o tatlong linggo, napakadaming objections. Pero after that, mababawasan rin itong mga objections. And I think kasi dahil nga first week pa lang, siyempre, nagpapakitang gilas yung dalawang panig. Marami talaga mga ganyan. Pero as we go along, tingin ko mas kukonti at mas bibilis yung mga proceedings.
7: Ngayon, may issue po ba kayo, Mr. Espy, kasama naman kayo as a judge, ano po, may issue ba kayo sa pagtatanong ni Senator Risha Ontiveros? Kasi twice na po siyang nakol yung attention niya. Nasabi ko nga sa guest namin kanina, kung akong tatanungin as an ordinary viewer na hindi abogado, para may sense naman ang tanong ni Senator Risha sa totoo lang. Kaya lang, it appears na parang bawal pala yung ganyang klaseng mga tanong sa impeachment, Mr. Espy.
9: Tama, magandang tanong yan, Alvin. Dalawang bagay, no? Unang-una, tama ka, no? Na yung kanyang tanong ay may sense at in fact, yun naman ang punto na sinasabing, di ba? At the end of the day, itong magtatanong, paglalahad ng mga ebidensya, nakakoneksyon to sa impeachable offense, eh. So, kaagad niyang natanong yun. At of course, medyo na-preempt, no? Dahil may proseso nga itong mga ganitong impeachment proceedings, ang unang proseso, ilalahad mo yung mga ebidensya, pangalawang proseso, ilalahad mo na mga lahat ng testimonya, at pangatlong proseso, dapat yung dalawang panig magkasundo kung ano ang tatanggapin sa ebidensya at testimonya. Yung proseso na yan ay napakahaba. Pero ang punot-punot dulo nito, ano bang connection nito sa impeachable offense? Yun naman ang punto ni Senator Risha. Kaya na-advance, pero napakahalaga yung kanyang tanong. Kaya ito naman ay nasagot na naman ng presiding officer at kagaya ng sinabi ko, first week pa lang, maraming adjustment nangyayari sa ating mga senator judges, maraming adjustment nangyayari sa prosecution and defense, kaya ito ay kumbaga adjustment period.
7: Opo, I wonder though, Mr. SP, kung may karapatan ba ang presiding judge o senator judge na pigilan ang ganyang klaseng pagtatanong o wala siyang karapatan kasi judge din si Ontiveros kaya pwede niya itanong kung anong gusto.

0: pwedeng itanong at ano rin yung mga dapat itanong ng pahuli. May timing issue rin kasi. Kahit na mahalaga yung tanong mo, pero hindi pa nalalagay yung basis o hindi pa napre-presenta yung mga ebidensya, huwag mo munang tanungin. No? So may mga ganyan na proseso na dapat rin na sundan ng ating mga senator judges. Pinapaalalahanan naman, no? At binibigyan naman ng, kumbaga, binibigyan ng tamang direksyon.
1: Or maybe it's also a reflection, Mr. SP, ng frustration din ng ordinaryo mamaya na ang tagal, ang bagal. Pwede din ganun.
0: Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, proseso to. Naintindihan ko yung sinasabi mo. In fact, yun rin yung nasa isip ko na ang punot dulo nga nito, ano bang linabag? Diba? Ano bang linabag na krimen, no? Anong linabag na impeachable offense? Pero may proseso tayo eh. Proseso nga ito, no? Ilalahad muna ebidensya, papakinggan yung testigo, magkakasundo muna yung dalawang panig, at doon tayo magdedesisyon. Itong prosesong ito ay napakatagal. No? At, pero dapat maintindihan natin na kasama yan doon sa tinatawag nating due process na nakasaad sa ating saligang batas.
1: Ano reaction po ninyo na ang Vice Presidente ay napunta dyan sa Senado pero hindi naman pala umattend ng hearing? Would you have wanted the Vice President to have attended the hearing?
0: Wala naman na, Alvin, wala naman kasing supina, wala naman hiling sa magkamilang panig na siya ay gagawing testigo. Wala pang ganun. No, yung pagpunta niya doon, sa pagkaintinding ko, ay para kausapin yung kanyang defense team. Of course, kailangan ng moral support yung kanyang defense team. At sa pagkakaintindi ko, yun ay ginawa niya.
1: Do you want the Vice President to attend the hearing or to have her testimony also taken by the court?
0: May mga limitasyon yan, Alvin, dahil nga hindi ka naman pwede magbigay ng pahayag na laban sa sarili mo, yung self-incrimination. Pero itong mga bagay na ganito, pag-uusapan pa yan along the way. Kasi marami pang dapat pakinggan eh. Dapat tignan pa natin kung ano pa yung mga lalabas na ebidensya. At pag mapapag-uusapan din yan along the way. No, tandaan natin, tatlong araw pa lang to sa 90 days. So malayo pa tayo. Wala pa tayo sa 10% ng proceedings.
1: O nga po eh. Pero ang prosecution po kasi nagdeklara na po, hindi ho ba? Nakikinig naman din po kayo doon na may intention sila to call the Vice President on the stand. Susuportahan niyo po ba yon?
0: Masyado maaga pa para pag-usapan yan, Alvin. At when the time comes, pag-uusapan rin yan. At pag-uusapan din yan ng mga senator judges.
1: Okay. Ngayon, for next week, what do you expect to happen? Ano? Isa sa mga pinatawag ay si Attorney Zuleika Lopez. Ano ba ang turing sa kanya dito, Senator Sherwin? Siya ay hostile witness ng prosecution?
0: Magiging hostile witness siya. Pero mahalaga yung mga taong papatawag, no? Si Attorney Lontok, siya ay may head ng
1: Lotok,
0: Attorney Lotok, head siya ng cybercrime group ng NBI, si Attorney Matibag at si Attorney Zuleika Lopez. Mahalagang mga witnesses to at sigurado ako maraming magiging importanteng tanong sa kanila at ini-expect ko na maraming mga mahalagang detalye lalabas next.
1: So dapat tig isang araw sila, no, para masulit yung araw natin kasi tatlong araw naman kada linggo eh. Hindi ho ba?
0: Kaya nga. Correct. Pero yung isang testigo nga, umabot ng dalawang araw. Kaya talagang dapat mas streamline yung mga tanong. Pero ina-expect ko, kaya naman tumagal nga. Kasi nung unang araw, maraming mga objections, maraming preliminaries. Pero since ito ay, kumbaga, nakaka-adjust na, no, ang lahat, bibilis naman yan this coming week.
1: Oh, by the way, almost forgot. Anong reaction po ninyo na may grupo ng mga abogado na nagsampa po ng reklamo sa Korte Suprema para ipatigil muna yung proceeding dyan dahil kini-question nila yung authority? Yung ginawa ninyong paghalal kay former Senate President Jesus Cordero as presiding officer, sir?
0: Alvin, hindi ko pwedeng pag-usapan yung merits ng case, no, dahil nandoon na. Pero nabasa ko yung kanyang inyayin, humingi sila ng status quo ante order at ng TRO na hindi naman ibinigay ng Supreme Court. So dahil hindi ibinigay yan, tuloy-tuloy lang, no, yung impeachment proceeding.
1: So hindi kayo apektado, no, kahit kini-question yung ginawa
0: niya. Hindi kami apektado dahil kung tingin ng Supreme Court, magiging irreparable damage. Ibig sabihin, wala nang, pag tinuloy-tuloy ito,

0: hindi na maibabalik sa dating anyo, opo, eh magbibigay ng status quo ante order or ng TRO, pero wala namang binigay. So, ibig sabihin, ang tingin ng Supreme Court ay walang malalang mangyayari.
1: Okay, dalawa na lang. Si Doris nandito na rin eh. Ini-issue pa rin pala sa inyo, actually tinanong ko rin dati kay Tunggol ito, kung bakit dalawa kayong nasa tuktok ng setup ni Presiding Officer Chisi Scudero. Parang yung iba, ginawan pa kayo ng meme. Nakita ko rin yung post Harry Roque. O si Harry Roque partner, nakita ko eh, nadumaan sa ano ko eh. So may question pala sa pag-upo nyo pa doon katabi ni Scudero, Mr. SP.
0: Well, Alvin, dalawang bagay yan. No? Unang-una, yung setup sa impeachment ni President Erap, ganun ang setup. Mm. Ang Senate President, katabi niya ang presiding officer. So, itong setup na ito ay hindi bago. Ginawa na ito noong mga huling panahon. At dahil nga iba ang presiding officers, iba yung Senate President, so ganyan ang naging setup. At pangalawa, Alvin, gusto ko lang bigyan diin na ang Senado ay... meron tayong 24 na senador. Itong ay isang institusyon. At itong institusyon na ito ay dapat gumagana kahit na may 24 na senador, itong institusyon na ito ay dapat gumagana ng isang direksyon. At ang pinakamahalaga dito bilang institusyon, yung impeachment proceedings ay nag-umpisa na. At nag-umpisa na maayos, mapayapa, at orderly. Kaya importante ngayon bilang isang institusyon na gumagana na at nagagampanan na nito ang responsibilidad.
1: May tanong ka ba kay Mr. SP, partner?
2: Mr. SP, magandang umaga po. Sususugan ko lang yung tanong ni Alvin tungkol doon sa inyong, ano sabi mo?
1: Setup,
2: dalawa sila na sa tuktok. Para sa ordinaryong tao, ang tanong, pagkatapos po nito, ako, ang layo na ng tingin, ano? Pagkatapos po nitong trial nito, ano bale ang maiaambag ni SP? Eh, hindi naman namin siya naririnig magsalita.
1: Nagtatanong siya, partner, pero ang nagpipreside talaga si
2: Escudero. Oo. So, yun ang tanong. Ano ba, hindi naman sa isay, kundi pag at the end of this trial, ano ang maaasahan namin kay SP?
0: Ang responsibilidad ko ngayon ay masigurado na yung impeachment proceedings ay tuloy-tuloy at lahat ng dapat maayos at lahat ng detalye ay naayos. Kasi behind the scenes, marami pang nangyayari ito. For example, yung security, yung arrangement, yung mga papeles, like yung mga supinas. So lahat ito ay sinisigurado natin na tumatakbo at maayos. At... dalawa ang responsibilidad ng Senate President ngayon. Sinisigurado na maayos yung takbo ng impeachment as a proceeding. At pangalawa, bilang isang senator judge na tinitingnan naman natin yung merito ng kaso. Ngayon, meron tayong presiding officer. Yung presiding officer naman, sinisigurado niyan yung takbo sa loob ng impeachment ay maayos rin. At meron rin siyang responsibilidad bilang senator judge na pagdating ng araw, gagawa rin siya ng decision sa merito naman ng kaso. Kaya kami lahat, no, yung 24 na senators or in this case 23 na senators na nasa plenaryo, bilang senator judge, dadating ang panahon na gagawa kami ng desisyon tungkol sa merito ng kaso.
1: Apo, okay. One last, anong position nyo, Mr. SP, doon sa gusto nila na makapag-participate din sa hearing si Senator Jinggoy at si Marcoleta?
0: Si Senator Jinggoy ay suspended siya ngayon. At dahil 90 days yung kanyang suspension bilang senador, kaakibat ng pagiging senador mo ay ang pagiging senator judge. Kaya ang pananaw ko dyan, dahil suspended siya bilang senator, suspended rin siya bilang senator judge. Kay Senator Marcoleta, again, di ko ma-preempt, pero tingnan natin kung ano ang ilalabas ng korte tungkol sa kanya.
1: Kasi si Senator Marcoleta, wala pa namang suspension, di ba? Ang nilabas kay Senator Marcoleta, warrant of arrest.
2: Oo.
1: Pero ngayon, nasa hospital siya.
2: Correct.
1: So hanggat wala siyang suspension, pwede pa siyang mag-participate, Senator?
0: Technically, wala pa siyang suspension. Pero sa pagka yung proseso, kasi ganyan ang proseso. No? Pag malinabas na yung warrant of arrest mo, linalabas na yung suspension. So, Tinitingnan namin kung yan ay lalabas na sa mga susunod na mga araw. Dahil sa mga huling pagkakataon na mayroong na-aresto, ang sunod niyan ay suspension.
1: Ayun. So pag, ang posisyon ninyo, pag suspended, eh kasali yan sa penalty mo. Hindi ka pwedeng mag-participate as a senator and as a senator judge.
0: Nakasaad kasi sa batas, saka doon sa instructions ng sa ligang batas na lahat ng responsibilidad mo suspended rin.
1: Opo.
0: No, kasama na dito ang responsibilidad mo pagiging senator judge.
1: Sige po. Good luck po sa inyo. Maraming salamat, luck, SP, sa tiwala palagi. Ano po? Exercise ka pa ng todo, ha? Kailangan pa.
0: Oo, oh, kailangan eh. Kailangan. Stressful ang buhay ngayon. Kailangan.
1: Doris, pa na yung post niya na nasa treadmill siya bago mag-hearing. Bawas tensyon, kaya treadmill siya ng treadmill.
2: Pakita niyo naman po, SP, pagkatapos ng treadmill, anong ginagawa niyo?
1: Ah, okay. Akala ko ipapakita niyo yung abs niya eh.
2: Ay, hindi.
1: Wala pa siyang abs.
0: Wala.
2: Nag-iipon pa, nag-iipon.
1: Thank you, Mr. SP. Mabuhay po kayo.
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Maraming salamat. Si Mr. Senate President Sherwin Gatchalian. Para mapakinabangan ka naman sa malaki mong sweldo, magbigay ka ng oras.
2: I am sick.
1: Huwag ka nang mag-inerte. Laki ng sweldo mo rito. Oras!
2: Pambili ng gamot. 7:03 in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
4: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Bagyong Inday humina habang nagbabanta sa Hilagan Luzon. Signal number 1 nakataas sa 12 lugar.
2: Metro Manila at ilang probinsya naghahanda na sa pananalasa ng bagyong Inday at habagat klase sa ilang lugar. Sinuspindi ngayong araw.
1: Kredibilidad ng testigong NBI agent kinwestiyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Chief of Staff ni VP Sara, pinaharap sa impeachment court sa susunod na linggo.
2: Sandigan Bayan nagpalabas ng panibagong arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta, pero Senador mananatili sa ospital dahil sa mild pneumonia.
1: Dating DILG Secretary Benher Abalos nanumpa na bilang bagong cabinet secretary.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas noong Mayo, desisyon sa taas sahod sa mga probinsya posibleng ilabas sa Setyembre.
1: Lalaki timbog sa pangmumulestya ng minorte edad sa loob ng simbahan sa Pasig City.
2: Sa Showbiz Spotlight, BB Gandang Hari bahagi ay binahagi. Ang dahilan lang, dito ba? Pagbabalik sa Pilipinas.
1: Yan po ang ulo naman nagbabag ang balita ngayong Huwebes, July 9, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, humina bilang typhoon ng Bagyong Inday habang gumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 925 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 175 kilometro per hora at pagbugsong 215 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Hindi po inaasahang magla-landfall sa bansa ang Bagyong Inday na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
2: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng Bagyong Inday at habagat. kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas City, Negros Oriental, Himamaylan City sa Negros Occidental at Maguindanao del Sur. Sa Aurora, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa epekto ng malakas na bagyo at habagat. Kanselado rin ang pisikal na klase sa Sultan Kudarat, La Carlota City at Pontevedra sa Negros Occidental at San Jose del Monte, Bulacan.
1: Alas 7:07, naghahanda na ang Metro Manila at ilang probinsya sa posibleng pananalasan ng Bagyong Inday na palalakasin ang habagat. Inaasahang nararanasan ang malakas na ulan dito sa Metro Manila bukas at sa Sabado na maring magresulta sa matinding pagbaha. Sa Batanes, sinabi ni PDR-RMO Head Cesar S. De Cool na tinalian na ng mga residente ang bubong ng mga bahay habang hindi muna papalaot ang ilang mga isda dahil sa umiiral na no-sale policy. Kanselado na rin ang biyahe ng mga maliliit na eroplano papuntang probinsya simula pa kahapon.
5: We would advise them na to defer their vacation dito sa Batanes, especially yung may flights po ng Friday, Saturday, Sunday. Mm. Hindi po natin masigurado yung flights na yon. Pinagisuhan namin sila. Kung gusto nila, why not? Pero siyempre, they have to endure kung sila po yung ma-stranded dahil pabago-bago po ang panahon natin dito.
1: Sa Aurora, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas bilang paghahanda sa bagyo. Ayon kay Aurora PDR-RMO Head Elson Egarge, nakahanda na ang family food box, gayon din ang evacuation center sakaling lumikas sa mga residente.
6: Kung kaya pa ng preemptive, ginagawa po ng mga munisipyo. Hmm. Pero pag talagang ayaw pong lumikas, nagka-ano na po kami, force evacuation na po. Sa aming mga kababayan, iba yung pag-iingat at para po kung wala naman po silang gagawin, ay mananatili po sila sa kanilang mga bahay at mag-gayak po kung kinakailangan po.
1: Sa Isabela, inilagay na ng mga mangingisda sa mataas na lugar ang mga bangka para hindi tangayin ang alon at hangin. Umiira na rin ang liquor ban sa buong probinsya bilang paghahanda sa epekto ng bagyo.
2: Inaasahang babagsak sa critical level sa mga susunod na araw ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, sumadsad sa 160.93 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level A na 160 meters. Bahagya rin bumaba ang tubig sa Amboklao, Binga, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng pag-ulan. Ang Angat Dam bumagsak sa record low na 157.7 meters na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: Alas 7:09, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso 50 centavos ang diesel at piso naman sa kerosene. Bumaba naman sa 80 centimos ang kada litro ng gasolina. Pero hindi pa po kasama sa presyuhan ang trading hanggang bukas, gayon din ang premium costs na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis at ang price range na hanggang 2 piso ng Department of Energy. Inaasahan ding makaapekto sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake dahil sa pagtatapos ng ceasefire sa Iran.
2: Isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 5 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 8 kagabi. Idineklara naman ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng forced outage ng mahigit 20 na planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Samantala, nagpaalala ang Energy Regulatory Commission sa karapatan ng mga consumer kaugnay ng maling pagbasa ng metro. Kasunod dito ng pagdami ng reklamo ng maling meter reading sa social media. Payo ni ERC Director Marizon Hines, i-record ang konsumo kada buwan para matangkap patukoy kung mali ang basa sa metro. Inirekomenda namang bayaran muna ang kinukwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ang reklamo.
7: Bayaran mo muna under protest. So ilagay mo dun sa pag nagbayad ka sa Meralco, under protest yan, iko-contest ko yan.
2: Kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o electric cooperative, maaring maghain ng formal na reklamo sa ERC para magkaroon ng investigasyon.
1: Alas 7.12, pihit na tayo sa mga balitang pampulitika. Ipinresenta ng defense team sa impeachment trial ang bahagi ng kontrobersyal na online press conference noong 2024 para ipakita ang emosyon o emosyonal na chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa cross-examination, binalika ni Defense Counsel Carlo Narvasa ang emosyonal na pahayag ni Lopez hinggil sa banta sa buhay na sinasabing naging dahilan ni VP Sara para pagbantaan sila Pangulong Marcos. Matatanda ang naging emosyonal si Lopez sa press conference matapos ipakontempt ng kamera sa investigasyon kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Sakop na ika-apat na article of impeachment. Ang paggamit ng Vice Presidenteng may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang Pangulo, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, sakaling siya ay patayin.
8: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
9: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial, Your Honor.
8: Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
9: Your Honor, that is not the point.
1: Kinontra naman ng prosecution team ang paraan ng pagtatanong ni Narvasa sa testigong si NBI Senior Agent Jan Mark Kalilong. Ito'y matapos questionin ni Narvasa kung naiintindihan ba ni Kalilong ang kahulugan ng salitang moto proprio sa gitna ng diskusyon hinggil sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni VP Sara. Nanindigan si Prosecution Counsel Amando Ligutan na hindi maring turuan ng leksyon ng testigo sa cross-examination.
10: The NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so.
11: Motu proprio indirected, sir.
10: There, okay. Do you understand what you just said, sir?
12: Oh, yes, sir. Oh. Can I object to that, sir? Your Honor, please?
10: I'm asking, sir. It makes sense,
13: sir. Argumentative, counsel. Move on.
10: Motu proprio, sir, means...
12: Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is cross-examination.
10: Sir, you mentioned motu proprio. What does it mean?
11: Even without a complainant, we started the investigation, sir.
10: Are you sure, sir?
12: Oh, argumentative. Are you sure, sir?
13: Move on, counsel. Are you sure?
1: Nanindigan naman si Kalilong na may tuturing na seryosa at absolute ang banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos.
11: If it's a... active threat, if it's the one giving the threat is capable of doing so.
14: Meaning,
11: if someone
14: high-ranking officials and if you say an official
11: a capability or power over to implement those such threat, it is considered, sir. It was mentioned in the that I mentioned previously. It was mentioned that no joke. It's a serious.
1: Kahapon pinayagan na ni Presiding Officer Francis Escudero na ma-excuse si Kalilong sa impeachment court.
2: Iginit ng ilang eksperto na pagsasayang ng oras ang pag-cross-examine ng defense team sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Kinwestiyon ng depensa ang background ni Kalilong sa digital forensics, kabilang ang 2 linggong training sa photo at video authentication. Si Kalilong ang nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban sa Vice Presidente para kay UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Dew. Hindi naging epektibo ang pagkwestiyon ng depensa sa kredibilidad ni Kalilong dahil hindi natalakay ang dating karanasan sa pagiging testigo sa korte.
15: They tried but hindi ko nakita na naging effective yung pag-question ng competence. Ano ba ang punto ng pag-question ng kanyang competence? I think nahirapan tayong hanapin kung saan papunta yung mga tanong on competence. Hindi din na-mention na tatlong at least 30 cases na na naging witness si Agent Kalilong sa court.
2: Naniniwala naman ang Corona Impeachment Trial defense lawyer na si Attorney Jose Roy III na nabigo ang depensang masira ang kredibilidad ni Kalilong.
16: Pero itong first week, decided the lamang ang prosecution. Hindi naman nasira yung kredibilidad kasi mahirap naman sabihin na discredited o naging walang bisa yung testimony ni Mr. Kalilong. Bakit? Eh kasi nga, ang layunin lang noon para sa prosecution, ilabas yung video na yan. Mailagay ngayon yun sa harap ng impeachment court para maging parbahagi ng kanilang ebidensya.
2: Nauna nang iginit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa administrasyong Marcos.
1: 18 minuto makalipas sa 7 ng umaga, ipinasabpina ng impeachment court ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Inasa ang titestigo si Lopez sa 4th na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinakda ng impeachment court ang pagharap ni Lopez sa Martes, habang tetestigo si NBI agent Jeremy Lotok sa Lunes. Nakatakda namang tumistigo si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello sa Miyerkules. Posible ring simulan sa Miyerkules ang oral arguments kaugnay ng hiling naman ng House Prosecution Team na ipasabpina ang tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Nauna nang iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara. Tatalakay naman ang impeachment court kung atasan si Vice President Sarang humarap para sagutin ang mga akusasyon.
0: Pero ito mga bagay na ganito, pag-uusapan pa yan along the way. Kasi marami pang dapat pakinggan eh. Dapat tignan pa natin kung ano pa yung mga lalabas na ebidensya. At pag mapapag-uusapan din yan along the way. No, tandaan natin, 3 araw pa lang to sa 90 days. So malayong-malayo pa tayo.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa fiesta sa Surigao del Sur sa halip na humarap sa 3rd araw ng impeachment trial. Ibinahagi ng Office of the Vice President ang larawan sa pagbisita ng Vice Presidente kabilang ang paglahok sa tree planting activity. Umasa naman ang Senate Impeachment Court na maaayos ang proseso sa presentasyon ng testigo sa mga susunod na linggo sa gitna ng pangambang lumagpas pa sa 72 araw ang pagdilitis. Sa 2 sesyon, umabot ng halos 9 oras ang pagkwestiyon sa unang testigo.
17: I think the presiding officer is very lenient in giving all the parties their chance or their place under the sun. Pero dito kasi, kailangan natin balansehin yung karapatan din ng ating mga mamamayan na makita yung mga nangyayari at mailahad sa kanila yung mga ebidensya na inilalahad sa harap natin dyan sa plenary.
2: Si Impeachment Court Spokesperson, Attorney Reginald Tonggol.
1: Time out, time out. Anong oras na binibining maganda
2: na nahihirapan sa ilong?
1: Nahirapang huminga at ngongo. Yeah. Anong oras na?
2: 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Posibleng tumagal pa ang pananatili ni Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ito'y matapos madiagnose ang senador na mayroong mild pneumonia, paglaki ng puso at komplikasyon sa cervical spine. Irerekomenda ng mga doktor na isailalim sa physical therapy si Marcoleta para maibsan ang pananakit ng liig. Hinihintay pa ang resulta ng ilang medical test kaya hindi pa tiyak kung kailan maaaring palabasin ng ospital ang senador. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na walang VIP treatment na ibibigay para kay Marcoleta. Lunes, inaresto si Marcoleta at tatlong kapwa akusado sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotle Viray.
2: With the information that he is at the hospital. Kasi sabi ng doktor, medyo mataas yung baba taas. Eh, mahirap naman na pagdala dun eh, ma-disgrasya. Of course, we need to preserve, protect the life. Okay?
3: VIP treatment, sir?
2: VIP treatment? Nakakulong na siya, paano? Nakakulong sa ospital.
1: Nagpalabas naman ang Sandigan Bayan 4th Division ng panibagong arrest warrant laban kina Marcoleta at Defensor dahil sa sinasabing paglabag sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaang tumanggap ng regalo. Hiniling ng Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin na mga kaso ni Marcoleta dahil mistulang parehas ang detalye ng mga kaso.
4: Nanumpa na si dating DILG Secretary Benher Abalos bilang bagong cabinet secretary. Sa pahayag, nagpasalamat si Abalos sa tiwala ni Pangulong Marcos at nangakong paiigtingin ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at susuportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng administrasyon. Tumakbo si Abalos sa pagkasenador noong 2025 midterm elections sa ilalim ng administrasyong Marcos pero natalo. Samantala, itinalaga si Philip Blo bilang kalihim ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Si Lo ay dating chairperson ng Development Bank of the Philippines at Coast Pacific Group of Companies at nagsilbi ring direktor ng Pagcor at Cocogen Insurance mula 2002 hanggang 2010. Muli namang itinalaga si Attorney Nesauro Firme bilang miyembro ng Judicial and Bar Council. Unang itinalaga si Firme sa JBC noong 2022 bilang isa sa mga pinakabatang miyembro ng grupo.
1: 7:26 simula bukas, libre na po ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Philippine National Bank. Tatanggalin na ang 20 pesos na transfer fee sa InstaPay at PesoNet Transfer kasabay ng anibersaryo ng bangko. Noong Martes, inalis na rin ang transfer fee ng Land Bank of the Philippines at Union Bank. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Noon na lang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI.
4: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.8% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong Abril. Katumbas ito ng 2.5 million na Pilipinong walang trabaho. Bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate mula sa 15.2% noong Abril. Pero katumbas pa rin ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Marcos na posibleng ilabas ang desisyon sa dagdag sahod sa mga probinsya sa Setyembre.
3: Ang tripartite wage board, regional tripartite wage board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o wage, kung kailangan ng wage hike.
4: Sa July 19, magiging epektibo na ang 60 pesos na unang bugso ng aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ipatutupad naman ang ikalawang bugso na 25 pesos sa January 2027.
1: 728, suportado na mayorya ng mga Pilipino ang konstruksyon ng mga ligtas na bike lane. Sa survey ng Pulse Asia noong Mayo, 94% ng mga respondents ang pabor sa pagkakaroon ng malawak at ligtas na bike lane, gayon din ang daanan ng mga pedestrians. Lumitaw din sa survey na 93% ang pabor na maglaan ng bukod na linya sa pampublikong transportasyon, habang 82% ang suportado ang transportation subsidy. Mahigit 2,000 kilometro ang protected bike lane ang target makumpleto ng Department of Transportation sa 2028, o mahigit 1,000 kilometro pa lang ang natatapos sa ngayon.
4: Pasintabi po sa maselang balita, arestado ang 38 years old na lalaki dahil sa paulit-ulit na pangmamolestya ng menor de edad sa Pasig City. Dinampot ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa 12 kaso ng statutory rape. Sa investigasyon, ilang ulit na minolestya ng suspect ang 15 taong gulang na biktima sa loob mismo ng simbahan.
1: Hello? Sa loob ng simbahan ginawa?
4: Sa loob ng simbahan.
1: Abay talagang...
4: Sa Barangay Kanyoga noong Disyembre, diretso sa impyerno ito. Nagsumbong ang biktima sa kapatid. Kaya sinampahan ng kaso ang suspect na nakakulong na sa Pasig City Jail.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ibinahagi ng content creator na si Bibi Gandanghari ang kwento sa pagbabalik sa Pilipinas. Ito ay kahit na-diagnose si Bibi Gandanghari na may cardiovascular condition habang nakatira sa Amerika. Nagdesisyon ng content creator na bumalik sa bansa para kumuha ng second medical opinion sa kondisyon. Sa kabila ng issue ng kalusugan, patuloy si Bibi Gandanghari sa active lifestyle para makatulong sa kanyang recovery. Samantala, mga kapamilya, mga kasibisyo, panoorin niyo po ang Throwback Thursday ni Tito Winnie Cordero sa kanyang halos 4 na dekadang journey sa entertainment industry sa Oh My God.
1: Oh My God! 4 na dekada na pala si Tito Winnie.
4: Ganyan mo.
5: Yes.
1: Ang pagkakaalam ko, 4 years pa lang yan sa industry. Ha?
4: Oh, dalagin din
1: 40
4: yan,
1: years
4: eh.
1: Na pala siya. Oh My God. Wala sa mukha.
4: Walang-wala.
1: Parang 39 lang.
4: And a half.
1: Umiyak basta wins. Naku, mababaw ang luha niyan. Ganyan.
5: Oo, actually, alam mo, grabe, Alvin, ito yung first time na talagang sa isang episode talagang napaiyak din ako. Grabe.
1: Oh.
5: Kanyang pinagdaanan sa journey, of course, sa entertainment industry, pagiging nanay, and also yung pagpano ng kanyang asawa na pag-usapan namin.
1: Pwede mo namang tawagin si Tito Winnie na iyakin. Oh, iyakin yan, mababaw ang luha.
4: Mababaw
1: pero
4: ang luha.
1: Totong tao yan.
4: Oo. Oh,
1: what you see is what you get. Very transparent. Ano po, at honest.
4: Nagsimula ng magsalita, kahit masama ang kalooban, na malungkot, rat-rat din niya si Tita Winnie.
1: Tawins, araw-araw nakamonitor sa atin yan, partner.
4: Ay,
1: mabait yan.
4: Oh,
1: palagi lang overtime sa program kasi magkasunod kami.
4: Dahil ako, ang sinundan niya, na overtime naman ako.
1: Tawins, good morning, Tawins. Thank you.
5: Good morning, Tita Winnie.
1: Anong oras yan?
5: Everyday, oh my God, napapanood po yan sa Kapamilya Channel, A to Z at Kapamilya Online Live. 10:30 a.m. po yan. Pero meron din tayo mga fresh episodes every Wednesday sa ABS-CBN News YouTube channel.
1: Yan ang Ganiel Krishnan. Thank you. Maraming salamat, Ganiel.
5: Thank you.
1: Thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
4: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
6: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
0: Radyo Patrol, Balita Alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin L. Chico, Doris Bigonia, Gising Pilipinas.
1: O, teka muna, habang inaantay natin si Attorney Tonggol, eh, magandang umaga muna sa 38,000.
4: Wow.
1: 38,000 na viewers natin sa YouTube.
4: Good morning. Thank you. Maraming salamat po mga kapamilya. Dagdagan nyo pa. Ay, sorry.
1: Parang ganun. Parang 38,000 ang bangkayan nyo.
4: Oo. Oh,
1: ang payat.
4: Mahina.
1: Oo, oh, mahina.
4: Ang ganyan lang kayo. Ano, muntik na akong sabi. Hindi ko alam kung pwede yun.
1: Wag pa na, wag. Si Maralisa Pancho, magandang umaga sa'yo. Ganun din si Chris Aberin Icasiano, si Jerry Diaz. Yan, mga nagpapa-attendance check lang yan, partner, ha?
4: Uh-oh.
1: At si Lita Pedrizuela. Ayan, siya pa nag-o.
4: Meron mga nag-birthday dito sa Viber ko.
1: Sinong birthday ngayon?
4: Eh, hindi ko nga kilala to.
1: Ano pangalan?
4: Ano nga bang pangalan niya? Eh, hindi ko nga kilala.
1: Si Shailene. Ano daw? From Shailene Marquez. Pa-shout out daw. Sa asawa niya si Mark, watching from Tayuman, Binangonan, Rizal. Kailan kanina pa ito eh.
4: Oo, ay, isang classmate ko doon sa dialysis, si Ma'am Delia Batigas. Partner, lagi daw siya nanonood.
1: Gano'n ni Router? Batigas yun, di ba? Yung anchor.
4: Ma'am Babatos. Periodista.
1: Yung bago pa nagkaroon ng mga tulfo, may Batigas.
4: Oo, tapos mag-aman rin sila.
1: Mag-aman rin sila. Naalala ko yun, Barnel. Boy pa ba yung mga yun?
4: Hindi ko lang alam.
1: Pero parang hindi na-active ba, no?
4: Parang hindi na. Parang naalala ko lang na pareho silang, lalo na yung ama, sa kasagsagan ng init ng araw, naka-leather jacket.
1: Yes, ganun ang style. Ganyan din yung style nung mag-amang langit. Ayun, ganyan din tama, sila. Oh, may tama, programa din sila, father and son. Ma'am Lina, ho, maganda umaga sa'yo. Ganun din si Minerva Castillo Nunez na nakikibati sa nanay nila, Nanay Toyang Castillo, 79 years old. Birthday po niya today. Parnibatin mo nga si Nanay Toyang.
4: Nay Toyang.
1: They try to tell us we're Toyang. Ganun yun.
4: Thank you. Nay Toyang. Happy birthday po. Siyempre po, dapat ay magpapansit kayo para long life. Happy blessings. Happy, ang iyong karamdaman? Kalusugan. Yan ang importante kay Nay Toyang.
1: Happy birthday sa'yo, Nay.
4: Nay Toyang, mag-zumba tayo.
1: Jing Pahe, magandang umaga sa'yo. Hindi pa nga kita nakita sumasayaw. May magaling ka bang sumaya, partner? Ang just nakita kong sumayaw na parang nakita ko gumagaling naman kahit papano. Yung Sheila Marcela, Galgana Marcelo, nakita mo yung post.
4: Kinukuha na nga
1: niya. Panayang Kimbot.
4: Kinukuha na ng Belia Star. Ano yun?
1: Belia Star.
4: O, kinukuha
1: andyan na. Ah, wala pa ba? O sige,
4: ayaw mo muna. Ako hindi ako marunong magsayaw. Naiingit ka ako kay Sheila kasi makimbot siya. Diba? Maganda siya.
1: Kaya mo yan.
4: Tigas ng bato ang katawan ko. Hindi,
1: pag siguro pinatugtog na ang favorite song mo, partner, feeling ko iindak ka.
4: Drag ang gusto ko.
1: Attorney Joseph Pamitan, good morning. At si Kagawad Marlon Nason. Natutuwa ako sa mga retired na sumasayaw.
4: Oo naman.
1: Ibig sabihin, active, galaw-galaw.
4: Tama. Makita, ako meron lang
1: partner, panahon. Makita mo na lang, bukas makalawa, baka guest na sa ASAP yung si Sheila.
4: Oo nga.
1: Oo.
4: Kasama ang Bini.
1: Mami, good morning. O sa Exo.
4: Nabivisualize ko, ang Bini ay nasa background ni Sheila Galgano Marcelo. Siyang star sa gitna.
1: Di siya na. Ella Ong, good morning. Ruby, good morning sa'yo. Sige, si Maximo, ganun din. Asan na si Tunggol? Si Maximo, may makakasuhan po ba sa mga kumakalat na nagpo-photocopy ng pera? Sana agad-agad. Ano yung sabihin? Okay.
4: Nagpo-photocopy ng pera?
1: Kasi sabi, di ba merong parang... may prinsipyo na parang ang photocopy ay parang rin original. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na literal mong gagawin na ang pera, ipo-photocopy mo, tapos sabihin mo hindi tunay. Hindi ganun ang ibig sabihin.
4: Huwag po tayong pasaway, huwag po tayong sutil.
1: Katangahan naman yun.
4: Sutil na nga lang sinabi ko eh. Ano ba to?
1: Wala naman akong tinawag eh. Sabi ko lang yung acto na yun.
4: Oo, yung acto. Tama. I object!
1: Dave Amalosa, good morning. Raf Rosales.
4: Uy, si Raf.
1: Sabi niya, ask ko lang po ako ng credentials din niyo, Sir Alvin at Ma'am Doris. Parang tanatanong ang credentials mo, para kang taga-NBI.
4: Credentials ko? Uh-uh. I'm sweet and have a pleasing personality.
1: Letter F lahat, ha? Pleasing personality. Rejected ka kagad. Louis Basco, magandang umaga sa'yo. Master Amadeo. Maraming salamat. Sabi niya, let it snow, dalawang buwan na lang. Okay.
4: Naman, partner, ang bilis. Kaya
1: dalawang buwan yung alin?
4: Andiyan na si Jose Marichan.
1: Wala pa, matagal pa yan. Ano ba ngayon? July, August, hindi, September, mainit.
4: Pag pumasok na ang August, hindi pa yun pumapasok ang mga isno?
1: Hindi, wala pa.
4: Kala ko ando doon.
1: Wala
4: na.
1: Pa.
4: Saan ako nakakita merong nag-post o ikaw yun?
1: Hindi, meron talaga year long na may snow sa mga bundok.
4: Oo, nakita ko nag-post na parang talagang postcard. Ang ganda-ganda.
1: Baka ako yun, kasi palakoy magaling akong kumuha ng photo eh.
4: Palagay ko.
1: Kailang medyo kinakalawang na ako. Feeling ko kailang kong practice.
4: Nakasarado na daw yung nagaya ng lead form.
1: Sana Conception, magandang umaga sa'yo. Ganun din si Anne Calomarde, si Donnie Santiago, gising na gising, Josh Kyle Edip, si Ellie Trinidad, at si Jeffrey Mangay, at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Si El, nabati ko na, diba? Parang si Ramir Simbahon nandyan eh. Ayan yan yan, Ramir Simbahon, maki-shout out daw. Happy listening kay Attorney Sheila Reyes. Good miss you po, ma'am. Ma'am Doris, na-miss ka na raw ni Ramir.
4: Okay. Ay, miss na rin kita, Ramir. Punta ka ulit dito kasama ang Esme. Oh. Esme!
1: At sabi ni Eric Galang partner, ang isa sa nag-impluensya sa kanya pagdating sa sa kanyang karera ay si Ruther Batigas. He was one of my influences pagdating sa editorials. I always looked forward to reading his column sa Tempo. Noong high school ako.
4: Tama.
1: Sige, andyan na si Attorney Reggie Tonggol. Ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Reggie.
4: Good morning, sir. Good morning!
13: Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris, at sa inyong mga tagapakinig.
1: Buti po, umabot. Ano po? Kasi nagbakasakali lang tayo, partner, dahil binago natin yung oras ni Attorney Reggie.
4: Uh-oh.
1: Buti na lang umabot, tapos na siya sa kabilang guesting po niya, no? Attorney Reggie?
13: Yeah. Mm-hmm.
1: Ano assessment po ninyo? So far, so good po ba yung unang tatlong araw ng impeachment trial? O nakausap namin si SP kanina, pati siya nababagalan sa usad eh.
13: Mm-hmm. Alvin, kahit na alam natin na may konting hindi na sunod doon sa ating schedule na hindi natapos ng prosecution yung pangalawa niyang witness, ay hindi naman dahil sa impeachment court yun, dahil yun sa discretion ng prosecution. Medyo masaya naman yung mga senator judges kasi at least umusad ito. Sabi ko nga kahit hindi perfecto yung lahat ng mga natapos natin, hindi tayo 100%, 80% naman or even 85% yung masasabi natin na accomplish natin for the week. Dahil nga nakapagpresenta yung unang testigo, pagkatapos na issue yung mga subpoena na dapat ma-issue, na tapos yung concern doon sa BIR box. So lahat ng mga nasa goal at mga checklist na sinasabi ng presiding officer ay na-accomplish natin na magawa nitong linggong to.
1: Very good. Si Attorney Zuleika Lopez ba ay maituturing na hostile witness, Attorney Reggie?
13: Yun yung initial mong assessment kapag mabasa mo yung pre-trial order at saka pre-trial brief ng prosecution. Ngunit Alvin, para makonsidera na hostile witness ang isang testigo, kinakailangan pa itong ideklara ng korte. So sa ngayon, wala pang deklarasyon ng korte na ganon at wala rin namang motion mula sa prosecution na ideklara siyang hostile witness. So ibig sabihin nun, Alvin, i-issue ng korte as a matter of course yung kanyang subpoena at yun ay napirmahan na kahapon ni presiding officer at may expect natin within today ay maipapadala o madedeliver yung subpoena na yun kay Attorney Zuleika Lopez.
1: Na kaya ko nga po natanong, Attorney Reggie, kasi I was thinking also na kayo ang magdedetermine kung hostile o hindi hostile yung witness. Wala po bang nakalagay dun sa order niya na you are hereby ordered to appear in the impeachment court as a hostile witness for the prosecution?
13: Yeah, in ordinary parlance, Alvin, no, iisipin mo hostile na ka talaga siya kasi one, chief of staff siya ni Vice President Duterte at ayaw niya ngang umattend dati sa mga hearings sa House of Representatives. Ngunit hindi ganun kasi nagpo-function ng isang korte. Ang isang korte cannot take judicial notice of those incidents outside of the court. The parties, either party, should inform the court about those things in a formal way. Kunwari, magmo-motion po sila. Bakit importante yun, Alvin? Dahil yung categorization ng isang testigo bilang hostile witness will now give the right to the person or to the party presenting that witness or testigo na one, pwede na silang magtanong ng leading questions, meaning yung answerable only by yes or no, which is only allowed under the rules sa cross-examination. Pangalawang karapatan ng isang party presenting a hostile witness after a declaration of a hostile witness ay yung pagkakaroon ng karapatan na ma-impeach o i-impeach niya yung testimony nung sarili niyang testigo na pinepresenta. Yeah. So, hindi yun usually nangyayari kung walang declaration ng hostile witness.
1: Again, pero, that's why po tinanong kita kasi may implication nga po. Ano po. So, hanggang ngayon, what you're saying is as of today, wala pa, hindi pa natin alam kung hostile o hindi hostile.
13: Tama ka. So, malamang ang mangyayari sa process na ganito, no, Alvin, na hindi ko naman pinapangunahan. Nakalagay lang yan dito sa rules of court natin na kapag nag-issue ng subpoena, ang susunod na pwedeng gawin ng mga opposing parties o kaya yung witness itself ay magpa-quash ng subpoena o magkomento doon sa inisyong subpoena. So, doon pa lang magkakaroon ng unang mga impormasyon ukol sa classification ng witness na ito.
4: Ayun.
13: So ngayon, yung party na naghumihingi ng subpoena baka mag-comment din dun sa quashal ng subpoena at doon malalaman natin kung ano ang gusto ng party presenting. Kung idedeklara ba nila tong hostile witness o hindi.
1: Ah, so wala pang ganun? Wala pang quash? Wala pang quash motion?
13: Tama ka. So hintayin pa natin yun.
4: Opo, okay. Opo. Nabanggit nyo yung mga karapatan. Paano naman daw po ang karapatan ng hostile witness mismo?
13: So yun, Doris, yun yun, no? Yung karapatan ng hostile witness, pag umupo na siya, one, bawal siyang harasin. Okay? Pangalawa, bawal siyang pilitin na mag-disclose ng mga attorney-client privilege kung if she will invoke that attorney-client privilege communication. So, determine na ng korte yan kung totoo bang merong ganung klaseng komunikasyon at papasok ba to sa pagiging empleyado mo as abogado nung principal mo na nag-communicate sa'yo. So, isa yun sa mga karapatan under the rules, no? Pangatlo, kailangan yung right against self-incrimination niya ay huwag din i-violate. Kung sasabihin niya ay refuse to answer invoking my right against self-incrimination, hindi siya pwedeng pilitin na sumagot doon. So ilan lamang yon sa mga karapatan ng isang testigo na kailangan respetuhin, hindi lamang ng korte, pati ng both parties.
1: So ibig sabihin, pwede ang senaryo, halimbawa na aprubahan na hostile witness yung Zuleika Lopez, pwede na ang senaryo na bawat tanong ng prosecution sa kanya, ang isasagot niya lang ay invoke my right against self-incrimination. Lahat ng tanong, yun ang sagot niya.
13: Yan ang danger ng pagpapatawag ng isang witness, Alvin, nang hindi mo alam yung sasabihin. Dahil nga, hindi mo siya kabagang in ordinary parlance, so hindi mo alam ano yung mga lalabas sa bibig niya. Kaya ang ating rules natin, kapag may alam kang impormasyon na posibleng adverse yung interest ng witness na yon, ang importante so that you won't bungle your case ay papadeklara mo siya bilang hostile witness para assured ka na kung sakaling pasaway yung mga sagot niya o against dun sa kaso mo yung sasagot niya, ay pwede mo siyang i-impeach o dun sa mga sagot niya. Opo. Na hindi pwede in an ordinary witness.
1: Hindi, pero pwede din kasi na ang pakay ay optics din na sabihin mo, kita mo, lahat ng tanong ko ayaw niyang sagutin, natatago siya sa veil ng ano.
4: Evasive siya.
1: Oo, pwede din ganun na gusto mong, yun ang gusto mo ipakita na may tinatago itong testigong ito. Kaya yan ang sagot niya lagi sa lahat ng tanong.
13: Yes, that is also a possibility, Alvin, pero hindi natin alam talaga yung totoo until the prosecution reveals their strategy on the floor or kung makikita natin na medyo hanggang ganun lang optics.
4: Uh-oh.
1: Okay.
4: Anthony, gaya yung kahapon, yung witness tinatanong pero hindi siya, ayaw pa niyan sumagot. Ngayon sabi naman ng presiding officer, kung meron kang alam, witness, sagutin mo. Kaya yung objection ba o ano to?
1: Yung objection na overrule.
4: Oo, na overrule. Kaya, so pwede rin siyang ganunin kahit mag-invoke siya ng kanyang right to self-incrimination?
13: Ah, hindi po, no. Isang sagrado pong karapatan ng bawat tao po under the Constitution po yung right against self-incrimination. So pag nangyari po nyo, magba-back off na po dapat yung presiding officer. Pero merong mga instances sa experience natin, 20 years na tayo, more than 20 years na nag-litigate, may mga experience that the court sometimes will ask ano yung coverage, bakit ka nag-aas ng, bakit ka nag-invoke ng right against self-incrimination. So gusto niya lang determinahin kung talaga bang meron bang danger na ma-incriminate mo yung sarili mo. So sometimes nagtatanong din yung korte, off the record naman yun, hindi okay. Na siya in open session.
1: Pihit po ako doon sa tinanong ko rin kanina kay Attorney Roy, kaugnay po sa mga pag

0: impartial po nila ay wag pong unnecessarily tulungan each of the parties. Hindi naman po sinasabi ng presiding officer na gano'n ang ginagawa ni Senator Risa. Ang parang guidelines lamang po ng ng presiding officer ay maging mindful po na we do not ask the parties to make a conclusion regarding the evidence that is being presented. Yun lamang po yung concern po kasi nga ang conclusion po na yan ay dapat doon mangyari sa deliberasyon ng korte ng mga senator judges sa final na po pag napresenta na po lahat ng mga ebidensya. So yun lamang po yung paalala kasi pag parang ang nangyayari po, ito po yung fact 1 na na-establish, ito po yung fact 2 na na-establish. Parang pag tinanong mo po siya, so ano yung conclusion mo dyan sa pagkaroon ng dalawang facts na yan? So magbibigay na po ng conclusion yung mga abogado. Yun po yung hindi po pwede as much as possible dahil po hindi na po addressed to the senses of the court yung ebidensya. So yung conclusion po should be done by the senator judges and the public as a general. At yung concluding remarks na po yun, gagawin po yun sa closing statements. Hindi po pa siya ripe para doon po sa pagpresenta. So yun lamang po, yung clarification lang po yun, binibigyan lang po ng guide yung ating mga senator judges. Hindi lamang po naman si Senator Risa, lahat po, kasi minsan the senator judges are parang nasanay po sila sa investigation powers po nila sa plenary. So sa korte po, iba po kasi yun, no? Medyo objectionable yung mga ganong questions po kapag ang abogado na po yung gumagawa ng ganon.
1: Kasi po, that is more of a legal procedure an ordinary investigation, correct, partner. Correct. Ano? But ang tanong ko ay, kaya nga po bang pigilan ng impeachment court ang ganyang klaseng pagtatanong ni Ontiveros? Remember, hindi pa, partner, hindi niya dinidepensa sa sarili niya. Hindi mo ba napansin? Kinukol yung attention niya, pero hindi pa siya nagdidefense sa sarili niya. Tuloy-tuloy lang siya na nakaka-relate po ang ordinaryong taong bayan, Attorney Reggie. Kasi yun din ang gusto itanong ng taong bayan. Parang, diretso na tayo sa mga, kung ano ba talagang tinutumbok? Ano bang tinatakbo ng hearing na ito?
2: Yung sa hinabahaba ng prosesyon. Doon din pala.
1: Doon din ang tungo. So ang tanong ko sa iyo is, kaya bang pigilan ang ganyang klaseng pagtatanong ni Ontiveros or walang magagawa ang korte? Ontiveros can ask any question she wants.
0: The presiding officers, yung kanyang policy direction ay as much as possible to give all the leeway and courtesy to the senator judges. Ang kanya lamang pong bilang abogado po, ipapaalalahanan lamang po na ganito po sa legal na proseso. So kung as much as possible, ilapit po natin yung ating mga pagtatanong doon sa usual na ginagawa ng mga abogado po sa korte. So ito pong nakita po natin na gantong in the first 2 days, 3 days po, it's just birthing pains po because lahat po ng mga players sa impeachment court ay nangangapa pa po. So kailangan pa pong gabayan. So kung pipigilan po, hindi talaga mapipigilan dahil the presiding officer is first among equals po sila doon sa korte at pwede naman tanungin yon, pero syempre walang consequence kung matanong yon, masabi yon hanggang pagpapaalala lamang po ang magagawa ng ating presiding officer. Wala naman pong i-contempt diyan, hindi naman po natin balak pumunta sa ganung dahil hindi din po siya ka-contempt dahil senator judge nga po siya.
1: Okay.
0: So, yun po yung mga tinitingnan po natin na pagbabalanse na kailangan gawin ng isang presiding officer.
1: Apo. Okay, so, ngayon, okay, dun sa tatlong testigo, sigurang maigitig isang araw na lang sila, partner, para sulit. Kasi tatlong araw lang naman tayo kada linggo, di ba? May hearing. Hindi, tatlo naman sila.
2: Monday, Tuesday, Wednesday lang.
1: Tig isang araw na sila para ma-achieve natin yung objective natin for the week, Attorney Reggie.
0: I think that was the plan, Alvin, no? Kaya bawat araw ay may nakalaan na abogado, na testigo na ipipresenta. Medyo tight lang yung Wednesday natin kasi doon sa araw na yun nakaschedule yung yung oral arguments doon sa subpoena ng BIR at saka subpoena

0: sa mga bangko, yung mga bank accounts.
1: Opo, attorney, lahat po ba ng mga sampina ninyo ay naipalabas nyo na? Kasi ang sabi nga ni Alvin, doon natin malalaman kung anong klaseng witness ito. Anong tawag mo doon?
2: Hostile
1: ba yan o ano?
2: Regular o special. Parang
1: parang siopaw. Naipalabas na po ba lahat?
0: Doris, kahapon na pirmahan na po ng presiding officer yung subpoena kay Attorney Zuleika at today po ay scheduled to be delivered kay Attorney Zuleika yung subpoena po yun. Yung sa dalawa naman po, the presiding, yung sa BIR po at saka po yung sa mga 11 na mga bank accounts po, yun po ay nakaschedule na dapat na i-issue nung presiding officer at ng impeachment court nung Lunes. However, inamend po ng prosecution ng House Panel of Prosecutors through the manifestation of House Prosecutor Jokdo na sinabi niya na nag-file sila ng request, no, na ina-amend yung previous request po nila. Kaya po, hinold off po muna yon at pumayag naman si House Prosecutor Jokdo na bigyan ng yung kabilang panig, yung depensa, ng pagkakataon na makita yon at makapag-komento po. Kaya yun po yung naging order ng court nung Lunes para sa Lunes ay magbigay sila ng memorandum at pagkatapos nun sa Wednesday naman i-argue po nila yung mga issues na nire-raise nila doon sa pag-i-issue ng subpoena.
2: Sinong mangunguna sa prosecution sa pag-question sa anong mauuna sa Monday? NBI, no? Si Lotok?
0: NBI pa rin po, patuloy pa rin po yung
2: sinong lead ano sa prosecution.
0: Hindi pa po natin alam, hindi nila pa dinidisclose kung sino po yung mamumuno sa pagde-direct examination ni NBI Regional Director Lotok po.
2: At sa depensa, si Binluan na. Parang tumayo na si Binluan eh.
0: Ang sinabi po kahapon, si Binluan po daw yung magli-lead.
2: Sino kayang sa prosecution partner? So ibig sabihin si Ligutan, magpapahinga na yan, iba naman. Pumaga sub na kung sa mga laro, sub na. Substitution na attorney.
0: Well, it's up to them po, no? Hindi rin natin masisiguro. Pwedeng ipagpatuloy yun ni Attorney Ligutan. Pwede rin naman niya ipasa sa ibang membro ng team nila.
1: Opo.
2: Thank you. Attorney Regine...
1: Pansinin ko lang, Attorney.
2: Pahingahin mo na to si Reggie.
1: Tulungan mo lang ako. Ano ba ang interest? May interest ba yung madlang people na makinig at manood dyan mismo?
0: Saan po? Sa buong proceedings po o sa bawat testigo?
1: Hindi, yung pupunta doon sa Senado, kumuha sila nung
2: pass.
1: Oo.
2: Wala na partner, wala ka ng passes na makukuha this late, wala na. Ubus na yan.
0: Maganda po, no? Maganda pong pumunta po doon dahil iba rin po yung energy in the room. Pag nasa loob na po kayo, parang lahat yung ng adrenaline nyo laging high po.
2: Para hindi naman, natutulog na si Attorney Sal. Nakita ko, naka-idlip na si Attorney Sal sa gilid. Attorney Sal, good morning.
0: Good morning. Yun, magandang matanong mo, Alvin, kung bakit nakatulog si Attorney Sal doon. Nakita pa naman siya.
2: Oo, nakita. Kitang-kita si Panelo partner eh.
1: Tumungko eh.
2: Likod ng depensa eh.
1: Correct.
2: Pero may mga bakante pang upuan nakita ko.
0: Yes po.
2: May available pa bang ticket?
0: I-encourage po natin yung mga mamamayan po natin na mag-registro po doon sa QR code na makikita sa Senate website po natin para po kung gusto ninyong manood, makapanood po kayo ng mga proceedings.
2: Thank you, Attorney Reggie. Sana huwag po kayong magsawa sa amin. Thank you po.
1: Thank you, sir.
2: Kami from time to time.
0: Mabuhay
2: ka. Thank you. Si Attorney Reggie Tonggol, ang nagpagsalita po ng Senate Impeachment Court. Maganda umaga din kay nanonood din partner si Honorable Jay Layug.
1: Your Honor. Hello.
2: Jay. Sabi ni Jay, interview din daw natin si partner, si Tranquil. Oo ka, magaling yan. Interview natin.
1: Interview na natin. natin.
2: Eh, syempre, iniikot-ikot naman natin. Sabi ko nga kanina nung ini-interview ko si Attorney Roy, kako, lahat na nakita ko mga analyst sa TV, kahit sa ibang channel at sa ibang radio station, magagaling din pa rin. In fairness, nag-aaral.
1: Talaga?
2: Oo. Oh, bibilib ka rin.
1: Marami
2: syempre,
1: ka talaga matututunan.
2: Ang pinakamagaling, yun nandito sa DZMM.
1: Oh, syempre pa.
2: Si Attorney Roy.
1: Attorney Roy.
2: Attorney Tranquil.
1: Lahat po ng mga nagpa-participate na ganyan.